0: paghinulsol og tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid og isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo og manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang ka kanimo alang sa inyong sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhanang ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen. Og amen.
1: Amen. Amen. Naku, salamat Pastor Ton at kayo nanalangin din ng inyong heart language.
2: Mm-hmm. No? Iba yung dating.
1: Damandama mo yung...
2: Bagamat hindi nauunawaan, pero nandun yung rubdob talaga ng pagdulog sa Panginoon.
1: Agree ako sa kanyang prayer. Tabang Ginoo. Mm-hmm. Tulong Panginoon. Yan ang ating kailangan pagtulungan, pagkaisang ipanalangin.
2: Salamat sa ating nakasama mula sa 1197 DXFE Davao, si Pastor Gestoni Mantalaba.
1: Ayan. Salamat po, Pastor Ton.
2: At
0: God bless din po sa inyo.
2: Ingat kayo dyan sa Davao City, and God bless din sa ating ministeryo dyan. Sa pangunguna ng ating station manager, si Ate Magnolia Iraswegi. Mag-break muna tayo, Pastor A. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay, taga-pakinig natin na nagme-message at nakikiisa talaga sa ating makabayang panalangin. Pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong magpadala din ng inyong mga dagdag na prayers, ano, para po sa ating lupang hinirang. Gamitin nyo lang po yung ating Facebook Live, yung ating din pong YouTube channel. So ilang mga paalala po muna at magbabalik ang makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV.
3: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV. Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
3: Nagpapatuloy ang ating special broadcast dito sa FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin. Sa bayan po tayong nasusubaybayan dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 1143 DZMR Isabela Missions Radio, Care 104.3 The Way Bicol, 1233 sa DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At muli kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Eric Cortez.
3: At kung mapapansin po natin, meron siyang katabi sa kanyang upuan. Magandang ikaw na ang magpakilala. Dahil siya ang iyong forever. Dahil ang prayer point na natin ngayon, Pastor A, ay ang ating mga pamilya maging ang ating next generation o ang mga kabataang Pilipino.
4: Tama. At ang aking pong katabi ngayon, okay, ngayon makikita na ninyo ba't kami ang nagkatuluyan. Kasi sagot ako sa kanyang panalangin.
3: No.
4: Hindi po. Kasama po natin ang aking may bahay. Mm-hmm. Ang ina ng aking tatlong anak. Yan ang kanyang pinakamahalagang qualification.
3: Mm-mm.
4: Ang aking pong may bahay, si Sister Ellen Cortez. Mm-hmm. At sa ministry, siya po ang lead o ang president ng Women's Commission ng Conservative Baptist Philippines.
3: Mm-hmm. Isang pinagpalang araw, Ate Ellen.
5: Magandang umaga po. Kinakabahan ako kasi katabi ko sa Eric.
3: Akala ko po kinikilig. Pero Ate Ellen, ikaw ay talagang ina at ilaw ng tahanan. Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, parang ikaw ang boses ng mga kananayan. Paano nito naaapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga pamilyang Pilipino?
5: Actually, sa pananaw ko, yung nanay, siya talaga yung nagsaset ng temperature ng bahay. Kung mapapansin mo, yung mga anak na sa nila, galit ba si mama? Okay ba si mama?
3: Mm-hmm.
5: Parang tayo ang nagsaset ng mood ng ating tahanan. So, tayo rin na nagsiset ng order,
3: mm-hmm,
5: di ba? Mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. And I believe, ang role ng mga mothers is to, not only to nurture, pakainin at in-nurture yung mga anak natin, kung hindi we also set the general attitude and the mood of our home, including our, mm-hmm, husbands. So, mahalaga na ayos yung nanay,
3: mm-hmm,
5: in terms of her relationship with the Lord, in terms with her relationship with the spouse, her spouse, my husband, and the children.
4: Mm-hmm. If sinabi nga sa Bible, manager of the house.
3: Mm-hmm.
4: At if kahit na ang babae, career woman, ay sinasabi, if everything, kumbaga, if something is not good in the house, everything is not good.
5: And that's the mother who's going to put it all good. Ganun ba yun?
3: Okay. So, itong mga issues sa ating lipunan, dapat ba sinishield ng magulang yung mga anak sa mga realities na nangyayari sa ating paligid? Paano nga ba ang dapat na nagiging tugon ng mga pamilyang Pilipino sa mga usaping panlipunan ngayon?
5: two-pronged na, no? Mm-hmm. Una, yung may choice tayo. Either i-shield natin sila and therefore, hindi bukas yung mata nila. Mm-hmm. So, pag lumabas sila, takot sila, hindi mm-hmm. sila gising sa realidad.
4: Mm-hmm.
5: Or we can open them up and introduce what's happening in the society.
3: Mm-hmm.
5: Para alam nila, pag lumabas sila, alam nila kung paano mag-adjust, kung paano iayos ang kanilang gawi. At mulat sila na kaya nilang tugunan kung ano mga yung nangyayari sa society. Mm-hmm. So, kaya ngayon, may nagsasabi na ang mga bata ngayon duwag or takot or hindi o sanay.
3: Mm-hmm. Hindi mahina sanay, nila lang.
5: Mahina.
4: Marupok.
5: Or hindi sila nakaka-decide kaagad. Mm-hmm. Or hindi sila resilient.
3: Mm-hmm.
5: Mabilis mag-give up. And so, ang role natin is we shield them from the bad influences of society, but we also prepare them for the eventualities of what will happen to them when we expose them.
3: Mm-hmm.
5: So, mahirap magbalanse ang mga magulang, lalo na sa SOCMED exposure. But mahalaga yung pamamahal ng magulang sa mga anak
3: mm-hmm.
5: para ma-prepare sila
3: mm-hmm.
5: sa kung ano man yung haharapin nila sa labas ng tahanan.
3: Mm-hmm. Paano pwedeng i-normalize na yung mga political issues, yung mga societal issues ay napapag-usapan sa loob ng tahanan? Pwede rin namang sumagot si Pastor A. Ayan.
4: Yeah, well,
3: as
4: kami,
3: a father. Oo.
4: Kami ng anak ko, mga anak ko, pinag-uusapan namin ito.
3: Mm-hmm.
4: Pag hinahatid ko sa eskwela yung anak ko, si Jesse noon sa UP, ay kasi nag-aalala ko eh, although with due respect kasi UP din siya, uh-huh. no? Nag-aalala ko baka maging radical tong anak ko. Eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang actually sa UP kasi malayan talaga yan eh. So ang sabi ko sa anak ko, sige lang anak, pag-usapan natin yan, even if you disagree, basta pinag-uusapan natin yan. Kasi mm-hmm. yun yung aking binigay na opening sa anak ko, na hindi niya kailang kimkimin yun. Tapos mga kaibigan niya o kung sino man nakakausap lang niya, yun lang ang nakakatalakay ng gano'ng mga bagay. Kundi makita niya kami mismo mga magulang niya, bukas sa gano'ng talakayan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi naniniwala rin ako, kaya may mga kabataan na nag-aklas. Dahil feeling nila, tayo matatanda, no? Eh, walang pakialam.
3: Mm-hmm.
4: So parang feeling nila, sila na lang ang bahala.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, pag nakita nilang pati tayo may malasakit, hindi sila matitempt.
3: Mm-hmm.
4: na sumama sa ganung mga armadong kilusan, kundi makita nila, uy, maasahan ko ang aking magulang na makikibahagi din sa magiging pagbabago.
3: Mm-hmm. Paano na-encourage yung nababanggit ni Pastor A, Ate Elena, magkakaroon kayo ng healthy conversation? Hindi yung gusto mo kasi siyang i-convert para sa ganitong politician, oo.
5: Actually, tingin ko, nagsisimula siya sa pagmamahal. No?
3: Mm-hmm.
5: Dapat maramdaman ng anak natin na yung ginagawa natin is because we love them
3: mm-hmm.
5: and we're concerned about them. So, hindi mo lang siya tatanungin na, ano palagay mo?
3: Mm-hmm.
5: Dapat ramdam nila na pag tinatanong mo sila, gusto mong marinig yung sagot.
3: Mm-hmm.
5: At alam mo na, alam nila na you will accept them for who they are.
3: Mm-hmm.
5: So, very basic sa family relationships, I feel, is the love. The children will feel they are loved regardless kung ano yung kanilang pananaw. Pangalawa, tatanggapin mo sila.
3: Mm-hmm.
5: At pangatlo, hindi mo sila kukontrolin.
3: Mm-hmm.
5: Mamamutahan ngayon, mahirap sa kanila yung you feel like, you want, they will feel like you want to control them. So, dapat ready tayong makinig sa sagot. Pag tinanong mo, dapat ready ka kung ano yung isagot kasi minsan, iba yung isasagot sa'yo, hindi ka ready, magagalit ka.
3: Mm-hmm.
5: So, yan. Love, acceptance, and the desire, na you know, they know, that you wanted them to be nasa tamang path.
3: Mm-hmm.
4: Saka bigyan mo rin ng opportunity to disagree.
5: Oo.
4: Kasi hindi naman pwedeng aayon din sa gusto natin dahil may sarili rin silang pananaw. May sarili rin silang paninindigan.
3: Mm-hmm.
4: Bisa kami ng anak ko, lalo na si Jesse, dahil nga very vocal, dahil sa kanyang background,
3: mm-hmm.
4: medyo may mga time na he would really even correct me.
3: Mm-hmm.
4: No? So, sabi niya, Dad, hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito yan. So, yun yung aking tinatanggap na. Kailangan ko rin na magbaging defensive, kundi makinig din sa kanya.
3: Mm-hmm.
5: At saka yung exposure ng mga bata ngayon sa media, madami silang, mas madami sila minsang alam
3: mm-hmm.
5: kaysa sa mga magulang. Alam, knowledge, mm-hmm. but not wisdom.
3: Mm-hmm.
5: And so dapat may guide din natin yung knowledge na alam nila into wisdom, yung applicable na what God wants it, how God wants it to be. So, balance yan. Tingin ko, malaki ang role ng mga magulang ngayon kaysa dati. Kasi ang mga anak natin, makikipagtalo. At they will stand for what they believe in. At pag ang nanay at tatay, hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila. Nako, mapapaaway sila sa anak. Or biglang sasabihin na lang nila na, makinig ka sa akin, ako magulang.
3: Diba? Tapos ng usapan, di ba? Bago ka lang mag-pray, Ate Ellen, ano, paano naman tayo magpapaliwanag or magbibigay ng wisdom dun sa mga dynastic? Minsan yung mga politiko natin, alam naman natin dito sa Pilipinas, very common na magkakapamilya sila. Pero nasisira yung pagiging magkakapamilya na yon dahil sa politika. Na leader sila eh. Di ba tinatanaw natin sila dahil sa kanilang posisyon? Pero sa aspeto na yon, hindi po sila parang masasabi nating nagiging mabuting ehemplo. Kasi parang nasisira ang pagpapamilya dahil po sa politika.
5: Okay. Magiging historical ako ng konti. Pag ang mga bata, pinalaki natin na parang hindi supporting each other. Okay. Alam ko kung ano yung particular na example na pupunta sa isip mo. Dapat ang iniisip natin is mag-uusap ang magkapatid. Dapat meron yung ganong communication. Kasi kung hindi sila, kahit hindi sila magkaiba sila ng pananaw, pag nag-uusap sila in private, when they go in public, they know how to conduct themselves. So, ang nag-fail, unang failure dyan is, hindi na talaga sila nag-uusap, even in private. So, yung pag, alimbawa, yung relationship sa bahay or sa private lives nila, hindi ayos, natural, lalabas yan in public. Or pride. Pag nanaig yung pride, ako ang ate, ikaw bata ka lang. Pero ako mas marunong, ikaw hindi ka marunong. So, pag hindi nag-uusap ang magkapatid sa bahay, hindi nagkakaisa, very, very obvious na ano the families will be in disarray. Ay, Mike. Okay. So, ako ang panalangin ko is even in politics, kahit nasa politiko kayo, mas importante na mag-usap kayo in private. I mean, yung relationship na lantay na magkapatid, kasi kitang-kita
3: wow,
5: mo.
3: Lantay.
5: Di ba yung blood blood relationship? Dapat malalim. And so, I think yon. Kaya, naghihiwalay in politics, that's a very sad news. It's because the failure in the family.
3: So, nagsisimula talaga, Ate Ellen, sa tahanan. Kaya yun po ang ating prayer focus, mga sandaling ito para po sa ating makabayang panalangin. Idudulog po natin ang sama-sama sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, maging ang ating pong susunod na henerasyon. At pangungunahan nga po tayo ng ating kasama ng live dito po sa ating studio sa One Corporate Center, si Ate Ellen Cortez, at siya po ang lead ng CBAP Women's Commission. Meron lang po tayong stinger, Ate Ellen, and then after that, pwede niyo na pong pangunahan ang ating mga taga-subaybay sa atin pong makabayang panalangin.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
5: Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin para sa ating family. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gift, for your gift of family. As the family goes, so does the church go. And as the church and family goes, so does the society go. And so, Father, kinikilala po namin ang kahalagahan ng pamilya, Lord God, sa lahat ng nangyayari sa aming kalipunan ngayon. Panginoon, nagpapasalamat din namin dahil ikaw ang nag-provide ng maayos na structure, ang tatay, nanay at mga anak, ang mga magulang na siyang magtitrain sa mga anak na to upang sila ay mapaayos sa kanilang papatunguhan. Pero kinikilala rin po namin, Panginoon, that in this fallen world, sometimes the fathers and the mothers have nare-remiss, Panginoon, yung aming mga ginagawang na role sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya ngayon, Lord, papanimulan po namin ang aming pananalangin. sa pagdulog sa iyo at paghingi ng tawad. Kung sakali man, Lord, ang aming mga pamilya, ang mga magulang ng aming pamilya ay nagkamali or na-remiss, Panginoon, o nagkasala, o na-derail, o nagkulang, Lord, sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon pa lang, Lord God, ay hinihingi po namin ng sama-samang paghingi ng tawad, Lord, ang aming mga kakulangan ng nakaraan, Panginoon, sa aming pag-entrust sa iyo sa aming pamilya. Kung kami po ay hindi naging mabuting ehemplo, kung kami po ay hindi naging mabuting mananampalataya, kung hindi ho namin na-guide ng maayos, ng maaga ang aming mga anak, sama-sama po namin inihingi ang tawad na ito at dumudulog kami po sa inyo ng paghingi ng kapatawaran, Lord God. Salamat dahil ikaw po ang nangako na ikaw ang Panginoon at Diyos ng bawat pamilya. And thank you for the promise of victory. Salamat sa iyong pangako ng katagumpayan.

0: Lord, that they'll be able to lead the home. Allow them to be the spiritual head. Sila, Lord, ang mas pinakamalapit sa iyo upang ma-guide nila ang buong pamilya sa kung saan papatungo. Nawa makita sa mga padre de pamilya ang pagiging modelo, Lord, ng kabanalan, ng kabaitan, modelo ng pagpapakumbaba, modelo ng pagmamahal, Lord God, modelo ng pag-akay, hindi ng paggalit, pag-control, o pag-impose. Sabi nga sa Bible, do not exasperate your children, fathers. And so, ang panalangin po namin ay yung kinaroroonan ng mga tatay ngayon na kung saan, Panginoon, sila ay iyong hihikayatin, papaliwanagan ng papel nila sa bahay, that they are the leaders, that they are the direction givers in the home. And we also pray for the mothers na we will be supportive, we will be encouraging, we will be assisting, that we will be the nurturers, Lord. Huwag kawa naming may pagkamali, Lord, ang pamimigay ng lahat ng pangangailangan. And mistake it and interchange it with nurture. Ang pagbigay po ng lahat ng pangangailangan ay hindi po nangangahulugang yun po ang pangangailangan ng mga bata. Minsan, isang akap, isang kausap, isang pagmamahal at pakikinig. And we pray, Lord, that the mothers of our home will continue to be the light and they will be the temperature setters. Napakalaki ng papel na ito, Lord God, at naway huwag makalimutan ng mga mananay ang kanilang papel na ito sa tahanan. Gayun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, ang aming mga anak, ang pinapanalangin po namin that they will honor their fathers and their mothers. Na ang pagsunod, Lord, ng aming mga anak sa amin ay hindi para sa amin kung hindi para sa kanila. Dahil ang pangako mo po, Panginoon, if our children will honor their fathers and their mothers, everything will go well with them. They will live long. And you will even give them the land that they will possess. Oh Lord, that we will be able to transfer this and let our children know na minsan, Lord, ang buhay ay napapariwara. Hindi dahil hindi sila magaling, kung hindi dahil hindi sila nagiging masunurin at hindi sila nagiging honoring sa kanilang mga magulang. And so, Father, we pray for the next generation, our children, our youth, that they will prioritize, Lord, na kilalanin ka, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin ka, Lord, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Na ang importante, Panginoon, ay hanapin nila ang iyong kalooban. Help them to make the right choices, Lord. The choice of friends that they will be with, the choice of the career that they will pursue, the choice to honor their fathers and their mothers. Sabi mo, Lord, kiniklaim po namin to sa lahat ng next generation that when they honor their fathers and their mothers, you will give them the land that you have promised them where they will prosper, where they will be succeeding in whatever they do. And they will be another influential generation for the next generation. Oh God, we come before Thee na huwag agawin ng social media, ng mga bagay, Lord, na nakikita, napapanood, mga kaibigan, Lord God, na mga materialistic, ang kanilang pananaw towards honoring You, honoring their parents, and being loving, Lord, to our families. Panginoon, we also ask You that You will assist our children in the choices that they have to make. Tulungan mo po ang aming susunod na henerasyon na piliin nila yung tama, maging sa kanilang convictions in politics, maging sa kanilang pananaw, Lord, kung anong dapat nilang i-pursue. Ang social media ang sinasabi, magpakayaman, magpakadalubhasa, magbiyahe. Lord, nawa makita ng aming susunod na henerasyon na mas mahalaga ang pangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang kalusugan. Pangalagaan ang kanilang beliefs, paniniwala, kaysa sa yung maging aayon sila sa kung ano ang uso at kung ano ang maganda sa pananaw ng iba. We pray, Lord, that they will take care of that what they watch. Help them, Lord. Draw them away, Lord God, from accessibility of pornography, accessibility of lost, Lord, in decent things, Panginoon. Napaka-accessible, Lord, ng mga bagay na to sa aming mga platforms sa media, Lord. Lord, protect them. Protect our children with what they see. Protect our children from what they hear. Protect our children with what they say and how they talk. Protect them, Lord, with what they honor and what they keep precious in this in their hearts. And so, Father, sa aming pananalangin, ang dalangin po namin ay ang bayan, banal mong spirito ang siyang mag-guide, Lord, sa aming mga children. Oh, Lord, maging sa amin, put a hedge around our children. If need be, Lord God, please grab them away when they're being enticed by sin, when they're going to the wrong way. May your Holy Spirit guide them back, Lord God, to who you are and what you can do in their lives. Higit sa lahat, Lord God, we thank you that Jesus Christ dying on the cross have already proclaimed victory. And so, Lord, we thank you for the assurance of victory for our families, for our children, for our government, most especially, Lord, for our individual lives. Thank you for Jesus Christ dying on the cross, then for Jesus Christ rising from the dead and interceding for us in heaven. Ay, naku, Lord, maraming salamat sa assurance na to. At kami po ay parating nananangan sa iyong salita, Lord, na kung kami, if we seek you first and your kingdom and your righteousness, everything will be added unto us, including the needs of our families, the direction of our children, and all the resources that we need. Ang prayer ko pa sa bawat pamilya at sa bawat kabataan, ibigay mo po sa kanila ng hayagan at malinaw at malinis ang lahat ng resources na kailangan nila upang magawa nila kung ano ang pinapagawa nila, pinapagawa mo sa kanila. Please provide for all the resources that our youth and our families need so that we can do what you've asked us to do and therefore give you glory and honor every day, every way, every time. Thank you, Lord. We honor you and give thanks and praise our Lord. In the name of Jesus, we pray all these. Amen. Amen. Sorry, iyakin talaga ako.
1: Kailangan naman talaga iniiyak sa Lord ang ating mga pamilya, ang relasyon ng mag-asawa, ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. So, bawat luha naman, di ba? Patak ng luha natin. Alam ni Lord.
2: May sinabi ng Panginoon na ang ating mga luha, sabi sa Psalm, iniipon ng Panginoon.
1: Yes. And salamat, Ate Ellen Cortez. God bless you. Thank pati you, ang yes. Iyong ministry, ang inyong ministry ni Pastor Eric Cortez. So, punta tayo naman tayo, Pastor Eric.
2: Merong panalangin naman mula sa Cagayan de Oro.
1: Oh, heart language ulit ito.
2: Oo, kasama natin si Lailani Godornes ng 103.3 The New J ng DXJI o DXJL Cagayan de Oro.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
4: Ako si Leilani Godornes, gikan sa DXJL The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Labing gamhanan o dalaygo namo nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga mao'y gagunit sa tandang butang dinhi sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo aron iampo ang among nasod nga Pilipinas. Sa tunga sa kagubot ug mga pagsulay nga among giatubang, ikaw unta padayon magiya kanamo. Ginoo, among giampo ang among gobyerno ug ang tanang mga leader sa nasod. Hatagi sila ug kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kalig-on sa pagbuhat sa tinuod ug sakto, ug kadlo kanimo aron dili sila madalas sa gahum, kahakog ug panagbangi. Hinaot nga ang ilang pagdumala mahimong alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Ginoo, panalangini ang Pilipinas, ayuha ang mga samad sa among nasod, ang pagkabahin-bahin, korupsyon, kapobrehon ug kasakit nga gibati sa daghang Pilipino. Itanom sa among kasing-kasing ang panag-iusa pagrespeto o gugma alang sa among isigkatao. Ginoo, tabangi kami nga mahimong responsable, matinud-anon o matinabangon nga mga lungsuranon. Hinaot nga magsugod ang tinuod nga kausaban sa matag-usa kanamo. Sa tanang kagubot o kalisdanan, ikaw unta ang maghari sa among nasod. Panalipdi ang Pilipinas o giyay kami ngadto sa malinawon, matarong o malambuong kaugmaon. Kinimao among mga pag-ampo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Nagpapatuloy tayo dito sa Makabayang Panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Muli, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. Alam mo, Ate Heidi, sa dami ng balita at mga impormasyong nakikita, naririnig natin araw-araw, eh minsan eh, ang hirap ng malaman eh. Alin ba ito na totoo? Alin ba dito yung may spin o may angle, di ba? Mm-hmm. Kaya malaga pong ang media at ang ating mga salita eh nakapagdadala ng kaliwanagan, kapayapaan, at hindi kalituhan at kaguluhan. Kaya ho, sama-sama po natin papanalangin ng media. Nung ako'y nagsimula sa media, nung panahon na may dinosaur pa, no, ay sabi ko, being a journalist does not make me a different kind of a Christian. But being a Christian ought to make me a different kind of a journalist.
1: Mm-mm.
2: At isa sa mga
1: tinitingalan
2: ko, kaibigan ko
1: natin,
2: to. Oo, na kasama natin dito si Pastor Eric Maliwat na isa rin po sa mga anchors ng Hardin ng Panalangin. So magandang umaga, Brother Eric, Pastor Eric.
1: Mula sa Australia.
6: Magandang umaga sa ating mga kasama. At syempre, Pastor Eric Cortez at saka Heidi Bernardo Sampang, it's nice to be with you. Salamat for inviting me. Mm-hmm. Natutuwa ako dito sa ating makabayang nananalangin at alam naman natin na ito'y kailangan sa panahon natin ngayon. Live tayo dito sa Melbourne, Australia.
1: Alright. Kuya Eric, gaano ba kakritikal ang papel nating taga-media sa mga panahong ito na napakaraming pinagdadaanan natin bilang isang bansa?
6: Napaka-critical kasi ang media ang nagsisilbing mikropono at kamera na nagdadala ng iba't ibang perspective o angulo sa mga tao na siya namang naniniwala o kaya ay pwedeng hindi maniwala o pwedeng magkritik o kaya naman ay pwedeng sunod-sunura na lamang. Kaya hindi lamang mga media practitioners, yung mga owners, mga may-ari ng media network, at yun ding mga practicumers o mga apprentice na nag-aaral sa mga eskwelahan at universidad na magiging future media practitioners ay sabi nga sa kanta, kung merong hawak mo ang beat, sila naman hawak nila ang mikropono at ang kamera at ang social media na malaki ang impluensya sa mga tao.
2: Pero Pastor Eric, nag-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na naririnig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bagamat mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media?
6: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators, at the same time ay yung mga kumpanya na nagbabayad sa kanila, no, whether they are independent or privately paid, ay hindi natin makokontrol. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang aking challenge ay magkaroon na po tayo ng moral, individual convictions based on the scriptures. At ito pong mga bagay na sinasabi sa atin, yung iba ginagamitan pa ng artificial intelligence, nalulungkot ako dun sa mga palabas na kunwari nagsusuntukan ang mga politicians natin, tapos mga miyembro ng gabinete, babae, parehong babae, pag nagsapakan may mga tumatalsik pang dugo kung ano-ano. Iyan po ay mga AI contents na nakakatulong para tayo ay mainis, matuwa o kaya naman magkaroon ng disrespect sa mga leaders natin. Kaya ang mahalaga, dahil hindi natin sila pwedeng makontrol, ano, kung ano ilalagay nila dyan, tayo mismong mga mamamayan ay nananalangin individually, nakikinig sa ating mga religious leaders patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos, lalo na sa mga churches natin, para nase-shape o nahuhubog yung ating personal, moral, convictions, and ethics para kung ano man ang mga dumadaan sa ating newsfeed, ano na mga pinapalabas, ay hindi tayo basta-basta mape-persuade. Kasi Pastor Eric and Heidi, talagang ano yan eh, marami pang darating na ganyan, hindi mo naman yan mapipigil. Pero ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano yung papanorin mo at papakinggan mo para hindi ka rin magkaroon ng information overload at hindi ka mahirapang mag-decide dahil ikaw ay, kumbaga sa pagkain, kahit na yan ay buffet, mamili ka lang nung kakainin mo dahil mai-impatsyo ka kapag kinain mo lahat ang nakahain sa iyong harapan.
2: Mm-hmm. Pero ang isang temptation, Pastor Eric, because itong mga influencers, content creators na to, ang tataas ng views at daming likes, di ba? Tuloy, ang mga kabaro natin, ng mga mamamahayag, parang sumasabay doon para din magkaroon ng ganong popularity. Anong payo mo sa mga kabaro natin, mga kasama nating mamamahayag?
6: Well, doon sa mga kasamahan nating mga mamamahayagan, sa mga content, mga mamamahayag, mga content creators, mga vloggers, or traditional media practitioners, ano, edi syempre, kung nakikinig kayo sa payo namin, ay huwag kayong magpadala doon lamang sa material na benefit na ibibigay sa inyo bilang mga bayad o kaya naman mga advertisements makukubra nyo sa YouTube, sa TikTok, sa social media. Kasi alam nyo, yung mga material, compensations, madaling lilipas yan eh. Pero sabi nga nung nakasama ko sa UP dati, itong si Cheche Lazaro, meron kaming talk sa mga MASCOM students, remain sticking on your ideals as new generation journalists. Dahil yung mga ideals na yon, lalo na kung mananampalataya ka pa, coupled with the guidance of the Holy Spirit, iyan yung mananatili and will sustain you kahit nasabihin natin, kagaya natin, mga mas senior na sa kanilang mamamahayag, hindi naman tayo nagpapabayad, wala tayong payola, wala tayong sobre. Pero dahil sa Diyos ang nagsusustain sa atin, sa biyaya niya, ay nandito pa rin tayo at sinisikap nating maibahagi hindi lamang katotohanan, kundi ma-handle ng mga tao yung katotohanan. Kasi yung katotohanan minsan masyadong mabigat eh. Ano? So yung bits and pieces of the truth that we are able to present to them, maipag-pray po ninyo, kayo ang magde-decide at makagawa kayo ng matalino at maka-Diyos na mga desisyon. Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, we pray that God will guide you. Huwag kayong magpadala sa bayad, sa perang kikitain nyo. Sandali lang yan, ubos. Isang holiday lang yan, kulang pa.
1: Mm-hmm. And bago lang mag-pray si Pastor Eric from Australia, ano naman, Kuya Eric, ang encouragement mo para sa atin dito sa FEBC Philippines na very challenging din, di ba, yung papel na ginagampanan natin sa mga panahong ito na kung paano nga bang hindi dapat madaig ng kadiliman, di ba, ang kaliwanagan.
6: Maraming salamat, Heidi. Napakagandang tanong. Alam niyo, kapag nakikita ko kayo ni Joe, ano, kayong dalawa, tuwan-tuwa ako kasi kayo ay mga nakasama ko dati. Yan si Pastor Erich, kahit sa church namin ini-invite ko siya na mag-speak, ano. At earlier on in our ministry, naipasa natin yung baton kasi malaki tiwala ako sa inyong lahat. At ngayon nakikita ko ay nagtitiwala rin kayo sa mga new generation ng mga pinangungunahan nyo sa FEBC Philippines. I know we've all been there, hindi siya madali. Forever being changed, may mga organizational development and changes. Yung nasa gilid ninyo na radyo na yan, hindi na ganyan ang technology. Buti na lang may dala kayong iPad at saka iPhone, which is the current technology. We are sailing through all of these things. ini-encourage ko kayo lahat na kumapit sa Panginoon. Amen. Kasi siya ang hindi nagbabago. Ang technology, magbabago pa yan. Kung nakita nyo, may mga robot na mga monk, may mga robot na ngayon na kung ano na ginagawa. Even our media landscape will be affected by that. We cannot change that. But the Lord doesn't change. Amen. So maging content influencers, creators tayo, meron man tayong traditional radio, PM radio, or social media, or mobile devices. Kapit lang sa Panginoon. Words are not enough for me to tell you, but I'm praying for you. Alam na alam ko yan, ang pinagdadaanan nyo ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Salamat, Pastor Eric. Lagi nga nating tatandaan sa mga kasama natin sa FABC, being a journalist does not make us different kind of a Christian.
1: Mm.
2: But being Christians ought to make us different kind of journalists.
1: Yan. On that note,
2: yan, hilingan natin si Pastor Eric Maliwat na ipanalangin ang media, mass media, dala sa gitna ng mga kontrobersya na to, sa mga hamon na ito sa ating larangan.
1: Mm-hmm. At sabayan nyo rin kami sa mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform. Panalangin po para sa mass media sa pangunguna ni Pastor Eric C. Maliwat.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
6: Atin pong ipapanalangin ngayon ang ating mga media practitioners, mga media owners at mga estudyante para maging mga journalist. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang kauna-unahang communicator. Kayo po ang kauna-unahang tagapagbalita. Sa Hardin ng Eden, nagbalita na kayo ng paglilikha, nagbalita kayo ng paanyaya na magpalikloob ang sangkatauhan na nakalimot sa inyo at nagkasala. Sa pamamagitan ni Jesus ay inyong ipinahayag ang pinakadakilang mensahe. Panginoong Diyos, bilang mga influencers, content creators, media practitioners, tulungan po ninyo kami na kayo ang maging example sa amin pong pagpapahayag ngayon. Panginoon, dumudulog po kami sa inyo. Sabay-sabay po naming sinasabi ngayon, taus puso, Panginoon, dinggin po ninyo ang aming dalangin.
2: Amen.
6: Ipinapag-pray po namin ang lahat ng mga may-ari ng mga media outfits nationally or internationally. Ang mga balita sa Pilipinas na hindi kagandahan, nakakarating dito sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, sa pamamagitan ng BBC, Australia Broadcasting Company, ng Al Jazeera, ng CNN, at ganun din sa pamamagitan ng iba't ibang mga vloggers and content creators, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga pangunahing media companies and media giants sa Pilipinas. Ang mga may-ari na ito, Panginoon, may kanya-kanyang intensyon, may kanya-kanyang spin. Gabayan po ninyo sila sa paraan na hindi namin kayang kontrolin upang sila po ay hindi lamang magpahayag ng kanilang mga nakikita kung hindi makatulong sa kabuuan internationally kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng mundo, ganun din magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Sabay-sabay po namin sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Ipinapag-pray po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may hawak ng mikropono, yung nagsusulat ng script, ang mga program producers, ang mga humaharap sa camera, yung mga nag-i-interview, Panginoon, bigyan niyo po sila ng protection, yung iba sa kanila nanganganib ang buhay, yung iba sa kanila threatened, yung iba sa kanila, Panginoon, ay so much dedicated sa kanilang trabaho. Panginoon, i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, kayo ang mag-provide sa kanilang pangangailangan upang hindi sila matukso na mabayaran ng mga sobre, mga payola, kung hindi, Panginoon, sa kanila pong mga content creation, kahit na yung mga vloggers at yung mga influencers, hindi sila masway, Panginoon Diyos, ng algorithms at ng mga maraming likes and engagements para sa mga advertisements and payback, kundi maranasan nila beyond all of these material payments, meron po kayong pagpapala na pwedeng ibigay sa kanila. Naranasan namin yan at mararanasan din po nila. Lord, we pray for all the content creators and all the producers. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa in the power of your Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. And lastly, Panginoon, ipinapag-pray po namin sa inyo ang mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mass communication, ng journalism, ng broadcast communication, nasa iba't ibang universidad, nasa iba't ibang mga kolehiyo, yung mga nagma-masters, yung mga professors nila, at yun pong mga nag-a-apprentice, lalo na mga nagiging practicumers sa FEBC Philippines. We pray for them na ang FEBC ay gawin po ninyong inspiration sa mga practicumers. Gawin nyo pong inspiration sa mga future journalists. Gawin yung inspiration ng FEBC para doon sa mga vloggers and content creators, sila Heidi, yung mga nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Lower House at nagko-cover. Nawa, Panginoon, ingatan nyo sila, maging inspiration sila sa iba pang mga practitioners at sa future journalists upang ang future, Panginoon, ng Pilipinas ay maging mas mainam dahil sa mga katotohanan at sa mga palabas, sa mga contents na inilalagay, inilalabas, hindi lamang ngayon, kundi ng mga future journalists. Bless the college professors, university professors, and even the future journalists. Maraming salamat, Panginoon. Nasa kamay niyo kami. Hindi po kami, Panginoon, pababayaan ng inyong anak na si Jesus at ng inyong Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, taus puso, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Lord, bless FEBC Philippines. I pray for your protection, for your provision, and I pray for peace of mind sa lahat ng mga practitioners ng FEBC Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa nalalapit na anibersaryo. I pray, encourage them beyond what humans can do. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang unang communicator and we look up to you for our contents, not just to inform, but to inspire. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
2: Amen. Ako, maraming salamat, Pastor Eric Maliwat, sa panalangin na inyong ibinahagi sa amin.
1: Yes.
6: Maraming salamat din.
1: At salamat sa patuloy na partnership sa FEBC Philippines kahit na siya ay malayo dito sa Pilipinas.
2: Siya ang Monday edition ng Hardin ng Panalangin.
1: And Pastor A, patuloy tayo sa diwa ng pananalangin. Meron ulit tayong mga prayer leaders na mangunguna sa pananalangin gamit ang kani-kanilang mga heart language. So ito po ay magkasunod na prayer time po natin. Una, mula po sa ating himpilan sa Kabikulan, si Alvis Ray Aison ng Care 104.3 The Way. At dadako naman po tayo from Luzon to Visayas sa Cebu. Pangungunahan po tayo later on ni Gail Lorraine Lagadia, ang ating station manager sa UP 987 DYFR FM Cebu.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
7: Magandang araw. Ako po si Alvis Ray Aison ng Care 104.3 DWAY-FM ng Legazpi City, Albay. At samahan niyo po akong ipanalangin ang ating bayan. Kagurangnan, nagdudulo kami sa imo na may kapakumbabaan asin pagsulsol sa samong mga pagkakasala. Sa presenteng kamugtakan kan samong nasyon, inaako mi na dakol kaming pagkukulang bilang namamanwaan. Dakol na pagkakataon na tigpapaurog mi sa samuyang mga puso ang dagit, pagiging makasadire, matagas na puso asin ang warang pakiaram sa kapwa kaysa paggamuot, katotohanan, asin paggalang sa imo, asin sa samong kapwa. Patawadon mo po kami, kagurangnan. Linigan mo po ang samong mga puso asin ibalik mo po kami sa saimo. Kagurangnan, kahiraki po ang Pilipinas. Naghahadit na ang mga pamilya kung paano mabubuhay sa Urualdao. Maging ang samuyang mga jóvenes, nawawaran na ning pag-asa sa indang futuro. Kugusun mo po sinda, kan sa imong pagkamuot asin pakusugun mo ang sa indang mga buot. Ipinapamibig miman ang samuyang gobyerno asin ang mga lideres. katawan mo po sindanin pagkatakot sa imo, kadunungan, integridad, asin pusong tunay na nagsisirbi. Irayo mo po sinda sa korupsyon, kaputikan, asin pang sadiring interes. Tabangan mo po sinda ang inuton ang kapakanan kansamong banwaan kaysa sa kapangyarihan o pangaran. Kagurangan, parahayon mo ang pagkakabaranga kansamuyang nasyon sa nangyayaring tensyon sa politika asin pagkakaiba-iba kansamuyang pagtubod. Turuan mo po kaming makanood, magdangog, magintindi asin mamuot sa samuyang mga kapwa Pilipino. Paraon mo ang pagkaungis asin pagpaimbabaw na nagraraot sa samong pagkakasararo. Pamibimiman po ang pag-asenso kansamong nasyon, marhay na pamuhay-buhay, maging honesto sa pagserbi. May ligtas na kapalibutan, asin mga sistema na danay na nakakatabang sa mga namamanwaan. Urog po sa gabos kagurangnan, arami na warang tunay na pagrahay kan sa imong nasyon kunwara an sa imong tabang. Kaya ibalik mo po sa imo ang puso kan kada Pilipino. Turuan mo po kaming magsulsol, magpakumbaba, asin hanapon ka sa bilog ming puso. Maotmi na magkaigwang espiritual na pagkagimata sa samong nasyon, tanganing sa giraray, midbidon mi ang sa imong katotohanan, asin mamuhay kami para sa imong kabutan. Kagurangnan, parahayon mo po ang sa imong banwaang Pilipinas. Sa ngaran ni Jesus, Amen.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
8: Magandang araw. Ako po si Gayla Gadya ng Up 987 DYFRFM Cebu. Tayo po ay manalangin. Ginoong Hesukristo, karong adlawa, nagkahiusa kami sa pagduol kanimo. Isip usa kanasod. Una sa tanan, among gihala diha kanimo ang tibuok Pilipinas. Ikaw ang nasayod sa matag hagit, matag kaguol, apan ikaw usab ang tinubdan sa among paglaom. Giampo namo Ginoo ang among mga lider ug ang tibuok gobyerno, gikan sa labing taas nga opisyal hangtod sa mga anaa sa lokal nga komunidad. Hatagi sila og tiunay nga kaalam, kasing-kasing andam mo serbisyo. Giyahi sila sa hustong dalan, lamdagi ang ilang mga huna-huna ngang matag desisyon, mamahimong kaayuhan alang sa tanan. Giampo usab namo ang matag pamilyang Pilipino, ang mga nangita og trabaho, ang mga mibati og kakapoy, og katong nanginahanglan og pagkaon og pagkaayo. Sa taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, ipabati ka namo ang imong presensya. Hatagi kami og kusog og pagkahiusa aron magtinabangay og magmabination sa usag-usa. Himua ang among nasod nga usa ka dapit diin naghari ang imong kalinaw, kamatuoran og hustisya. Itugyan namo kanimo ang kaugmaon sa Pilipinas Ginoo uban ang pagsalig nga ikaw kanunay nagbantay ka namo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Napakabilis naman ng oras. Final stretch na ng ating special prayer for the nation dito po sa inyong FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin.
2: Meron dito nag-comment, no? Gusto man natin basahin lahat. Opo. Pero
1: ang daming nag-a-agree, yeah. Nakikiisa talaga sa ating prayer time.
2: Paulit-ulit nga iba, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at iba pa. Sabi ni Brother Jeric Reforma, tama ka Pastor Eric Maliwat. Getting rid of all these kinds of spreading fake news and false information, to think before you post, comment, click and share through social media. For responsible journalism to set free from all these kinds of lies being spread.
1: Yes, and meron din tayong mga taga-subaybay na nagre-request na sana daw ay may
2: translation
1: yung ating mga panalangin gamit ang ating mga heart language. Sa susunod po, ay sisikapin natin na ilagay yung element na yan, pero naniniwala naman tayo na marami tayong mga kababayan ang nakakaintindi doon sa mga prayer time na pinangunahan ng ating mga kasamahan sa regional stations.
2: Well, sabi nga ng Bible, parang speaking in tongues yan, manalangin po tayo ng interpretation of tongues.
1: Mm-mm. At sa puntong ito, para yan naman sa ating prayer focus, panalangin para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Via Zoom, kasama natin ang ating isa pang ginagalang at minamahal, si Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay.
2: Magandang umaga, Pastor Joey.
9: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo dyan, Ate Heidi at Pastor Eric,
1: mm-mm,
9: sa ating mga taga-subaybay.
1: Dahil nagtitiwala tayo, Pastor A and Bishop Joey, na hindi lamang physical na karamdaman ang kailangan ng kagalingan ng mga Pilipino, kung hindi matinding kagalingan mula sa matagal ng sakit sa ating lipunan.
2: Yung mga mismong sa church, hindi lang pamilya, nakakaroon ng pagkakahati-hati. Samantalang kung tutusin, maganda malayo mag-usap ang church tungkol dito. Pero dahil doon, ayun na nga, nakakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng magkakaibigan, at nakakasira pa sila, Bishop.
9: Tama po. We are really so divided as a nation. At ang nakakalungkot nga, ang division natin, pwedeng pati sa pamilya, pwede maging sa iglesia. Kasi kung meron mang dapat na modelo ng pagkakaisa, pamilya at iglesia. Kaya napaka-importante na magsimula ang pagkakaisa sa pamilya, pagkatapos sa iglesia, sa komunidad, sa buong Pilipinas. Kahit na ano ang gawin nating magandang programa, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, ang kahariang divided will surely fall. A nation divided will also surely fall. Kaya maganda po yung itong focus natin ngayon, pambansa. Ang kailangan natin unang-una ay hope, Pastor. Pag iyan ang nawala sa atin, mawawala ng lahat.
2: Mm-hmm. Pero Bishop, kinakailangan din, hindi naman unity at all costs or at the expense of the truth. Paano natin magagawa na manindigan sa katotohanan na hindi naman magkakahati-hati?
9: Yan po ang importante. Kasi pwede ka rin manindigan sa kasinungalingan, pero tayo, tulad ng tagubilin ng Panginoon, maninindigan tayo sa kung anong totoo, kung ano ang makatarungan. At yan ay binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit, papaano natin gagawin yan? For as long as pure ang motive natin, na layunin natin ay magkaisa,
2: opo,
9: tuturuan tayo ng Holy Spirit ng pamamaraan kung paano gagawin. Kasi pag mali ang ating pamamaraan, maganda ang ating layunin, hindi natin may pagtatagumpay ang layunin sapagkat mali yung pamamaraan.
2: Mm-hmm. So, hindi pa rin naman ibig sabihin para okay-okay tayo, para lang magkaisa, we'll just ignore the truth.
9: Right. So hindi pwede yun. Kasi sabi nga ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo nagkaisa ng hindi natin dinideal yung kung ano ang katotohanan, ay babalik uli yung ating pagkakawatak-watak. Ano lang yung pansamantala? Ang kinakailangan natin yung lasting unity, lasting hope. Ayan ay nakasalalay lahat sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, yan ang mananatili. Merong pagkakataon para natatabunan ang katotohanan, pero ano lang yun, temporary.
1: Mm-hmm. Pero Bishop Joey, kung magpe-pray tayo para sa pag-asa, paghilom, at pabansang pagpapanibago, ano po ba yung larawan na inaasam-asam po natin Kasi pwede tayong magbago for the worst, di ba? May ilalala pa to. Pero ano ba yung larawan ng isang Pilipinas na dapat na ipinapag-pray po natin at iniiyak at niluluhod po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng Pilipinas po ba yon?
9: Maganda yung ano, yung pinili nating aralin, ano? Yung ikalawang Kronika 7:14. Nandyan yan eh, na kapag tayo ay natutong magpakumbaba, talikuran ng ating kasalanan,
1: mm-hmm.
9: at lumapit sa Kanya, anong sabi doon? Pagagalingin Niya ang ating karamdaman. So ang may sakit ngayon, hindi lang tayo bilang individual, ang may sakit ngayon ay ang buong bansa.
1: Mm-hmm.
2: Opo.
9: Kaya yun po yung gusto natin makita ang larawan ng isang Pilipinas na merong paggaling mula sa ating mga karamdaman, merong paghilom mula sa ating mga sugat, kung saan ay nagkakaisa-isa tayo, magkakaiba man tayo ng background, ng pinanggalingan, pero iisa yung ating tinutungo, yung tungkol sa kabutihan ng bansa. Alam nyo, yan po ang problema natin. Wala tayong national consciousness. Napakahina ng ating pagmamahal sa bansa, nationalism, ano? Bihira nating pag-usapan yung kapakanan ng buong Pilipinas. Ayan po yung napaka-importante na ialis tayo ng Panginoon doon sa yung self-centeredness at makapumunta tayo doon sa other-centeredness, yung laging tinitingnan lang natin sarili, pamilya. Eh, it's about time na tingnan natin yung buong Pilipinas, buong bansa. Sabi nga nung mga nakaraang nag-pray, katulad ni Pastor Eric, ay nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagka nasira yung sinasakyan natin, hindi naman natin pwede sabihin, hindi ako damay dyan, kayo lang. Hindi eh. Pag lumubog ang sinasakyan nating barko, isa lang barko natin, Pilipinas, abe, lulubog tayong lahat.
2: Oh, ang kailangan ngayon, kumbaga, no, as a country, kasi sabi niyo, from self-centeredness to other-centeredness, idagdag natin, magkaroon lahat tayo ng God-centeredness.
9: Right, right.
2: Opo, para, kumbaga, ay talagang Diyos na lang kapitan natin. Kasi sabi nga sa umpisa, ano man ang ating paninindigan, tandaan natin ito, isa ang ating Panginoon.
9: Yung pong ating aralin ngayon, yung ating batayan ng ating mga pagbubulay-bulay at panalangin, yung ikalawang Kronika 7:14, idagdag po natin yung Isaiah 40:31.
2: Opo.
9: Napakaganda rin po ng pangako doon na talagang kung ang ating pag-asa'y sasalalay natin sa Panginoon, sabi ron, lilipad tayong tulad ng isang agila.
2: Mm-hmm.
9: Kaya tayo lilipad na parang maya o kundi agila, ano? At kung tayo man ay tumatakbo, hindi tayo
2: mapagod.
9: Kung tayo lumalakad, hindi tayo manghihina. Ang tingin ko po doon, yung tumatakbo, crisis situation, bibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon na bumangon mula sa crisis situation. Yung lumalakad, yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung minsan doon tayo nanghihina, di ba? Eh, pagka in crisis situation, lumalakas tayo. Adrenaline, surge. Yung araw-araw, na pagtatrabaho, yung araw-araw na paggawa, doon tayo kung minsan napapagod. Eh, ang sabi sa Isaiah 40:31, hindi tayo kahit tayo lumakad, hindi tayo manghihina.
2: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
1: Paano naman, Pastor A and Bishop Joey, yung mga kababayan nating napagod na?
2: Oh, sumuko na.
1: Nag-empake na. Iniwan na tayo.
9: Kaya napaka-importante yung patuloy na conversation, patuloy na pag-pray, patuloy na pagpapalakasan sa isa't isa. Meron po talagang mga sumuko na, huwag nating tantanan. Yung mga
1: doon nire-respect natin yung kanilang desisyon, di ba?
2: Nasa ibang bansa naman, may malasakit pa rin naman sa ating bayan.
9: Right. Not necessarily na wala. Yung kahit na sila'y nasa ibang bansa, napakaraming paraan para sila'y makatulong.
1: Tama.
9: O, hindi lamang doon sa pagpipray nila, kundi yung kung paano ba nila ilalarawan ang Pilipinas sa mga mamaya ng bansa kung saan sila naroon. No? Pwede kaya na umpisa natin yung tingnan natin yung, sa kabila ng ating mga problema, napakarami pa rin magagandang katangian ng mga Pilipino.
1: Amen.
9: Siguro yun ang isang paraan ng nasyonalismo. Palutangin natin yung what is good about us. Hindi yung mga pangit ang ating pinalulutang kung saan man tayo naroon. Sasabihin natin, sasabihin ng Pilipino kasi. Kung magsimula tayo na ibig sabihin ng Pilipino kasi ay maganda, ahanga-hanga, modelo, pwedeng tularan, yun yung Pilipino kasi.
2: Kumbaga, kung titingnan natin, pati nga kahit nga yung mga international chef, kilala na nila kung ano yung Filipino food eh. Marami pa tayong magandang maibabahagi sa ibang bayan bilang Pilipino.
1: Oo, yung tipong hindi lang tayo makilala bilang most corrupt.
2: Oo. Kasi nga narinig ko, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil sa mga nangyayari sa ating pamahalaan.
1: Oo, minsan nahe-headline tayo dahil sa negativity, di ba?
2: Sana yung mga kababayan din natin na sa ibang bayan, di lang sasabihin, buti na lang wala na ako dyan. Kailangan pa rin nun namin kayo, panalangin at pagmomodelo, ano nga ba ang totoong ohwarang Pilipino.
1: Pero ang ganda ng encouragement mo, Bishop Joey, na pwede tayong lumipad na katulad ng agila.
2: Yeah, hindi pipit o maya na peste, kundi agila, simbolo ng Pilipino talaga.
9: Well, time yung context nung Isaiah 40:31, yung tayo lilipad tulad ng isang agila. Yung agila na, ang agila kasi sa midterm niya ay mga 70 years nga inaabot ng agila eh. Uh-huh. Pero at the age of 35, pag wala siyang ginawa, papunta na siya sa kanyang pagkamatay. Kasi yun ang time na sobra ng haba ng mga kuko niya, sobra ng haba ng mga pakpak niya, yung tuka niya, sobrang haba, di na niya kayang lumipad, mamamatay siya. So yung pun time na yon, pupunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok.
2: Opo.
9: For 150 days, tatanggalin niya lahat yon, yung mga kakaskas niya sa bato, yung kanyang mga mahabang kuko, tatanggalin niya yung kanyang mga sobrang habang pakpak.
2: Mabalahibo.
9: Pagkatapos nun, pagkatapos nun, lilipad siya. Yung paglipad na yon, bago na naman siya, parang bagong panganak. So ganun po yung sinasabi yung teksto dyan. Tayo nasa panahon ngayon na parang ganun, yung sobrang haba ng tuka, ng pakpak, ng kuko. Nasa krisis na tayo. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Pero by the grace of God, tulad ng agila, hahayaan niya tayong manbalik yung ating lakas at lumipad na katulad ng isang agila.
2: Sa salitang renew, the day that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa Hebrew exchange, panahon na para hindi tayo umasa sa sarili nating talino, sariling lakas, makipagpalit tayo sa Panginoon na sabihin, Panginoon, kailangan namin ngayong karunungan nyo, kalakasan ninyo.
1: Amen. At sa puntong ito, yan, sa ating mga taga-subaybay dito sa Makabayang Panalangin, ang ating special broadcast ng FEBC Radio TV, tayo po ay sama-sama namang pangungunahan ni Bishop Joey Umali para po sa panalangin, para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Bishop Joey, meron lang tayong stinger, and then after that, ay pangunahan nyo na po ang sambayan ng Pilipinas sa espesyal na pagkukumit, pagre-recommit sa ating lupang hinirang sa atin pong Panginoon.
10: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
9: Tayo manalangin. O banal namin Diyos, Panginoon ng Pilipinas at ng lahat ng mga bansa, kami po ay humaharap sa isang napakalaking problema, isang pambansang krisis na pwedeng maging dahilan upang kami mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, banal naming Ama, humihingi po kami ng inyong biyaya upang huwag niyo pong aalisin ang pag-asa sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami ng aming pag-asa ay iasa namin sa inyo at hindi sa aming kakayahan o sa kanino mang personalidad. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, ng aming pag-asa'y maging kasing kahulugan ng pagtitiwala namin sa inyo, ng aming paghihintay, na katulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31, na muli mo ibabalik ang aming sigla, muli mong ibabalik ang aming lakas. Kami ay tatakbo ngunit hindi kami mapapagod, kami lalakad ngunit hindi kami manghihina, at nakasalalay po ang lahat na kami ay magtiwala lamang sa inyo. O banal naming Diyos, kami po bilang isang bansa ay may sakit. Ang karamdaman namin bilang isang bansa ay hindi lamang sa puntong pisikal, kundi sa moral, sa espiritual, sa sosyal, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng masaganang pamumuhay, kami po ay may karamdaman. Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Paghilumin po ninyo ang aming pambansang sakit, ang aming pambansang karamdaman. At katulad po ng batayan ng aming pananalangin, ang unang Kronika 7:14, tulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na magpakumbaba, bilang mga Pilipino na manalangin, bilang mga Pilipino na hanapin ka bilang Panginoon. At talikuran ang aming mga kasamaan, hindi lamang yung aming mga leader, kundi bawat isa sa amin, maaaring merong po kaming kontribusyon kung bakit dumating sa ganitong kalagayan ng aming bansa. Panginoon, paghilumin po ninyo kami, sapagkat kayo po ang nagsabi na pagkatapos na magawa namin ang lahat ng ito'y pasasaganain mo kami, pasasaganain mo ang aming lupain upang matupad ang aming pangarap sa isang bansang maunlad, sa isang bansang tahimik, sa isang bansang tutuparin ng aming mga anak ang kanilang pangarap sa mismong bansang ito at hindi sa ibang bansa. Panginoon, kailangan po namin ang pagpapanibagong pangbayan, national renewal. Tulungan niyo kami, banal namin Diyos, na magkaroon kami ng bagong pananaw. Magkaroon kami ng pagbabago sa takbo ng aming pag-iisip upang yung pagiging self-interest ay maging national interest, yung self-centeredness ay maging other-centeredness, at higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng buhay namin bilang isang bansa. Katulad po, banal namin Diyos, ng tagubilin ni Pablo sa Roma 12:2, hindi kami dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Laganap ang katiwalian, ngunit tulungan niyo po kami bawat mamamayang Pilipino na maging tapat at hindi kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip.
2: Amen.
9: Baguhin po ninyo ang paraan ng pagtanaw namin sa mundo, pagtanaw namin sa buhay, yung aming mga values, Panginoon. Ibalik mo po sa amin ang magagandang values ng mga Pilipino na iniwan sa amin ng aming mga ninuno, katulad ng bayanihan, ng malasakitan, at ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat sa kabila po ng kahirapang dinaranas namin, tatanaw kami sa isang magandang bukas para sa Pilipinas, sapagkat ikaw ang mananatiling Panginoon ng aming bansa. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ikaw. Sa panahon namin ngayon, nawa ay ibangon mo kami bilang isang bansa sa pamagitan ng aming pagpapanibago ng tiwala sa inyo at tiwala namin sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat po, Bishop Joey Umali.
2: Ang host ng Karunungang Buhay.
1: Mm-hmm.
2: At, salamat, Bishop.
1: Nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin kanina na nanguna sa panalangin kay Pastor Ronel Rubrica, maraming salamat din kay Sister Ellen Cortez, maraming salamat din kay Pastor Eric C. Maliwat at doon sa mga taga-regional stations natin na nanguna sa pananalangin gamit ang heart language.
2: Tama.
1: Oo.
2: Talagang damang-dama yung presensya ng Panginoon at yung iisa tayo ng nararamdaman sa nangyayari sa ating bayan.
1: Bago lang tayo magwakas, ilang mga mensahe mula po sa ating social media channels. Maraming salamat sa feedback mo, Tina Garcia. Sabi niya dito, I am really blessed for joining this prayer for our nation. Amen naman ang amen si Irene Joy Sobrevilla at si Tina, nagre-request siya, praying for another event like this.
2: Amen.
1: Si Lynn Mangahas naman, touching prayer. Totoo po, nakakaiyak ang mga prayers po ninyo. At si Winston De La Cruz Santos, nakakabless po ang inyong mga programa. Meron pa bang praise God. Ibang mga mensahe dyan, Pastor A? Salamat well, po.
2: Bumabati rin si Sister Ellen Lope at si Brother Adel Alcantara na maging yung pinsang ko sa Los Angeles, si Ermel Andrada ay nakasubaybay sa ating pananalangin.
1: Kulang po yung mahigit 2 oras na inilaan natin dito sa ating special broadcast sa dami po na mga usaping panlipunan at sa laki po ng hamon na kinakaharap po natin bilang isang bayan. Kaya ang challenge

0: taga-subaybay mula sa Care 104.3 The Way Bicol, 1233 DYBS or DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City, Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At maraming salamat din of course sa ating station manager si Ate Jo Cabrera Alabastro. Yan. So ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At sa pangalan po ng ating team na umalalay sa atin sa loob ng mahigit 2 oras, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Kaina Abalon, Shira Gabornes, Desa Magtunaw, Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jebes Mancho, yung mga intern natin mula sa Bulacan State University at ang ating Bukawi Tech people. Salamat din, special mention, si Kuya Eugene.
0: Yes, salamat din sa inyo po na sumubaybay, nakiisa sa panalangin, hindi man tayo magkakasama physically. At historical ito, Pastor A, dahil ito ang ating first live broadcast mula sa ating studio dito sa 38th floor. So salamat sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin sa araw na ito.
1: Amen. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
0: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Kabayang Panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama.

0: Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: mga kaagapay.
1: Yes, Friday
0: Anong
1: once
0: araw na po
1: again.
0: ngayon? May 22? Today
1: Yes.
0: is May 22. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio? Lahat po nakasama natin ngayon sa Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga
1: Good
0: po.
1: morning.
0: Yung mga kaagapay natin, honey, na naka-pre-tuned na sa 702 ang kanilang mga ang radyo sa sasakyan. Good morning po at mag-ingat talaga tayo sa biyahe. Ang init-init ng panahon ngayon, honey.
1: Yes.
0: Kulang yung pinaka-maximum na temperature sa kotse para mapalamig, di ba?
1: Pero
0: Kaya...
1: medyo umuulan-ulan na rin kahit papano.
0: Oo nga. Yeah. Good morning mga kaagapay. Lahat ng mga kasama natin sa Signal Cable GCTV Channel 185. Lahat ng ating mga kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. At syempre, special shout-out sa lahat ng ating mga suking kaagapay all over the world.
1: That's right.
0: Magkapit na nating makita yung mga kaagapay natin this 8 o'clock a.m. po sa GCF Ortigas for our 78th year anniversary.
1: Until all have heard.
0: Yes, yan ang ating theme, honey. And excited ako kasi every anniversary, nakikita natin yung mga tao, yung mga kaagapay na nakikita lang natin sa engagement.
1: 2 weeks na lang po ha, so mag-countdown na tayo. Magkita-kita po tayo dyan. Agahan nyo po, lalo yung manggagaling sa mga probinsya, honey, para hindi maging issue yung parking, honey. Kasi maraming pupunta.
0: And aside from that, syempre ito rin yung time na nakakasama natin, yung mga kasama natin sa FEBC, yung mga host ng Family Matters, Monday hanggang Thursday, sina Maring Maloy, sina Pastor Romel, sana nandito sila by that time. So very excited talaga tayo. And syempre kayo kaagapay, alam niyo po, you are part of this journey. Lahat po ng victory that FEBC is experiencing right now, lahat ng buhay na ating hinihipo every story of hope na ating sineshare at binobroadcast, lahat po ng mga encouragement at mga program na patuloy na humihipo sa mga puso ng ating listeners at nagbibigay pag-asa, lahat po yan is because of your faithful partnership.
1: That's right.
0: Kaya naman po, we thank the Lord for really continuously sustaining this ministry, honey, in ways only the Lord can. Imagine, honey, ang FEBC patuloy until now. We don't have any sponsors. We don't have any advertisements, di ba? And talaga yung provision ng Panginoon, steadfast.
1: Mula noon hanggang ngayon.
0: Yes. Faithful and more than enough.
1: Shout out tayo, honey, kay Manong Chris and Chari Patricio and my mommy from South Carolina nandito na nakikinig sa atin.
0: Good morning. Kaya naman po, today, honey, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay. Hindi lang natin to 78th anniversary ng mga taga-FEBC, pero tayo pong lahat ang bumubuo ng ministry na to. Salamat po for continuously being a part of what the Lord is doing through FEBC. Lagi po nating isipin that your partnership is not just support. Blessing po ito to carry out the gospel in sabi nga, until all have heard, di ba? Patuloy po nating dalahin sa puso natin itong sigaw ng FEBC until all have heard.
1: Mabuhay po kayo sa lahat ng mga partners ng FEBC mula noon hanggang ngayon, at ang Diyos po ang magbabalik ng katapatan ninyo sa pagbibigay para maipagpatuloy ang programa dito sa FEBC.
0: So together we celebrate mga kaagapay on June 6, and together we continue the mission until all have heard.
1: Amen.
0: Ayan, welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZA. SFEBC Radio TV. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire, para sa usapang marriage and parenting. Ang ganda ng topic natin ngayon, honey, ang topic natin for today is marriage beyond the surface. Kasi di ba minsan, honey,
1: anong ibig sabihin yan?
0: Ibig sabihin nun, sa bawat reaksyon ng asawa mo, halimbawa, nag-uusap kayo, may pinagtatalunan kayo, lagi may reaction naman, di ba? So sa bawat reaction ng asawa mo, there is always a story beneath the surface. Kasi what we often see, mga kaagapay, di ba? Parang mga ano eh, parang alon sa dagat. Kanina naghahanap ako ng picture ng waves, di ba?
1: Kumbaga, honey, alamin muna natin yung pinanggagalingan ng emotion. Wag lang yung nakikita natin on the surface, di ba?
0: Yes, kasi po parang dagat nga ho, parang alon, yung pong tone, yung katahimikan minsan ng asawa mo, yung distance, yung irritation, parang alon po yan. Just like the ocean, a spouse is never just what appears on top.
1: Pati pala katahimikan, hani, no? Yung
0: meron ibig sabihin din.
1: Diba?
0: Calm waters nga po, sabi, can hide deep currents, di ba? Kapag tahimik yung dagat, mas malalim daw. Stormy waves naman po can come from pressure no one sees. Kaya po, beyond the marriage surface, sa surface po ng pagsasama natin, there is always something deeper. There is always unspoken words, mga sugat, wounds, unmet needs, silent prayers,
1: yun,
0: and untold stories shaping every response.
1: Yan.
0: Kaya naman po, there is no reaction para sa ate that it's just random.
1: Nakita ko lang, honey, si Sister Dawn Urquico. See you later, Sister Dawn, Pastor Danny.
0: Hi, Sister Dawn, Pastor Danny. See you later, mamaya nasa Batangas tayo. So, ayan po mga kagapay, samahan niyo po kami sa ating episode today na pinamagatang Marriage Beyond the Surface.
1: Ganda niyan. Sagot. Sige, honey, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, another day to learn here in Family Matters Friday Edition, para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 22, 2026. Taas ang kamay ng lahat ng mga nasa office na gusto nang mag-alas 5, honey.
0: Grabe
1: diba? Uwing-uwi na din. Kasi alam mo naman, pag Friday, honey, ito lang yung panahon na nakakapahinga tayo, nakakapag-relax, at nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bata na busy sa eskwelahan, hindi ba? Ito rin yung panahon, honey, ng mga magulang na ipagluto yung kanilang mga anak, hindi ba? Kasi alam mo naman, from Monday to Fridays, busy yung mga anak natin sa school, tayo naman busy sa opisina. So yung panahon ng Sabado at Linggo, ito yung panahon ng ng pahinga at panahon ng bonding ng isang pamilya.
0: Yes.
1: Kaya po mga kaagapay, let's treasure those moments na talagang nakakasama natin yung ating mga mahal sa buhay, di ba? Minsan yung a simple conversation with your bunso, di ba? O yung check-in upon your panganay, anak, kamusta ka na? Kamusta ba ang school? Di ba? Yung sina-check natin sila. Ito lang yung panahon, honey, you know, that we could spend quality time with them, and at the same time, i-check natin yung condition ng mga puso nila.
0: Lalo sa mga nag-work, ano?
1: Ganun din sa ating mga asawa, honey, lalo na kung working parehas yung both husband and wife. This is also an opportunity na i-check ninyo yung relationship ninyo sa pag-isa, honey. Kamusta ba tayo this whole week? Di ba? Meron ba tayong issue na pwede natin pag-usapan? O ito rin yung panahon, honey, na, "Uy, honey, parang napansin ko the past few days, medyo dry ka, o medyo meron ka bang pinagdadaanan, di ba? Meron ka bang gustong sabihin?" Maganda, honey, na gawin nating practice yan sa mag-asawa at sa pamilya, na i-check natin yung condition ng ating mga puso, yung condition ng ating pagsasama, hindi lang sa mag-asawa, honey, ganun din sa ating mga anak. Yan. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire, ang nakakasama ninyo from 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEB, si Radyo TV Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:45 in the morning. Mahaba-haba ang oras natin, honey, kasi wala na tayong break. So, mas mahaba po yung ating pagsasama at yung ating discussion. Kayo din po ay sabay na, kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa GCTV Asia Channel 185. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Ang dami niyan, honey, lalo yung mga nasa probinsya, talagang nakikinig at meron silang PM Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Kita ko na si Jonah Marie Garde. Hi, Jonah. Uy. And Paul.
1: Nabalik na po sila from Canada.
0: Yes, nakabalik na sila. Si Elisa Takan, watching from Cabuyao, Laguna. And yes, Mommy Baby, watching from South Carolina. Good morning din kay Angela Batak. kay Nessa Peñalba, kay Manong Chris and Chari Patricio. Nakita ko rin si Sister Shirley Diansay, listener taga-subaybay po ng Family Matters. Si Pastor June Epifanio Salvador.
1: Good Pastor morning. June!
0: Nakikinig daw siya sa kanyang PM Radio.
1: Yan.
0: Good morning din kay Flora Velasco, kay Geneva Marie Anabeso sa Solid Family Matters, number one Radio AM station.
1: Certified kaagapay. Shout out din tayo, honey, kay Tita Marie Alfonso, sabi ng mami ko. Ano na rin yan? Certified kaagapay na rin yan.
0: Yes,
1: honey.
0: And syempre ang aking kaibigan from Minnesota, si Carrie Tividad. Good morning, Carrie. And si, nakita ko din, sabi ni Sister Dawn, see you later. Nasa Laguna na sila. Hindi ko alam kung on the way na sila kasi may event tayo mamaya dyan, diba?
1: Shout out na rin natin, honey, ang mga ka-D group natin. Thursday group ng CCF. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: And happy birthday din kay Maning na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. And
1: happy birthday!
0: Pupuntahan din natin mamaya sa Batangas, di ba? Sina Walter. Ayan, honey, bago tayo mag-start, meron munang announcement. Pwede ba natin i-flash lang yung announcement ng UCCP Sabang sa screen? Ayan, ang UCCP Sabang po is inviting all of you to join them for an unforgettable night at the Papuri Concert.
1: Wow!
0: Pag-ibig ang susi. A Century of Grace, a continuing mission on May 23, 2026, 5 p.m. po sa Imus Sports Complex. So this is in line with the 100 years anniversary celebration of UCCP Sabang Church of Christ Disciples. Grabe, 100 years.
1: Grabe, no?
0: At ang proceeds po ng concert na to will go to the Centennial Outreach Programs and Church Development. So, syempre po, join the Papuri Singers headed by Arnel De Pano with special guest Winces Yana ng The Voice Kids finalist. Ayan. So, magkita-kita po tayo. Nandyan po ang mga tickets nila. May 300, 500, and 1,000 pesos. So, yung pong mga taga-South, mga taga-parting Cavite, magkita-kita po tayo sa concert ng Papuri. Sponsored and produced by UCCP Sabang.
1: Suki tayo ng UCCP Sabang, honey. No? Lagi tayo naiimbitahan dyan para magsalita.
0: Ayan, honey, mag-Bible reading na tayo so we can discuss our topic for today.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Proverbs 4:23, New International Version. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
0: So wikang Tagalog, sabi sa Kawikaan 4:23, magandang balita, Biblia. Sa lahat ng inyong iingatan, ang iyong puso ang higit mong ingatan, sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay.
1: Bukal ng buhay.
0: Bukal ng buhay. Ang bukal, parang ano yan, di ba? Yung
1: spring sport.
0: Spring, parang ganyan.
1: Life.
0: Yes. Alam niyo po, kaagapay, sabi sa Proverbs, everything daw po that we do flows from the heart. Totoo naman, ano? Galing sa puso. Ibig sabihin, kung ano po yung lumalabas sa isang tao, tulad po ng ugali natin, our reactions, our emotions, may pinanggagalingan yan. Hindi po to random. Hindi lamang po yan dahil sa nangyayari today. Madalas, may malalim talaga na pinaghuhugutan. Sabi nga po, the heart here is not just emotions. Pero yung puso po natin, it is the inner life of a person. Tulad po ng experiences natin, yung mga wounds, yung mga paniniwala, yung mga memories, lahat po yan nasa puso natin. And for many men po, there are things carried from childhood that were never fully processed. Nasa puso pa rin yun, Bong. Tulad ng mga pressure. Yung pressure na kailangan lagi kang malakas. Meron namang iba, may mga kim-kim sa puso na mga moments of rejection sa buhay nila. Or absence of affirmation and emotional safety. Ito pong mga unaddressed experiences na to don't just disappear, han. They settle quietly beneath the surface. And minsan po sa buhay, lumalabas, sumisingaw, parang bukal nga. Later on in life, minsan sumisingaw siya, honey, in the form of anger, minsan naman withdrawal, yung iba naman defensiveness, or difficulty expressing your feelings. So, Kaagapay, what may look like a simple reaction in the present moment is often connected to something that is much deeper in the past. This is why guarding your heart po is really so important, kasi parang baol. Para siyang baol, honey. Parang Pandora's box na ang daming lumalabas from the puso. Yung mga ilang taon na, ilang dekada na talagang nakabaon sa puso mo na hindi mo na deal with. Diba? Kaya po, sabi nga sa Bible, above all else, guard your heart. Kasi dito nagfo-flow out yung ating behavior, yung ating ugali, yung ating paniniwala. At ganun din nga po sa ating marriage, ating pagsasama, di ba? Understanding this truth really changes the way that we see each other. Kapag alam mo na, oo nga, no, si Bong, hindi lang siya naman yung Bong ngayon eh. Hindi lang si Bong yung Bong na nakilala ko at pinakasalan ko. Pero may story behind Bong, behind sa buhay niya. It reminds us that not every reaction is simply about the moment we are in. Like kanina kaagapay, bubukuhin ko kami ni Bong, nagko-coffee kami, and nagdi-discuss kami kasi meron kaming project ngayon, nagdi-discuss kami, and sa aming course ng pagdi-discuss, parang medyo nagkakainitan kami. Diba? Gusto ko talaga mag-react, natetempt na ako na patulan si Bong. Pero but then, alam ko na for the past week, alam ko yung grabe yung problema na dinaanan niya sa office. So yung reaction niya sa akin kanina habang nagko-coffee kami, na medyo irritable, na medyo sarcastic, na gusto ko sanang patulan, but then naisip ko, grabe, marriage beneath the surface, merong pinagugutan tong si Bong na pagiging irritable niya. Diba? So sometimes, ganun din po. Si Hania, nag-grow ako.
1: You are putting me on the spot.
0: Oy, thank you sa ating mga mentor, si Pastor Danny, si Sister Dawn, diba?
1: Grabe.
0: Mabait talaga kami ni Bong.
1: Pastor Danny, ang laki pong pagbabago ni Claire.
0: Sabi ka, kala mo naman, tayong dalawa, we are both work in progress. So, ganun talaga kaagapay, di ba? Sometimes, what we are facing is not just a behavior. Di ba? Hindi lang behavior na kailangan lagi natin i-correct yung asawa natin kapag naiinis tayo sa ugali na yon. But a story that has been quietly shaping that person long before we came into their lives. Alam mo, tandaan natin, Bong, di ba? Lagi natin tinuturo to. When you said, I do to your spouse, nung nag-I do kayo sa altar, di ba, at nag-exchange ng vows, hindi lamang po yung asawa nyo ang ang pinakasalan nyo. But you married a whole story. You married the joys, the wounds, the habits formed long before you met. Di ba? So if you stay on the surface, you spend most of your marriage confused and frustrated. Magre-react ka sa bawat ugali ng asawa mo. Sa bawat reaction niya, maiinis ka, papatulan mo. Pero alam nyo kaagapay, when you begin to look at the history behind every behavior, may nababago, honey. Like nga yung kaninang testimony ko, something shifts. Parang mas nagiging slower ka para husgahan yung asawa mo. Mas nagiging compassionate ka. Mas nagiging malawak yung how do you call that? Mas nagiging malawak yung pasensya mo sa kanya. Mas iniintindi mo siya. So instead of meeting frustration with frustration, instead of magpatulan kayo, parang maiisip mo, teka muna, may pinaguhugutan to.
1: Naalala ko lang yung isang kantahan na mahal kita maging sino ka man. Applicable ba yun? Medyo, di ba? Ibig sabihin, pinakasalan mo siya kahit na ano yung ugali niya, kahit ano yung mga nakaraan niya, kahit
0: kasi
1: ano
0: yung... Kasi pinag-anam panood si Senator Robby. Kaya yan yung lumalabas sa'yo.
1: Totoo naman yun, honey, hindi ba? Dapat mahalin mo talaga yung asawa mo, maging sino man siya. Even yung mga rough edges ng ugali niya at ng pagkatao niya, di ba? Kasi hindi naman ikaw ang magbabago eh, kundi ang Panginoon. Di ba?
0: So napakaganda lang, honey, ano? Naiisipin mo na, oo nga, no, nung pinakasalan ko tong si Bong, hindi lang naman si Bong ngayon o nung nakilala ko siya. May Bong na mula bata siya. May mga wound siya nung bata siya na lumalabas at lumalabas pa rin. So kapag po you have this understanding and revelation, it really creates a space where walls don't immediately go up. Hindi kayo agad maglalagay ng walls between the two of you. Yung kung conversations nyo mas magiging malalim at magkakaroon po talaga ng understanding between the two of you. Instead of pulling away from each other, magtutulungan kayo na ano ba yung mga hindi na di-deal with ng asawa ko sa past niya. Because at times, what looks simple on the outside carries real weight on the inside. And when we begin to see that, agapay, it doesn't just change our reaction, pero it changes also the way we love our spouse.
1: Ganda.
0: Halin mo siya.
1: Yan. Gusto mo kontahin ko?
0: Mas minahal kita. Kasi instead na mainis ako sa kasungitan mo kanina umaga, inisip ko na yung nagsusungit na asawa ko
1: hindi
0: ay
1: naman.
0: Isang asawa na isang linggong pressured sa opisina. Totoohan. Di ba? And we grow. Di ba? We grow in our relationship.
1: Tama. Gusto mo kontahin ko yung mahal kita maging sino?
0: Hindi na. Sige na. Ibigay mo na yung spiel mo.
1: Hindi ba mga kaagapay, natatawa lang po ako. Sobrang init kasi ng panahon, honey. No? Very unpredictable talaga yung weather natin. Ngayon, mainit, maya-maya, uulan naman siya, hindi ba? But seriously speaking, honey, gusto ko lang, I just want to add lang, in the natural kasi, honey, yung physical condition ng ating puso is very vital. Mm-hmm. Di ba? Totoo naman, kailangan healthy physically yung ating mga puso, di ba? Because it acts as the body's central pump.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, dapat ang puso natin in the natural, nagpa-pump yan siya ng maayos. Mm-hmm. Dapat nagsi-circulate yung oxygen. Dapat yung blood flow talagang kumakalat sa lahat ng organs and removing yung mga all waste and toxic ng ating mga katawan pag nagpa-pump ng maayos ang ating puso.
0: Yes.
1: In spiritual side naman, honey, sa spiritual na banda naman, honey, the heart po o ang puso natin is the core deterrent of our overall well-being.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kapag maayos ang kondisyon ng ating puso, you expect it na maayos din yung lalabas sa pagkatao mo. Diba sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? So kung ano talaga yung nakikita mo sa tao, kung paano siya, how he reacts, how he behaves, kung ano yung what comes out of his mouth, dun mo makikita, ay ito mabuting tao to. Maganda ang pagkatao nito. Maganda at malinis o ano yung Tagalog na malalim sa malinis? Busila. Na puso, hindi ba? And minsan merong mga ganyan, di ba? Alam mo that he or she is such a kindred soul by the way he talks, by the way he speaks, by the way he acts. Makikita mo talaga eh, no? Yes. Di ba? And today po, we're talking about something very real in marriage.
0: Yes.
1: Something we often experience but don't always understand. Mm-hmm. Minsan hindi natin talaga maintindihan eh, di ba? Bakit nga ba? Because in relationships, especially po sa buhay mag-asawa, it's easy to focus on what we see on the surface o kung ano yung nasa ibaba o kung ano yung nakikita mo. But tandaan po natin, there's always, always something deeper going beneath it. At yan po ang pag-uusapan natin. Today's topic is called Marriage Beyond Surface, the story behind your spouse reaction. Kumbaga, honey, bago tayo maghusga, bago tayo magsalita ng hindi maganda, alamin muna natin kung ano yung very root ng pinanggagalingan ng kanyang emotion. Alamin muna natin yung kondisyon ng kanyang puso. Meron din isang Bible verse, honey, in Proverbs. I think this is in Proverbs 27:19. Sabi doon, as the water reflects on the face, di ba yung mukha natin, nakikita natin sa tubig. Okay. So the heart reflects on the person. So napaka-importante po talaga na dapat maayos po ang kondisyon ng ating puso. Every now and then, para sa mag-asawa, i-check po natin palagi kung ano yung kondisyon ng ating mga puso.
0: Yes. Sabi ni Sister Dawn Urquito, really appreciate your truthfulness and openness. Praise God for your humility. Glory to God. Sabi naman ni Jenny Ferrer Peñaflor, hi mga kasi you in love yan. Eh, diba? Blessed Friday. Thank you for sending PM Friday na pala ulit. Yes.
1: I-promote mo ang CCF that you will be one of the
0: I'm a part of CCF May 30. Sayang hindi ako nakakuha ng poster. No? Sa May 30 po meron kaming Healing from Within sa CCF
1: yan.
0: Commonwealth. Kaya lang ano mo halin sa sobrang ganda. Ano na?
1: Puno na ba?
0: Puno na. And how we wish we will have another Healing from Within. Sister Dawn, di ba? Napuno na agad sa sobrang ganda.
1: Sino-sino ang lineup ng mga speakers?
0: Siyempre, si Sister Dawn Urquico.
1: Grabe yan.
0: Si Ingrid. Mm-hmm. Si Nachiki Pablo nandyan. Mm-hmm. Si Lara. Mm-hmm.
1: Si Norvick.
0: Si Norvick Tatanyes. Ayan, sana meron akong ano-ano.
1: Mamaya.
0: Yes. Sabi ni Alu Beloved, nakabawi na po sa kanina, sis. Thanks for being honest, proving na no such perfect couple. Yes, that's true po.
1: Nag-isip nga rin ako ng pwede kong i-expose si Claire. Wala akong maisip sa ngayon.
0: Wala. Mabait kasi ako. Hindi ako masungit na asawa.
1: Pastor Danny, Sister Dawn, maraming salamat. Laki ng pagbabago ni Claire.
0: Alam mo, pag sinasabi mo yan, parang asawa-asawa ako. Ikaw talaga, sige,
1: Nagbago po
0: kita.
1: Talaga, as in.
0: Si Bongbong, ano ka, work in progress. Hindi, ayan na, sige na, honey. Seven things to remember when your spouse reacts kaagapay. Ang ganda lang, kasi before we have this discussion, pinarana sa atin kanina ni Lord this morning na pwede kami na mag-broadcast ngayon na nagkakainisan. Pero dinaan muna kami talagang sa isang ano, on the job, parang OJT agad, diba? Kailangan maranasan muna natin yung i-discuss natin today. So seven things to remember when your spouse reacts. Number one, kaagapay, you married a story, not just a person. Ang ganda, di ba? You married a story, not just a person. When you said, I do, you did not just step into a relationship with who your spouse is today. You also entered the life that they have long before you ever met them. So, syempre, si Bo, meron siyang pagkabata. Maaaring meron siyang mga hurts before na binibitbit, di ba, sa pamilya niya o sa iba, di ba, sa school. Nabully ba siya noon or what? May mga nabibitbit siya. So, your spouse, kaagapay, tandaan, did not just start existing the moment you came into the picture. They already existed years before na dumating ka. So meron na silang mga years of experiences. Meron na silang mga habits. May mga wounds na sila that really naman help them shape who they are now and how they think, how they respond, and how they handle their emotions. And some of those were formed in childhood. Karamihan po, di ba, meron tayo mga childhood wounds na kailangan talaga ma-address natin yan bago ka pa mag-asawa, di ba? Yung iba naman, nagmula from past relationships, past failures, disappointments, and even unspoken pain.
1: Honey, pag sinabi mong childhood wounds, ito yung mga bagay na adult ka na, pero ito yung mga naranasan mo nung bata ka pa, honey, na hindi mo na na-deal, hindi ba, na hindi mo na-address. Halimbawa niyan, for example, yung kunyari, nung maliit ka, marami kayong magkakapatid. Tapos,
0: victim
1: siguro,
0: ka ng favoritism.
1: Biktima ng favoritism. O siguro, out of stress, out of pagod ng mga magulang mo, yung lagi kang nakokorek, lagi kang nasisigawan, di ba? So, yung mga things like that, ito yung mga halimbawa ng mga childhood wounds.
0: Kaya minsan, alam mo, honey, what you see talaga really in the present moment is not just about you, not just about the situation at hand.
1: Yes,
0: reflection to talaga ng something deeper.
1: And you mentioned about favoritism, honey, no? Yan talaga, honey, ang laking impact niyan sa buhay ng isang tao. Minsan kahit adult ka na, but because of you are victims of favoritism, minsan kahit adult ka na, nadadala mo pa rin eh, di ba?
0: Yung reaction ng asawa nyo, mga kaagapay, it's a reflection of something deeper that has been carried for a long time. Matagal na pala niyang binitbit. Ngayon lang minsan sumisingaw, di ba? Sabi nga po, may kwento sa bawat habit. May kwento sa bawat behavior. May kwento sa bawat ugali. Di ba? And every reaction you see today has roots in a story you may not fully know yet. And when you begin to understand that, oo nga, no, may storya tong asawa ko, may storya tong si Bong, it really changes the way you respond. Instead of quickly judging the behavior na kaganyan, sama na ugali mo, napaka-irritable mo, napaka-palaban mo, or what, you start to realize that there is a history behind it. And that history deserves understanding, not just correction. Kaya nga, nilagay ka ng Panginoon sa buhay ng asawa mo. You have to deal with it. Kayong dalawa, di ba? You have to help your spouse process this pain, this dealt with na mga pain, wounds sa buhay niya. Kaya ka nandyan, hindi para i-condemn o husgahan ng asawa mo, para tulungan siya na, honey, teka muna, yan pa yung because of that, ano, yung kinikwento mo sa akin na ano, honey, dasalan natin yan, include natin sa panalangin yan that the Lord would really heal you from that childhood wound.
1: Tama, honey. You mentioned a little later about the word roots, honey, no? Napaka-importante po, mga kaagapay, that we should know the very root of the problem, yung pinakaugat po ng pinanggagalingan ng mga issues ng inyong asawa, hindi ba? Halimbawa, maiinitin yung ulo ng asawa mo, so you have to understand, ano ba ang pinanggagalingan nito? Ano ba yung pinakaugat Diba? Bakit ba ganito yung aking asawa? So pag nalaman mo na yan, then mas lalaki yung puso mo sa pag-intindi sa iyong asawa. And we need to see it in the eyes of Jesus, hindi ba? Kung ano yung, tama ba yun, honey? Diba yung makita natin sa tingin ng Panginoon, sa mata, yung sa vantage point ng mata ng Panginoon, para more or less, hindi tayo agad nagre-react, hindi tayo agad nagagal, kasi naiintindihan natin yung pinanggagalingan. Para naman dun, how about, honey, dun sa mga asawa na hindi siya open sa ano sa kanyang nakaraan, di ba? Hindi siya ganun ka outspoken na ito pala yung pinagdaanan ko. How do they deal with that? Di ba?
0: So syempre encourage mo lang siya na yung communication, it's really very vital in your relationship. Lifeblood yan, di ba, ng pagsasama. So kailangan i-communicate niya yung nasa loob niya. Kaya nandiyan kayo talaga, honey, kasi magtutulungan kayo mag-asawa eh. May mga introvert, may mga extrovert. Syempre hindi mo naman pipilitin na maging extrovert yung asawa mo kung talagang tahimik. Pero at least yung mga bagay na kailangan talagang pag-usapan, nandiyan ka to remind your spouse na, honey, kailangan nating pag-usapan kung meron kang sa loobin, if you have something against something or sa akin, di ba? We have to talk it through.
1: At siguro, honey, yung ikaw na mismo yung mag-initiate, honey, no? Yung talagang wholeheartedly lapit ka sa asawa mo, honey, gusto kong malaman kasi kung bakit ka nagre-react sa mga bagay na minsan I find it mababaw, pero parang sobra yung reaction mo. Maganda yung anong tawag dito? Yung talagang sa'yo, ikaw mismo yung mag-open up. Honey, meron ka bang gustong i-open? Meron ka bang gustong sabihin? Para ma-deal natin siya ng maayos.
0: Yes, that's true.
1: Yan, okay. So let's go now to our point number 2. Ano uli yung number 1, honey? Sabi mo?
0: Yung number 1 natin, you marry the story, not just the person.
1: Ganda nun. Okay, our number 2, para po sa nag-jot down ng ating lesson for this morning, it's not just what you see.
0: Yes.
1: So, ang ganda nito. Hindi lamang yung nakikita natin sa panglabas.
0: Yes,
1: hindi ba?
0: Surface, ano?
1: As a surface, di ba? Minsan kasi as a human being, madali tayong maghusga eh, di ba? Kung ano yung nakikita natin, ito ganito to, di ba? Ito masyadong maiinitin ng ulo, ito masyadong rudang ugali.
0: Yes.
1: Kung ano yung nakikita natin sa panglabas, right away, nahuhusgahan natin agad. Sabi nga natin, it's not just what you see on the surface o yung sa panglabas, but sometimes po, mga kaagapay, in marriage, what we immediately notice is the reaction, like yung galit, diba? Yung silence, yung hindi nagsasalita, coldness, or even the attitude, diba? Ito, may attitude tong asawa ko na to eh, diba? But that is only the outside layer. Ito lang, honey, yung panglabas na nakikita natin. What we often respond to is just the expression and not just the emotion behind it. Diba? Ito yung sinasabi natin kanina pa, ano kaya yung pinanggagalingan nito ng emosyon na to? Ano kaya yung pinanggagalingan ng galit niya na to? Ano yung pinaghuhugutan mo? Ano yung very root? Ano yung pinakaugat? Because underneath every visible reaction, tandaan po natin, there is something deeper happening inside the person and that very moment. Kumbaga sinasabi nga natin, sometimes they are just victims of the same hurt. Diba? Victim din siya ng favoritism. Kaya ngayon, ganun din yung naipapasa niya, ganun din yung reaction niya, hindi ba? Meron talagang malalim na pinanggagalingan eh. Maraming factor yan, honey. It could be stress, it could be fear, meron pala siyang mga takot, meron siyang disappointment, or even feeling unheard or misunderstood.
0: Yes.
1: Ganda niyan. And if we stop at what we only see, we miss what is actually going on in the heart. Nakakalimutan natin, ano ba ang kondisyon ng kanyang puso? Kaya minsan, we respond to behavior without realizing that there is an emotion behind it. And that is asking to be understood and not attacked. Minsan kasi ang tendency, umaatake ka agad eh, di ba? You attack the person. Di ba? Minsan ganun na nangyayari without understanding yung pinanggagalingan niya. At alam po ninyo mga kaagapay, when we learn to look beyond what is visible, di ba? We begin to respond differently. Not just to what is shown, but what is truly felt.
0: That is true. Alam mo, honey, may narinig akong isang testimony ng mag-asawa na yung asawa ayaw makipag, hindi siya malambing or hindi ayaw makipag, maging intimate sa asawa niyang lalaki, di ba? And kaya pala, honey, nung dalaga siya siguro, naka-experience siya ng molestation. And it's not until they were able to deal with it at na-set free yung asawa na numbalik yung intimacy nilang mag-asawa.
1: Galing, no? Wala talagang imposible sa Panginoon, hindi ba?
0: Kasi kung hindi yan sa kanya nasabi, nung pinakasalan siya na namolest ako, nung dalaga ako, diba? So walang idea yung lalaki. So inisip niya, ano ba to? Frigid ba to? Or ba't ganito to? Parang walang kalambing-lambing o hindi naman pa pwede na wala kaming intimacy. So minsan yung mga lalaki, pag ganun, sige, ayaw mo pala sa akin ha, that could be a breeding ground for infidelity. Pero kailangan nga, pag-usapan yun. Una muna, what is beneath that? Yung ayaw niya, parang frigid siya. So kailangan deal with nila. Talagang mailuhod yun sa panalangin. At nung na-address nilang mag-asawa yun, grabe, nag-iba talaga yung aura ng kanyang asawa at talagang naging na-heal yung kanilang intimacy bilang mag-asawa.
1: That's a place report.
0: Yes. May mga away din naman sa marriage po natin na maliliit lang talaga yung pinagmumulan, like yung matataas ang boses or hindi nakaka-text, hindi nakakasabi sa asawa. But suddenly, it really became a big argument. So, because of what's being reacted to is not just the present moment, but something deeper that God triggered inside. Halimbawa, the husband comes from work bong and quiet siya. Walang conversation. Pag kung ano lang yung tanong mo, yun ang sagot niya. Tas tahimik na yung asawa mo. So on the surface, para sa akin, nakakairita naman to, di ba? Ang tagal ko inantay maghapon. And then yung attitude dito, ganito, parang disengage, hindi siya interesado. So the wife might react na ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Tahimik ka? May problema ka ba sa akin? But what she doesn't see is that he may have just gone through a stressful day. Pressured siya sa asawa, sa opisina, mentally drained. So it's not really rejection, but it's exhaustion. Pero kung makikita lamang po natin yung silence o yung cold treatment ng asawa natin and then magre-react na tayo agad, maghuhusgan na tayo, talaga mamimisread po natin ito completely. Di ba?
1: Tama, honey, no? Sabi mo kanina, i-check yung ano yung mga boses. Pasintabi lang, honey, no, sa mga asawang babae. Kasi normally, yung mga wives, di ba, sila yung matataas ang boses. Kasi kayo naman, ano sa inyo, parang innate sa inyo na talaga marami kayong words, masalita kayo as compared sa aming mga lalaki, hindi ba? So maganda, you mentioned about yung voice, yung decibels po ng ating boses. Minsan naman kasi, kahit wala ka namang intention na masama, but minsan the manner of delivering it, the manner of saying it, minsan doon nagkakaroon ng problema, hindi ba? So maganda, it's a gentle reminder para sa mga asawang babae na sometimes you have to check the decibels of your voices, di ba? Okay. Siguraduhin natin na masabi natin ng malumanay. Last time we went to Iloilo, alam mo, I like people in Iloilo kasi napakalambing ng kanilang mga tone, di ba? And how I wish na ganun yung tone ng mga asawang babae na kahit na minsan galit na, pero yung boses nila, maayos pa din. Maayos silang sinasabi, di ba?
0: Mga Ilongga or Ilonggo.
1: Oh, yeah. Pati yung mga taga-Bacolod, honey, di ba?
0: Sila
1: ba rin yun?
0: O sila, kas Ilongga din sila.
1: Yan.
0: Number 3, small things can trigger big reactions. Minsan po, maliit lang na bagay, pero sobrang laki ng reaction. And that can be confusing in marriage. You might wonder, bakit ganito kalaki yung response ng asawa ko? Eh, ang liit lang naman na nangyari. Masyado namang OA, exage tong asawa ko. But the truth is, it's not always about the present moment. Sometimes po, a simple situation can remind your spouse of something painful that already happened before. So it can quietly bring back bong an old memory, trigger ba, diba? A past hurt that was never really fully healed. Kaya hindi lang yung nangyari ngayon ang nire-react ng asawa mo, kundi pati yung naramdaman niya noon. Yung intensity ng reaction niya ngayon often reflects how deep the past pain goes. Halimbawa, honey, sa pagsasama ninyo, may history ng infidelity sa relationship. Even something as simple as coming home late without a message or being secretive without a phone, 'di ba, with a phone na bumubulong ka, 'di ba, o kaya naman hindi ka nakasagot sa asawa mo agad. Ano ba 'yun, yung wala naman, nalobat ka lang pala talaga. It can trigger fear, doubt or anxiety. Kahit wala kang ginagawang mali ngayon, feeling mo bumabalik na naman yung dati kasi yung wound nandun pa pala, di ba?
1: Right.
0: So in that moment, you're not just dealing with what's happening today, you're stepping into a memory that still carries the weight, yung pain. And when we begin to understand that, mas nagiging maingat tayo, mas nagiging compassionate, because we realize that sometimes the reaction is not an attack, but a reflection of something that still needs healing. So kailangan, lalo na yung mga asawa, honey, halimbawa, nagkaroon ng infidelity nga, tapos yung misis nyo, konting nagawa mo lang, nagre-react na, instead na magalit ka sa misis mo, o husgahan mo na nagger ka, isipin mo na, ah, baka natitrigger lang siya, kasi naman may nagawa na ako before. Yes, masasabihin ka.
1: Honey, you mentioned about yung mga issues kasi nung mga kinalakihan natin nung maliliit pa tayo. Kami po ni Claire, we highly recommend and we highly suggest kung kayo po meron kayong pinagdaanan nung maliliit pa kayo at hanggang ngayon is still issue, kumbaga lumalabas pa rin sa buhay ninyo, sumisingaw pa din. We highly suggest kung meron po kayong small group or D group o parang isang grupo that you can share kung ano yung pinagkalakihan mo.
0: Yes.
1: Di ba? Maganda na ma-share mo at mabigyan ka rin ng godly counsel. Malaking tulong po yan para sa inyo in order for you to address yung issue ninyong mag-asawa. Kasi minsan nga, honey, kung babalikan mo, yung issue, issue niya nung maliit pa siya.
0: Yes.
1: Hindi ba? So maganda na maibahagi mo yan sa D group leader mo at kapag come up kayo, maipanalangin ka with a possible solution and suggestion na pwede mong gawin.
0: Yes. Parang kami ni Bong, nung bago mag-asawa po kami, sabi ni Bong, masyado kang matampuhin, Claire. Masyado kang sensitive. Halimbawa, kaagapay, kumakain, tapos hindi lang ako inantay ni Bong, tatampo na ako, di ba?
1: Grabe po yan.
0: Oo. Kasi may binagugutan ako, honey. Kasi lumaki po ako sa family na hindi ako favorite. Di ba? Na siguro, syempre, I have forgiven my parents. I love them, di ba? And wala na sila ngayon. Kasama na sila ng Panginoon. Pero, masyadong matindi kasi po yung favoritism sa pamilya namin. And ako po talaga yung hindi isa sa hindi favorite. Kasi ako yung hindi pinakamaganda sa aming magkakapatid, 'di ba? Nung bata kami, ako yung pumaitim.
1: Na-redeem ka naman ng Panginoon ngayon.
0: 'Di ba? So hindi ako favorite po talaga. So para nasa isang pamilya ako na I was fighting my way para makuha yung atensyon ng mga magulang ko. And oftentimes kapag kumakain kami nung araw na bata ko, I remember nagkakainan na silang lahat, wala naman tumatawag sa akin. Nasa kwarto lang ako. Parang gusto ko pa maiyak, ano? Pero hindi na ako kaagapay. Parang naalala ko, kasi alam ko yung kapatid, pagkakain na, nagugulat na lang ako, darating ako doon, patapos na sila, tapos nakatakip yung party ko na ulam, kasi syempre, anim kami noon, tapos daddy ko lang nag-work, so kailangan naka-proportion yung mga ulam namin. So syempre, gusto kong kumain na maka-fellowship yung mga kapatid ko, pero wala naman tumatawag sa akin. So laging ganun, parang nagkaroon ako ng trauma or bad experience na hindi nyo malang ako tinatawag, wala kayong pakialam, nasa kwarto lang ako, wala man lang nagsabi na kakain na. So nabitbit ko pala yon nung may asawa na.
1: Grabe po ang challenge ko, mga kaagapay.
0: Grabe ka. Yung simple ganun lang, nagtatampo ko na parang, uy, antayin mo naman akong kumain, honey. Kasi hindi ko po masabi na nung bata nga ako, hindi na ako inaantay kumain, pati ba naman ngayon, di ba? Kasi hindi ko pala agad na-deal with. Talaga, hindi ko napaliwanag yun kay Bong. But when I told him and my children about that childhood story, mas naintindihan nila where I am coming from. So ganyan din po tayo kaagapay sa asawa natin. Let's be lenient, let's be compassionate sa ating mga asawa. Let us know that there is a story behind every reaction. Diba na, yun nga, yung may mga maliliit silang reaction, pero meron palang malalim na pinaghugutan.
1: So kayo po mga kaagapay, ano ang kwento ninyo? So, pero honey, before we continue, let me give you the assurance that in my eyes, ikaw ang pinakamaganda sa inyong magkakapatid.
0: Malagot ka. Baka nanonood ang ate.
1: Huwag kang maingay.
0: Baka nanonood ang ate.
1: Pero pag sila naman ang kausap ko, sinasabi ko sa kanila.
0: Sila naman.
1: Hindi. But seriously speaking, honey, no, syempre naman, in my eyes, ikaw ang pinakamaganda.
0: Wait, honey, papatiin ko muna si Len Hante ng
1: Yon.
0: Hante's Tourism and Travel, one of our trusted travel agencies when it comes to our travels.
1: Yan.
0: Hi, Len. Nakita ko din si Jelay. Hi, Jelay.
1: Jelay.
0: And si Charles. Hi, Charles Ginto.
1: Oo, nga magkasama sila ni Bishop Noel. Oh.
0: Yes. Si Agnes Beth Vargas, kasama din natin ngayon. Si Sablawan Aurora, si Sister M. Layson. Nililigawan ko to, di ba? Sana mag-yes na sila ni Doc Layson.
1: At taga-Iloilo rin, honey, sila, ano, Doc.
0: Sabi sa'yo ni Alu, the beloved, correct ko lang po, hindi lamang po babae ang maingay. Meron din po mga kalalakihan na sila ang maingay. Correct po. Sa amin po ni Bong, hindi ako maingay.
1: Hindi rin ako maingay. Ano ka ba?
0: Ayan. Hello din kay O. Gerald Germany, kay Tita Marie Alfonso, and kay Charity Mejiliano. Hello!
1: Sabi ni Gerald Germany, honey, nice topic. Totoo naman, minsan kasi yung ganitong mga topic, akala mo mababaw lang. Yeah. Di ba? That it seems very shallow. Pero sa totoo lang, minsan itong mga little foxes na to na pagsasama nyo sa ng mga issues ninyo mag-asawa, minsan little did you know, pag lumaki, nag-pile up, biglang malaking problema pala.
0: Yes,
1: diba?
0: Okay. So pinag-uusapan po natin ngayon is marriage beyond the surface. May istorya sa bawat reaksyon ng asawa mo. Sabi po natin, 7 things to remember when your spouse reacts. Huwag tayo agad mag-react din. Number one, isipin natin, you married a story, not just a person. Number two, Bong?
1: Number two, it's not just what you see.
0: Okay. Number three, small things can trigger big reactions. And number four,
1: ika-apat, it's not always about you.
0: Yes.
1: And sabihin po natin ng sabay-sabay,
0: it's not always about you. Sabi nga na anak natin, hindi ka main character.
1: Ano ka lang, supporting ka lang paminsan.
0: Hindi laging ikaw ang main character.
1: Hindi ikaw ang laging bida.
0: Yes.
1: In short.
0: Pero hindi yan yun. Hindi yan. Ko lang. Okay, so ano ibig sabihin ng it's not always about you, Han?
1: It's not always about you, mga kaagapay. Not everything your spouse does or feels is about you. Okay, tandaan po natin yan. Huwag tayong masyadong paranoid in layman's term, di ba? In marriage po, it's very easy to assume that when your partner is distant, irritated, or emotional, it must be because of something you said or did. Minsan ganun tayo di ba?
0: Siguro may ginawa ako.
1: Ano bang nagawa ko? Ano bang nasabi ko dito? Hindi ba? Wala naman akong ginagawa. But that is not always the case, mga kaagapay. Sometimes, they are carrying stress. Meron palang pinagdadaanan sa opisina. Meron bang pinagdadaanan sa negosyo.
0: Yes.
1: Meron palang pressure or internal struggles that have nothing to do with you or with the present situation or with you personally. Imaginin mo, di ba, hindi naman pala ikaw yun, but because of your assumption, akala mo ikaw palagi, di ba? To the point na minsan, ninangarag mo na o inaaway mo na yung asawa mo. Ano ang problema sa'yo? Di ba, yung asawa mo ngayon mag-wonder, ano bang pinagsasasabi mo, di ba? Kaya minsan po, kahit wala ka namang ginagawang mali, you still feel affected because of how they respond.
0: Yes.
1: Ma, honey,
0: yes, true.
1: Guilty ka ba dyan?
0: Hindi.
1: Guilty as charged.
0: Hindi ako guilty. Mabait ako.
1: But if we make everything personal, we can offensive or hurt. Totoo naman, syempre, di ba? And that only adds tension instead of understanding. Kumbaga, naka-add ka pa ng problema doon sa pinagdadaanan ng spouse mo instead na makatulong ka pa, naging pabigat ka pa, di ba? Inaway mo pa. Ano tawag ito? Ninag mo pa, hindi ba?
0: Yes.
1: Learning not to take everything personally allows you to create.
0: Yes.
1: Yan, maganda yan. To pause for a moment and to recognize that your spouse may be dealing with something internally.
0: Yes.
1: Diba? Huwag mong palaging i-correlate sa'yo yung problema, hindi ba? And it helps you respond with patience instead of immediately reacting because you understand that not every emotion po, mga kaagapay, or reaction is directed towards at you. Even it feels that in the moment, na kahit pakiramdam mo, ako to, maybe because of me, hindi pa rin, give some benefit of the doubt na baka may pinagdadaanan yung aking asawa. Hindi ba? Lagi nating isipin, teka muna, baka merong ganitong issue, baka may problema sa office, baka may problema sa negosyo. So alamin muna natin lahat bago tayo mag-react.
0: Totoo naman ako sa sinabi ni Teen Paglinawan. Sabi niya, you're such a joy to listen to, very genuine and practical, and we can really relate to the real life situation. So sabi niya, Miss Claire, you are such a pretty woman inside out. Thank you, Teen.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang Portable Missionary o PM Radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM Radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM Radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Hello, hello, hello po sa inyo mga kaagapay. Happy, happy Friday po. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Sana po ah, masaya ang puso mo kung nasaan ka mang lupalap ng Pilipinas or overseas nararoon. Dahil binigyan mo ng pagkakataon na makapakinig dito sa ating program at kani-kanina lamang ay napakinggan mo ang isang napakagandang awitin ng Tsuper ng Buhay. And indeed, no, talaga namang si Lord ang Tsuper, diba? Ang pilot ng ating buhay. When we put our trust in Him, talaga namang panalo. We have a direction sa buhay po natin. Kaya ngayon niyang araw na to, nakikinig ka po dito sa flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, and you're tuning in dito po sa Entrepinoy Special, your companion kay El Garcia. At syempre, Biyernes na naman, naitawid tayo ng Lord sa mga nagdaang araw. Alam kong naging busy ka sa sobrang daming ganap sa bahay, sa trabaho, sa eskwela. And indeed, you are here, diba? You keep on keeping on despite of so many things na nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, ano man ang iyong ganap sa buhay, eh huminga lang ng malalim, diba? Talagang isurrender natin lahat sa Kanya, sa ating Panginoon, because when we carry it on our own, eh tayo lang din naman po ang mahihirapan. Kaya ngayon ng Biyernes, gusto natin, diba, as we conclude our week, siguro sa mga hanggang Friday yung work, eh dapat huminga tayo, magpahinga, at ma-experience man lang kahit papaano yung kagaanan ng loob dito sa ating program. Kasi nga po, goal po natin talaga dito sa Entrepinoy Special ay maitampok ang iba't ibang mga Entrepinoy, Entrepinay nating mga kaagapay na patuloy na nagsusumikap sa kanilang buhay. Kaya sama-sama po tayo, ha? Kaya ngayong umaga, binabati po muna natin ang Team Radio, gamit uman ngayon IPM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Yan na, salamat po dahil nakikinig ka. Ayan na, happy happy listening po sa inyo. Kumusta po ba ang broadcast namin sa inyong mga lugar? Nasaan lupalop ka ba ng Mega Manila, nakikinig ng inyong mga radio? Kung ikaw po ay nasa NCR, hello hello po sa mga taga Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Ilocos Region po na naaabot po ng broadcast ng 702 DZAS. Sama-sama po tayo at ipamalita na sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kapitbahay, kaklase, na mag-tune in na rin sila sa inyong station. At syempre, special mention sa mga kaagapay natin ng mga drivers, yung mga tsuper na pinaparinig sa kanilang mga pasahero ang broadcast ng 702 DZAS. Kumusta po kayo? And thank you po dahil hindi aksidente na nakikinig ka ngayon, na naka-tune in ka ngayon sa ating broadcast. At sana hindi ito yung una at huli mong pagkakataon na makaparinig. Siguro right after yung bumaba dyan sa sinasakyong pamasaherong sasakyan, mapatuloy ka na mag-tune in. Yan, di ba? At syempre, eto, babatiin ko na yung team online natin. Gamit naman ngayon ay Facebook Live or sa ating YouTube streaming. Yan, good morning po sa inyo. Sana po malakas ang internet nyo para syempre maganda ang broadcast, maganda ang signal, maganda ang viewing po ninyo sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Alam mo ha, meron akong dalawang katanungan this morning. Eh yung una, alam na alam nyo na ito mga kaagapay. Yung first na usual question natin, ano nga ba ang iyong ulam check ngayong araw ng Biyernes? Yan, no? Talagang ano ba ang iyong inihandang pang malakasang baon or ulam sa araw na ito na iniluto mo kaninang umaga para may makain ka ngayong pananghalian? Or siguro dahil wala nang time yung iba dyan, ano na lamang yung bibilin mo or nais mong bilhing pagkain? Siguro kung malapit ka sa mga karinderya, malapit ka sa mga tindahan ng pagkain, lalabas ka pa niyan. Eh alam mo naman sa amin dito sa Ortigas, no, mga kaagapay, ang hirap, medyo hassle na bumuli ka ng pagkain kasi medyo malayo yung mga karinderya. Talagang mapapagod ka, saka sobrang init din. So yung iba sa amin, ayun nga, nagbabaon lang talaga ng food para din maka-minus din. Saka iwas na rin paglalabas kasi medyo hassle nga din, nakakapagod. Ayun na, yun ang una nating question. Ano ang iyong ulam check ngayong araw? Pangalawa naman, ano ba ang iyong ipinagpapasalamat sa Lord for this week? Yan, kwento mo sa amin. Ano ba ang iyong pinagpapasalamat? Probably, naka-receive ka ng good news. May nangyaring magandang bagay, di ba? May na-receive kang blessings. Yan, kwento mo sa amin at babasahin po natin yan sa ating broadcast. Continue po na mag-comment at i-share po ang ating streaming sa inyong Facebook wall, sa inyong mga group chats. Anyayahan na po. Ayan ang mga kaagapay po natin. Ay, batiin ko muna si Ate Karen Damian. Hello po, Ate Karen. Nakalimutan ko siyang batiin kahapon sa sobrang daming engagement din ng ating mga ng program. Sabi ni Ate Karen, ito ang kanyang pagkain. Beef na bowl and steamed spinach. Kain daw tayo, Ohio. Nasa Tokyo, Japan si Ate Karen. Salamat po for tuning in. Si Ate Dolores Ohano, mapagpalang morning. Ang kanyang ulam ay okoy na kamote at kalabasa at carrots. Ito naman, nag-comment si Kuya Timothy Romeo Labiaga, blessed tanghalian po, listening mula yan sa Dasmariñas, Cavite. Ang kanyang ulam ay munggo at pritong bangus. Dapat ko ipagpasalamat na ligtas ang aking ama sa araw-araw na biyahe. God bless po. Thank you po, Kuya Timothy. And ingat po kayo always. Si Ate Flora Velasco, blessed Friday po. Ang kanyang lunch ay apritadang manok na may Shanghai na may mangga. Ano ba to? Parang first time ko nakarinig ng Shanghai na may mangga. Ano ba to? Baka dessert mo lang, Ate Floria, ang mangga. Tapos meron siyang ice water. Oo nga, no, talagang malamig. Alam mo, nag-send si Ate Karen ng picture ng kanyang food doon. Ang sarap. Mm-hmm. Aabot ba yun ng Pilipinas? Ate Karen, ang sarap ng sinend mong picture. Ayun, no, ng pagkain mo dyan. Sabi niya, had a good result on my lab test. Thank you so much po, Ate Karen. At ito, may nagpapabati ang ating kaagapay sa RTV si Javis Man Show. Shout out kina Faith Aquino and Alexis Sevilla, ang ating po mga interns mula sa Bulacan State University Main Campus. Alam mo, napakasisipag niyan, di ba, John B? Talagang very masisipag. At syempre, ito, nag-comment na rin sa ating YouTube channel. Ito, madami-dami na sila. Sabi ni Ate M. Claire Ramirez, good morning. Si Ate Teofila, matagal na ako nakikinig sa DJAS. Ayon, salamat po sa pakikinig at pagsubaybay. Nag-comment din si Oscar Malyari, ang kanyang ulam ay munggo at tortang talong. Ay, talaga namang pag-Biyernes ay munggo day sa ilan sa ating mga kaagapay. Ito si Kuya Gregorio Tan, ang kanyang ulam ay pritong isda. Ayan, tapos si Ate Alu, the beloved. Thankful to God na kahit I have flu, I am still alive and moving in by His grace. Ang kanyang ulam ay pangatlong init. Anong pangatlong init yan, Ate Alu? Anong klaseng ulam yan na pangatlong best mo ng iniinit? Si Ate Helen Estramera, good morning. Listening here sa San Jose del Monte, Bulacan, sa may Muzon. Ang kanyang ulam today ay ginisang munggo with daing na bangus. God bless as always. Si Ate Dina Palomar, watching here in Singapore. Ang kanyang ulam ay tinolang manok. Ayan, ay ang sarap din naman po niyan. Talagang higop ka ng isang mainit na sabaw. Si Ate Luz Aguilar, a blessed morning, mga kaagapay. Ang kanyang ulam ay ginisang sitaw with chicken and egg. Blessing na na-receive niya this week yung daily provision and healing ng kanyang eldest son. Yan, maraming salamat. Si Ate Emma Rose Banzuela, sunny Friday. Ang kanyang ulam ay ginisang ampalaya with egg. Ang nais kong ipagpasalamat kay Lord for this day is for giving me another day of life. Watching mula yan sa Valenzuela City. At ito, may pahabol si Ate Karen. Yan, salamat daw. Ayun na, thank you Ate Karen na for tuning in. At syempre, hello-hello din kay Ate Mayen at sa Damian family na naka-tune in sa atin. Si Ate Ruby Clet, Good AM, kaagapay, ang kanyang ulam ay adobong kangkong. Madaming ipagpapasalamat kay Lord yung masarap na tulog. Ayan, mula yan sa Harmony Hill, Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Si Ate Lani, first time na daw tayo makita sa FB. Hello Ate Lani, Reparip. Oo, dapat palagi ka mag-tune in. Mag-view ka sa mga programs po natin sa social media. Mag-like, follow, and subscribe sa Facebook page ng 702DZAS, sa FB, sa YouTube, sa TikTok, Instagram, and Spotify. At sabi pa ni Ate Dolores Ohano, pakibati daw si Ate Rita ng happy birthday ngayon. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ito naman ang comment din si Ate Ruby. Ayan, hello po sa inyo. At syempre, batiin na natin lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Yun mga kagapay, binabati po natin lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Today, ito unahin ko na ang aking mga kaibigan. Ayan, si Desiree Hidalgo, happy birthday. Maging kay, o ito, mag-birthday na si Jesha Zamorano, happy happy birthday. At ito ha, sa ating Facebook Live, hello din po kay ate Loli. At ayan, happy happy birthday din po sa mga listeners po natin, sa mga kamag-anak nila na nagdiriwang nga today is May 22, 2026, araw po ng Biyernes. Dalangin po namin ang patuloy po na pagpapala, pag-iingat at kalakasan na ibigay po sa inyo ng Panginoon. And of course, sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ayan, mapa wedding anniversary man yan sa inyong work, sa inyong organization, business, friendship, nawa po ang Panginoon ang patuloy po na maging sentro at pundasyon po ng inyong buhay. Nagpapahabol po sa ating comment section si Ate Rosalinda Manzano, sabi niya, blessed morning! Ang kanyang ulam ay munggo, may kasama yung lakatan. Si Ate Lolit Adia, blessed day! Lagi niya kakinig sa PM Radio. Ang kanyang ulam ay adobong manok, mula yan sa Taytay Rizal. Si Ate Joy Raniola, mapagpalang morning, watching and listening sa Bulihan, Silang Cavite. Uy, patapos na ang bakasyon. Ilang weeks na lang, magtuturo na ulit kami. I-greet ko lang po ang kanyang hubby, na si Eman Raniola ng happy 24th wedding anniversary!
1: Happy anniversary!
0: Ganon din kina Ate Nora at Kuya Mar Deloso. Happy wedding anniversary! Ayan o. Oh. Ayan. At sina, ano to, Doc Christian at Teacher Loris Gopez. Happy wedding anniversary din.
1: Happy anniversary!
0: Grabe, ang dami nag-anniversary ah. Di ba, John B., sana all nag-anniversary. Kayo ba kailan? Ito pa, may pahabol pa. Happy anniversary din kina Maya at Josiah.
1: Happy anniversary!
0: Ayan. Tapos sabi pa ni Ate Merly Forake, happy Friday everyone. Ang kanyang ulam ay sinigang na pork, ay ang sarap. Si Betty Barcelon, blessed blessed morning. Ayan, si Ate Nieva Muirong, ayan, praise God and thank you kay Lord for my safe trip sa Ashana NBI. Although, ano to, first denied, but after 13 calls and 2 text messages, ayan, successfully daw na submit ang requirements. Sabi pa ni Ate Nieva, negative daw yung results ng kanyang fracture. Tapos, naka-relieve na din siya sa mga pain sa kanyang left waist to leg muscles. Ayun na, maraming maraming salamat po. Pero for now, diretso po muna tayo sa ating baon.
2: It's baon time!
3: Wonderful day sa iyo, kaagapay! Pagpapamalas ng sining sa likod ng rehas. May mga naging paglabag at kasalanan man sa batas, nagpapakitang gilas pa rin ng pagkamalikhain ang mga person deprived of liberty o PDLs sa Nauhan District Jail Oriental Mindoro sa pamagitan ng paglikha ng mga bahay alkansya. At ito ang ilan sa mga tinatangkilik ngayon sa ilang bazaar at livelihood trade fair maging kinaaliwan sa mga posts sa social media sites. Kasama ito sa mga aktibidad na iniaalok ng Bureau of Jail Management and Penology para mapaunlad ang kasanayan. Hindi lamang ito pastime o random activity, kundi nabibigyan din sila ng chance para kumita sakaling maibenta at maipantulong sa pamilya sa labas ng piitan. Kahanga-hanga ang kausayan ng ating mga kababayang PDLs. Higit sa pagsisilbi sa kanilang sentensya, nawa tuluyang ma-recover ng mga aktibidad na ito ang kanilang isipan. Nang sa ganon, balang araw, makabalik din sila sa lipunan ng maayos at wasto na ang kilos. Yan ang hinanda kong baon ngayon. Ano nga ba ang sa iyo? Ibahagi mo na yan sa comment section kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
4: Thank you. Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa osca@quezoncity.gov.ph.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy at entrepinay na nais nga pong magbahagi ng mga available job vacancy sa inyong kumpanya, negosyo, organization at gusto nyong ishare yan, pwedeng-pwede po tayo na magpa-announce ito sa ating program. Mag-email lamang po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. At unahin ko na, naghahanap po ang Acts 29 Publishing sa Sukat, Paranaque City ng office staff /secretary. That person must be 20 to 30 years old and must have basic knowledge on computer program like Word and Excel and must be a resident ng Paranaque City. Sa mga interesadong aplikante, pwede kayong mag-text o tumawag sa numerong 0939-910-1206. Sa iba pang anunsyo, kasalukuyang pong mayroong ongoing enrollment ang Fairview Baptist Academy for school year 2026-2027. Sila po ay nag-offer ng preschool, elementary, and junior high school. They provide quality Christian education. Para po sa mga new students, entrance examination will be waived. You may proceed with the online registration and submit your scan requirements to info@fba.ph.education o kung may katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-606-2032. Sa iba pa kaagapay, dito po sa Far East Broadcasting Company, may mga available na opportunities tayo. Naghahanap tayo ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-live stream, mag-edit ng mga videos, ng graphics, pwedeng-pwede po yan. Of course, naghahanap din tayo ng staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration, yan, pwede po kayong mag-apply. May mga admin works po tayo dito na laan para sa inyo. And lastly, naghahanap din tayo ng DZAS Production Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Mass Communication or any related courses, pwedeng-pwede po yan na tutulong at tutulong po sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. And lastly, for our announcement, sa June 6, 2026 na po, gaganapin ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Ayan ha, maraming dapat abangan sa araw na yan, kaya ngayon pa lang ay markahan na ang inyong mga kalendaryo. Magkita-kita po tayo. Again, nasa June 6, 2026 sa Green Hills Christian Fellowships sa Ortigas, Pasig City. Admission is free. Ang maganda pa dito, welcome, makicelebrate ang mga kabilang sa deaf community dahil may sign language translation po ang ating buong programa. Tandaan, no one left behind until all have heard. Yan mga kaagapay, alam kong very excited ka na matuto sa ating mapag-uusapan, kaya diretso na po tayo sa ating Agripreneur.
5: Usapang trabaho,
6: Usapang kabuhayan.
7: Usapang negosyo.
6: Usapang asenso.
7: Entre Pinoy. Espesyal.
5: Agripreneur. Usapang sakahan. Usapang kaunlaran. Sa Entre Pinoy. Espesyal.

0: take. Thanks to the Lord sa pag-iingat sa amen for this week. Si Ate Merly Forake, happy Friday everyone. Ang kanyang ulam ay sinigang na pork. Si Ate Rosalinda Mansano, pinagpapasalamat niya. Malusog na pangangatawan at ang buong family. Tapos sabi ni Ate Lani Reparip, kayo pala si Kael Garcia. Yes po, ako ito. Kamusta kayo Ate Lani? Salamat ha, dahil nakikinig ka. O, don't forget na rin na pakicomment yung ating katanungan. Ano ba ang iyong ulam check? At ano ba ang iyong ipinagpapasalamat sa Lord for this week? Comment na. Tapos sabi pa ni Ate Nora Cancella, Blessed Friday, maging si Flora Velasco. Hoy, happy birthday daw kay Pastor Kalalang ng Clarkville Baptist Church. Ayan. At syempre, habol-habol, mag-comment na at i-share ang ating streaming. At ngayon niyang araw, lagi nating makakasama tuwing first and third Friday of the month. Ang ating gagapay sa Agripreneur, walang iba yan kundi si Sir Nestor Flores Jr. Magandang morning, Sir Nestor.
1: Kyle, good morning. Magandang araw po sa ating mga ka-agripreneur at mga kababayan nating OFW na nakikinig ngayon sa DCS Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa, samahan niyo kami ni Sir Kyle ngayong araw nito.
0: Mm-hmm. Eh, kumusta naman kayo, Sir Nestor? Nasa farm po ba kayo ngayon?
1: Ngayon, Sir Kyle, ay nasa syudad tayo ngayon at may inaayos tayong mga emergency na hindi natin inaasahan sa ating pamilya na kailangan ipa-check up sa siguro, syempre, ilang, sabi nga, lagi tayong nagtatrabaho, dapat ang katawan natin ay nagpapahinga rin. Correct. Pero lagi ko sinasabi, Sir Kyle, na sa kabila ng mga challenge ng buhay, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon.
0: Mm-hmm,
1: itong mga pangyayari, itong mga challenge sa ating buhay, dalawa lang ang pwedeng gawin sa atin.
0: Mm-hmm.
1: To build us and to break us.
0: Yes.
1: Yan, tingin natin na tayo ay dinidevelop ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Sa situation natin.
0: Yes, tama yun, Sir Nestor. Kailangan natin magpakatatag kasi nga talagang dapat din nating ingatan ang ating pangangatawan. We need to be more healthy. Eh, Sir Nestor, shout out po muna yung family, loved ones, yung mga kaagapay natin dyan sa farm na nakikinig din ngayon.
1: Yeah, yes, Sir Kael. Ang ating mga liado ngayon na nasa farm ngayon, sa Tamaraw Farm, sa Anasubo, ang staff na nag-asikaso ng ating mga booking sa resort, sila ni Mary Mababante, architect, then sila ni Angelica Caballero, si Mrs. na nagpapahinga ngayon, and then Han, maraming salamat sa inyo. Suporta sa aking mga anak, si Harley Dave at si Daniel na nag-aaral.
0: Yeah.
1: At sa aking nanay na nasa Mindoro, at sa aking tatay, at sa aking pamangkin na si Yana Di Barbo sa Quezon City.
0: Mm-hmm.
1: Samahan niyo kami at higit sa lahat, nawa sa kabila nito ay ang Panginoon pa rin ang may taas sa mga pangyayari sa ating buhay.
0: Mm-hmm. Alam mo ha, kaagapay, lahat naman tayo may pangarap. May gustong itayong negosyo, may gustong umasenso, may gustong makatulong sa pamilya, at may gustong magkaroon ng mas maayos po na buhay. Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin kung gaano ba nagsisimula ang pangarap sa agribusiness. Mula po sa cattle fattening hanggang sa dairy farming, nariyan din po yung paano ba naging bahagi ang faith, prayer, sa journey po natin sa pagkatagumpay sa ating negosyo. Kaya mahalaga, no, Sir Nestor, na mapag-usapan po natin to. Siyempre, I will give you the floor, the opportunity para i-introduce ano ba yung magiging topic natin for this morning.
1: Yes, ang ating topic ngayon ay promise, tatlong P, promise, problem, at provision.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, dadagdagan natin, Sir Kael, no, yung kapag may promise, dapat tayo ay may pangarap, at yung pangarap na yun dapat sinisimula natin sa prayer. At yun, lagi yung sinasabi, Sir Kael, kapag may promise, lagi natin tatandaan na mayroong problema din. At yun, sa ating mga kababayan ngayon, maraming mga kababayan natin ng mga OFW, may isang tahimik na pangarap ang magkaroon ng sariling lupa, sariling kabuhayan, at sariling farm pagdating ng panahon. Kasi alam mo, Sir Kyle, hindi habang buhay na nasa abroad tayo, mostly mga OFW. Bakit mga OFW? Kasi before ay OFW din tayo, Sir Kyle. Kung paano tayo nakaahon doon sa pagiging OFW. Ito rin yung sinishare ko sa ating mga kababayan. At hindi habang buhay, malakas ang ating

0: katawan. At hindi natin alam kung ano maaaring mangyari sa mundo. Katulad ngayon, sa mga sitwasyon ngayon, meron tayong gera, ang ating inflation, yung purchasing power, gayon din po ang ating oil, talagang napakalaki ng epekto sa ating mga magsasaka, hindi lang sa magsasaka, sa lahat ng sektor ng ating bansa. At hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo ay talagang malaki ang nagiging epekto sa atin. At yun ay nagkakaroon din ng hindi natin nasaan, Sir Kyle, no? Na sa sitwasyon na to, syempre maraming company na nagkakaroon ng challenge. Pwede yung mga empleyado na magkaroon na mawala ng trabaho. Siyempre, kapag may mawalan ka ng trabaho, siyempre magkakaroon ng problema ang ating ekonomiya. At hindi lang ating ekonomiya, pati din ang ating pamilya, Sir Kyle. Kaya habang may pagkakataon, dapat may paghahanda. At yun, lagi natin tatandaan kapag may prayer tayo. At ang maganda lang, Sir Kyle, ano, sa ating unang P ay ang promise ng Panginoon. No? Alam mo yung promise ng Panginoon sa atin. Sabi niya, hindi kita iiwan. Sasamahan kita kahit anong sitwasyon. Ganon din, Sir Kyle, kapag may pangarap ang tao na may kasamang pananampalataya, may promise ang Diyos. At yun, naroon din ang ginawa ng Tamara Farm, yung rent-to-own dairy farm at cattle farming. Ang program ng Tamara Farm ay hindi lang negosyo, sa ating mostly sa ating mga OFW sa Kyle. Ito ay paghanda para sa kinibukasan. Isang pangarap na balang araw, may sariling farm, may sariling alagang baka, may pagkakitaan, at higit sa lahat ay ang ating mga OFW na nagsisimula. May sarili silang pagkain dahil napakahalaga kapag wala kang trabaho, katulad ng nangyari ng pandemic before, ay nagkakaroon tayo ng fallback sa atin, sa ating pamilya kapag may hindi mga asahang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Yun ang kagandaan, Sir Kyle, ng agriculture na kahit balikan din natin, Sir Kyle, ano, sa Bible, ay ang nagsusustain at yung sustainable na at stable na trabaho na business ay sa agrikultura. Malaking bahagi tayo ang inaasahan ng ating bansa.
1: Sir Nestor, may tanong ako kaugnay niyan. Siguro para din magkaroon ng kaalaman ng ating mga listeners sa radio at sa online. Siguro ito personal kasi sabi niyo naging OFW kayo before. Eh, ang point one natin is yung pangarap nga po, di ba? Kayo po ba, saan ba nagsimula yung pangarap niyo na magkaroon or magtayo ng isang agribusiness na ito nga hanggang ngayon nagpapatuloy?
0: Alam mo, Sir Kyle, no? Magandang mabuti na itanong mo yan. Before, nung bata pa ako, ay talagang since pinanganak kami, ang tatay ko ay magsasaka. At sa totoo lang, nakakatawa man, ay umalis tayo ng ating probinsya at ayaw na natin na maging magsasaka. Sabi nga, kinwento ko na binenta lang natin yung aso pamasahe pupunta rito sa syudad. Pero iba, yung nangyari, nang dumating ng pandemic, di ba, lagi ko sinishare, sa kabila ng challenge, sa kabila ng problema, mayroong opportunity. At yon bumalik sa atin at nakita natin yung value sa KL, yung kahalagahan ng agripreneur. Kaya doon, dahil naalala ninyo ng pandemic, walang movement, ang pinapayagan lang na may movement ng free ay yung mga sa agriculture sector at sa transportation. At yan, na doon isinilang yung agribusiness, yung agripreneur. Gayun din po yung program natin dito sa radio. Ng pandemic time po yan nangyari.
1: Napakaganda na talagang nagsimula na sa isang maliit na pangarap at unti-unti ngang inabot mo yan, no, Sir Nestor. At nakakatuwa kasi, personally, ito pala yung naging background mo nung ikaw ay bata pa, no, na meron kayong nasa field kayo ng pagsasaka rin. At syempre, siguro yung mga kaagapay natin ay nakaka-relate kasi dumaan din sila sa ganyang proseso. Pero ito, ano po ba yung ma-share nyo sa how can we build sa mga puso natin sa isip ang pagkakaroon ng pangarap sa buhay? Kasi minsan, iniisip natin sa mga nangyari sa paligid natin, di ba, ang daming social, political issues, eh dapat pa ba akong mangarap? Kasi parang nakakalungkot, parang matutupad ko ba to?
0: Yes, Sir Kyle, maganda nasabi mo, no? Kapag lagi nating sinisilip, lagi natin tinitingnan o lagi natin pinapakinggan yung problema, lalo-lalo na sa ating mga political leader na talagang magulo, ay una, hayaan natin sila ang magulo basta tayo ay hindi magulo. Ganun din, nadidistract sila basta tayo mismo sa sarili natin dahil tayo naman ang may hawak ng ating buhay. Tayo ang driver natin, saan natin gusto puntahan, saan gusto natin tingnan, tayo pa rin. Kaya kung nangyayari man yan sa ating bansa, sa ating mga political leader, kung talagang magpapadistract ka, talagang mawawala ka, madidipukos ka.
1: Yeah.
0: Pero sa kabila noon, Sir Kael, sabi nga sa mga challenge na yan, lagi ko sinasabi na dalawa lang ang pwedeng gawin sa atin ng sitwasyon ng mga challenge na ito. To build us and to break us. At piliin lagi natin sa ating buhay na tayo ay dinedevelop ng Panginoon. Yun ang nagagawa ng challenge sa ating buhay. Alam mo, Sir Kael, ano, lalong-lalo na kapag may pangarap ka, no, talagang makita mo, sabi nga, no, kapag may pangarap ka, yung promise, ang problema na naman noon, Sir Kael, yung binigay ng Panginoon, yung promise, yung binigay sa atin. Ang isang requirements na naman natin doon ay kailan magaganap yung promise ng Panginoon sa atin, yung pangarap natin sa atin ng Panginoon. Kailan mangyayari yon? Pero alam mo, Sir Kael, ano, ang kapag titingnan natin yung win, kung kailan siya ibibigay, ay talagang madidistract ka. Bakit? Pag tinignan mo yung kaguluhan sa ating bansa, kaliwa, sa kanan, magulo, dagdagan pa ng ating fund, wala tayo, limited tayo ng resources. Pero ang sinabi lang ng Panginoon, kapag may promise sa iyo, alam mo ang requirements ng Panginoon, huwag mo problemahin yung will.
1: Yes.
0: Ang requirements lang sa iyo ng Panginoon, maniwala ka, believe.
1: Yes.
0: Yun lang yung sabi niya eh. Kaya dapat maniwala ka at yun lang yung requirements niya na maniwala ka sa pangarap na yun. At higit sa lahat, lagi mong titingnan ano ba ang meron ka. Yung malakas ka, yung wisdom, lagi sabi nga pag may prayer ka lagi, ito lagi sinasabi sa kayo. Pagising pa lang ng umaga, alam mo nang wala kaming business, even my wife, may dalawa kong anak. Dati hindi kami lumulod, Sir Kael, eh, mag-pray. Ngayon na may business kami, nakaluhod kami. Gabi-gabi yan. At syempre, hindi naman tayo perfect. Even yung ating anak, sabi nga. Pero lagi kong sinasabi na hindi ko siya kayang baguhin. Natatawa nga ako yung kapatid ko na si Nelfi Flores ay nakikinig ngayon. Alam mo, Sir Kyle, no, kukwento ko lang.
1: Sige.
0: Marami, may ilan ako mga kapatid na nang dinidisiplina ko yung anak ko. Lagi akong pinagsasabihan, ganito, ganon. Pero nang nangyari sa anak nila, hinawala din sila sa sarili. Normal lang yon sa ating buhay. Sabi nga, kapag nangyari na sa ating buhay, ang hirap gawin, pero ang higit sa lahat, lagi nating tatandaan. Yung promise ng Panginoon. At yung nagbigay ng promise na yon may guarantee na ibibigay niya. At siya lang yung nagsabi na kaya niyang ibigay yon no matter what. At yun, Sir Kyle, no? Yung unang P, yung promise, no? At yun ang binigay sa atin ng Panginoon, yung promise.
1: Sir Nestor, sa iyong personal na karanasan, dahil tinutukoy natin ang promise, di ba? Kahit sa Biblia, napakadaming promises ng Panginoon, pero sa inyo pong personal journey, yan ha, paano niyo po ba naranasan ang promise ng Lord? Lalo na nung mga panahon na tinatak niyo yung ganitong klaseng career o ganitong klaseng negosyo.
0: Alam mo, yung mga promise ng Panginoon, usually, Sir Kyle, binibigay sa akin, nakikita ko, ay yung tuwing madaling araw, nagigising ako. Pero alam mo, Sir Kyle, lagi ko sinasabi ito, tatandaan ninyo, may pauna akong, kahit lalo na sa Bible, no? Kapag may pangarap ka, alam mo, minsan or madalas, sa yung mga nakakilala sa atin, even ang ating pamilya, hindi ka naiintindihan. Ang tingin nila, ang yabang mo, kasi bakit hindi kasi sa kanila ibinigay yung promise na yan ng Panginoon. Kaya minsan ano, parang bakit ka nagsasalita ng ganon? Parang hawak mo na. Hindi mo ba alam, Sir Kael, na prayer yon? Kaya lagi mong sinasabi, pag lagi tayong magkasama, lagi nilang sinasabi sa akin, bakit napaka-positive mo? Bakit? Anong mamimili ka? Be positive or negative? Kasi pag positive, positive result. Pag negative ang iniisip mo, negative rin yung result, Sir Kael. Kaya lagi kong pinipili sa sitwasyon na Pero minsan, or sabi nga, kahit sa Bible naman, si Elijah nga, Sir Kyle, ano?
1: Yes.
0: Talagang kita mo yung faith niya nandoon, pero nagda-down din siya. Kaya lagi mo sinasabi na pasalamat ka kung maganda araw ngayon dahil darating ang isang tag-ulan. Summer, di ba? Ngayon, papasok na tayo sa tag-ulan, Sir
1: Correct.
0: Kyle. Ganyan din sa ating buhay, pagsagana. Habi nga, makapagpasalamat ka dahil darating na mayroong kayong trials na darating sa
1: Oh,
0: buhay. At kapag
1: speaking of
0: dumating yung
1: ano, Sir Nestor, speaking of trial, kasi minsan, di ba, minsan nagsasabayan na totoo na kapag may promise ang Panginoon, eh may kasamang problem. Nakakaranas tayo. As you go along dito sa journey nyo po sa agri-business, ano po yung kinaharap nyong mga biggest challenge along the way?
0: Yes, Sir Kyle, ano, alam mo yung mga along the way na challenge lalo na sa ating agribusiness, no. Napakahirap, Sir Kyle, na mayroong kang partner, business partner, or yung hinire natin na mga empleyado natin, binigyan mo sila ng task. Akala natin nagtatrabaho. Akala natin nagpo-produce sila. Pero pagbalik natin, wala. Siyempre, problem 'yon. Dahil yung mga nag-invest sa atin ay talagang, siyempre, sabi nga, yung ating salita ay maasahan. Kaya lagi yung sinasabi, Sir Kael, yung promise natin ay hindi, sabi nga, ipag-pray ninyo. Dahil ako ay tao pa rin,
1: yes.
0: Pero ang binigay kasi ng Panginoon, sabi nga, kaya pag laging nagsasabi na, ano yung guarantee? Pag ako ang nagsalita, Sir Kael, lagi ko sinasabi, no guarantee. Kaya dapat ipag-pray niyo sa Panginoon.
1: Yes.
0: Dahil ako tao pa rin, sabi nga, ang salita ko, hindi ako perfect. Pero ang Panginoon na nagbigay sa akin ng promise ay perfect, Sir Kyle. Kaya lagi natin tatandaan, sa kabila ng promise ay mayroong problem.
1: Uh-oh.
0: Yun, mga kapatid, tandaan natin lagi yung problem na yan.
1: Mm-hmm, tama, no? At syempre talagang itong mga problema, yung mga problems na yan, mga challenges, eh hindi talaga, tawag dito, hindi talaga maiiwasan yan. May mga pagkakataon na mahihirapan tayo, madadapa po tayo. Pero ito, Sir Nestor, sa lahat ng kinaharap nyo sa inyong journey, paano nyo po nilabanan yung mga problemang yan, yung mga doubts, yung mga takot, habang inaantay nyo yung fulfillment ng promise ng Panginoon?
0: Ah, lagi ko lang, yung lagi kong, pag dumadating ako doon, Sir Kael, sa sitwasyon na gano'n, na nagda-down ka rin, lagi ko lang binabalikan yung journey ko, yung mga learning. At yeah, sabi ko nga, lagi ko sinasabi na, ngayon pa ba ako magbaba out? Di ba? Ang layo na eh. Bakit? At kung sabi nga, balikan ko at higit sa lahat, Sir Kael, no, ito ang maganda rin, ano, no, bilang OFW, marami tayo mga na-encounter, lalo na sa pagpasok natin sa pagdinegosyo. Marami kayong ma-encounter, pero ang mahalaga, Sir Kael, maging positive ka dahil yung challenge ay
1: yes.
0: part siya ng process sa atin.
1: Mm-mm.
0: Ay yung problema ay part siya ng paglago natin. Lalo na sa ating mga OFW, Sir Kael, no. Hindi madali ang pagiging OFW.
1: Correct.
0: Mapagod ka, lalo-lalo na sa abroad, may homesick.
1: Correct.
0: May takot, kasi lalo pa sa ngayon, Sir Kael, no, maraming mga OFW natin na natatakot. Minsan, iniisip natin, paano kung mawalan ako ng trabaho, Sir Kael? Katulad ngayon, nagkakaroon ng gera. Paano kung magkasakit ako? Paano ko siya haharapin? Paano kung ano yung babalikan ko, Sir Kael? Yan yung mga part ng problem eh. Yan yung sa journey natin, paano natin tinitingnan, paano natin tayo nagre-respond sa hamon na yun.
1: Yes.
0: Pero ang taong may positibong pananaw, Sir Kael, at may pananampalataya, hindi sumusuko.
1: Amen. Napakaganda po ng sinabi niyo, Sir Nestor. Kaya kumapit lang, maniwala at magtiwala po sa ating Panginoon. Talaga namang hindi niya tayo iiwan at ni pababayaan. Batiin ko lang sa ating streaming. Hello, hello po kay Ate Vicky De Leon Talentino. Ayan. Palagi daw siya nakatune in mula pagising sa umaga hanggang sa ngayon. Ang kanyang pagkain ay munggo at bachoy. Ayan. Hello sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa atin. Sabi pa ni Ate Ruby Clet, hello po kay Ate Flora Velasco at sa ating YouTube channel na may mga nakatune in din kay Neva Muirong. At ito, napag-usapan na natin, Sir Nestor, yung about sa pangarap, yung about sa promise at sa problema. Ano na po ba yung kasunod natin yan?
0: Alam mo, Sir Kyle, kapag may problema, may provision.
1: Amen.
0: Yan, ano. Kapag lagi, lalo na pag nahihirapan tayo, no? Lalo na sa pag-aharap natin ng challenge kapag tayo ay may negosyo, lalo na sa agripreneur. Sabi nga, kahit anong ganda, nakita mo, may bunga na parang, alam mo, Sir Kyle, pag may business ka, ang lagi mo tinitingnan, positibo lagi. Lalo pa pag namumulaklak na katulad ng isang halimbawa ng isang mangga na mulaklak, alam mo, ang sarap ng feeling. Binibilang mo na magkano yung anihin ko, magkano profit mo, pero hindi pa rin guarantee yon, Sir Kael. Dahil may darating minsan or na ito yung reality ng buhay na kahit anihin mo na mayroong mga nangyayari yung panahon, hindi natin hawak. At yon ay kung paano natin tayo nagre-respond sa sitwasyon, lalo sa mga OFW. Dapat tibayan ninyo ang inyong loob. Sabi ko nga, ang kagandahan lang bilang OFW, nakita ko yung value sa KL, no? Sa agriculture. At yon, kapag, habi nga, lagi yung sinasabi na kahit wala kang pera, basta may lupa ka, mayroon kang farm, mabubuhay ka. At ikit sa lahat, Sir Kael, no? Yung mga asset natin, ang farm kasi ay real estate yun. Long-term asset. At sa ating mga farm, pwede natin pagkunan ng pagkakitaan. At higit sa lahat, sa ating pamilya, Sir Kael, ay kapag maayos ka mag-respond sa challenge, talagang andoon yung may reward ka. Kasi bakit? Yung provision kasi ng Panginoon, ang nagbigay sa inyo ng sabi nga, ng promise yung Panginoon. At yung provision na ibinigay, lagi natin tatandaan. Yung kagandaan ng Sir Kael, na pinakamaganda dito kapag may problema, may provision, ayan yung binigay ng Panginoon. Sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Pero sa challenge na yon na dinidevelop tayo noon, sabi nga, dinidevelop tayo, pinaprocess tayo. Yan yung provision. At minsan din, Sir Kael, yung provision na yon. Minsan, oportunidad, tamang tao ba yung, sabi nga, even sa personal natin buhay, tamang tao ba yung kasama natin? Tamang tao ba yung partner natin sa pagninegosyo? O bagong simula? At yun yung ginawa ng Rent-to-Own program na binigay ng provision sa aming pamilya, sa company, sa corporation, sa Mindoro and Sistamaro Realty. Na habang nagtatrabaho tayo abroad or dito sa locally employed, na malakas tayo, kumikita, dapat dahan-dahan tayong nag-build ng ating farm or business. At yun, dito yung itinatag ng Mindoro and Sistamaro Realty ngayon, yung dairy farm. Alam mo, Sir Kael, no? Yung dairy ay araw-araw siya nagpo-produce ng gatas. Ayun, di ba? Pag may gatas kang araw-araw na napoproduce ng inyong business, white gold yun, Sir Kael. Gayun din po yung mga anak ng mga lalaki, pwede nating fattening. At yun, yung ang maganda rin doon, Sir Kael, ay matibay sa sakit ang ating mga baka. At yun, ito pwede ko rin sabihin sa ating mga FW na nag-design kami ang Mindoro and Sistamaro Realty, yung Tamaro Farm, na kapag member kayo ng cooperative na may farm kayo dito, ay may program kami na pwede tayo mag-avail na pwede nating magkaroon ng free na dairy cow. Yun yung sa tulong ng National Dairy Authority at ng PCA, Sir Kyle.
1: Alam mo, napakaganda nung sinabi mo, Sir Nestor. Kasi tayo minsan, di ba, iniisip natin, paano ka ba sisimulan to kasi nakafocus tayo sa problem. Pero ito yung nabanggit mo about provision. Eh, kailan ka ba pinagkulang ng Panginoon, kaagapay? Is there any a day, di ba, sa buhay mo na pinagkulang ka ba ng Lord, 'di ba? Hindi naman. Sabi nga, 'di ba, Sir Nestor, where God guides, He provides. If it is God's will, it is God's bill. So kailangan i-surrender natin sa kanya lahat. Kaya napakaganda nito 'yung sinasabi mong program ng Mindoro and Sistamaro Realty na kahit na 'yung mga kaagapay natin ay nasa abroad, eh may paglalaanan, 'di ba? Pwedeng i-invest ang kanilang mga salapi kaysa mapunta sa wala. Eh ito, for example, 'yung sinasabi niyo, rent to own. Kaya sa ating pong paggawa ka, Sir Nestor, siguro papaano ba yung mga listeners natin makikipag-connect po sa inyo on how also they can learn about this program ng Tamaro Realty?
0: Yes, Sir Kael. Ito, lagi namin naman sinasabi na bago nyo i-avail yung mga business na yon na unti-unti nating i-build, dapat ay magsimula muna kayo sa training. At yun yung Tamaro Academy, yung testa namin. Meron ngayon, ongoing yung enrollment namin. Scholar yun, free yun. Sa tulong ng Department of Agriculture, ng testa. ay dapat mag-training kayo. Sabi nga, kapag may training kayo, may learning kayo, start noon ng learning ay ang earning. At sa panghuling mensahe, Sir Kael, sa mga nagnanais na matuto, lagi nyo lang yung panoorin dito sa Agripreneur or dito sa Entrepinoy Special, Sir Kael. At kapag, sabi ko, ito laging sinasabi, kapag may promise, may problem. Kapag may problem, may provision. At higit sa lahat doon, Sir Kael, kapag dumadating ka doon, anumang sitwasyon, sabi ng Panginoon, di ba? Sasamahan kita, anumang sitwasyon, hindi kita pababayaan. Sabi nga, kaya habang may lakas, may pagkakataon, habang may pangarap, maghanda para sa kinibukasan. Magtanim ng pag-asa, magtayo ng kabuhayan, at bumuo ng pangarap, farm para sa pamilya, Sir Kael. Muli, maraming salamat at sa pagtatapos natin, Sir Kael, ay huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. At yon, muli, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng lahat.
1: Muli, Sir Nestor Flores, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng impormasyon at inspirasyon sa ating mga kagapay. Indeed, no, sa mga listeners po natin and online viewers, ipagkatiwala nyo sa Panginoon anuman ang mga plans nyo, di ba? May pangako at provision pong nakalaan sa inyo ang ating Panginoon. Alam mo, si Ate Helen David, nakiki-amen siya sa atin, God's glory daw. Ayan, thank you so much po Ate Helen for tuning in. Pero for now, diretso muna tayo sa ating negosyonaryo.
2: Negosyonaryo, kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.

0: Yan mga kaagapay, para po sa ating negosyonaryo, ang ating pong word for today ay export. Ito po ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo sa ibang bansa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng international trade kung saan ang isang negosyo ay nagpapadala o nag-aalok ng goods at services sa foreign markets upang mapalawak ang customer base at madagdagan ang kita. Sa negosyo, ang export ay nakatutulong sa paglago ng ekonomiya, pagpasok ng foreign income, at pagpapalawak ng market opportunities ng isang kumpanya. Muli, ang ating negosyonaryo word ay export. At para naman po sa ating omento ngayong morning, ayan na, kung mayroon kang Bible dyan or Bible app sa inyong mga gadget, I encourage you, sama-sama po tayong magnilay ng salita ng ating Panginoon. I-open mo ang Bible mo ngayon sa Ephesians 4 verse 2. Once again, Ephesians 4 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Ang ating pong devotion ay patungkol sa when people fail you. Alam mo, masakit kapag binigo tayo, lalo na kung kasama mo silang nangarap, kasama mo sila sa isang project, sa isang ministry. Pero tignan din po natin si Prophet, ayan, si Nehemiah. Habang tinatayo niya ang pader ng Jerusalem, nakaranas po siya ng matinding discouragement, ng matinding opposition, at mga taong hindi naging faithful sa gawain. Pero imbis po na sumuko siya, pinili niyang manatiling focus sa mission na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya kapag may mga taong nag-fail sa'yo, huwag mong hayaang doong matapos ang purpose mo. Alam mo, sabi din po sa Galatians 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, may mga tao mang aalis o manghihina, pero si Lord po, mananatiling tapat. Kaya kaagapay, humugot ka ng lakas sa ating Panginoon, bumangon ka ulit at magpatuloy. Dahil ang calling mo hindi po nakadepende sa consistency ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Yan mga kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating broadcast this morning. Hopefully, madami kang natutunan. Continue po na mag-comment sa ating streaming at i-share ang ating broadcast. At nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong at tumugon sa ating programa ngayong umaga. Nariyan po si John B. Reyes, si Shaira Gabornes. Sa ating RTV, nandyan si Javes Mancio, katuwang ang ating mga interns na si Faith Aquino and Alexis Sevilla ng Bulacan State University, at maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lang yan sa Entre Pinoy Special. God bless you and have a weekend!
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukulang. Hango po sa mga awit 23 sa talatang 1. Ako po si Katrina Perez. Dahil sa kahirapan ng aming buhay mag-asawa, dahil ang aking asawa ay isang kargador sa pier, kung kaya't sapat lang sa aming pagkain ng kanyang kinikita. Hanggang isang araw, may nag-alok sa akin na magtrabaho ako sa abroad. Hindi na ako nagdalawang isip. Nag-apply agad ako. Hayaan po ninyong ipagpatuloy ko po ang aking kwento dito lang sa Tanika ng Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Katrina, nagpunta kanina si Mrs. Sales. Hinahanap ka. Sabi ko nasa palengke ka nagtinda.
2: Si Mrs. Sales? Nagpunta rito sa bahay? Nako, makapaligo nga muna. Amoy isda ako. Sa palagay ko may swerteng umakyat sa atin ngayon. Pupuntahan ko siya sa office niya.
1: Ano ba yun? At ganyang kakataranta? Anong swerte naman ang ipinanik ni Mrs. Sales?
2: Ang makapagtrabaho ako sa abroad.
1: Akala ko kung anong swerte na yun. Baka mamaya niyan, ang pinasukan mo scam.
2: Hindi totoo to. Na-scam yun. Hindi manluloko si Mrs. Sales. Sa dami ba naman ng mga taong natulungan niya na naipadala niya sa ibang bansa, umasenso na ang mga buhay.
1: Bahala ka. Basta hindi kita matutulungan sa mga gastusin mo sa pag-abroad. Pagkain nga lang natin. Halos kapusin tayo. Hirap na nga ako magkarga doon sa pier.
2: Kaya nga ako mag-a-abroad. Para kahit papano, ay umasenso ang ating buhay.
3: Ang hirap naman dyan sa asawa mo, hindi tumigil sa paglalasing. Kakarampot na kinikita sa pagiging kargador sa pier, inuubos pa sa inuman. Parang wala nang bukas.
2: Kaya nga po, Papang, napilitan ako mag-abroad. Para kahit papano, ay may mangyari sa buhay ko. Kesa naman, maging habang buhay akong tindera ng isda. Sa maliit na kita.

0: Tara na, Katrina. Sino pa bang hinihintay mo na maghahatid sa'yo sa airport?
1: Si Junjun pa, Pang. Nag-overtime kasi kagabi kaya di kami nakapag-usap. Alam niya na ngayon ang flight ko. Hintay-hintay lang muna tayo, Papang. Sa gabi pa naman ang flight ko. Mahabang oras pa ang paghihintay ko. Hintahin natin ang asawa ko.
0: Sigurado ka makaka-uwi yun ngayon. Kasi birthday ni Pedring ngayon. May inuman.
1: Uutusan ko si The Boy na puntahan ng uncle niya sa pier. At abisuan na pa-abroad na ako.

0: Yun lang ang interview sa akin ngayon? Walang gaanong mga tanong? Ang bait ni Sir.
1: Mababait ang mag-asawang amo natin na British. Kaya walang problema basta ang kailangan lang ay tapos ang trabaho dito sa bahay. Palaging wala pa sila, nag-a-abroad.
0: Oo nga, super kay babait nga. Basta, yung bathtub ni Ma'am ay may maligamgam na tubig sa tuwing maliligo ito. Masaya na siya. Ganun din naman si Sir.
1: Busy kasi sila sa negosyo nila. Kaya pati ang pakikipag-usap sa atin ay chinachani pa nila. Mahalaga ang bawat oras sa kanilang mag-asawa. Ang pakikipag-usap sa atin ay wasting time daw. Basta alam na natin ang trabaho, no problem. Trusted sila sa atin, super trusted.

0: Jekai, sa tingin mo ba, saan tayo pinapupunta ni Ma'am Makinon?
1: Sabi ni Sir Makinon sa church daw na puro Pilipino ang nagsisimba. Sunday kasi ngayon.
0: Sunday ngayon? Pati pala araw? Di ko na alam kung ano na, dahil sa pangungulila.
1: Ganyan din ako nung una kong dating dito sa abroad. Pero sa katagalan, nasanay na ako. Sa Biyernes nga pala, sweldo na natin. Sasama ka ba sa akin para magpadala ng pera?
0: Di ko alam kung magkanong matitira sa akin sweldo. Kasi aawasin ang mga nagastos sa akin ni Mrs. Sales sa pagpunta dito sa abroad. Wala kasi akong ginastos sa akin pag alis eh.
1: Sa palagay ko, ilang percent lang muna ang aawasin sa sahod mo.

0: May pinupuntahan natin simbahan. Simbahan ba to? Bakit? May isang santo wala akong nakikita. Pero, nakakaramdam ako ng saya. At tila, buhay ang Diyos sa lugar na to. Napakaraming Pinay nga pala dito sa abroad. Ang saya, Jekay!
1: Oo nga, Katrina. Parang nasa Pilipinas tayo. Sa lugar ng Makati at Maynila. Ang ganda ng mga songs na inaawit dito. Pakitindak ako. Marami tayong makikilala ngayon.
0: Jekay, may papalapit sa ating nakangiti. Siya marahil ang kaibigan ni Ma'am Jean.
1: Oo, siya nga. Namumukhaan ko siya. Madalas siyang dumalaw noon kay Ma'am.
2: Kumusta na mga kabayan? Welcome sa tahanan ng Diyos dito sa abroad. Ikaw ba si Jekka, ang helper ni Ma'am Jean? At ikaw naman si Katrina, ang newcomer.
0: Opo. Dito itinuro sa amin ni Ma'am Jean na magsimba po.
1: Ang saya pala dito sa simbahan niyo.
2: Ako si Patricia. Ako ang nagpapastor dito. Tara, tuloy kayo. Join us sa ating praise and worship para makilala kayo ng ating mga kapatiran dito. I-welcome namin kayo. Praise God!

Mga kababayan, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Tandaan, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa mga imposibleng mga bagay na hinihingi natin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung ito'y patungkol sa kaayusan ng ating naiwang pamilya sa Pilipinas. Mahal ng Panginoong Hesukristo ang ating pamilya at lahat tayo ay makakaranas ng himala. Mga himalang nanggaling sa ating pananalig sa Panginoong Hesus.

pong kapag ipinagkatiwala mo ang buong buhay mo sa ating Panginoong Jesus, may himala na mangyayari. Nakakilala po ako sa ating Panginoong Jesus ng araw ding yun. Ang aking pangungulila ay napalitan po ng mga kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Umasenso po ang buhay namin. Dahil lang ako po ay magbalik sa aming lugar, ipinundarp namin ni Junjun ang munting tindahan na pinaunlad ng Diyos. Si Junjun ay napahanga rin sa mga biyayang aming natatanggap buhat sa Diyos, ang makakilala rin siya sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos!

0: Si Yahweh ang aking pastol, di ako magkukulang. Awit 23, talatang 1.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Katrina Perez ng Dumaguete City. Binigang buhay ni na
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Serbo Nieto,
3: Rudette Bilbar Apolonio,
4: A.G. Gabrilio,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahalang direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
0: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友, 欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Saw on 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa iyo, kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay nasubaybayan po sa iba't ibang plataforma. Kabilang po ang ating pong YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasabay niyan, kaagapay, binabati po namin kayo ng magandang hapon. Diyan po sa mga kaagapay natin na nakikinig kanina pang umaga sa loob ng 24 oras at 7 araw sa pamamagitan po ng ating pong mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan ay libre nating mai-install at maida-download sa pamamagitan po ng kani-kanilang mga Apple and Android phones. Kaya naman, ano pang hinihintay mo, kaagapay? Mag-install ka na upang mapakapakinig ka 24/7. Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa iba pang bahagi ng mundo. At hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay natin na nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. At syempre, kaagapay, alam naman natin tuwing araw ng Biyernes, usapin po sa oportunidad, usapin sa pag-asenso, at syempre, pasok din ang pagnenegosyo. Kaya naman, kaagapay, alam mo ba, napagkwentohan na natin to na ang naglungsad nga po ang TESDA ng tinatawag nilang Wanna Creative sa TESDA Complex Taguig City upang bigyan po tayo ng oportunidad, lalo na po doon sa mga kababayan nating aspiring creatives at entrepreneurs, upang matuto ng perfume making. Oo, kaagapay, may pera sa pabango. Sa pakikipagtulungan po ito ng Fragrance Factory by ChemWorld, matututunan po natin ang isang magandang workshop, blending fragrance po at basic perfume formulation sa paggawa ng sariling signature perfume. O, diba, kaagapay, nakilala ka pa ngayon sa iyong gagawin na pabango. Upang malaman natin ang buong istorya, pakinggan muna po natin ang isang video na ating malalaman ano nga ba ang Wanag Creatives.
4: In a world where artificial intelligence is reshaping how we do things, the true question becomes, what makes us irreplaceable? What will set us apart? What if the idea sitting in your mind, or the thing you do on the side, is the beginning of something bigger? What if your side quest is where your creativity truly begins? What if there is a place where your side quest becomes a journey? Where creativity meets opportunity? Welcome to Wanna Creatives, a women-led creative hub where hobbies become skills, where culture, creativity, and enterprise come together. Here, your creative side quest comes alive. Pottery and ceramics, jewelry and leather craft, scent making, fashion, pattern making and digital embroidery, animation, film production, multimedia and digital arts. At Juana Creatives, you won't journey alone. You'll find mentors, collaborators, a community of creators supporting each other every step of the way. Because when women pursue their creative side quests, they thrive. Creativity becomes opportunity, a livelihood, a business, a creative career. Because in a world shaped by technology, it's your creativity that makes you truly irreplaceable. Here at Juana Creatives, your creativity is future-proof. Juana Creatives, your side quest starts here.
2: Yan kaagapay ang ipinagmamalaking programa ngayon ng TESDA. Sabi ko sa'yo, kaagapay, pwede ka maging creative. Pwede ka rin maging isang negosyante at mabango ang pagiging mayaman sa pagkakataon na to. Para ibigay ang buong talakayan natin sa pagkakataon na to, makakasama ko ang masipag na Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Walang iba, si Ms. Floramel Joy Cruz Zongzong. Magandang hapon sa iyo, Ms. FMJ.
1: Magandang hapon, Brian. At magandang hapon po sa ating mga nakakasama every Friday dito sa Ahensya de Consensya. Gusto kong dagdagan, hindi lang masipag, mabango.
2: Yan po ang magiging talakay. Sige, Ms. FMJ, sino ba ang kasama natin para dire-diretso na itong kwentuhan natin?
1: Kaya ako gustong idagdag yung description na mabango kasi napatunayan ko na yan at sa katotohanan, gamit ko ngayon yung isa sa mga sent nila. Kaya sabi ko, hindi lang masipag, mabango. Ngayon pong hapong ito ay nais namin ibahagi sa inyo ang kwentuhan patungkol sa isa sa pinakabagong pinagkakaablahan na ng TESDA. At ito nga ay yung pagbibigay pansin din doon sa maaring sa iba ay side quest lang o pangdagdag mapagkakaabalahan pagka walang ginagawa pero hindi nila alam pwedeng pagkakitaan. At ang atin pong makakakwentuhan ay mga kapartner ng TESDA sa paghahatid ng Juana Creatives program nito. At sila in particular ay doon sa paggawa ng mga pabango, fragrance at perfumery. Kanina nabanggit niya na pwede kang mag-create ng sarili mong amoy.
2: Kung ano
1: yung gusto mong ipangalan sa'yo na amoy. No? Para pag naamoy nila yon ng mga kakilala mo, maiisip ka nila dahil yun ang pangalan ng amoy na yon. Ngayon pong hapon ay kasama natin ang group manager ng ChemWorld Marketing Corporation at siya rin ang nag-handle ng tatlong divisions ng ChemWorld, ang Fragrance Factory, Industrial Products Division, and Aeromark. In particular, ang atin pong pagkukwentuhan ngayon ay yung kanilang engagement doon sa Fragrance Factory. Kasi yun ang nakapartner ng TESDA sa paghatid ng ganitong klaseng training na pwedeng pagkakitaan at pwede ring makapagbigay ng magandang amoy, halimuyak sa inyong mga kakilala. At ngayon pong hapon, kasama natin ang aking na-describe na nga, ang group manager. Walang iba kundi si Sir Alexis Pineda. Magandang hapon po, Sir.
5: Magandang hapon po, Ma'am Floramel. Ganun din kay Brian at ang lahat ng ating mga kaagapay na kasama natin ngayon sa ating programa. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yes, Sir Alex. Alex na lang po ba or Alexis? How do you want to be called?
5: Sige po, Alex or Alexis is okay.
1: Okay.
5: Salamat po.
1: Opo, Sir Alexis. Do the honors po, kasi meron pa ako nakikitang isang kasama natin sa screen, si Miss Miles Bangan.
2: Okay. Opo. Yan, ipakilala niyo po, Sir Alex, sino ba si Miles?
5: Yes,
2: si
5: opo. Speaking about Fragrance Factory po, ito pong division na ito ay ina-handle po no, bilang isang sales and operations manager po ng buong Fragrance Factory. Kasama po natin ngayong hapon si Miss Miles Bangan.
1: Ayon. Magandang hapon din po, Miss Miles.
4: Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga kasama natin. Na very interested pagdating lalo na sa panag-usapang pabango. Good afternoon po.
1: Parang si Ma'am Miles yung nakakwentuhan ko noong ako'y pumunta dun sa launching ng
4: launching,
1: Juana Creatives.
4: Yes, po.
1: Una sa lahat po, ano ang nagtulak sa inyo? Alam ko naman kasi kaya nang mag-survive ng Fragrance Factory kahit na hindi makipartner sa TESDA. Pero ano ang naging dahilan? Bakit kayo ay nakumbinse na makipartner sa paghahatid ng Juana Creatives program ng TESDA?
5: To be honest po, bilang isang government agency na ang TESDA, ano po, nakita namin po dito yung pwede namin maging papel in terms of public service na kung saan ay makapaglilingkod po kami sa general public. Kasi usually po, ang nakukuha namin o natatanggap namin mga inquiries are really mga negosyante. Pero naintindihan po namin sa programa ng TESDA sa pamamagitan ng Juana Creatives, meron po itong social impact and relevance. Kaya kami po nagkaroon din ng desisyon to be part of the Juana Creatives.
1: Talaga naman, Brian, malaking tulong sa ating mga kababayan or public service. Aba, hindi mo na lang binabawasan yung hindi magandang amoy. Nadadagdagan pa yung pwedeng pagkakitaan with this endeavor, di ba? What else can you ask for? Nabawasan na yung hindi magandang amoy.
2: Yun nga eh. Alam nyo, no? Ako na-overwhelm ako ngayon sa mga nakakasawa ko. Kasi po, kung di nyo po maitatanong Sir Alex and Miss Miles, kami po ni Miss FMJ talaga ang tuwing magkasama ngayong araw ng Biyernes. Pero ito ay malaking oportunidad. Pero alam mo, kaagapay, tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401 kung ikaw ay may personal na katanungan sa mga kasama natin. To. Siyempre, gusto ko po munang tanungin po si Sir Alex. Sir Alex, no, nakakatuwa kasi itong programa ng TESDA na to. Ako nung una, nung sabi ko nga kay Miss FMJ, gusto ko mag-enroll dito para magkaroon naman ako ng dagdag kaalaman. Siyempre, kumbaga parang iba kasi yung experience na ginagawa ninyo. Siguro po, if I may say, sige, Ma'am Miles, simulan natin sa pagkakataon na to. Di ba po, na nagkaroon po ng integration, kumbaga parang syempre hindi naman pwedeng puro sa negosyante lang, ibibigay natin ito doon sa mga taong higit na nangangailangan po ng usapin po ng pagnenegosyo. Ang gusto kong tanong sa inyo, Miss Mail, paano magsisimula? Eh syempre, zero knowledge naman lahat ang sasabihin din ng mga kaagapay natin. Baka naman mahirapan kami, baka naman kailangan namin magkaroon kami ng sarili naming pwesto para matuto lang ng isang perfume making.
4: Ang totoo po niyan, Sir Brian, Miss Floramel, no, at yung mga nakikinig po, ang vision po ng pinakamay-ari po, our chairman, Mr. Fred C. Reyes, sa pagbuo po ng Fragrance Factory ay makatulong po sa maraming mga Pilipino na magkaroon sila ng ideya sa pagsisimula ng isang negosyo na hindi po kailangan na malaking puhunan. Kaya ito pong opportunity na maituturo po namin sa mga ganitong fragrance workshop sa mga Pilipino, bukas po ito hindi lamang doon sa marunong ng magnegosyo, maging po doon sa mga naghahanap ng nadagdag na kita, mga empleyado, mga mother po na nasa bahay lang na nag-iisip din na magkaroon sila ng sarili nilang source of income. Maging sa mga estudyante na gusto ng dagdag na mapagkukuhana ng kanilang mga panggasto sa kanilang mga pag-aaral. Kaya malawak po ang pwede po nating matulungan pagdating po dito sa perfume business na itinuturo po ng Fragrance Factory sa Juana Creatives.
1: Di po sa pagtuturo, ano po ba yung, una sa lahat, gano'n po ba katagal? Ano yung duration noong workshop na kailangan nilang tapusin para masabi nilang ready na sila para pumasok sa ganitong possible na business endeavor or pwedeng pagkakitaan?
4: Napaka-iksilang po ng oras, kung tutuusin, no? 4 na oras lang po yung training natin dito.
6: Meron na punong-puno po ng maraming kaalaman sa paglikha po ng sarili nilang mga fragrance. At kung paano po sila makakapagsimulang magkaroon ng sarili nilang line of perfumes na pwede nilang gawin sa kanilang pagninegosyo.
1: Doon po sa initial na pagkoconduct ninyo ng ganitong klaseng workshop, kasi parang aware ako na bukod sa TESDA, bukod sa WANA Creatives, meron na kayo dating mga ginagawang ganyang workshop eh. Ano po yung mga initial na naging challenges sa pag-conduct ng ganito?
6: Ang una po, maraming iniisip, maraming nag-iisip na kailangan nila ng malaking puhunan pagdating sa pagsisimula ng negosyo. Pero kapag naka-attend na po sila ng ganitong mga workshop trainings po namin, doon po nila naunawaan na in less than 1,000 pesos, kaya na po pala nilang mag-umpisa ng sarili nilang perfume business. So, andun po yung challenge, no? Maraming nag-iisip na marami ding mga may mga business na po, perfume business. Marami silang pwedeng maging kakompetensya. Like sa online po, no, maraming nag-o-offer ng pabango. Pero sa totoo lang po, napakalaki po ng market pagdating po sa pabango. At doon po sa workshop, hindi lang po yung tungkol sa paggawa ng pabango ang tinuturo, no, ang idinidiscuss. There are also other opportunities. Marami po kasi yung fragrance applications. Sa workshop po, na ibabahagi po namin yung mga ganong klaseng opportunity.
1: Gusto ko naman tanongin si Sir Alex, ngayon po alam naman natin maraming mga negosyo ang apektado noong mga hindi pa rin pagkakasundo ng bansang Amerika at saka ng bansang Iran. Hindi po ba affected ang Fragrance Factory or ang Chemworld for that matter doon sa mga nagiging challenges pagdating sa pagnenegosyo?
5: Well, to be honest po, talaga namang may impact din po sa business ng pabango, ano po. Kasi una-una po, marami po kami mga fragrance oils na ini-import namin primarily from France. And syempre, kapag po mayroong shipping yan, mayroon pong cost yon in terms of the freight. Kaya yung impact po nung fuel na ano na presyo ay nagkakaroon din po ng impact dun sa cost natin ng produkto. However po, we have to consider also, sa experience po kasi namin, we have been in the business since 1985, ano po, and we have gone through a lot of crisis, no? And ang isa pong bagay na nakita namin and proven, dalawang industriya po ang madaling mag-survive sa crisis. Ang dalawa pong ito ay food, dahil kailangan po tayong lahat kumain kahit papano. At pangalawa, yung cosmetics and personal care na kung saan under po ang fragrances.
1: Kailangan isipin beauty po, pa rin.
5: Isipin po ninyo, nasa crisis na kayo, tapos mabaho pa po kayo, eh medyo malaking problem at concern po yun, di po ba? Pero honestly, ganun po. Through all the crisis na dinaanan po namin sa Chemworld since 85, and sinurvive po namin yon dahil katulad po nabanggit kanina na Miss Miles, marami po kasing applications ang pabango. So because of the range ng applications nito, marami po pwedeng gawin para itong challenges na nararamdaman natin ngayon ay kahit papano ay malalampasan. At ganun din, hindi po ganun kalaki talaga yung puhunan. You can always start small. Ito po ang isang negosyo na you can start small. Tapos po, ito pa po yung maganda dito. Ang expiration po nito, if you will follow the protocols and all, at the very least, 3 taon. Wow. Kung okay po, ang shelf life niya will even go beyond the 3 years po.
1: Galing, no? Diba, Brian? Yes.
2: Sir Alexis, no, nakakatuwa kasi ang ganda nung sinabi mo kanina na may dalawang uri lamang na alam mo yung industriya ang madalas makasurvive dito. Yun nga, yung pagkain dahil nga kailangan natin kumain. Totoo yan, yung cosmetics and hygienic kits po natin na kung saan bahagi na rin talaga nating mga Pilipino. Yung ano, sabi pangit man yung, sorry for the lack of term, yung parang pagiging mahalimuyak na tao. Kasi iba talaga yung nadadala ng pabango. Ang gusto kong tanong nito, Sir Alexis, siyempre po ilang beses natin nababanggit na hindi naman kailangan gumastos ng malaking halaga para magsimula ng beses. Ang tanong ko po, kunwari po ako ay isang, kunwari lang po ito ha, kunwari po ako ay isang single dad, kunwari lang naman po. Like for example, magkano yung probably pwede kong simulan dito at paano ako pwede magsimula? Syempre madami naman. O sige, search ka lang sa internet. Ano po ba ang ituturo natin dito na sa pamamagitan po ng One ng Creatives? Ituturo niyo po ba yung basics sa amin o pati yung pinagbibilihan po ng mga ano, ng mga raw materials?
5: Okay, magandang question 'yan, no, Sir Brian. Unang-una po, katulad po ng alam na nung mga naka-attend ng workshops namin, ang fragrance factory po actually ay merong mga raw materials, packaging materials, mga bote for perfumes na available na po sa aming mga stores. Now, during the workshop po, i-introduce po namin sa mga nag-attend ng workshop and seminars kung ano yung mga raw materials na kailangan, ano yung mga boteng gusto nila, and also kung paano ito imimix and blend, no? Ang nabanggit po kanina, yung basic na seminar namin is just 4 hours. So sa loob po ng 4 hours, malalaman na po ninyo. In fact, jokingly, meron po kami mga ibang nag-a-attend ng workshop na sinasabi namin na habang nanonood sila ng K-drama nila, ay magagawa nila yung mga produkto nila. Ganun lang po siya kadali, no? Tapos po, siyempre, depende po yan sa kanilang magiging final product doon pong pag natutunan na nilang gawin. Doon po namin ituturo kung ano yung tamang pricing ng produkto, saan nila ang parang mode of distribution nila, pwede direct selling ba sila, magtatayo ba sila ng maliit na store, depende po yan doon sa puhunan na ready nilang gamitin, ano po, para may launch nila yung kanilang negosyo. Pero sa totoo lang po, yung iba po naming mga nag-attend ng workshop, doon po sa minimum registration nila na binabayad, no, para sa maka-attend sila ng workshop, meron na po silang iuwi ng pabango, ng raw materials at mga bote na pwede na nilang i-test market pag uwi nila. So ang kagandahan po nito, pag uwi nila, may produkto na silang pwedeng ibenta at maramdaman nila, mahirap ba, etc. And so pagbalik po nila sa amin, nakapagbibigay na sila ng feedback at natutulungan pa po namin para mapalaki nila yung negosyo.
2: Ang galing, no? Kumbaga parang hindi lang simpleng skills patungkol sa pabango, even the entrepreneur skill ituturo po dito sa fragrance fair. Miss FMJ, sa ganitong pagkakataon, sakop ba to ng scholarship natin, lalo na nabanggit nga po ng pangulo natin dati doon po sa kanya nakaraan na SONA na mas patitibagin po nila ang technical education skills nga po dito sa Pilipinas. Ibig sabihin ba sa One Creatives kasama rin po ang scholarship?
1: Ay, magandang naitanong mo yan, Brian. Ang sa Wana Creatives ay hindi siya kasama sa scholarship. Wala pa tayong programa ng scholarship na pasok ang mga binibigay natin training or workshop under Wana Creatives. Pero in a way, natutulungan na rin natin or parang scholarship na rin, ano, ang naibibigay nating opportunity sa ating mga kababayan. Kasi nga, ang TESDA na ang nakipag-ugnayan sa Fragrance Factory para maibigay ang ganitong opportunity sa kanila. Kasi kung sa labas yan ay hindi comparatively a lot lower or cheaper yung magiging gastusin or puhunan mo para makadalo sa isang workshop under ng Wana Creatives. So yung aspeto ng paghahanap ng pwedeng makapartner, doon tumulong ang TESDA. At nakita nga natin at naka-partner natin para dito sa fragrance making ang Fragrance Factory.
2: Nilinaw ko lang to, Miss FMJ, kasi nga po, 'di ba? Alam po natin sa mga nakalipas na episode po na tinalakay natin, and para din po sa kaalaman ni Sir Alexis pati ni Miss Mel, na sobrang grateful po tayo sa TESDA, hindi lamang po sa usapin po ng oportunidad, kundi yung pagbibigay nga po ng libreng kaalaman po. Hindi ka lalang natututo, pero nagkakaroon ka pa ba ng dagdag na skills? Nagkakaroon ka pa ng dagdag na Miss FMJ, probably magkano yung tuition fee dito or magkano yung courses po for Kwana Creatives? Ano kaya yung price range, if ever?
1: Nagbabago-bago yan. Siguro, ang pwede sumagot siguro or mabigyan tayo ng idea at least ng range ay ang mga taga fragrance factory.
2: Okay po. Sino po ba ang gustong sumagot? Ma'am Miles?
6: Yeah, yes po. Para makapag-register po yung interested na mag-join sa workshop, they just need to visit our website or yung free Facebook account po ng Chemo Fragrance Factory. Pag-register naman po, ang training fee is only 2,600.
2: Wow.
6: Complete materials and ingredients na po 'yon. Mula po doon sa materials and ingredients na 'yon, makakagawa na sila ng 480 ml na perfume. Just imagine kung gaano kadami po 'yon. Kung bibili niyo po sa labas, magkano rin aabutin noon? At ang kagandahan po noon, yung quality ng mga pabango na magagawa po nila, hindi nalalayo sa quality ng mga original, kumbaga, ng mga pabango mabibili nila sa market. Na ang isang 100 ml siguro umaabot ng 1,000, higit mga 2,000, 3,000, no? Pero yung 480 ml, natuto na sila. And then meron po silang take home. Tama 'yung sabi ni Sir Alexis kanina na may maiuuwi sila na pwede na nilang simulan yung tinatawag nating perfume business.
2: Parang gusto ko na mag-enroll.
1: Oh, tsaka Brian, gusto ko lang patotohanan yung sinabi ni Miss Miles na talagang mahal yung kasi yung nakuha ko sa kanila during the launch, talaga siya, pansinin siya. At akala nila mayaman ako kasi yung naaamoy nila sa akin, mamahaling mga pabango, mamahaling scent. Pero actually, hindi.
2: Alam nyo, Miss FMJ, natutuwa po ako kasi alam nyo, kaagapay, naniniwala ako na sinakop na lahat. Parang nakikita ko darating ang pagkakataon na yung TESDAS naway magkaroon do, Miss FMJ, no, ipanawagan na magkaroon tayo ng isang malaking universidad para sa TESDA na ang pinag-aaralan ay patungkol sa skills, kung paano kumita, paano magkaroon ng oportunidad kung ikaw ay meron lamang maliit na halaga. And tulad ganang sinabi ni Ma'am Miles is 2,600. 2,600.
1: Yes,
2: o, diba? Tingnan nyo kaagapay, sa 2,600 na to, ang ganda nga nung sinabi ni Sir Alexis, hindi ka lang nag-uwi ng isang karunungan, kundi mabango ka pang lalabas. Probably po, diba sabi nyo po ito ay 4 hours lang po for basics. Alam naman natin pag sinabing TESDA, umaabot yan madalas ng 3 months, 2 months. Ibig sabihin po ba, hindi lang po ba basic ang aaralin dito, Ma'am Miles?
6: Actually, lahat po ng kailangan nilang matutunan para makagawa sila ng sarili nilang pabango. Sa loob ng 4 oras po, na-deliver po namin sa kanila yun.
2: Grabe.
6: Sa workshop.
2: Miss FMJ, ang tanong ko naman sa'yo, magkakaroon ba tayo ng certification dito para sa mga kababayan natin magtatapos ng completion?
1: Yes, meron naman. Meron tayong in-issue na certification. Kasi kailangan din yun, syempre. Bukod sa nakapagbibigay yon ng dagdag na parang value sa iyong sarili, no? Pwede mo rin siyang magamit as kung ikaw ay nagbabalak na siguro magtrabaho sa ganyang mga linya ng industriya o sa mga kumpanya na ganyan ang linya. Pwede mo rin siyang magamit as credential na kaya mo at alam mo kung ano yung mga ginagawa pagdating doon sa paggawa o pagbuo ng mga pabango.
2: Kaya grabe no, ang sarap talagang matuto. And syempre po Sir Alexis, siguro kayo yung magandang sumagot ito. Sir Alexis, isa po sa mga nabasa ko dito, sabi nga dito 'di ba, yung mga training kits kasama ng mga fragrance oil, mga essential oils, mga easy blend po dito. And syempre po yung ating pong 50 ml perfume bottles, and syempre po may limitadong slot. Ang tanong po ng mga kababayan po natin ngayon, ilang slot po ba ang bubuksan ninyo at kailan magbubukas, dahil po nagtatanong na po sila?
5: Well, honestly po, kung gagawin po natin sa Juana Creatives Hub ng TESDA, no? Because we're more focused dun sa partnership namin sa TESDA. So far po, yung space I can see ay makaka-accommodate po ng 10 even to 15 persons at a time.
2: Oh, limitado
5: Kasi
2: talaga.
5: po, kami naman po kasi, since we know naman po kung ilang tao po yung nag-register beforehand, ay nakakapag-adjust naman po kami ng mga taong papadala namin doon sa actual na training. At the same time, makapagdadala din po kami ng tamang number of tinatawag naming starter kits. Ito po yung kanilang gagamitin para matutong magtimpla, and then ito po yung iuwi nila na pwede na po nilang simulang ibenta para sa kanilang negosyo.
2: Oh, so limitado. Miss FMJ, bukas pa ba ang registration o tapos na?
1: Nung Friday ay merong isang, sorry, not Friday. Ano nga ba yun?
2: Itong Thursday.
1: Thursday of last week. This week, merong isang batch, alam ko na ipinag-aanyaya sila doon sa Wanna Creatives. Depende naman nga kasi yun sa magiging response, kung gaano kadalas or kung kailan yung susunod na schedule. Kasi iniisip din natin syempre yung mga kailangang ihanda, like yung utilities, yung kung paano. Gusto natin i-maximize yun para pagka nakabuo tayo ng ideal na number ng mga mag-a-attend, at saka natin i-schedule. Kaya meron siyang pre-registration bago yung date kung kailan isasagawa yung workshop or yung training.
2: Ma'am Malis, maglalabas ba kayo ng mga registration links po natin sa Facebook page po ba ng Fragrance Factory?
6: Yes po, meron po tayong link, no, sa website ng Fragrance Factory. That's www.fragrancefactory.ph. Meron din po tayo sa Facebook page ng Fragrance Factory. I know sinishare din po ng TESDA sa kanilang FB page and Wanna Creatives yung atin pong link. By the way, ang schedule po ng fragrance workshop is every week po yun. Alternating po midweek, that is Wednesday, midday, that is midweek, that is Wednesday, and weekend ng Sabado naman po. So, yung last workshop was done this Wednesday. So next week po, Sabado po yung kasunod. Then after po niyan, Wednesday naman po. Para yung may mga pagkakataon na maka-attend during midweek, makasama po namin. And then yung iba naman po, kung available sila ng weekend, Sabado naman po makakasama namin sila.
1: So lumalabas, Brian, na once a week yung workshop, and alternately Wednesday at saka Saturday. So kung itong nakalipas ay Wednesday, sa susunod na linggo ay Saturday naman, tapos Wednesday naman sa susunod na
2: linggo. Miss FMJ, basahin ko lang to, no. Kaagapay kung ikaw ay kasalukuyang ngayon naghahawak ng cellphone mo at nakikinig dito sa Ahensya de Consensya, ito po ang official po ng announcement po. Nandito po ngayon ako sa Facebook page po ng Fragrance Factory by Chemworld. Nakalagay po dito na may magaganap po sila na ano po, na workshop sa May 30, 2026 and June 3, 2026 mula alauna hanggang alas 5 ng hapon, na magaganap po sa Wanna Creatives Hubs ng TESDA Complex, Taguig City. Kaagapay, ito lang naman yung inclusion ng kanilang training kits. Una, itong fragrance oil, ilang-ilang essential oil, 2 essential oils choice of the trainee, easy blend with alcohol, easy blend alcohol-free, ano po ba tawag ito, is a sublisser O sublizer, 4 pieces po ng 50 ml bottles and mga material. Sabi po dito, meron po sila dito kasalukuyang kaagapay na isang QR code na makakapagpa-reserve po tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta ka lang ulit kaagapay sa Fragrance Factory at by Chem World. Grabe po, no? I mean, hindi ka lang talaga. Ibig sabihin, like for example, Sir Alexis, naubos po yung kailangan ko na pabango, naubos yung kailangan ko na mga materials. Probably, pwede ba akong dumirekta na sa mismong fragrance factory at sabihin ko, I wanna creatives po ako, magdadagdag po akong item. Ibig sabihin ba, may discount ba pag galing wanna creatives?
5: Dahil doon sa unang question mo, yes, they can buy, no, pwede na silang bumili ng mga raw materials nila or packaging materials nila na gusto of their choice, no, this time kasi mas wide na yung range namin. Hindi nyo po natatanong, we have over 300 kinds of fragrances available sa aming mga stores. At dumadagdag pa po yan kasi we are in very close communications po sa aming mga partners and principals ng mga fragrance houses na mostly based in France, no? Tapos po, with regards to the discount, alam nyo po, meron din po kami tinatawag na parang membership, no? Lalong-lalo na dun sa mga unti-unting lumalaki yan, depende po kasi sa kanilang purchase, meron pong equivalent discount yan. So the bigger your business becomes, the bigger even your discounts. Kaya napakaganda pong parang attraction sa mga talagang, alam nyo po kasi ang negosyo, di ba, nasa puso yan eh. Dapat may passion ka sa talaga to engage. And we can say marami po kami naging nag-attend ng mga workshops namin na talagang lumaki naman talaga sila in terms of the scale ng kanilang businesses. Opo.
2: Nako. Unlimited talaga ng oras ko, Miss FMJ. Pero promise po, pa-part 2 po tayo, Sir Alexis and Ma'am Miles. At dadahan-dahanin po natin yan. At,
5: yes, po, yes.
2: At sa mga darating na araw, asahan nyo po, bibisitahin ko po kayo dyan sa inyong tindahan. And Sir Alexis, bago tayo magtapos, ano ang hamon mo sa mga kaagapay natin na gustong mag-upscaling regarding dito sa perfume making?
5: Siguro po, una, invitation po sa inyo, no? Na mag-attend ng isang workshop. At doon po, as soon as nakapag-attend kayo, lahat po ng mga agam-agam ninyo, even your fears and doubts, mabibigyan po ng kaliwanagan para magkaroon kayo ng mas panibagong direksyon doon sa gusto ninyong desisyon. Hindi po namin sinasabi sa inyo na madali, pero ang maganda po dito is as soon as nabinigay niyo po ang puso ninyo at isip ninyo sa negosyong ito, sigurado po na magiging maganda ang kita ninyo. Yun po ang aming pwedeng ipangako sa inyo.
2: And syempre, Ma'am Miles, ano ang masasabi mo sa mga kaagapay natin na bakit kailangan mag-upscaling din tayo?
6: Marami pong mga kapwa Pilipino natin naghahangad na meron silang additional source of income. Usually, ang nagiging challenge nga yung puhunan po nila. Dito, hindi nila kailangan magsimula sa malaking puhunan. With small capital lang, less than 1,000, they can start na po. At hindi po mahirap siyang ibenta kahit marami pong ang katunayan, marami po nagbebenta. Pero pagdating po sa quality, dun po nangingibabaw kapag ang pabango nila gawa galing sa fragrance factory. Yeah. Dahil de kalidad po, 100% ang magagaranti po namin na napakagandang quality ng fragrance oil. Kaya mangingibabaw, panigurado yung kanilang mga pabango kapag inoffer nila sa market. At hindi po silang mahihirapan sa paggawa. Alam niyo, pinakabatang naturuan ko dito, grade 6 student.
2: Wow.
6: Pero kasama naman yung mother niya. Siya mismo yung nagtimplar during the workshop na ginawa namin. Kaya kung kayang gawin po nung bata na grade 6 student, dahil at a very young age, gusto na niyang magkaroon ng sarili niyang negosyo. Kung kaya po ng grade 6 student, malamang yung mga mommy dyan, yung mga office employees, ng mga namamasukan, kayang-kaya nyo rin pong gawin simulan tong klase ng negosyo.
2: And syempre, Miss FMJ, hikayatin po natin ang ating mga kaagapay na suportahan ang WANA Creatives.
1: Gaya po ng lagi nating binabanggit, sa test din naman kasi nais natin, alinsunod din po sa kautusan ng ating Pangulong Marcos na mabigyan ng pantay na pagkakataon or opportunities ang ating mga kababayan at ang gusto ngang makita ng ating Pangulo bago siya bumaba sa pwesto, eh bawat pamilya merong either nakapag-graduate nga daw sa kolehiyo or sa TESDA. Kasi nga, alam din ng ating Pangulo na sa TESDA yung pinaka shortest ano yan eh, runway to ano, to a better economic status ng inyong pamilya. So ang kulang, ang bawal lang po sa TESDA ay yung tamad talaga.
2: Mm-mm.
1: Kasi basta meron kang pagnanais na maiangat yung iyong kalagayang pinansyal, eh bibigyan po namin kayo ng pagkakataon at tutulungan namin kayo na ma-achieve yan, yung goal nyong yan. So sa TESDA, hindi lang po kayo natututo ng panibagong skill na pwede nyong pagkakitaan. Sabi nga ni Sir Alexis, hindi pa ano, mabango pa kayo at mas maganda ang magiging pananaw niyo sa mundo, syempre pagka mabango ang naaamoy ninyo, nakakahikayat yan ang mas magandang mga output din sa ating mga ginagawa. At kung talagang yan po ang interest ninyo, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin. Bisitahin lamang po ang website ng TESDA, www.tesda.gov.ph. Doon niyo po makikita rin yung mga iba pang impormasyon kung paano makakapag-avail ng ganitong opportunity sa ating pong pakikipag-partner sa Fragrance Factory para sa ating WANA Creatives.
2: Mm-hmm. Kaya naman ako'y lubos pong nagpapasalamat sa inyo, Miss FMJ, Sir Alexis, and Ma'am Miles. Naniniwala po ako na ito pong naging talakayan natin sa maikling pagkakataon ay naka-inspire tayo ng mga kaagapay natin na nais maging isang negosyante. Muli po, maraming salamat po, Miss FMJ, Sir Alexis, and Ma'am Miles.
5: Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaagapay.
6: Thank you rin po.
2: Mm-hmm. Kaagapay, no? Grabe, nakaka-inspire yung kwentuhan po natin together with TESDA. At syempre po, kasabay po natin dyan ang Fragrance Factory by Chemworld. Ang tanong ko sa'yo, handa ka na bang matuto ulit? Handa mo na bang bigyan ng pagkakataon ng sarili mong umasenso at magkaroon ng dagdag opportunities? Kaagapay, kung ito yun, aba, simulan na ang magandang pagkakataon para magkaroon ng isang negosyo. Muli, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang nakasama natin sa broadcast mula po dyan sa ating production side, sa ating RTV team, at ang umalalay sa ating kay Shira Mae Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS-FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
7: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
8: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
9: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
10: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vidmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer, ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
0: Ito ang 702 DZAM.
11: 702 DZAM.
0: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
13: Doctors Online.
12: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
13: Doctors Online.
12: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
13: Doctors Online.
12: Kumonsulta na.
14: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome to Doctors Online kung saan natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Of course, ako po inyong makakasama ngayong hapong ito, Psychologist Tofi De Jesus. At pag-uusapan na naman natin ang mga mental health issues na maaaring nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. Naku, maraming salamat mga kaagapay. Ano? At nandito na naman tayo muli sa ating programang Doctors Online. Ngayong hapong ito mga kaagapay, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba yung anak mo, pag kunyari dinala mo sa airport, dinala mo sa bakasyon, dinala mo sa beach, o kaya dinala mo sa mountain, eh parang hindi niya kagad makontrol ang sarili niya. O kaya naman, yung tipong young bata, eh dinala mo sa toy store, hindi niya mapigilang umiyak pag hindi mo napagbigyan. O kaya naman, pag kunyaring nasa fast food kayo, eh tipong pag yung in-order niya, sasabihin ng attendant, sorry po, out of stock po ngayon yan. Bakit nga ba hirap na hirap siyang kontrolin sa kanyang sarili? Kaya ngayong hapon mga kaagapay, pag-uusapan po natin ang tinatawag na emotional dysregulation. And more importantly, bilang mga magulang, how can you develop emotional regulation for your children? Ayan, so isa na naman pong matinding topic ang ating kakarapin ngayong hapong ito mga kaagapay, ano? Pero tandaan nyo, kung kayo ay may mga katanungan na bakit sa paksa natin ngayong hapong ito, aba, i-type nyo na yan sa ating chat box, whether sa ating Facebook Live o kaya naman sa ating YouTube channel na 702DZS FEBC Radio TV. And syempre, isang mapagpalang hapon din sa mga nakikinig sa radio sa 702DZS at sa pamamagitan syempre ating internet streaming. Ayan, ating internet followers. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Nasaan man kayong bahagi ng mundo, nandito ang DZS para magbigay ng impormasyon at tulong na para sa inyo ating mga kaagapay. At syempre naman, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Sambuang. Ayan. So pagtingin mo nga naman ng mga kaagapay, bakit nga ba nangyayari sa mga bata ang gantong uri ng sitwasyon? At paano ba natin sila pwedeng matulungan? Kaya tara na! Punta tayo sa ating health forum at ang ating paksa ngayon, ulit natin, Developing Emotional Regulation Among Children.
15: Doctors Online, ang health center ng bayan.
16: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
15: Today's Doctor Online.
14: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito lang syempre yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Syempre po, dito yan sa ating programa. Ako po ang inyong kagapi sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. At pag-uusapan natin ngayon ang Developing Emotional Regulation Among Children. Alam niyo po mga kaagapay, una sa lahat, meron po talagang kondisyon na tinatawag na emotional dysregulation. Okay? Ito yung mga pagkakataon na yung anak mo ay maaaring sumpungin. Ibig sabihin, madali silang magbigay ng negative emotion. Okay? Madali silang magbigay ng mga negative responses sa mga sitwasyon na pinagdaraanan nila. Now, ang tanong, normal ba ito? Dapat bang sabihin natin na kumbaga eh, pabayaan lang ang gantong uri ng mga bagay na nangyayari sa ating mga anak? Well, the point is, it is not. Okay? Ano ba ang mga kalakip na signs and symptoms dito? Halimbawa, ang anak mo mabilis mairita. Halimbawa, sinabi niya, Daddy, gusto ko sana ng ice cream. Ube flavor. Sabi mo, anak, pasensya na. Sabi nung attendant, out of stock daw yung ube ngayon kasi hindi in season. Mangga ba gusto mo? Sasagot sa'yo, no! I want ube! Ube nga ang sinabi ko eh. O diba? Ang bilis nagbago ng emotion. Bigla kagad na galit. At yung galit na ibinibigay ay in excess sa kung ano yung sitwasyon na pinagdaraanan niya. O kaya, ang hirap makakuha ng maayos na mood. Maya-maya masaya, maya-maya biglang hindi na masaya yung anak mo. Kumbaga parang kanina lang naglalaro kayo, tapos ngayon biglang naging bugnutin. Umaabot sa punto na tipong yung bata, maaaring ayaw na makipag-usap. Ayan, pasok yan sa emotional dysregulation. O kaya naman, meron kang pinagagawa. Parang hirap na hirap yung bata simulan yung ginagawa. Okay? Yung tipong sabi mo, oh please, tapusin mo na yung gatas mo. O kaya ligpitin mo na yung sa mga gamit sa kwarto mo. Okay? Yung bata, hirap na hirap masimulan yung mga gantong bagay. Okay? Minsan naman, pakiramdam nila, parang tipong hindi sila makarelate sa mga bagay, mga bata sa paligid nila. Parang okay, kaya maglaro ng ibang mga bata, pero siya, tahimik lang siya. Hindi niya kayang makihalubilo. Okay? O kaya naman, madaling mag-frustrate. Yung tipong sinubukan gawin ng isang bagay, pero hindi niya magawang matapos ito at dahil doon, frustrated siya. Minsan yan yung tipong binabato na lang yung lapis, ayoko na, ang hirap ng math. Ganyan. Getting frustrated yan. O kaya naman, madaling ma-shutdown pag overwhelmed na. Ang dami kong aaralin, sabay-sabay yung quiz. O, ayan. Okay? Now, basic symptoms pa lang yun, mga kaagapay. Minsan, umaabot sa punto na merong mga severe emotional dysregulation. Anong examples nito? Halimbawa, ikaw ay nakikipagsapakan. Ayan, you have aggressive and violent behavior. O kaya naman, you don't have the capacity to maintain effective social connections. Yung tipong kaya mo magsimula to have a friend, pero after that, eh tipong nawawala yung friend mo. Nawawala yung relasyon mo doon sa taong yan. And then another one is that your verbal outbursts become frequent. Madali kang naninigaw, bigla kang naiiyak, o tipong talagang nanggigigil ka sa nangyayari sa iyo. Now, yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, syempre, you might ask, ano nangyayari, Sir Tovey? Bakit nagkakaganon? Diba? Bakit nangyayari yon sa aking anak? O, ito ngayon ang mga possible causes. Una, baka ang anak mo ay kasama o kasapi ng tinatawag na neurodivergent population. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi natin neurodivergent, ang paraan ng pagdidevelop ng kanyang kaisipan ay kakaiba sa karamihan. Okay? Kaya nga yung word na yun ay divergent. Ibig sabihin, umiba. Okay? So, may mga bata talaga na tipong habang lumalaki sila, iba ang kanilang pinagdaanan sa development ng kanilang brain. May mga pagkakataon na yung self-control na dapat nararanasan nila, hindi nila nararanasan ng maayos. Okay? May mga pagkakataon na tipong yung intelligence na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. Yung kakayahan nila for social interaction na dapat na-develop nila, hindi nila na-develop. So example ng mga neurodivergent conditions na to, eh baka may ADHD halimbawa o kaya naman ay merong autism, o kaya hindi kaya naman intellectual disabilities. So kapag ang bata suspected na neurodivergent case, malaki ang factor dyan na mapapansin mo kagad na ang bata ay mayroong emotional dysregulation. Now, you might say, eh sir, paano yun pag kunyaring yung anak ko nagmamaktol lang o kaya papansin lang? Ibig ba sabihin nun, eh mayroong kagad siyang neurodivergence? Hindi. Bakit? Marami pang ibang factor. Halimbawa, pasok din dyan ang psychological trauma. Ayan. So, kunyari, yung anak mo, nakikita niya kayong nag-aaway mag-asawa. Narinig niya ang sigawan ninyo sa araw-araw. Pasok yan. Pwedeng magkaroon ng emotional dysregulation ng anak ninyo bilang resulta ng napapansin o nakikita niyang mga pinagdaraanan niyo bilang mag-asawa. Ayan. Pwede rin naman na ang nangyayari dito is that yung anak

0: transport ka. Hinahabol nyo na ang flight mo. Dala-dala mo lahat ng bag. Lahat nasa cart. Pinutulak mo yung push cart. Tapos biglang yung anak mo sabihin niya, I don't want to go. I just want to stay here. Biglang gumanon yung anak mo. Siyempre ikaw bilang magulang, nandun na yung punto na naghahabol nga tayo eh. Di ba? May ganun, yung mga stress na yung magulang. O kaya for example, may handa ang pupuntahan yung bata. Let's say, ginawang flower girl o kaya ring bearer sa kasal. May specified color ng damit. Habang nagsusukat kayo sa mall, sabi ng anak mo, I don't like that color. I want this one. I want it with this character. O, patay tayo dyan. Okay? So, ang nangyayari sa'yo, bilang parent, nai-stress ka. At ang punto ngayon is this, hindi mo nakikita yung suffering ng anak mo. Ang nakikita mo is the fact na hindi mo matapos yung task kasi pasaway yung anak mo. Yun ang nakikita mo ngayon. Kaya ano ang pumapasok sa isip ng magulang? Ang pumapasok sa isip ng magulang is this, contesto ngayon. Sino ang masusunod sa atin? Ako ba o yung bata? Once mga mommies and daddies na yan na ang pinasok ng isip ninyo, wala na. Wala na tayong mapag-uusapang maayos dyan. Kasi ang mangyayari is that you just inflict more harm to your child. Pag ganyan ang line of thinking na meron ka. Kasi ang gagawin mo dyan, eh sisiguraduhin mo na ikaw bilang magulang ang masusunod. Nandyan na yung tipong una, dadaanin mo sa tingin ng bata. Titigil ka, ganyan. Minsan, magsasalita ka ng diretso. Can you please stop? Can you stop doing that? Yun na. O kaya tipong, mamaya ka sa akin, ha? Mamaya ka sa akin, bata ka. Kapag ka ganun na ang nangyari, automatic, yung tao ngayon, hindi na effective ang approach niya. So ang tanong, paano natin i-approach ito ng tama? Tatalakayin natin mamaya yan pagkatapos ng short break. Makinig mo tayo sa ating health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang learning disability ay hindi nangangahulugan na mababa ang talino o walang potensyal ang isang tao. Isa itong kondisyon na nangangailangan ng tamang suporta, pasensya at maayos na kapaligiran upang mapadali ang pagkatuto. Para sa mga magulang, guro at tagapangalaga, mahalaga ang maagang pagkilala sa kondisyon upang agad na matugunan ang pangangailangan ng bata. Maganda rin na ipasok sila sa special education programs kung kinakailangan. Siguraduhin na may malusog na lifestyle ng bata, sapat na tulog, balansing pagkain at regular na ehersisyo. Dahil ito ay may direktang epekto sa mental at cognitive function. Iwasan ng stress at sobrang pressure. Mas epektibo ang positive na reinforcement kaysa sa parusa. Ang pakikipag-ugnayan sa isang developmental pediatrician, psychologist o occupational therapist ay malaking tulong sa pagsasagawa o paggawa ng personalized na intervention plan. Tandaan, ang suporta ng pamilya at komunidad ay susi sa tagumpay ng mga batang may learning disability. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng mayoclinic.org at National Institute of Child Health and Human Development at ng inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Ayan, ano, kanina pinag-uusapan natin, paano nga ba ang tinatawag na emotional dysregulation sa mga bata? And more importantly, bilang magulang, ano ngayon ang pwede mong magawa tungkol dito? Ito na ngayon mga kagapay. So just imagine, ano, meron kang goal bilang magulang, and then yung anak mo, biglang hindi siya sumusunod sa'yo, biglang

0: tumigil, biglang nakipag-argumento, anong gagawin mo? Una, kapag napapansin nyo to, ang una mong pansinin is that yung anak mo ba ay nasa environment na kinasanayan niya. Okay, bakit po? Malaki lagi ang tsansa na ang bata ay nagkakaroon ng emotional dysregulation dahil nasa lugar siya na hindi pamilyar sa kanya. Nasa mall siya na tipong hindi niya playground. Nasa eskwela siya na hindi niya comfort zone. Nasa airport siya na hindi naman niya araw-araw pinupuntahan. So the mere fact na foreign sa bata, yung ganung uri ng environment, factor agad iyon. Pangalawa, nasunod ba ang usual routine ng bata? Umabot ba sa punto na may mga kailangang gawin na let's say for example, skip? O kaya may mga bagay ba na tipong hindi magagawa ng tama o sa hindi sa tamang sequence dahil iba yung araw na yun? Halimbawa, kung ikaw ay nagbabakasyon, dadali mo sa beach yung bata, syempre, gigising kayo ng maaga bago kayo mag-drive pa La Union, halimbawa. Oh. So, ang mangyayari, yung bata ngayon, gigising siya ng sobrang aga, ilalagay mo siya sa car seat sa sasakyan, and then magbabiyahe siya. Eh, hindi siya sanay gumising ng ganung aaga. At the same time, hindi siya comfortable na magda-drive-thru lang kayo rather than yung kumakain siya sa table. You need to understand, mga mommies and daddies, that your children are not yet as flexible as you. Di ba tayo kasi mga adults, di ba? Halimbawa, malilate ka sa office, anong gagawin mo? Kape na lang! Huwag na mag-breakfast! Kape-kape, okay na yan! Pero sa bata, hindi ganun. May mga bata na kumbaga para sa kanila, nag-twist yung totoo. Parang hindi ito eh. Alam ko, ang sequence ko dapat milk muna, then bread muna. Hindi yung tipong biglang dinala lang ako sa drive-thru ng magulang ko. Kaya pagkakaiba yung sitwasyon na kinalalagyan nila, all the more na hindi nila ma-regulate yung emotion na meron sila. So how do you approach this? Reorientation, mga mommies and daddies. Anong ibig sabihin nun? Ilalagay nyo yung bata doon sa sitwasyon para mas maging komportable siya. I-re-remind mo siya, remember, I told you, di ba, we are going to the beach today, we are seeing your cousins there, we are then visiting your cousins there para makakapaglaro rin kayo. Pag ni-reorient mo ngayon yung bata, parang binabalik mo siya sa lupa, you're grounding the child para ma-realize niya kung ano yung appropriate na behavior na gagawin niya. Nasa toy store kayo, hindi mo binilhan, umiyak. You tell your child, remember, bago tayo umalis, di ba anong sinabi ni daddy sa'yo? We can look at toys, but we don't need to buy because you already have too much. You have already too many toys that you have. You don't need that for yourself anymore. Okay? So sa ganung aspeto, lagi mong sasabihin ngayon, i-re-reorient mo ang bata. Kumbaga, i-re-reintroduce mo sa kanya yung sitwasyon. Okay? Ang mahirap kasi minsan, pag naunahan ka na ng frustration mo, na parang tipong utang na loob, imbis na tapos na ako, aasikasuhin ko pa tong batang to, wala. Hindi magiging effective yan. Ang mangyayari dyan, magtatakutan na kayo magnanay o magtatay. Yan ay tipong ano, talaga bang chinelas lang ang papatol sa'yo dapat, anak? Ganun na. O kaya babanatan mo na ano, ha, kailangan ba kitang itago muna dito? Ilalak na lang kita sa kwarto? Yung mga bagay, ang mahirap pa naman sa mga Pilipinong magulang, may ganito. Ano, umiiyak ka? Bibigyan kita ng rason para umiyak. Kapag dinagdagan mo yan ng ganon, then all the more na magiging problema yan. Okay? Sa ganong pagkakataon, it is very important for you na tipong i-reorient, i-resecure mo ang anak mo bago umabot sa punto na tipong siya mismo hindi niya na makontrol ang sarili niya. Okay? Kasi sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, it is very important na ikaw ang tinitingnan ng iyong mga anak. Children, don't follow what we say. but they follow what we do. Pag nagsimula na nilang makita na pati ikaw, nabubwisit ka na rin, then pati sila, madidisregulate lalo. Dahil all the more na tipong talagang magiging paniki rin sila. So for example, nakita nila na pinandidilata na sila ng tatay nila, all the more na yung takot mangyayari dun sa mga bata. But on the other hand, if you approach your children in a calm manner, you then need to tell your child, it's gonna be okay. The first thing that you tell them is that, look, we'll just need to get through this for now. It's gonna be okay. Ganun lang muna. Kasi pag kunyari, ang bata, sinigawan mo kagad dyan, nilebelan mo kagad dyan na tipong ano, then, mahihirapan ka lalong mag-regulate dyan. Kasi again, they will see that you are not even calm down on your own. So pag ganun ang nangyari, then, mahihirapan yan. So sa ganyang pagkakataon, it is very important na ikaw muna titingnan mo yung iyong demeanor bilang magulang. And then, sa bahay, importante na pwede kang mag-set ng healthy boundaries. Ang bata kasi, wala pa siya ng capacity to stop what they like to do. So pag kunyari binigyan mo sila, talaga ang gagawin lang ng bata dyan, e-enjoyin lang yan ang e-enjoyin lang. Okay? So ang mangyayari, ang bata ngayon, malalagay siya sa sitwasyon na sasabihin niya na, eh gusto ko pa eh, I'm enjoying pa eh. So what do? Bago pa lang magsimula, may boundaries na. Kasi minsan ugali natin, sabihin ng bata, oh, I want to watch TV. Bubuksan mo lang yung TV. I want to color. Bibigyan mo lang siya ng color. Okay? Ng crayons. Pag ganun ang ginawa mo, hindi pa kaya ng bata yan. Na tipong ang mangyayari, pag sinabi mo stop, titigil lang yan ng ganun, right there and then. Hindi pa. So ang mangyayari dito, yung bata, patuloy lang niyang gugustuhin yung nangyayari. Imagine, di ba, yung bola. Ang bola, pag pinarolyo mo yan, rorolyo na rorolyo yan hanggang merong titigil sa kanya. So, anong style? Before you let your child start the activity, you now tell the child, look, if you're gonna watch TV, let's set a boundary. How does 1 hour sound for you? Pwede ka ba makipag-negotiate? Pwede. At least dyan, tinuturuan mo ang bata na bago siya makapag-desisyon, pwede rin siyang magsabi ng parte niya. Pwede rin siyang magsabi ng bagay na pinagdaraanan niya. Hindi yung tipong ikaw lang. So that way, nabibigyan mo yung bata ng chance na, ah okay, pwede pala tong ganito kay daddy. Pwede pala kay mami ng ganito. So you don't tell the person, anak, you want to watch TV? Okay lang bang isang oras lang muna tayo? Kasi tandaan mo, may lakad tayo mamaya. You need to get ready also. Okay lang bang maligo ka muna bago natin manood ng TV? Oh. Minsan kasi ang pinakamahirap yung mga magulang, if we use our entertainment materials like your laptops, your gadgets, your TVs, if you use it now as a pacifier for your children, talagang walang magiging control yan. Kasi ang nangyari, you have created a situation, okay, kung saan yung bata, pakiramdam niya ngayon, nagawa ko naman eh. Yun na lang yun, okay na ako dun. Masaya na ako dun. So kapag ganun po ang nangyari, yung anak ninyo, masasanay po siya na, yun lang naman ang kailangan kong gawin eh. Okay na ako dun. Mahirapan po tayo dyan. Talagang ang mangyayari po dyan lagi is that yung bata, that person will always feel na parang, ito na yung safe sa akin eh, ito na yung okay sa akin eh. Hindi na dapat ako magbago. Okay? So, when it comes to that, mga mommies, mga daddies, napaka-importante na you are setting the boundaries also. Now, lalo na sa pagdidisiplina, kunyari sa tulog, pwede ka magbigay ng mga warning dyan. So, kunyari, 30 minutes before bedtime, o 1 hour before bedtime. Hindi yung tipong bibiglain mo lang yung bata, na tipong, tulog ka na, alas 9 na. Huwag ganun. Okay? Napaka-importante po na tipong yung bata ay nandun muna sa aspetong siya mismo, okay, natututunan niya na, ay, meron palang warning. Ay, meron palang tipong mga kailangan kong maintindihan dyan. Oh. By doing so, you're telling the child, it's gonna be okay. Pwede natin gawin to ng maayos. Alright? So sa ganung pagkakataon, you can then tell the child, you know what? Pwede natin pagtulungan to. Emotional dysregulation does not have to be debilitating, mga mommies and daddies. Hindi ito dapat maging source ng problema ninyo. In fact, isa itong oportunidad kung saan pwede kayong magtulong mag-ina or mag-ama tungkol dito. Okay? Now, let's say for example naman, malikot ang bata. Katulad nun, let's say, hindi niya talaga mapigilan kumilos. Pwede kayong mag-negotiate. Okay, anak, pwede bang dito ka lang sa areyang ito? O kaya, anak, let's try to have a game. Let's just use one hand, for example. That way, medyo lalagyan mo ng challenge yung bata. Yung challenge na yun ang tutulong para kahit papano, medyo ma-restrict yung movement na ginagawa niya. By doing so, nababawasan mo yung intensity. Usually kasi sa emotional dysregulation, ang nangyayari, masyado nang na-overwhelm yung magulang dahil yung intensity na nilalabas ng bata, matindi din. Kaya ang nangyayari ngayon, pag na-overwhelm na yung magulang, wala na. Okay? So sa ganung pagkakataon, okay, we need to then help the child properly. Okay? Sige. Now, punta naman tayo sa ating mga questions. Meron ba tayong mga questions galing sa ating mga listeners? Ayan, meron tayong mga questions. Okay. Ito po. Gusto ko pong papasukin ang anak ko pero di ko po alam sa regular class or mag-sped siya. Tapos po doon sa assessment paper niya galing DepEd nakalagay no school. Paano yun? Di siya tatanggapin kasi yung nakasulat eh. Last year pa po yung assessment niya. Di pa po ako nakapagpa-assess uli. First time ma'am po ako. Ako ask ko lang how to define ang delay ng bata. Yung anak ko turning 3 this month. Madaldal, conversational, both English and Filipino. Nagka-count, complete memorize ng alphabet, magaling mag-sing, dance, naglalaro mag-isa sa dollhouse, nakakasunod sa instructions, may eye contact, pero po, confused parent ako. Masasabi ko po ba na may symptoms ng ADHD o baka high functioning siya or what kasi minsan ang hyper niya tapos nag-iiba-iba siya ng language. Malaking tulong po ba ang speech therapy paging conversant ang isang 3 years old? Okay, mami, ganito muna ha, thank you for that info. Number one, I think you need to take a better reassessment muna. Maaaring huwag na muna siguro kayo bumalik kung saan po kayo nag-test noon. Humanap po kayo ng ibang developmental pediatrician na makakapag-assess po ng inyong anak. Mahirap po kasi minsan na sabihin kagad natin ang diagnosis lalo na kung hindi naman natin naoobserbahan ang pasyente. Base po sa mga nakukwento ninyo, maayos naman pong nagagawa ng bata ang kanyang ginagawa. Pero maaaring ang nangyayari po, wala lang siyang control once na nagawa niya na. So ang mas importante po dito is makita muna ng isang developmental pediatrician ang inyong anak at makita ano ba ang pinagdaraanan ng bata. Iba rin po kasi yung makausap po yung bata ng maayos ng isang professional. Okay? Now, ang akin lang po, hindi po pwedeng sabihin na ang bata ay hindi po lang mag-aaral. Kasi in all fairness, may mga programa rin po both in public and private schools na nagkikater sa the neurodivergent population. So it's very important na magawa po natin ito. Okay? So, ang akin lang po, parang hindi naman po yata ano. Okay? Hindi naman po yata professional na maituturing. Okay? Na sabihin na wala na lang yung bata na aral na gagawin. Hindi naman po okay yung ganun. Okay? So, ang una ko po masabi dyan, let's try to find a neurodevelopmental pediatrician na pwede po ninyong mapuntahan at mapa-assess po ang inyong anak. Okay, next question tayo. Isa po akong mom na may batang may autism and honestly, hirap po po ako sa behavior and gadget dependency ng aking anak. Pareho na po kami nauubos emotionally to the point na nabubugbog niya ako pag sinusumpong siya because of gadget. Nor lang ba sa baby na 2 years old na di gaano nagsasalita? Ah, okay. Iba na pala yun. Sige, punta tayo muna kay mami na nabubugbog. Mami, hindi normal na nabubugbog ka ng anak mo. Hindi tama yun. At the same time, ang nangyayari, nasanay kasi na yung gadget lang ang bagay na ginagawa ng inyong anak. Okay? So sa ganung pagkakataon po, you need to diversify the behaviors by diversifying the environments na pwedeng ibigay ng inyong na pwedeng yung ibigay sa inyong anak. Importante po na meron pong diverse activities na pwede niyang puntahan. Ang nangyayari po kasi parang naging mundo na punong anak ninyo yung gadget, so we need to change that. Alright, naku, marami pang question dito pero mukhang kukulangin tayo sa ating oras ngayong hapon. Magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagtanggi kay Jesus. Ang wika sa Marcos 6:4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Ang rejection ng isa sa pinakamasakit na karanasang maaaring pagdaanan ng sinuman. Naranasan rin ito ni Jesus sa kabila ng tapat na paglilingkod. Siya'y pinintasan at minaliit dahil sa kanyang background. Siya'y simpleng karpintero lamang. Hindi siya galing sa mayamang pamilya o kilalang kilala. Ang mayayaman sa kakayahan at pananalapi ay nararapat makisangkot sa mga gawain ng iglesia. Ngunit hindi naman dapat mapuwera ang mahihirap at walang mataas na pinag-aralan. The church is an inclusive institution. Wala ritong mataas at mababa. Lahat dito'y pantay-pantay. Sa iglesia'y walang patalbugan. The name of the game is service and humility. Ano ang naging tugon ni Jesus sa ginawa sa kanya? Inunawa niya kung saan nagmumula ang gayong espiritu ng panghusga ng mga nasa sinagoga. Kinilala niyang ito'y bahagi ng isang malaganap na kultura. Walang propeta ang kinikilala sa sariling bayan. Inangkin ni Jesus na siya'y isang propeta. That was a high claim. Ngunit inamin din niyang wala siyang maraming tagasunod sa lugar na iyon. And that was a showcase of humility. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa paalala sa amin tungkol sa tunay na serbisyo at paglilingkod. Hindi man namin fully maalala o matandaan, alam namin in some ways, meron din po kaming instances ng pagtanggi sa iyo. Sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang mga makamundong bagay, temporary fun at pleasure, kapalit ng seryosong pagsunod at paglilingkod, Lord. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng maayos na commitment to say yes to you even in the hard times. Ganyan din ang tingnan ng leadership bilang isang privilege, isang humbling privilege, at hindi isang paraan para tingnan na mababa ang iba. Tunay ka pong mabuting halimbawa ng pangunguna at paglilingkod. Dalangin namin na bigyan mo kami ng lakas to walk in your way through your example and with the help of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.
4: Glossario Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glossario Medico.
3: Developmental Behavioral Pediatrician. Sila ay mga specialized doctor na nag-e-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Okay, thank you for that. And I think meron pa naman tayong oras, no? So balikan natin yung ibang mga tanong pa kasi kawawa naman yung ating mga listeners. Meron tayo dito, normal lang ba sa isang baby na 2 years old na di gaano nagsasalita, pero pag tinatawag siya, lapit at lumilingon naman po? Okay, una sa lahat po mga mommies and daddies, ito ang tatandaan ninyo. Meron po tayong tinatawag na normal curve. Ibig sabihin, may mga bata na talagang naaabot po nila ang kanilang developmental milestone sa tamang panahon. Now, mula dun sa gitna, merong mga batang nasa gilid. Yun naman yung either one standard deviation above or below. Sa ganung pagkakataon, it is very important, okay, na tipong ito ay mga medyo mas nauuna o medyo mas nahuli, pero kahit papano acceptable. Sa medical field po kasi, dapat 2 standard deviations away from the normal. So, ibig sabihin parang halos nasa dulo ka na ng distribution. So, ibig sabihin lang po nun, malayong malayo na yung hindi nagagawa ng bata. So, katulad po nun, 2 years old, hindi pa masyado nakakapag-converse, pero nakakarinig. Naiintindihan niya pag tinatawag siya. So, wag din muna po natin kagad basta-basta ang i-label na may sakit. However, ganito po ang gagawin natin. Magkakaroon muna po tayo dapat ng continuous stimulation po dun sa bata. Wala pong masama kung gagamit tayo ng mga flashcards na meron pong object at meron pangalan sa ibaba. Dun po natin ngayon i-enunciate sa bata yung salita. Halimbawa, paper. May picture ng papel. Nandun yung word na papel. Paper. Okay? Hanggang sa nakikita ng bata yung galaw ng bibig mo. Okay? Kasi minsan po, ang nangyayari, kaya hindi rin po sila ganun kabilis ng salita dahil maaaring kulang lang po sa stimulation. Now, i-monitor natin po ito. Pag may sufficient na pong oras, let's say, umabot sa punto na tipong mga 4 months na walang pagbabago, then tsaka po tayo magpa-check. Okay? Kasi lalo na po sa mga first-time mommies and daddies, I can empathize na kaunting merong kakaiba sa anak mo, nag-iisip kagad tayo ng it's gonna be a worst possible scenario. However, we need to realize that development for each and every individual is different. Hindi po sa lahat ng pagkakataon sabay-sabay ang paraan ng paglaki ng isang tao. So, obserbahan nyo muna, tingnan nyo kung magkakaroon ng consistency yung ganung uri ng kondisyon. Kapag meron, magpatingin. Kapag wala, hopefully, through time, madedevelop itong inyong anak. Okay. Meron tayong isa pang question dito. Ask ko lang po, anong dapat gawin kapag naiiyak yung bata every session therapy? Para ako po ang okay siya, pero after ang session, naiiyak po mag-start ang session as teacher. Baka po ang nangyayari, napupustrate po ang anak ninyo. Ibig sabihin, may ginagawa si teacher, may activity. Unfortunately, baka hindi magawa ng anak ninyo. Kaya kumbaga, ang nafe-feel niya, every time na nandun siya, hindi po niya nagagawa ng tama ang trabaho, nalulungkot siya. She feels bad about herself or himself. Ganyan po dapat nare-report niyo po yan kay teacher kasi pwedeng i-adjust ni teacher kung ano lang muna yung kailangan gawin. For example, baka si teacher pinagdo-drawing ng bahay yung bata. Yung bata, mahina ang attention span. Ayaw niya, hindi niya matapos. Sinasabihan si teacher, but you need to finish, you need to do this. So yung bata, napuprustrate. Pag naprustrate yung bata, aabot niya sa punto na hindi na lang niya gagawin. Or worse, she will feel bad about herself. Okay? So sa ganung pagkakataon, napaka-importante po na dapat may close communication kayo sa teacher ng bata. That way, pwede pong ma-adjust. Kasi baka the teacher is working on a higher bar as compared to what your child's abilities are. Okay? Ayan, hopefully kahit papano mas nakapagbigay tayo ng maraming pangkasagutan sa ating mga katanungan. Ano? And of course, maraming salamat sa inyong mga kaagapay sa pagsama na naman siyempre sa isang edisyon ng Doctors Online. Patuloy na magbibigay ng servisyong publiko siyempre ang inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV. At siyempre, tayo naman ay laging committed na maibigay ang best kind of service patungkol sa mental health ng ating mga kaagapay. In the last 70 years, mga kaagapay, ang DZAS ay naging kasama na ninyo sa hirap malong ginhawa, nagbibigay ng mabuting balita at impormasyon para sa inyo. And syempre naman, ang programang Doctors Online, magpatuloy tayo maghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na ating mga kaagapay. Maraming salamat syempre sa ating mga tech, okay? Kanila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo, John V. Reyes, sa ating kaibigan si Shira Gabornes, At syempre sa ating RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayag. At syempre naman, nandyan din ang ating mga interns from BSU, Bulacan State University, na si Alexis at si Faith. Maraming salamat din po syempre sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang programang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, kapag first, second at fourth Friday of the month, ako po bilang inyong kaagapay, Psychologist Tope de Jesus, ang inyong magiging gabay patungo po sa discussions ng mga mental health at wellness topics. So, tandaan mga kaagapay ha, huwag tayong papatol sa ating anak na nagkakaroon ng emotional dysregulation. Kahit siya mismo, hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Ang ating pagkilos, ang pinanonood ng ating anak, at ang ating kakalmahan, ang magdudulot para siya ay kumalma rin sa kanyang nararamdaman. Tandaan nyo mga kagapay, children follow what you do, not what you say. Maraming salamat po sa inyong pag-asama sa atin sa edisyon na to ng Doctors Online. At laging tandaan mga kagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Until next time po, have a good weekend sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
8: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Lolo Alfredo Acosta Arino na 65 taong gulang at kasalukuyang binawian na ng buhay. Kung sino man ang nakakakilala ay maaring makipag-ugnayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Social Services Development Department or SSDD, Office of the Senior Citizen Affairs, Quezon City, o tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa osca@quezoncity.gov.ph.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang.
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday.
1: Magandang araw mga kaagapay, magandang araw sa nakikinig sa inyo dyan sa iba't ibang plataforma natin sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa ating YouTube channel, syempre sa ating mga kaagapay na nakikinig po sa sa 702 DZAS FEBC Radio sa ating YouTube channel. Syempre po, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang hapon kaagapay. Gusto ko lang sabihin, bakit tayo naka-jacket at naka-long sleeve sa kainitan?
2: Oo nga eh, no? Parang hindi summer, no? Hindi tag-init.
1: Kaya naman, kaagapay, kung gusto mo kami makita sa pamamagitan po ng inyong FB Live, ng ating YouTube streaming, kami po ni Absidy ay naka-long sleeve at naka-jacket. Kaya hindi ko po maintindihan, pero magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako po, si Brian De La Cruz.
2: Ayan, kung nandyan si Brian, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, naka-jacket ka at naka-long sleeves ako. At ako'y natutuwa dyan sa pa-effect mo sa video. Hindi ko siya magawa. Inattempt ko kanina.
1: Ayan, ganyan mo muna. Ayan, ganyan.
2: O, ganyan.
1: O, diba? Tapos, hintayin mo. Tapos, biglang mag-heart.
2: Wala talaga. Anyway, yung mga kaagapay natin na present na no, sa ating online platforms, kaway-kaway naman po. Ipadaan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At i-mention nyo rin ang inyong mga family, loved ones, kaklase, ka-work, churchmate. And nice yung makasama din natin dito sa ating ongoing streaming para mabati natin real time. At syempre, inaanyayahan din namin kayo na i-download nyo na ang ating DZAS mobile app. Kasi aside dun sa mga nabanggit ni Bri na ating online platforms sa Facebook at YouTube at sa radio, tayo rin ay pwedeng mapakinggan dyan sa ating mobile app. Meron ka na ba niyan? Dahil kung wala pa, download mo na dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At napakaganda ng app na yan dahil pwede mo i-access sa mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7.
1: Yes.
2: Diba? Anywhere, anytime, basta meron po kayong Wi-Fi, internet connection, at data.
1: Mm-hmm. Kaya naman kaagapay ha, hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko na po napapakinggan si ano, si ganito ganyan. Ay hindi na po ako hindi po kaagapay, baka mamaya kailangan mo lang i-install. O di kaya, syempre batiin din natin ab yung mga kaagapay na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng kanikailang PM at regular na radio. Magandang
2: yes.
1: Hapon po sa inyo. Ay batiin ko lang to ab. Si yung ano, naalala ko kasi nung Lunes, naglakad ako mula San Pedro hanggang Muntinlupa. Alam mo,
2: ayun.
1: May nakausap ako na isang listener natin mula ito sa Jesus Above All Church.
2: Wow.
1: Si Sister Aida Javier. Grabe, Absidy. Sabi niya, Sir, ang tagal ko na pong hinahanap ang 702 DZAS. Grabe, nakita ko sila. Dyan sila sa Tunasan. Sa Tunasan, Muntinlupa City, sa ano, sa Buendia, sa Puro 4. Hello po sa inyo.
2: Hello.
1: Magandang
2: po.
1: Hapon.
2: Magandang hapon po sa inyo. At yun nga, sa mga kaagapay nating kanina pa, no, na naka-tune in sa 702 DZAS. Eh, ngayon nga po ay Flashback Friday ng Inspirations Unlimited. At magkakasama po tayo hanggang 4 ng hapon. Kaya naman, i-ready nyo na ang inyong mga pangmalakasang merienda, no? Habang
1: yes.
2: Mainit ang panahon. At wag po kayong gagaya sa amin ng mga naka-long sleeves
1: at naka-jacket.
2: Kahit mainit, di ba? So, ihanda yes. Nyo na ang inyong mga pinakamalamig dyan na dessert o kaya halo-halo sa malamig. Ano ba masarap na merienda ngayong hapon?
1: Ako, Hanggahanap ako kasi dito sa ano namin, parang sa lugar namin, may GC kami.
2: Oh,
1: ng
2: wow.
1: Mga ano. So wala pa nagpo-post ng saging konyelo at wala pa nagpo-post ng halo-halo.
2: Ay, wala pa.
1: Wala
2: dapat
1: pa, wala
2: na.
1: Pa.
2: Oo, ako talaga nagkikrave na ako sa something na malamig. gusto ko ng something, kunyari ice cream, ganyan, o kaya naman eh, halo-halo.
1: Diba? Grabe kasi may, ang init.
2: Oo, diba? Talagang daman-daman natin. No? Siguro kung nakikita tayo ng ating mga kaagapay, kita-kita nila na naiinita na tayo dito.
1: Sabi nila, hindi, ano po to mga kaagapay, para po sa inyo to, makita niyo po kaming presentable, makita niyo po kaming nag-effort. Ito po ang effort namin para sa inyo mga kaagapay, na makita kami na neat. Neat ba talaga? Basta makita kaming malinis, makita kami na maayos sa mga nakikinig po sa kanikailang FB Live, sa kanikailang YouTube channel, kaagapay, para sa inyo to. At syempre, speaking of para sa inyo to, alam mo ba? Syempre, alam mo to, di ba? Kaagapay, sa darating po na June 6, 2026, sabi mo nga, i-chat mo dyan, sabi mo sa kaano katabi mo, huy, sabi ni ano, ni Absidy, tsaka ni Bryce, sa June 6, 2026, magaganap po ang 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Ayun, talagang exciting, no? At ilang ilang linggo na lang ang ating hihintayin. Wow. With the effects talaga, hindi ko ma-achieve yan. So, kaagapay, kita-kits po tayo dyan sa June 6, 2026. Ayan, ay sa ganap na alas 8, tama? Alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas.
1: Yes,
2: diba?
1: kaya naman kaagapay, kasama mo tayo dyan, ha?
2: Oo.
1: Diyan tayo mag-throwback-throwback.
2: Oo, at yun nga, tuwi Friday playlist. Ay, Friday flashback pala.
1: Sige, kasi ganito.
2: Kasi parang simula pa ako Tuesday eh.
1: Ayoko nga.
2: Parang iba-iba na yung programa ko. No? Pero yun, masaya ako dahil talaga nasa ano tayo dito. No? Talaga nakikipagkwentuhan ng ating mga kaagapay everyday sa atin dito sa Inspiration sa Limited. At ngayon ngang Flashback Friday, ngayon, ang tinatalakay natin dito ay yung mga nakaraan.
1: Yes. Yan.
2: So tayo ay magbabalik tanaw sa mga pinagdaanan natin ng ating kabataan, nung tayo ay musmus pa lamang. Mm-mm. O kung pwede, isama natin, medyo may pagka-history, no? Kung meron kang alam diyan ng mga nangyari nung sinaunang panahon, mm-hmm, 'di ba? Pwede nating pag-usapan 'yan dito sa Flashback Friday ng IU, 'di ba?
1: Mm-hmm. At hindi lang 'yan, Abha. Alam mo ba, speaking nga ng mga babalik-balikan, ako po sa mga kaagapay natin diyan, eto na. Makipagkwentuhan kayo sa amin. Lakasan mo yung radyo mo, yung FB mo, i-share mo nang i-share, yung sa YouTube mo, lakasan mo, ilagay mo sa TV mo, dahil ang ating pagkikwentuhan ay kwentuhang mura, kwentuhang less gastos,
2: yun,
1: kwentuhang sana all, di ba? Kaya naman po ang ating question of the day, anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon? Uulitin ko, gusto ko maano tayo eh, anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon?
2: Ayan, so iwan nyo lang po kaagapay ang inyong magiging sagot sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Ayan, at excited kami ni Bri na makipagkwentuhan sa inyo at makithrowback, no, makiflashback sa ating ngayong Biyernes at malaman kung anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon. Mm-hmm. Diba? Very timely, no? Napapanahon to. Kasi marami tayong rant sa ganitong usapin. Diba? Kasi lahat ay nagtataasa na ang presyo. Mm-hmm. At namimiss natin yung mga bagay na binibili natin nung bata pa tayo na mura pa noon. Pero ngayon, magugulat ka. Grabe na yung presyo. So, kwentuhan mo kami, kaagapay.
1: Yes. Kaya naman sa lahat ng mga kaagapay natin dyan na eto na mga kaagapay, grabe yung mga sumagot dito. Talagang hindi ko alam kung nagbigay ba sila ng saloobin, Ab, no? Pero masasabi ko na yung iba, talagang napatrobak ako. May mga nagkwento na, Kuya Bri, yung bigas namin, 250. Hindi ko alam kung naabutan ko yung 250 bigas. Ang naabutan ko lang, Ab, 19 pesos na bigas.
2: 19 pesos? Talaga ba? Tama ba? Hindi ko na rin matanda. Basta ang inaalala ko, sa 20 pesos ko noon, ang dami ko nang mabibili.
1: Oo!
2: Kompleto na yun, di ba? Meron ka na nung turon, may banana cue, barbecue, tapos meron ka ng soft drinks noon or juice. 'Di ba? Kumpleto na ang merienda mo sa 20 pesos, pero ngayon medyo kapos na ang 20 pesos.
1: Tsaka ano, aminin nyo, mga kaagapay, kung nag-grocery ka man o bumibili ka, yung 1,000, ang bilis ng gastusin.
2: Totoo. Lalo parang na pag ano, nabaryahan.
1: Diba? Tapos ano pa yan, parang the new 1,000 pesos is parang 20 pesos ngayon.
2: Oo nga. Dahil nga sa mahal na mga bilihin ngayon. Mm-hmm. Kaya dapat talaga mas mindful na tayo, no, sa mga binibili natin, especially kapag yung mga pagkain. Ako, mahilig pa naman ako mag-snack.
1: Ala, yung... hindi ko sinasabi, Hana. Ako, ikaw nagsabi niya na.
2: Ako na lang yung umaamin, no? Mahilig ako yung may kut-kutin ako. Kunyari, nag-go-work or meron tayong iced coffee, di ba? Pero yun nga eh, kailangan talaga mas ano eh, mas maging mindful na tayo sa ating paggasta, 'di ba?
1: Oo. Parang may tumatawa sa gilid mo.
2: May tumatawa. Tinitignan ko 'yung asawa ko kung natawa eh. Kumaagriba siya.
1: So, yung flex mo dyan, ha? Tinitignan ko yung asawa ko. Oh, sa mga kaagapay natin dyan, oh, ba ano, hidden yan si Kuya JV. Dyan lang yan. So, nakatingin niya. Kuya JV, alam mo, hindi man kita nakikita, para kitang nakikita.
2: Baka nagsaside-eye na siya, no? Na parang, ano sinasabi mo? Sabay ganon. Pero yun, nandun siya, nagwo-work din siya.
1: Kaya eto na, babasahin natin yung mga sagot ng mga kaagapay natin na kaagapay, hindi rat day ngayon ha, pero parinig naman kami ng inyong mga ano, ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan po. Una, syempre, ng Facebook page natin, only ang ating question of the day, anong presyo noon ang hindi mo na matanggap sa mahal ngayon? Eto na, babasahin ko na. Ang unang-una sa atin dito, wait lang, ang dami kasing sumagot eh, dun talaga tayo sa pinakauna at syempre mabasa na natin. Eto, sagot ni Ate Lala. Sabi dito ni Ate Lala Darnanay. Sabi niya, Kuya Bri, yung concert and ticket and cinema tickets ngayon. Alam mo, Ab, ang naabutan ko ha, parang merong pang 100 noon, tapos estudyante 95.
2: Uy, talaga ba?
1: Yes, parang 120, mga ganun. Pero ngayon, ay, di ka na manonood. Aabangan mo na lang.
2: Sa mga online streaming platforms, no? Diba? Kung ikaw ay nakasubscribe. So, hintayin mo na lang na i-up nila doon sa online streaming platforms para at least eh, medyo less yung babayaran mo. Kasi nakasubscribe ka naman. Pero yun nga, no, kapag yung mga theater or cinema tickets din talaga. Lalo na concert, man. Hindi na talaga biro ang presyo ng mga concerts ngayon, hindi ba? At talagang nakakatuwa lang din yung iba na talagang iba yung ipon ng ano nila, yung pag-iipon nila. 'Di ba? A year before, months before bago sila bumili ng ticket. Kasi nga talagang hindi maliit na halaga ang kanilang ilalabas na pera, 'di ba? So 'yun. At ito naman, isunod natin. Bri, ang sagot ni Ate Mercy, alagad, gera. Sabi niya, ang isa sa mga bagay na hindi niya matanggap na mahal na ngayon ay airfare. Ayun, ayan. Lalo na sa mga mahilig mag-travel, no? Talagang isa yan sa mga bagay na talagang magastos. Magastos mag-travel.
1: Parang nakarelate ka ngayon.
2: Oo. So medyo matagal-tagal ulit bago makarecover, no? Kailangan makarecover muna bago ulit mag-book kung saan naman ang next destination. Pero yun nga, magastos talaga mag-travel. Domestic
1: ano ba ang
2: man,
1: next destination?
2: Pagpe-pray pa natin.
1: Wow! Saya-saya naman ng paglipad na
2: ikaw
1: yan.
2: Ikaw din, di ba? May next destination ka na.
1: Lord,
2: diba?
1: Salamat po.
2: Yun. So, abang-abang na lang, di ba? Abang-abang na lang. Pero yun nga, isa yun sa mga bagay na talagang kailangan maglalaan ka ng panahon, ng oras para makapag-ipon. Diba? Sa airfare.
1: Grabe naman din kasi, no, hindi ko ba alam, ito ha, ako'y wala naman akong bias, so dahil hindi ko pa naman naliibot ang buong Pilipinas. Pero, grabe, no, but ano, sa mga sabi-sabi, ang mahal nga daw magstay dito. So, para ang mahal lumibot ng buong Pilipinas, sabi nga ng kapatid ko, lalo na madalas siyang, ano, no, madalas siyang lumibot dito sa bansa. Sabi niya, ang mahal nga daw, kumbaga para mas pipiliin mo daw talaga minsan, mamasyal na lang sa labas. Eh, syempre, di ba, kumbaga, nakakalungkot man yun, imbis nakita natin dito sa loob ng Pilipinas. Pero, mapapansin mo, baka nga ang masyadong mahal.
2: Oo, yun nga din, no? Kumbaga, yun yung sad reality. Mm-mm. Pero ikaw eh, kumbaga depende yun sa nais mo nga puntahan at ang mahalaga doon, eh dapat talagang pag-ipunan. No?
1: At prepared ka.
2: Oo, diba? Kahit magkano man yan. Kumbaga dapat talaga mas maging intentional ka na lang talaga sa pag-spend at pag-iipon.
1: At saka ano no, tanggalin mo yung mindset na one day billionaire o millionaire.
2: Ayan, isa din yan sa mga bagay na kailangan ng iwaksi.
1: Papi, tumitigil ba sa gilid mo?
2: Ah, wala naman. O kaya wag ganun, tawag yun, mga impulsive buying, ganyan.
1: May natingin sa'yo ha, para tumimi clearance ka dyan sa gilid. Ito pa abang sabi dito, sabi ni Fralins M. Sanoy. Ito, relate ako dito kasi di ba medyo sporty-sporty tayo dati dahil sporty, sa volleyball. Sporty. Sabi dito, yung yelo po, dati ano piso lang isa, ngayon po huling bili ko 5 piso na.
2: Talaga
1: grabe,
2: ba?
1: No? Oo.
2: 5 piso na?
1: Oo, ab. Kasi ano, meron kasing yelo na, ewan ko, parehas lang naman sila. Pero ganyan lang naman yung yelong ano, bloke, 5 piso na, dati piso lang yun.
2: Totoo, tapos meron pa niyan, di ba, yung ice tubig. Nagtitinda yung mga kapitbahay nyo, yung mga ganun, tapos bibili ka lang. Tapos piso nga lang yun, ngayon 5 piso na pala.
1: Diba? Ang sakit na sa bulsa.
2: Totoo. At ito pa, isa pa sa mga bagay na talaga makaka-relate tayo, yung sagot ni Barge Bill. Sabi niya, kuryente at
1: ayan.
2: LPG. Ayan. Oo, ito talaga yung nararanasan natin sa mga panahon ngayon, especially nga yung pagtaas ng presyo ng langis. Diba? Apektado lahat. 'Di ba? Akala mo, sabi ay yung mga may sasakyan lang or yung mga nagpapagas lang yung maapektuhan. Hindi, lahat tayo, kumbaga, lahat ng mga basic necessities kasi syempre tina-transport 'yan, 'di ba? Yung mga gulay, karne, so kailangan 'yan ng petrolyo, no? Produktong petrolyo.
1: Tsaka ramdam natin, Ab.
2: Oo, 'di ba? Sa lahat. Lahat talaga ng antas, no? Ramdam.
1: Sa mga sa mga kaagapay natin na pumupunta from south to north, yung mga pumapasok ng madaling araw, aminin natin ha, ang bilis ng makapasok ngayon, pero hindi siya maganda. Bakit?
2: Oh.
1: Unti lang po ang bus na bumabiyahe. Unti lang po ang mga jeepney bumabiyahe.

0: Kasi dati ako tindera ng nanay ko sa sari-sari store namin. Dati 250 lang
1: 250.
0: Ang isang Lucky Me. Ngayon, halos 10 piso na. Saan yung 250?
1: Totoo.
0: Kasi ang naabutan ko, 7.
1: Ayun, same. Siguro kasi yung generation natin. Oo, diba? Pero yung ano, 250.
0: Comment nga po kayo kung saan po yung may 250 noodles.
1: Mga anong year po kaya iyon? Kasi yun, naabutan po namin ni Bri. Yun, tama. Yung mga noodles, mga instant noodles, diba? Na binibili natin pang-almusal. Diba, pang-almusal yun. 7 pesos. Pero ngayon parang nasa, ano na ba siya, 10 pesos, 15 pesos. Mm-mm. Depende, diba, sa noodles na bibiliin mo. So talagang grabe na ang presyo na mga noodles.
0: Mm-mm.
1: At ito naman, galing kay Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, bigas po. Dati isang salop, wala pang 20. Ngayon, isang kilo mo ngayon, kulang pa sa timbang.
0: Ayan.
1: Isa pa sa mga bagay talaga, no? Mga nagmamahal ngayon, bigas.
0: Kay, grabe talaga, Abno. Siyempre, yung mga lola ko kasi sa Saidang Tunasan, doon ako nakita na 19 pesos na bigas. Kaya sabi ko, naabutan ko yung 20 plus, yung 20 lang talaga yung bigas. Siguro, ano yun, mga 2000, hindi ko alam kung mga early 2000 yun. Basta yun, mga early 2000, naabutan ko pa na 20 pesos yung mga bigas. Tapos pinakita pa akong 19. Depende pa yun sa kalidad ng bigas. Siguro ang pinakamahala dati parang pag nag 40, ibig sabihin it's either yung bigas mo noon, mga jasmine.
1: Oh, mga dinorado.
0: Oh.
1: Mga parang, fragrant rice.
0: Oo, parang hala, angat sila. Parang ganun ka, di ba? Hala, angat sila sa buhay, di ba?
1: Yun nga, totoo yun.
0: Iba.
1: At yun, grabe no, ang dami sumasagot sa ating question of the day. Pero patuloy ang encouragement namin sa inyo kaagapay. Nasagot po kayo, ihabol nyo ang inyong mga kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At ang aming katanungan ngayong araw ay anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon?
0: Kaya yes. Naman mga kaagapay, dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong kasagutan dahil sa pagbabalik po ng ating programa, gusto pa naming mabasa ang lahat ng inyong kasagutan dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 22 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, import quota para sa baboy itinaas ng Malacañang para gawing matatag ang presyo at mapalakas ang supply ng nasabing produkto. PNP Chief Nartates ay pinag-utos ang maagang paghahanda sa tag-ulan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Import quota para sa baboy itinaas ng Malacañang para gawing matatag ang presyo at mapalakas ang supply nito. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kautusan na nagtataas sa minimum access volume o MAV ng pork imports ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, nadagdagan ng 150,000 metric tons ang pork imports para tugunan ang kakulangan sa supply at patatagin ang presyo ng nabanggit na produkto sa mga pamilihan. Nabatid na ito ay kumpara sa MAV ng karneng baboy noong MAV Year 2026 na mahigit 54,000 na metriko tonelada. Ito ay ginawa na ngayon na mahigit 204,000 metric tons. Naabot ang desisyon sa gitna ng patuloy na pagkalat ng African Swine Fever o ASF na labis na nakapagpapababa sa inventaryo ng baboy sa buong bansa. Binanggit sa EO116 ang labis na epekto sa mga consumer ng kakulangan ng supply at mahal na presyo ng baboy. Kaya naman nilalayon ngayon na dagdagan ng supply, pababain ang presyo, patadagin ang inflation sa lalong madaling panahon. Una rito, inirekomenda ng MAV Management Committee na iangat ang import volume sa susunod na 2 taon para masiguro na tuloy-tuloy ang availability at pagiging abot-kaya at maibsan din ang iba pang inflationary pressures sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa EO116, inaatasan ng MMC na tiyakin ang patas na alokasyon ng imported pork volumes kung saan 30,000 metric tons ang ilalaan para sa processors habang 120,000 metriko tonelada ang para sa kadiwa ng Pangulo Program sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng police units ang maagang paghahanda para sa pagsisimula ng tag-ulan. Nakipag-ugnayan na aniya si Nartates sa mga police unit sa mga lugar na prone sa baha at landslide sa mga local disaster council upang makapagplano na ng preemptive evacuation, traffic management at rescue operations. Nagpaalala rin si Nartates sa lahat ng mga commander na inspectionin ang mga rescue equipment, maghanda ng deployment teams at panatilihin ang kahandaan 24/7 para tumulong sa rescue, evacuation at humanitarian operations. Kasabay din ang paghimok niya sa mga residenteng maapektuhan na manatiling alerto at magmonitor sa mga abiso ng pag-asa at mga lokal na otoridad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Panukalang elektronik na paglahok ni

0: ikaw ay nakikinig sa Papuri kasama si Brother Larry.
1: Yes, today is the day for us here at FEBC and the day of the Lord, syempre, dahil ngayon ay May 22. Natatawa tuloy si Natsa si Kayla kasi meron kami magandang balita ngayon, pero amin na lang po iyan at mararamdaman po namin yan mamaya-maya lamang at sa mga darating na panahon. At again, nagpapasalamat po tayo sa ating musika. Napaaganda at napaka-nostalgic naman pakinggan yung Sarilikha medley hits na yan mula sa Papuri 10. At inawit sa atin ang ating mga kuya at ate sa Papuri, sina Ronald Rivera, Janet Rodrigo, Bong Aquino, Kathy Alvarado, Jim San Juan, Terry Javier Ellis at Ted Ontimare. At bago po yan, inarinig natin ang awit ng pagdiriwang na inawit naman ni Kuya Arnel De Pano kasama ang Sinag. Mula naman po iyan sa More Precious Than Gold album, the FEBC 50th Anniversary Album. Ako po si Brother Larry Ilagan, ang inyong makakasama ngayong alas 5 kung kailan naman nag-uuwian na. Ay ako na may sasalang na ngayon, kaya mula sa bahay kung kayo naikinig sa inyong pagmamaneho, kagaya ng aking kapapuri na si Ai Bautista na nakikinig din siya ngayon sa atin habang nagda-drive. I assume. Ayan, hi daw. At makakasama niyo ako sa loob ng isa't kalahating oras ng musika, kwentuhan, balitaan at kumustahan. Abay mamaya meron tayong special interview portion sa naging kapartner ng Papuri FEBC para sa konsyerto natin bukas. Ayan, kaya after nitong programa nito, kailangan kong umuwi kagad ng makapahinga at maapaghanda sa gawain kinabukasan. Ayan, time check po natin. 5:13 na ng hapon, live na live po tayo dito sa taluktok ng One Corporate Center dito lamang sa Ortigas Center, Pasig City. At mula po kay Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone. At kay Rolando Siso naman, mabuhay Papuri Program and happy 78th anniversary FEBC sa Diyos ang Papuri. At nabanggit po ang ating anibersaryo, kami ay busy na sa paghahanda niyan. Pero bago po iyon, kumusta ang inyong matatapos ng Mayo? Ayan, this month ay inalala natin ang ating mga nanay noong Mother's Day. Last second Sunday po ito ng ating buwang kasalukuyan at ang kanilang sakripisyo sa pamilya at ang patuloy nilang paghuhubog at pagtataguyod ng mga anak upang sa isa patungo sa isang maayos na lipunan. Pati na rin ang National Mental Health Month ay sineselebrate din ngayong buwan na ito. At next month nga ay pinagdiriwang na natin ang ating independence. Sa June 12, meron po tayong activity dyan. Mamaya ibabalita natin yan. At syempre, kasabay niyan ang balik-eskwela ng mga estudyante ngayong darating ng Hunyo. At ang 78th anniversary ng FEBC, magaganap po iyan sa June 6, alas 8 ng umaga, dyan po sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Kamuhay, busy na. Wow! Busy na kami sa mga gawain. And for 78 years, abay, kasama na ng mga first, second, third generation ng mga staff ng FEBC, ay sineselebrate namin ang pagpapatuloy ng organisasyong ito. Sabi nga nila isa na itong matandang organisasyon in a good way dahil it has progressed through the test of time and all the things na maaring ikapagbago o hindi ikatagal ng isang organisasyon. Ngunit kami po ay nagpapatuloy dahil yan po sa biyaya ng ating Panginoon and we remain true to the mission of sharing the Word of God on air, online, and on the ground. At tayo po'y mapapakinggan over 702 DZAS sa ating mga transistor radios. At online naman ay may 702 DZAS app. At kasama pa din ang ating iba't ibang istasyon. At kahit tayo'y live only on radio, please like and subscribe the FEBC PH YouTube channel. And be sure to watch the other programs ng 702 DZAS sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. Mapapakinggan din ang programang ito sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at the new J103.3 DXJL, your positive choice. Maraming po salamat sa inyong pagtutok. Tayo po yung live na live sa ating programa at kasama po natin sa kabilang studio si Kayla Escalante at si Nat Peralta. Siyempre, nandiyan si Angie talaga eh, no? Aba, gandang sound effect yun ha. At ang maaraw po na ito ay mainit. Yan, hindi ba obvious? Mainit. At kanina ho, ako'y pagpunta rito, bay tagaktaku talaga ang pawis. At kayo pong nasa labas, make sure na mayroon kayong sapi sa inyong likod. If not, may dala kayong extra shirt kung kayo'y lalabas, panikpanaog kayo sa aircon na lugar at mainit. Naku, yan po ang magiging sanhi ng ating pagkakasakit. Kaya ingat-ingat po kayo. Basta kami dito sa FEBC at this time, masaya po kami. Yan! Sa atin ang magpapatuloy, what's in store for us today? Our broadcast will feature a wide variety of papuri songs produced throughout the years. Atin din pong makakapanayam. Again po ang aking nabanggit kanina, ang ating nakapartner para sa isang concert bukas, ang UCCP Sabang Church sa Dasmariñas, Cavite. Lahat po iyan today sa ating live broadcast ngayong May 22. Kaya for now, tuloy tayo sa musika ng papuri.

Tayo po'y nagbabalik sa programang Papuri ngayong May 22. Time check po natin, 5:33 ng hapon. At live po tayo over 702 DZS na kung saan ang ating istasyon ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inyo pong narinig ang kabutihan katapatan kailanman sa Sabayang Tinig ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Mula po iyan sa panulat ni Third Fermin from Papuri 21. At narinig po ninyo ang inyong lingkod sa awiting Bagong Pag-asa. Siya pong likhang awit ni Abraham Gorospe Jr. originally from Papuri 4. At napainggan naman natin ang isang awit ni Eugene Evangelista, Pusong May Galak, na kinanta ni na Ruben Laurente, Phoebe Pantoja, Magbanwa Pantoja, at ng kanilang kasama sa The Company, si Andre Castillo. At yan po, sinunda naman ang Tunay Ba? Mula pa naman po iyan sa Papuri 14. Ngayon ko lang uli narinig ang awitin na iyan. Sa aking paglalineup, abay maganda rin maglineup ng ibang mga Papuri songs. Bye-bye! Sino ba yung nagbababay na yan? Kinaikibabay na rin ako. Okay, sa atin ng pagpapatuloy, binabati natin ang happy listening. Si Epifanio Salvador, sabi niya, good afternoon, Papuri, always listening to Papuri program. Salamat po sa inyong paikinig. At binabati natin si Nanay Feli Medina at John Medina, ang Manalastas family at ang buong pananambahan ng Pasig Bethel Temple sa panguna ni Bishop Reverend

Renato L. Ongtangko, sina Pastor Greg at Ate Susan Buwan at si Pastor Filomeno ng Acts Integrated Ministries. Siyempre, makakasama ko naman bukas ang mga kapapuri na ito, pero babatiin ko na rin sila, sina Che Dimain, ang grupong Barnabas, si Rommel Gonzalez, Richard Broke at Ben Dubilia, Ayi Bautista, si Kate Rose, nako magpagaling ka Kate, at makakasama ka pa namin ngayong June, at sasamahan tayo niya ni Stephanie Ilacio, at si Hannah Bursero, binabati din natin, at ang magkapatid na si Ava Canacel at Diola Natividad, syempre si twin bro Ruben Laurente, ate Kathy Amaka, at Kuya Ricky, Kuya Ninong Ricky Sanchez. At syempre, kasama natin ang ating papuri team leader, si Kuya Arnel Depano with Direk Ruby Poyo. So, diba? Direk yan eh. At special greetings din sa ating GCF Tagalog Worship Team na aking makakasama muli this Sunday, at ang aking mga kasamahan sa Best Together in Christ Growth Group.

0: Salamat, salamat Nat! At yan pong papuri balita na yan ay napakagandang stinger na ginawa pa ng ating maestro Kuya Junji Marcelo. Para po sa ating mga balita ay patuloy pa din ang aming paghahanda muli sa 78th anniversary ng FEBC. Muli po ang aming paanyaya. Gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship on June 6, 8 a.m. Umantabay lang po kayo sa iba pang mga dagdag na balita at nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakapartner at nakipagpartner sa kabuuang ministeryo ng FEBC upang maganap at mangyari ang gawain ito. At gaya po ng dati, mapapanood at mapapakinggan ninyo ang isang espesyal na pagtatanghal ng aking mga kasamahan na kapapuri radio programmers sa araw na iyan. Isa pang announcement natin ay ang Revival, the National Worship Convention, sa June 12 po iyan. Holiday, oh, diba? Holiday yan. At sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang early evening po ito, gaganapin sa Jesus Christ Saves Global Outreach, Seed Dome nila o yung kanilang gymnasium sa 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Ito po isa pangunguna ni na Pastor Romel at Susan Guevara. At makakasama po natin dyan ang ating regular touring group, sina Kuya Arnel, Ruby, Kate Rose Urrutia, Ai Bautista, Richard, Romel, and Ben, Pastor Bong and Dang Hermosa na mula sa Hong Kong. Ngunit sila po ay nasa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas ngayon doing missions and partnership programs. At syempre, si Hannah Bercero and Che Dimain. At para naman po sa ating konsyerto bukas, atin po itong pakinggan.
1: The United Church of Christ in the Philippines, Sabang Church of Christ Disciples Incorporated, in partnership with Papuri, the music arm of the Far East Broadcasting Company Philippines, present Pag-ibig ang Susi, A Century of Grace, Continuing Mission, a benefit concert for the centennial celebration of Sabang Church of Christ Disciples, featuring the Papuri Singers, Kathy Amaka, Ruben Laurente, Kate Rose Urrutia, Ricky Sanchez, Ai Bautista, Che Dimain, Hannah Bercero, Papuri's all-male gospel vocal band Barnabas, and Maestro N. Arnel Depano, happening on May 23, Saturday, 5 p.m. at the IMA Sports Complex. For details, visit the UCCP Sabang Church of Christ Disciples Facebook page. Pag-ibig ang susi, A Century of Grace, Continuing Mission. Kita-kits, mga kaagapay at kapapuri!
0: Ayan, at this time po ay maakasama natin ang dalawang representative ng UCCP Sabang Church of Christ Disciples. Alam po ninyo mga kapapuri, kamuhin natutuwa kapag ka ang Papuri Music Ministry ay merong nakakapartner na simbahan at kami po ay patuloy na naghahayag at naia-out natin yung ministry ng Papuri sa mga musika at mga awitin. Lalo na sa organisasyong ito, espesyal dahil ito po ay kanilang ika-100 taon. Aba, isipin mo naman na no? Tao umaabot ng 100. Wow! Lalo na ang isang organisasyon na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At kasama po natin ngayon ang kanilang Journey to 100 Years Chairman, Alan Sakilayan, at sa ang kanilang Church Council Chairman na si Paul De La Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat! Magandang hapon po!
2: Magandang hapon po!
3: Magandang hapon po!
0: Yon, kumusta naman po kayo? At balita ko ay kayo nasa magkahiwalay na lugar. Tama po ba?
2: Tama po, ako yung nasa trabaho at alam po si Paul ay nasa trabaho din.
0: Ayun ako, salamat po sa ating partnership at thank you din kay Sherlene na talagang siya yung nag-touch base sa atin. This has been going, the planning has been going for almost 6 months na rin po, ano? Pasto, tama, mga pastor po ba kayo?
3: Ah, hindi po.
0: mga brothers in Christ, oh, sige po.
3: Tapa.
0: Sino po ang sasagot sa aking unang katanungan? Ano po ang preparasyon ninyong ginawa at gaano ito katagal considering na 100 years na po ang inyong pananambahan?
2: Yeah. Pastor, we actually started since ano yung 99th anniversary ng church. So we we kicked off yung program nung 99th year, and then right after nung July 2025, August we started inviting yung mga naging pastor ng iglesia, mm-hmm, ng mga nakaraang mga taon hanggang dumating nga po itong 100 years anniversary to give honors para po doon sa mga naging manggagawa na ginamit ng Diyos upang palaguin po ang ating iglesia sa Sabang. Bumupo kami ng maraming committee kasi medyo hindi po madaling programa dahil medyo marami rin po activities na inilatag para po dito, kagaya po ng pagpapaayos at pagpapatibay po ensuring yung structural integrity ng ating iglesia. Ilang mga programa pa kagaya po ng medical mission sa mga darating na panahon at of course yung iba pong mga continuing mission na gagawin po ng church.
0: Naku, marami hong salamat. Talaga palang hindi lang months kundi nung ika-99, nung nag-99, sinimulan niyo na ang For the 100. That's a very good sense and projection ho sa pagpa-planning. At ano po ang nagbunsad sa inyo para humaisip na sa inyong 100 years ay ma-feature ang Ministeryo ng Papuri?
2: Nung nag-uusap-usap po kami, naalala ko nung ako ay unang nakakilala sa Panginoon, yung po ay late 80s.
0: Ayan na.
2: Hindi ko nung po nais na sabihin na maihidad na tayo pero talagang ang mga nauna po sa atin kasi AM po talaga yung pinakikinggan. Si Pastor Proceso Marcelo of course sa Hardin ng Panalangin, andyan po yung Tanikalang Lagot. At syempre in between po andyan yung Papuri na laging pinatutugtog para magbigay po ng encouragement po no at mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng mga awit. So na isip po namin na balikan po yung nakaraan, ano, given mm-hmm. nga po na i-reminis yung unang pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit na tumulong humugog bilang Kristiyano sa amin.
0: Nako, maraming maraming salamat po. At we thank the Lord dahil po hindi ho natin maiwasan mabanggit ang may edad o matanda na. Pero yan po ang katotohanan ng ating buhay. We grow in wisdom and knowledge in the Lord. At kagaya nga po, pag ho ako'y nakasama ng ibang mga ministerial outfits or music outfits, talagang sinasabi nila na, uy, Papuri, kilala yan ang tatay ko, nanay ko. At yan naman po talaga ay parang the grandfather of the music ministry na siya nga ho nagpaumpisa sa ating bansa. At nagpapasalamat po kami na inyong ginawang main event ang concert ng Papuri. Kaya ho sa inyo po, Alan and Paul, ibibigay ko ho ngayon sa inyo ang mikropono para mag-anyaya po para bukas.
2: Hayaan ko na po si Chairman Paul ang magbigay doon.
0: Sige po.
3: Sige Chairman. Po. Mali po ay iniimbitahan namin ang ating mga kapatid na suportahan ang gawain, ang konserto ng Sabang, Church of Christ Disciples in partnership with Papuri. Bukas, May 23, bukas na po. At alas 5 ng hapon sa Imus Sports Complex. So tayo po ay makiisa at makibahagi sa ganitong mga gawain.
0: Ayan, ako maraming maraming salamat po. Kami po ay excited na nung kami ay nag-rehearse nung Wednesday. Sabi nga ni Kuya Arnel, abay 100 pala tong taon na pupuntahan natin. Dapat yung bihis natin, pang 100 din. Sasabay. Ibig sabihin, dapat deserving of a milestone anniversary celebration. Maraming salamat po sa inyo. Baka po meron pa kayong ibang paanunsyo in behalf of your church at mga pagbati, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon ngayon.
2: Nice din po naming imbitahan ang mga kabitay niyo. Ang anibersaryo po ng Iglesia ay mangyayari po sa July 26, 2026. Of course, in the morning, the anniversary worship service plus the unveiling po nung ating century marker. At sa gabi po ay magkakaroon po ng konserto ang koro ng Sabang, Church of Christ Disciples. Ito naman po ay libre para sa lahat. Kung kayo po ay naandyan lamang sa tabi sa Malagasang sa Imus, sa Sabang ng Dasmariñas at dyan sa may Pasang Pamatsili sa General Frias, kayo po ay maluwag naming iniimbita at inaanayahan upang makisaya at ipagdiwang po yung kabutihan ng Diyos sa iglesia natin sa Sabang, sa kanyang katapatan, kung paanong sinustay niya yung church for 100 years. purihin po ang Panginoon.
0: Ayan, si Alan naman po, tama po ba si Alan? Kayo, si Paul po yung nagsalita kanina, no?
2: Sorry po si Alan.
0: O si ano, Paul naman po. Any announcement or pagbati, invitation, ay sige lang po.
3: Opo, ako po yung nagsalita kanina, tapos kanina po ay si Alan. Ngayon po ay si Alan na yung nagsasalita. And muli po, ang paanyaya at pag-imbita sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid, sa pagsuporta sa gawain ng Sabang Church of Christ Disciples para sa darating na concert bukas ng ating iglesia. Salamat po.
0: All right. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat at we are excited to see you tomorrow at makiawit ng mga papuring awitin at hopefully pagpalain ho ng Panginoon ang inyong gawain, hindi lang ang konsyerto, hanggang sa time ng inyong anniversary celebration proper at naway umabot ho ang pananambahan ng more than 100 years. Amen. Hanggang sa siya nga po ay dumating na para sa ating lahat. Ayan. Amen po. Maraming salamat po sa inyo. Inyo pong narinig si Alan Sakilayan, ang Journey to 100 Years Chairman, at si Paul de la Cruz, ang Church Council Chairman ng UCCP, Sabang Church of Christ Disciple. Ayan, patuloy po tayo sa musika ng papuri at sa ating pagbabalik. Atin pong bibigay tayo ng mga pagbati at mag-share ng music in a believer's life.
4: Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting

Tayo po'y nagbabalik sa programang Papuri. Ito pa rin si Brother Larry, live na live dito sa DZS Studios. Time check po natin. Alas 6:02 na ng gabi. Yan, hindi na hapon. Gabi at napakabilis po ng oras. We're down to our last 28 minutes ng broadcast dito sa programang Papuri. Hi po, Kuya Arnel. Siya po'y nakikinig sa atin ngayon at inyong pong narinig ang mga awiting aria mula po sa Papuri 18 sa sabayang tinig ni Jet Baroma, Owen Calling at Lani Masilongan. Tanging sa'yo mula sa Papuri 19, inawit ni Jerus Del Socorro ng Pagharian Mo from Papuri 15, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Minsan. Likhang awit ni Arnel Sabido sa kanya pong album na Ang Yakap Mo. Ayan, nagpapasalamat po tayong patuloy at binabati natin si Arman Enriquez. Salamat po, Sir Arman, sa inyong sabi, Blessed Friday po mga kapapuri, at ikaw po ay bumati rin sa aking post. Thank you po. Sabi ni Charito Tantongko, Blessed afternoon kapapuri, Brother Larry. Sarap makinig sa awiting makalangit. I'm an avid listener ng Papuri since my teenage life in the 1980s. Pabati po sa aming kapatira ng Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan, May Kawayan, Baliwag, Bulacan, Bulacan, Bulacan at sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan, napakaraming lugar talaga sa Bulacan, ano? At si Angel Angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Aba, we have an international listener. Nung oras na po kaya ngayon sa Bulgaria. Dito po ay napaaganda ng paglubog ng araw. Ayan, clear ang ating kaulapan. At sana medyo umigiigi na at bumaba na ang napakainit na temperatura upang maging mainam ang aking pag-uwi. Yan na. At ngayong oras po na ito, meron lang po tayong i-share about the blessing of music in a believer's life. Meron pong limang items tayong gustong ibahagi. Ito po'y mula sa C.S. Lewis Institute at sa ating site na Desiring God. Ang music po is a divine gift that anchors a believer's faith. Ayan, kami po kasama ang aking mga kapapuri ay dito po tinawag ng Panginoon to be music ministers. It transcends mere melody, serving as a powerful conduit for spiritual expression, emotional healing, and meditation. It unites the body of Christ and grounds the soul sa katotohanan ng salita ng Panginoon. The blessing of music manifests po sa atin in several ways sa buhay po ng mananampalataya. Unang-una ay nagsisilbing pathway to intimacy and praise. Ito po'y nagagawa natin pag tayo nagpe-praise and worship bilang bahagi ng ating pananambahan at also during our own private devotion time sa Panginoon. Throughout scripture, music and praise are used as weapons against doubt, fear, and spiritual oppression. Singing in the face of trial, kagaya po ginawa ni Paul at Silas noon nung sila'y nasa kulungan, yan po'y matatagpuan sa Acts 16:25, shifts the focus from problem to the power of God, bringing supernatural peace and strength at karamihan at karaniwan solusyon sa ating problema. Yan po ang isa na as a form of spiritual warfare. Pangalawa po iyan. Pangatlo po, deepening roots or deepening roots in the Word. Scripture commands believers to teach and admonish one another through psalms and spiritual songs. So yan po ay mula sa Colossians 3:16. Music serves as memorable theological anchors, helping to hide God's promises in the mind and heart so they can be recalled easily kapag ka tayo po ay merong kinakaharap na mga problema o maalala man natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa ating pong music scenario sa Pilipinas, marami ho tayong papuri songs na talaga namang nakatatak na sa puso ng bawat mananampalataya, lalo na po yung mga kantang Dakilang Katapatan, Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Yan po ay karaniwang nababanggit at naririnig ko sa ating mga kababayan sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Number 4, emotional healing and comfort. God sings over His people, sabi po sa Zephaniah 3:17. Para po sa isang believer, ang music ay nagbibigay ng comfort sa panahon ng grief, loneliness, or anxiety. It acts as a soothing balm, realigning restlessness or restless emotions with the unchanging peace of God. So yan po ay malinaw, marami pong
account sa Bible na ang music ay ginamit ng Panginoon upang kalmahin ang mga early prophets at early men of God, not only calming them, but also giving them rest and peace of mind. And finally, unity and fellowship. When believers gather to sing together, it unifies the church. It fosters a shared sense of community, allowing the body of Christ to experience a glorious presence of God collectively and echo the harmonies of heaven. Mapaano man pong denominasyon, basta tayo po'y umaawit sa Panginoon, meron pong pagkakaisa, merong pagpupuri na siya pong ikinagagalak ng ating Panginoon. Dahil alam po ba ninyo na we always pray na, Lord, i-bless mo kami, i-bless mo siya, i-bless mo ako. Pero hindi po natin alam, ang Panginoon po ay atin din pong napapagpala. Higit po sa ating pagsunod, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kanyang salita at kalooban, pag tayo po ay umaawit ng taos puso at pinupuri natin siya, siya po ay atin ding nabe-bless. So yan po ang ating 5 items for the role or the blessing of music in a believer's life: a pathway to intimacy and praise, a form of spiritual warfare, deepening the roots in the Word, emotional healing and comfort, at unity and fellowship. Time check po natin, 6:09 ng hapon. Patuloy po tayo sa musika pa ng Papuri.

0: si Brother Larry.
1: Ayan, ako, napakabilis po ng ating oras. Time check natin, 6:21 ng gabi at nagsisimula na hong dumilim dito sa Ortigas Center, Pasig City. But thank God, wala pa hong bakas ng ating ulan o yung pagsisimula ng ating rainy day season. Inyo pong narinig ang awiting Kakaiba mula sa Papuri 24. Inawit sa atin ni Hannah Bercero, I'm Your Friend, mula po sa Sabayang Tinig naman niya ni Kuya Arnel at Trisha Amper Jimenez. At Di Na Muli Pang Lalayo, isa pong awit na likha ni Sok Villanueva at inawit ni Janet Rodrigo Main. Ako, maraming salamat po sa inyo. Bumabati pa rin sa atin si Ermina Vasquez de Robles. Blessed afternoon po. Salamat po sa inyong paikinig. At si Pastor Federico Termulo Jr., kakaiba lang talaga, napapaindak ako ah, sabi niyang ganun, rhyme na rhyme. Ayan, salamat po Pastor Al at pagpalain kayong patuloy ng ating Panginoon. At ang atin pong para po sa, meron po tayong invitation sa atin hong Papuri Music para ho sa mga concert at artist invitation sa inyong mga gawain or services, ay feel free po na maipag-ugnayan sa amin sa aming FB page or mag-email sa papuri@febc.ph. Kasama na din po dyan ang mga possible partnerships na maaari nating mabuo with Papuri at ang kabuuang ministeryo ng FEBC Philippines. At sa atin ng pagtatapos, nagpapasalamat tayo kay Nat Peralta. Ayan. At kay Kayla Escalante. Parang tayo na lang yata, tatlo nandito sa taas. Ano? Okay, maraming salamat. At ang ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site. At syempre, ang ating nag-iisang engineer on duty as always, si Engineer JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ay inyong makakasama muli sa June 26. Pero bago po yan, magkita-kita muna tayo bukas sa mga pupunta ho ng concert dyan sa Imus, sa Cavite. At syempre, magkita-kita pa tayo sa June 6 anniversary ng FEBC Philippines sa GCF Ortigas sa ganap na alas 8 ng umaga. Ito po si Brother Larry Ilagan na lagi nagpapaalala sa inyo na sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon ay lagi pa ring sa Diyos ang papuri. More music as we finish the program at susunod na po ang susunod nating programa mamaya dito sa 702 DZAS. Bye!

0: or o kaya naman ay 0949-736-1227. Maaari ding mag-email sa oska@quezoncity.gov.ph.
1: Sa ipabawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan at ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, marami ang bumabalakid sa ating ugnayan sa Diyos at ilan sa mga bagay na ito ay maaari po nating alisin o pagtagumpayan. Kabilang po dyan ang kasalanan na pwede natin pagsisihan, nariyan po ang mga hadlang na marahil hindi naman natin maituturing na kasalanan, pero pag hindi natin nabantayan, ang mga ito po ay nakakasama sa ating buhay. Kagaya po ng ano? Well, halimbawa po, yung araw-araw nating nakikita at marahil ginagawa, marami pong tao abala sa kanilang mga gadgets. Alam nyo, meron ako nabasang statistics tungkol dyan, ano? Lumalabas po na kapag tayo po ay gumagamit ng ating gadget sa walang kabuluhan, sabihin na natin just for entertainment or para ubusin ang oras, alam niyo ba na if you do that for 2 hours a day, 2 oras sa isang araw, sa isang buong taon, ang nawawala sa iyo ay 1 buwan. Imagine niyo na 2 hours a day, ang equivalent po sa 1 taon, ay 1 buong buwan. Can you imagine, ano? Para bang sasabihin natin, saglit lang, konti na lang, sandali lang ito, pero magugulat po kayo na sa loob ng 1 taon, pag tinuloy-tuloy nyo yung habit na meron tayong sinasayang na 2 oras kada araw, ang total accumulated time na ating nasayang is equivalent to 1 month. Grabe, ano? Hindi natin siguro nare-realize yan at ang masaklap ito. Baka nga hindi lamang 2 oras isang araw ang ating nasasayang. Na-imagine niyo po ba yun na yung 1 buong buwan sa 1 taon ang nawawala? Napakalaki at napakahabang panahon yan. So ang ibig sabihin yan, in 12 years ay 1 buong taon ang nawawala. Grabe, ano? Kaya nga, bukod pa dyan, syempre, yung ibang mga kaabalahan natin na marahil po ay hindi tayo intentional sa paggamit sa mga ito. Kaya nga, may mga bagay na dapat pagsisihan, kasalanan po nandyan, may mga bagay na dapat bawasan, may mga bagay na dapat pag-ingatan. Para sa ganoon, lumago tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. At isang paraan para tayo po ay lumago ay ang pagsisiyasat. Di ho ba? Pagsisiyasat, alimbang mga bagay sa aking buhay ang hindi na marapat manatili at paano ko ba ito maiaalis? Napakaganda po yung sinabi sa Psalm 139 na kung saan ating inaral nung nakalipas na mga pagtatalakay, "Search me, O God. Know my heart. Point out anything in me that offends you." Kaya po napakabigat nitong talatang ito dahil pinapakita po ang katotohanan na may mga pagkakataon po na

0: Naka-offend na pala sa ating Panginoon, pero hindi natin namamalayan. Offensive na pala sa Panginoon, pero pinananatili pa natin sa ating buhay. Hindi na pala marapat sa ating buhay, pero nariyan pa rin siya. Kaya kinakailangan po natin ang tuloy-tuloy na pagsisiyasat para kung ano man ang hindi kalugod-lugod, ito po ay ating mapagtagumpayan. Ngayon, sa ating pag-aaral ay gusto ko pong tingnan natin ano ba ang pakinabang ng pagsunod sa ating Panginoon. Alam nyo kasi, pag pinag-uusapan po ang pagsunod, obedience, para bang ang dating sa tao napakabigat? Well, siguro totoo naman. Mabigat in several ways. Ano po? Una, mabigat dahil alam naman natin na ang pagdidisiplina sa sarili ay nangangahulugan na meron po tayong dapat extra na gawin at may mga bagay na dapat tanggalin. Di ba? Kagaya po, halimbawa, kung gusto niyong maging healthy dahil ang sabi ng doktor ay kinakailangan ay i-improve ang kalusugan. Hindi ho ba't dalawang bagay yan? May mga bagay na hindi mo kakainin, iiwasan, at kadalasan yan yung mga masasarap, at merong conscious effort para gawin yung nararapat. At kadalasan po, yan ang hirap dyan. May mga bagay na dapat isuko, tanggalin, pero hindi po natin maalis, at may mga bagay naman na kinakailangan nating idagdag na kadalasan po hindi naman natin magawa. Kaya napaka-importante po na talagang mag-evaluate sa ating buhay, magkaroon ng wastong pananaw tungkol po sa pagsunod at ano ba ang pakinabang nito. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. And by the way, ang Deuteronomy po ay sinulat bilang panghuli doon po sa first five books ng Old Testament. And then ito po ay dudugtong na doon sa pagpasok nila sa Promised Land. Kaya ho, pag binasa nyo ang Deuteronomy, marami po rito ay mga paalaala kung paano sila iningatan, ginabayan, pinatnubayan ng ating Panginoon, paano silang minahal. Reminder po ito, una, sa mga mas nakatatandang henerasyon na marami na kayong pinagdaanan, pero ang lahat ng ito ay merong pagsasakatuparan sa layunin ng Diyos. Merong patutunguhan ang mga bagay na ito. Pangalawa, reminder din ito sa next generation na marahil ay hindi na po aware doon sa mga naunang kaganapan na sila po ay pinaaalalahanan na may mga bagay na nangyari sa nakaraan at itong mga nangyayari sa kasalukuyan ay hindi nagkataon, merong layunin ito. Kasi imagine ha, nasa wilderness po sila, papasok sa Promised Land. Kaya nga ang isang babala doon, pag pumasok na kayo roon, maging maingat kayo sa kasaganaan. Kasi ang tendency po, galing doon sa isang mahirap na kalagayan sa wilderness, at sinasabi po nating mahirap dahil alam naman natin yung harsh environment ng wilderness, pero kailangan din nating tandaan na yung provision ng Panginoon, sapat naman doon. Yun nga lang, kailangan nating alalahanin na may mga challenges din po talaga sa wilderness na kanilang kinaharap. Whereas doon po sa Promised Land, ay sabi nga, it is a land flowing with milk and honey. Kaya po, inuulit-ulit sa kanila, may mga bagay na kailangan yung gawin para maprotektahan ang inyong sarili. At tandaan niyo po, hindi sila hinango mula po doon sa Egypt para lang dalin sa Promised Land, para lang mag-enjoy ng kasaganaan. Hindi po. Merong higher purpose ang Diyos. It's not only for them to be blessed in a land flowing with milk and honey. Ang purpose po doon ay makita nila ang layunin ng Panginoon, ma-establish po sila as a nation, and eventually fulfill God's plan for them. So dito po sa Deuteronomy, yung hamon na ituro sa next generation para maliwanagan, para mapaalalahanan, para maituwid, para magabayan patungo po sa tamang landas. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse 3. These are the commands, decrees, regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord as long as you live. If you obey all His decrees and commands you will enjoy long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. Then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Tingnan niyo po yun, ano? Binanggit yung mga salitang commands, decrees, regulations. Na kadalasan po, pag naiisip natin, parang ambigat dahil lang dating, may mga bawal, may pinagagawa. And keep in mind, wala namang pinagbawal ang Diyos na hindi naman sa ikabubuti natin. Wala naman siyang pinagawa na hindi rin para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, itong mga commands, decrees, and regulations na ito para sa ikabubuti natin. Kaya lang, kaya po negative ang tingin ng marami sa mga commands, decrees, and regulations, hindi po dahil may problema sa mga ito. Ang problema po ay sa atin. We have a sinful nature, meron tayong makasalanang pagkatao, at dahil po sa ating makasalanang pagkatao, ang tendency po natin ay ayawan, talikuran, iwasan ang mga bagay na makakabuti sa atin. Alam nyo, yan ang problem sa sinful nature. Tinuturuan tayo mag-enjoy sa mga bagay na mali at iwasan yung mga bagay na marapat. No? Tingnan nyo po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ito po yung sinasabing desires of the sinful nature. Habang binabasa ko po, subukan yung isipin alin ba dito ang marapat, alin ang hindi. Tingnan niyo po ha, at magugulat kayo. Sabi po sa Galatians 5:19 to 21. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, kung mapapansin niyo po, ito yung mga bagay na gusto ng tao. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, etc. Ito yung mga bagay na nasa tao, at ang mga bagay na ito, sumisira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nabanggit doon sa mahabang listahan, isa lang ang common denominator. Makasalanan po yan, at dahil makasalanan ang mga bagay na yan, walang mabuting ibubunga yan. Kaya lang ang problem nga po, dahil may sinful nature tayo, hindi lang sa hindi natin iniiwasan ang mga bagay na ito, because of the sinful nature, ginugusto pa natin to. Parang walang kaibahan yan sa isang addict, di ba? Pag ang isang tao ay addicted sa drugs, alam naman niya na masama yan para sa kanya. Alam mong masama yan para sa kanya. Pag pinigilan mo siya, sa kanyang tingin, ikaw pa ang masama. Hindi dahil masama ang intention mo, kundi dahil sa kanyang pagkalulong, nababaliktad ang pananaw. Inaalis mo ang isang bagay na sa kanya ay hindi makabubuti, at sa kanyang paningin, bakit mo aalisin ang mga bagay na ito? So nakita niyo po yung nakakatakot na epekto, di ba? Kaya nga, sinasabi natin, ito ang magiging problem. Kung ang mga bagay na ito nananatili sa ating buhay, sa palagay niyo, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Humihiling ka ng magandang kalusugan, nandyan yung drunkenness, no? Wild parties, ano po? At kung ano-ano pa. Paano ka naman bibigyan ng maayos na buhay at kalusugan kung yan ang nagpapatuloy sa iyong buhay? Gusto mo ng maayos na relationship? Baka nandyan po yung sexual immorality, impurity, lustful pleasures, jealousy, etc. O paano magkakaroon ng magandang relasyon kung ang kahilingan mo at yung mga ginagawa mo ay hindi tugma? Paano ka pagpapalain ng Diyos? Di ba? Baliktad eh. Kaya kinakailangan po natin yung presence ng Holy Spirit. We have to obey para kung ano yung kailangan sa ating buhay, yan ang makita, yan ang maganap para magawa po natin kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So mapapansin po natin na ito yung kailangan natin. Ito yung mga bagay na dapat nasa buhay natin. So ang ibig sabihin po, pagtaglay mo to, ito naman ang tanong, paano ka namang hindi pagpapalain kung nasa iyo yan? Ang pagkakaroon po niyan, it will enrich your life. If you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, paano kang hindi pagpapalain? Eh yung mga sangkap na yan will improve relationships with other people. It will improve your marriage. It will improve your family life. It will improve your employer and employee relationship. It will bless your community. It will make you a blessing even sa church. It will glorify the Lord. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang mga bagay na ito, nasa atin ang sangkap na kailangan para gumanda at maging maayos ang ating buhay. Kaya nga lang, ito, ang mga bagay na ito, hindi yan ang gusto ng sinful nature. Kaya nga sabi sa Galatians 5:17, di ba? The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Yan ang problem, mga kapatid. Pag meron tayong sinful nature na nagdo-dominate sa ating buhay, inaayawan kung ano yung gusto ng Diyos. Ginugusto kung ano yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, kung nasa atin ang Spirit, then we can overcome. Kaya po talagang mapapansin nyo, minsan kung tutuusin, tama din yung sinabi ng isang author na marami sa ating mga problema ay mga self-inflicted problems. Mga problema na tayo ang may gawa, ginusto natin, at ang resulta po, tayo rin ang napapahamak dahil sa mga bagay na ito. Kaya napakaganda ng reminder sa atin that we need to obey. Kaya yung mga Israelites, going back dun sa kanilang karanasan, bakit daw kailangang sundin yung commands, decrees, regulations that the Lord has commanded? Ang sabi ng passage, so that you will enjoy a long life, that all may go well with you. Para sa ating ikabubuti, para sa ikakaayos ng ating buhay. Di po ba? Tingnan ninyo, isipin nyo lang yung Ten Commandments. So gusto lang natin i-clarify. Hindi natin susundin para maligtas. Hindi po. Ang pagsunod ay bilang tayo po ay naligtas na. So that's why we obey, because we are already saved. Hindi po natin sinusunod dyan to deserve yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya po pinasusunod tayo dyan dahil mahal tayo ng Panginoon. Let me clarify this. Meron po kaming mga anak at syempre mahal namin sila. May mga pinagbabawal, may mga pinagagawa sa kanila. At yung mga pinagbabawal at pinagagawa, maa-appreciate mo ito if you know na ito ay kaya binigay, kaya sinabi, para maging maayos ang buhay ng isang tao. So ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na kanyang pinagagawa ay para sa ating ikabubuti. Kaya ho, pag tayo ay sumusunod, we benefit from obedience. Tayo ho ang nakikinabang. God is pleased, of course, and we benefit. May pakinabang sa atin. Ano po yung pakinabang? Nagiging maganda ang takbo ng buhay. E tingnan niyo po. Di ba? Kailangan pa bang sabihin na honor your father and mother. Sinabi po yan sa Ten Commandments. Iyan po yung mga bagay na kung gagawin natin, talagang magiging blessing sa atin. Magiging blessing din tayo sa iba. Huwag tayo maiinggit. Di ba? Naku, marami sa atin eh. Merong kasabihan na pagkainggit ay pikit. Di ba? Pikit. Huwag ka na lang tumingin. Pero alam naman natin na yung inggit nakakasira. Di po ba? Sa isang mundo na puro inggit, na-imagine yung epekto. Pero yan po ang paalala sa atin, mga kapatid, isang napakagandang reminder na bilang mga mananampalataya, kinakailangan po nating pag-isipang napakaigi na yung pagsunod po natin will bring benefits to us. Tayo po ang makikinabang dyan. Kaya nga, ilang bagay ang marapat nating tandaan. Una, that God is love. No? Ang Diyos po ay pag-ibig. Mahalagang bagay ito kasi sa totoo lang po, kagaya nung napag-aralan natin nung mga nakalipas, may mga times talaga na hindi lang natin naiintindihan yung pag-ibig eh. Minsan, halimbawa, ano, pagka yung mga anak ko ay nasosobrahan sa gadget, we tell them to stop. May mga times na, anak, hindi ko muna ilalabas yung cellphone o yung tablet kasi medyo mapaparami yung oras mo. So we limit that. Alam niyo po, minsan eh, yung bunso, mangilid-ngilid po ang luha. Na para bang masakit para sa kanya ang ma-deprive ng bagay na yon. Pero dahil bilang magulang, alam mong hindi ito makakabuti. So you set that limitation, di po ba? Hindi dahil sa hindi mo sila mahal. Baliktad pa nga, ang totoo, dahil mahal mo sila. So may mga times na kaya mo naman pero hindi mo gagawin. At yung hindi mo paggawa, yung pag-deprive mo, is not an indication of anger, hatred, or lack of love for your children. Hindi po. In fact, it's the exact opposite. Kaya mo ginagawa yon para sa ikabubuti. So tayo po, we have to learn to understand God's love. And sometimes, hindi lang understand, we have to have faith. We have to have faith that God is love. Pananampalataya. Bakit? Kasi may mga times talaga, hindi natin maiintindihan. Kaya nga pananampalataya ang kailangan. Nung isang pag-aaral natin, we talked about discipline. Nung ikaw ang dinidisiplina nung araw, ayaw mo ito. Pero nung nagmamature ka at nakita mo na dahil sa disiplina, nakikinabang ka, uy, now you appreciate. Isang bagay na matagal nang ginawa sa'yo, ngayon mo palang na-appreciate. Bakit? Eh kasi nga, dahil sa maturity na meron ka, yung bagay na dati na ginawa sa'yo na hindi mo ma-appreciate, now you understand better. O ano pa? Pag nagkaroon ka ng anak, i-implement mo rin yung discipline. Ano ho? Bakit? Eh kasi nga, nakita mong beneficial. O tingnan nyo yon. From the receiver of discipline na hindi po tayo natutuwa, patungo sa nag-mature, so biglang na-appreciate yung discipline na dati ginawa, and then later on, meron ng mga responsibilidad sa mga anak, ikaw na ang implementer ng discipline. Paano nangyari yung journey na yun? Ano? Yan nga po ay dahil sa naunawaan na natin at nag-mature na tayo. So, God is love. You have to know that and you have to trust that. Have faith in that. Secondly, yung mga sinasabi ng Panginoon na pagbabawal, ito gagawin, don't take it negatively. Understand that it is an expression of God's love. Magpapahayag ng pagmamahal yun eh. Kaya kailangan i-align natin yung puso natin sa Panginoon para ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And thirdly, tandaan niyo po ito, obedience makes us benefit from the commands of God. Pag tayo po ay sumusunod, tayo rin ang nakikinabang. Yan po ang totoo dyan. Tayo po ang nalalagay sa maayos, tayo po ang nabibigyan ng kaayusan. Kaya ang challenge po para sa atin, let us be obedient to the Lord, let us follow His will, and let us be submissive to what God wants us to do. So sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Maraming tao ang hindi nakauunawa patungkol sa mga bagay na sinasabi nilang pag-aari. Ako ay naniniwala na ang ganitong kaisipan ay bahagi na ng kabuuang pagkatao ng isang nilalang. Pansinin po natin ang mga bata, bagamat wala pa sila sa tamang gulang upang magpasya ng nararapat sa kanilang buhay, ay makikita natin na sadyang napakahirap sa kanila ang maging mapagbigay. Wala kang maririnig sa kanilang bibig sa sandali na sa palagay nila, ang isang bagay na kanilang pag-aari ay pinagtatangkaan ng iba, kundi ang mga katagang, sa akin yan. Kung minsan iniisip ko tuloy na ito ang dahilan kung bakit nagiging sakim ang isang tao, hindi na bago ang katotohanan ito. Maging noong kapanahunan ni Pablo ay naging suliranin sa Iglesia ng Corinto ang maling pananaw tungkol sa maling pag-aari ng isang tao. Basahin po natin ang mga binanggit ni Pablo sa 1 Corinto, Kabanatang 4, Talatang 7 patungkol dito. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Di ba ang lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na wari hindi kaloob sa inyo?
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 4 na kabanata sa aklat ng 1 Corinto, na kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakabahabahagi at ang tungkol sa espiritu ng hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia sa Corinto. Dito ay tinalakay din niya ang tungkol sa kalagayan ng mga alipin ni Kristo. Sa pagkakataong ito, basahin po natin ang unang talata sa 4 na kabanata ng 1 Corinto na ganito po ang sinasabi. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Sandali po nating pag-aralan ang kahangahangang minsahe ng talatang ito. Sinabi ni Pablo, kami mga lingkod ni Kristo. Patuloy kong pinangahawakan ang isang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay lingkod ng Panginoon. Malimit na ang mga tinutukoy nating ministro ay ang mga tagapanguna ng iglesia tulad ng mga pastor. Subalit bawat mananampalataya ay merong tungkulin na dapat gampanan sa gawain ng Diyos. Ito ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, kaibigan, tanggapin mo man o hindi, ikaw ay isang mamamahayag ng salita ng Panginoon. May mensaheng makikita sa buhay nating lahat. Ang uri at takbo ng ating buhay ay may mensaheng hatid sa mga taong nakapaligid at nakakakita sa atin. Hindi ito maililihim. Anong uri man ang buhay meron tayo, may mensaheng dala ang buhay ko sa inyo at ang buhay ninyo ay may mensaheng dala para sa akin. Anong uri ng mensahe ang nakikita ng mga tao sa iyong buhay? Subalit dapat nating pag-isipan na ang mga mensaherong lingkod ng Diyos ay tagapag-ingat ng mga hiwaga ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang tagapag-ingat ay may ibang salin na tagapamahala. Ito ay tumutukoy sa tao na bagamat hindi siya bahagi ng pamilya na namamahala sa isang simbahan. Ang taong ito ay tinatawag nating katiwala. Siya ay may tungkulin sa buong sambahayan, sa pagkain at damit na isusuot ng kanyang amo at ng kapamilya nito, at mga bagay pa na tulad nito. Siya ang magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng sambahayan ayon sa pangangailangan. Tulad ng mga mensahero ni Kristo, kinakailangan na ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat membro ng buong sambahayan ng mga mananampalataya. Makikita rin po natin sa unang talata ang katagang hiwaga. Ang tinatawag na hiwaga ay ang mga bagay na nanatiling lihim noon, subalit sa kasalukuyan ay naihahayag na. Ang hiwaga kailanman ay hindi maunawaan ng taong makasalanan sapagkat tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag nito sa mga taong merong matuwid na kaugnayan at relasyon sa Diyos. Ang hiwaga na binanggit dito ay ang salita ng Panginoon. Yamang tayo ay tagapamahala ng salita ng Diyos, kinakailangan nating ihayag ito dahil ito ang pangangailangan ng mga sambahayan at ng buong daigdig. Bahagi ng mga mensahe ng Panginoong Hesus tungkol sa mga talinghaga ng hiwaga. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 13, ay makikita po natin sa talatang 51 ang ganitong mga kataga. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ng Panginoong Hesus. Opo, sagot nila. Sa kabila nito, matibay ang aking paniniwala, na bagat sumagot sila ng opo, hindi nila ganap na naunawaan ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesus. Subalit patuloy na sinabi ng Panginoon sa kanila ang mga ganitong salita. Sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 13, talatang 52, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskreba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Ito ang dapat na gawin ng katiwala o tagapamahala ng mga hiwaga, ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maaring ito ay bago o lumang mensahe. Kung minsan ay sinasabi rin sa akin na makaluma ang aking ginagawang pagpapahayag ng mensahe, ang tugon ko ay tagapag-ingat lamang ako ng mga mensahe, ito man ay luma o bago sa pandinig ng iba. At marahil sa oras na ito, ang mensaheng ito ay luma sa inyong pandinig. Wala akong magagawa. Dito ako tinawag ng Diyos. Dapat kong ipahayag ang kanyang mensahe, maaring ito ay luma o bago. Ito ang tungkulin ng isang tagapamahala ng hiwaga ng Diyos. At wala na akong maisip ang uri ng pagkakatawag na hihigit sa tagapag-ingat ng hiwaga ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang ikalawang talata kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa katiwala o tagapamahala. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Pansinin po natin sa talatang ito na hindi kailangan para sa isang katiwala ang maging dihasa o magkaroon ng maraming kaloob mula sa Diyos. Pagdating ng araw na igagawad ng Diyos ang gantimpala ng mga naging tapat sa Kanya, marami ang tatanggap ng gantimpala, hindi dahil sa marami silang alam. Tatanggap sila ng gantimpala sapagkat sila ay naging tapat sa Diyos. Sa loob ng 44 na taon na aking pagpapastor, ay napatunayan ko na meron lamang iilang tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Sa kanila ako maliligtas sa mga gawain. Alam ko na mananatili silang tapat sa kanilang paglilingkod. Kaugnay sa katapatan na nais ipaliwanag ni Pablo sa mga talata na ating natalakay, basahin naman po natin ngayon ang 34 na talata sa 4 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong magbigay ng palagay na merong tatlong uri ng hukuman na haharapin ng tao sa panahong darating. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 3 at 4. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Marahil sa pandinig ng marami ay lubhang mahirap ipaliwanag ang mga talatang ito. Subalit sa totoo ay hindi naman siya ganoon kahirap ipaliwanag. Ipinapakita ng mga talatang ito na wala tayong karapatang muupo sa hukuman ng Diyos upang hatulan ng tao. Wala akong karapatan na lumagay sa kalagayan ng Diyos upang hatulan ng kahit na sino, dahil tayong lahat ay haharap sa tanging hukuman na hahatol sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, ito ang dakilang hukuman kung saan haharap ang lahat ng tao. Ang tatlong hukuman na haharapin ng tao ay ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na mababang hukuman. Ito ang hukuman na kung saan ay dinirinig ng ating kapwa ang palagay ng lahat ng tao. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa Unang Korinto, 4 na kabanata, talatang 3. Hango sa ibang salin ng Biblia. Sa katunayan, Napakaliit na bagay para sa akin kung anuman ang inyong palagay sa akin. Hindi ito literal na salin ng ikatlong talata, subalit sa aking palagay ay makakatulong ito ng malaki upang maipaliwanag ang mababang hukuman na nabanggit. Ito ang hukuman ng tao, hindi ito ang hukuman natin ngayon na pinamamahalaan ng mga mambabatas. Ito ang hukuman na pinapatakbo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sila ang mga taong nakakapansin at malimit na humahatol sa ating mga ginagawa. Sa kabanatang ito ay binanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Mababasa ito sa mga talatang 11-13 ng ika-4 na kabanata. Mapapansin natin na hindi matanggap ni Pablo ang mga maling puna tungkol sa kanya. Hindi ang mga puna ng iba ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Hindi niya ito hinayaang makasira sa kanya. Tanggapin man natin o hindi, tayo ay hindi makakaiwas sa panghuhusga at paghatol ng iba. Lubhang mapanganib ang makinig sa puna ng mga taong hindi mananampalataya. Sapagkat dito sa ating bansa, kung minsan ay mas kinikilingan ang tinig ng nakararami, pilit nilang sinasabi na ang tinig daw ng nakakarami ay ang tinig ng Diyos. At kung minsan ay sinasang-ayunan ito ng mga nakakataas sa halip na ipatupad ang batas. Makikita natin na kahit na ang mga nasa katungkulan ay mas pinapanigan ang nakararami sapagkat sila ang sumusuporta sa kanilang mga hangarin, lalo na sa panahon ng halalan. Marami ang nagbibili ng kanilang dangal at paniniwala dahil sa hinihiling ito ng tinig ng nakararami. May isang tao na nagngangalang John Melton na nagsabi ng ganito, "Ang kahuli-hulihang kasalanan na makikita sa taong kagalang-galang ay ang pagmamahal sa katanyagan. Nakalulungkot, subalit ito ang pilit na hinahangad ng marami ngayon." Si Horace Greeley, na isang manunulat, ang nagsabi ng ganito, "Ang karangyaan ay isang pagkakataon. Ang pagiging kilala ay hindi inaasahan. Bibigyan ka ng papuri ng yaman. Ang mga taong nagtataas sa iyo ngayon ay ang mga tao ring magbababa sa iyo bukas. Isang bagay lamang ang tiyak na tatagal. Ito ay ang pag-uugali." Pangalawa ay ang tinatawag na mataas na hukuman. Ito ang hukuman ng budhi ng tao. Batay ito sa sinabi ni Pablo sa 3 na ganito po ang sinabi, "Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Ligtas ba na magtiwala sa budhi ng tao?" Wika ni Pablo, hindi ito ganap na mapagkakatiwalaan. Kinakailangan na mayroong malinis na budhi o konsensya ang isang tao. Dapat nating isipin na may panahon na uusigin tayo nito at sasabihin sa atin na mali ang ating ginagawa. Sa ganitong panahon ay kailangan natin itong gawin. Ganon din naman, sasang-ayunan ng ating konsensya ang ating mga simpleng hakbang na magbubunga ng ating ikapapahamak dahil sa lilinlangin lamang tayo nito. Kaya't kinakailangan na mag-ingat tayo sa dikta ng ating konsensya. Sa hukumang ito ay maaari tayong magtagumpay at maaari din naman tayong mapahamak. Ang taong si Longfellow ang nagsabi ng ganito, "Hindi sa pagpupunyagi ng madla sa lansangan, hindi rin dahil sa nilalabanan ka ng tao, kundi na sa atin ang tagumpay o kapahamakan. Ang taong tapat sa sarili, kailanman ay hindi nagpapadala sa kaisipan ng tao. Sa halip ay gagawin niya ang inaakala niyang tama. Ito ang matapang na sagot sa ganitong kalagayan. Ito ang dapat nating gawing pamantayan. Bahagi na yata ng ating pagkatao ang humatol sa iba at maging mabuti sa ating sarili. Ito ang naging suliranin ni David. Nakita niya ang kasamaan sa buhay ng ibang tao, subalit hindi niya nakita sa kanyang sarili. Kumusta ka, kaibigang nakikinig? Ganito ba ang iyong pananaw sa iyong sarili? Dapat mong malaman na maaring baguhin ng Diyos ang mga pasya ng pangalawang hukumang ito, ang hukuman ng ating budhi. Ang pangatlong hukuman ay ang hukuman kung saan tayong lahat ay hahatulan. Sinabi ni Pablo, ang huhusga sa akin ay ang Diyos. Ang kataas-taasang hukuman ay ang kinalalagyan ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tatayo sa harap ng kataas-taasang hukuman ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Bawat isa sa atin ay tatayo sa hukumang iyon. Tatalakayin din ni Pablo ang bagay na ito sa ikalimang kabanata sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Sino ang mga hahatulan ng Diyos sa hukumang iyon? Tayong mga mananampalataya ay hindi nahahatulan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ng mga mananampalataya ay ganap ng napatawad. Nasa ilalim na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sa panahon na haharap ang mga mananampalataya sa kataas-taasang hukuman ng Diyos, ang hahatulan doon ay ang kanilang katapatan bilang tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya't masasabi natin na napakahalaga na ang mananampalataya ay manatiling tapat. Nalaman natin na ang lahat ng bagay ay kay Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Ganon din naman, wala tayong anumang pag-aari tulad ng ating napag-aralan. Bagamat nakita natin sa huling bahagi ng ikatlong kabanata na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang daigdig na ating kinalalagyan ay pag-aari ng Diyos. Maari nating namnamin ang kagandahan nito at ang mga magagandang tanawin, ang mga bundok, ang mga punong kahoy, ang karagatan, ang buhay ay sa atin, maging ang kamatayan. Ganito ang mga binanggit ni Dr. Parker. Pag-aari mo ang kamatayan, hindi ka dapat pagharian nito. Ikaw ang dapat maghari sa kamatayan. Paano ito nangyari samantalang wala tayong pag-aari sa ibabaw ng mundong ito? Sa sandali na napasakop tayo kay Kristo at naging pag-aari na niya tayo, ang lahat ng bagay ay nagiging atin, ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. At tayo ay tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sa katotohanan ng kalagayan nating ito, ay sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang talata na wala tayong karapatang humatol. Ganito po ang sinabi, kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Kung tayo ay humahatol sa iba, kinukuha natin ang isang bagay na para lamang sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan at kapangyarihan na humatol sa tao. Kaya't huwag nating susubukang humatol dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang mga lihim na gawa ng masasama ay mabubunyag sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ibubunyag niya ang lahat ng lihim, gayon din ang mga hayag. Kaya't kinakailangan na maging maingat tayo kung papaano tayo mabubuhay sa panahong ito. Sa aklat ng Ecclesiastes, ikalabindalawang kabanata, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi. Lahat ng gawin natin, hayag man ang lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Roma, ikalawang kabanata, talatang 16. Ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa ika-6 hanggang sa talatang 21 ay makikita po natin na tinalakay ni Apostol Pablo kung papaano natin maipapamuhay ang mga aral na kanyang itinuro. Basahin po natin sa ika-6 na talata sa aklat ng Unang Korinto. Ganito po ang kanyang sinabi, mga kaibigan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki nino man ang isa at hamakin naman ang iba. Alalahanin po natin na isa sa mga suliranin sa iglesia sa Corinto ay ang pagkakabahabahagi. Sa talatang ito ay sinabi ni Pablo na gagamitin niya ang katotohanan ito upang ipaliwanag ang mensahe na nais niyang ipaabot. Magkaibigan si Pablo at si Apolos, silang dalawa ay pag-aari ni Kristo at si Kristo ay sa kanila din. At dahil dito, ay ginamit nila ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Patuloy po nating basahin sa ikapitong talata na ganito po ang sinabi. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ano ang mga kakayanan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Marahil wala nang hihigit pa sa talento na ibinigay ng Diyos sa iyo, subalit sa kabila nito ay wala kang may pagmamalaki sa Diyos sapagkat ito ay ibinigay lamang niya sa iyo. Hindi sa iyo nagmula ng mga kakayanang nagagawa mo ngayon. Kaya't marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Patuloy po nating alamin at basahin ang 8 na talata na ganito po ang nasusulat. Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan. Siyang panuori ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. Ginawang parang isang napakagandang panuorin ang mga apostol ng panahon na sila ay binitay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay nagsisilbing hamon sa bawat isa ngayon. Maraming mananampalataya ang nagpakasakit at tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay dapat ding magpakasakit tulad nila. Binanggit din ni Apostol Pablo kung ano ang naging karanasan niya. Basahin po natin sa 10-13 talata, ganito po ang sinasabi. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo, mahihina kami, kayo'y malalakas, hinahamak kami, kayo'y pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Kung ating iisipin, labis na pagpapakasakit ang ginawa ni Apostol Pablo. Maibahagi lamang ang magandang balita ng Panginoong Heso Kristo. Naghayag siya ng balita ng kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig noong pamuritos siya sa sanlibutan. Nalaman naman na sa Dakong Asya, lahat ay nakarinig ng kanyang pangangaral, maging Hintil o mga Hudyo. Siya ang misyonero na naghayag ng tungkol kay Kristo sa mga tao. Ganito po ang sinabi, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak at minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo, Jesus sa pamamagitan ng magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Kapag may nailapit kang kalwa sa Panginoon, napakasarap isipin na ikaw ay ibinibilang nilang ama sa pananampalataya. Tulad ito ng kaugnayan ni Pablo at ni Moises. Sa talatang 17 ay mababasa po natin kung papaano pinarangalan ni Pablo si Timoteo. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito, Pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran din iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 18-20 na ganito po ang nasusulat. Nagmamataas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung luloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon at titignan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya interesado sa kanilang mga sinasabi. Ang nais niyang malaman ay kung may kapangyarihan sa kanilang buhay. At ang paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan lamang ng kanilang ugali at mga ginagawa. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 21. Ano ang gusto ninyo? Pumariyan ako na may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinahunan? Ang kanilang ugali at gawa ang magiging batayan ni Pablo kung papaano niya haharapin ang mga taga-Korinto. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Nagbigay ba ng kaliwanagan ang mensaheng ito sa iyong buhay na kinalalagyan sa harap ng Diyos? May mensaheng hatid ang iyong buhay ngayon sa mga taong nakakakita at nakapaligid sa iyo. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mga kaloob. Papaano mo ito ginagamit kung sakali man na ikaw ay nagkulang sa iyong tungkulin sa Diyos at sa tao? Mag-umpisa ka ngayon sapagkat ngayon ang pasimula ng iyong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na lumalapit sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos naming banal. Sa iyong mga salita na patuloy po nating binubulay at pinag-aaralan, itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso, gayon din sa aming mga isipan, upang huwag naming malimutan ang mga mensaheng dala ng mga salita mo. Kami po, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo sa patuloy naming pag-aaral. Gayon din po, Panginoon, sa mga nakikinig ng iyong salita, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala at biyaya sa kanilang mga buhay. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral kaalaman.

0: mula sa isang Diyos na banal at perpekto, kaya't hindi ito maaaring maging masama o mali. Ang kautusan ay sumasalamin sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang katarungan, at sa kanyang kabutihan. Ito ay hindi kaaway ng tao, kundi gabay na nagpapakita ng tamang daan. Hindi ang kautusan ang sanhi ng kamatayan, hindi ang kasalanan. Kasalanan ang kumikilos sa loob ng tao, naglilinlang at gumagamit ng mabuti upang magbunga ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng kautusan, ang kasalanan ay naibubunyag. Nakikita kung ano talaga ito at lumilitaw kung gaano ito kalala. Unawain natin ang kabanalan ng kautusan, ang bigat ng kasalanan at ang pangangailangan natin sa biyaya na matatagpuan lamang kay Kristo. Narito po si Brother Juran Ramos sa pagtatapos ng mensaheng, "The law is good, but sin is the problem."
1: So napakalungkot nitong journey na to na pinakita ni Paul sa verses 7 to 11. Kaya ngayon, ang tanong na pumapasok sa isipan ng mga bumabasa nito. So, if the law exposes sin, parang sinag ng araw na nagpapakitang may kasalanan o makasalanan pala ako. If sin awakens under the law, nagigising pa yung mga bagay na hindi ko gusto, tulad ng kwento kong sinabi ni Boyce, na sinabi ng teacher, bawal magdala ng paputok, lalong na-stir up yung kanyang puso para kumuha ng mga paputok at exciting kasi. So kung yun ang nagawa ng law, if sin uses law to deceive and bring death, no, dahil ang ginawa nitong kasalanan, ginamit niya yung law ng Panginoong Diyos para linlangin ang kanyang sarili at lalo pa siyang napahamak, kumbaga, sa kanyang sitwasyon, then, is the law itself somehow harmful? Yan ang papasok sa iyong isip. Kung ganun pala, edi, masama pala ang batas ng Panginoon? Alam ni Pablo na yun ang pumapasok sa kanilang isipan. And so, again, klinaro niya na sagutin na, oh, hindi yon, mali kayo, na-misunderstand niyo kung ganun ang inyong pananaw. So, tinan niyo ngayon yung verse 12 and 13. Ito ngayon yung kanyang conclusion. Kaya tinan niyo, sabi niya ngayon sa verse 12, so, kumbaga, okay, ipunin ko lahat ng mga sinabi ko sa inyo ngayon, so, therefore, kumbaga, ito ngayon ang aking conclusion. Ito ang nagawa ng kasalanan or nagawa ng batas. Ito ang intention ng batas upang expose kayo. Ito ang nagawa ng ang intention ng batas upang lalong ipakitang kayo talaga'y makasalanan, yung tinatago niyong kasalanan. Ngayon, kitang-kita ng hindi kayo mabait. Tapos, ang kasalanan sa inyong puso, ginamit pa yung law para lalo pang dumami ang kasalanan natin. So, ano ngayon ang conclusion na gusto ko ipakita? Ang conclusion ba eh, di masama pa lang kasalanan? Hindi, sabi niya. So, eto ngayon ang gusto kong ipakita sa inyo. The law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Again, in other words, ang sinasabi niya, hindi kasalanan ng batas ng Diyos. Hindi yun ang mali. Ang problema, ang puso nating makasalanan. Ang problema, yung kasalanang nasa puso natin. Yun ang kanyang conclusion. Ulitin natin. Ang law na galing sa Panginoon ay good dahil ito ay galing sa Diyos na good, na holy, na hindi siya magbibigay ng anumang bagay sa atin na impure, na corrupt. Ang law ng Panginoon ay nagre-reflect ng holy character ng Panginoong Diyos, ng kanyang purity, ng kanyang justice, ng kanyang goodness. So pag ang law ay kasalanan o makasalanan, then God Himself na nagbigay nito would be sinful. Kaya wag kayong papasok dun sa conclusion na yon. So tingnan niyo ang tawag ni Pablo, ang tawag niya, the law and the commandment. Again, pag sinabi niyang the law, the entire Mosaic law. Pag sinabi niyang the commandment, posible specifically yung you shall not covet. Yun ang nire-refer na rito. Kasi yun, yung covetousness, ang talagang naglalabas ng mga kasalanang nakatago sa puso.

ito natin. Di pa natin ginagawa, pero na iniisip na natin, ninanasa na natin, at pinapakita ng batas na yon, oh, kita mo, mali ka rin, makasalanan ka rin. Yun lang iniisip mo, yung pagnanasa mo na yun, yung inggit mo na yon, yung desire mo na yon, kasalanan na yun sa mata ng Panginoon Diyos. Kasi dun nagsisimula yun. Yun yung buto ng malalaking mga bunga. So, kaya ano ang kanyang conclusion? Again, sabi niya, the law is holy. Yun din ang ginamit niya sa commandment. The commandment is also holy. Ang ibig niya sabihin dito, the law comes from a holy God. Nagre-reflect ito ng pure character ng Panginoon. Walang corrupt dito sa law o commandment ng Panginoon. The commandment is righteous, sabi din niya. Ibig sabihin, ito ay just, ito ay fair, ito ay perfectly naka-align sa moral standard ng Panginoon. The commandment is good. Ang ibig sabihin nito, it was given for our good. Ang purpose nito ay para sa mabuti. Ang intention nito ay mabuti. Tinuturo dito ang tamang lakad sa buhay. Winawarningan tayo ng mga dangers. Ini-expose ang kasalanan sa mga makasalanan para makita nila that they need the grace of God. So kaya ang tawag dito, it is good. And so, tinan nyo itong tatlong descriptions si Lord about the law and the commandment. It is holy, it is righteous, it is good. Bakit niya pinagsama-sama itong mga descriptions na ito? Upang isarado ang pintuan dito sa idea na to na ang batas ng Panginoong Diyos ang may kasalanan. Bakit tayo ganito? Bakit ganito ang kondisyon natin? Hindi. Hindi yung batas ng Diyos ang may problema. Ang problema, tayo at ang pagiging makasalanan natin. Yan ang problema. Dahil tayong makasalanan, ginagamit natin sa masamang paraan anumang utos ng Diyos. Minamanipulate natin yun. Ini-steer natin yon at nagdadagdag pa tayo ng ibang mga kasalanan na ayaw ng Panginoon. And so, kung ang batas ng Panginoong Diyos ay holy, righteous, and good, eh bakit pag nag-contact ang batas ng Panginoong Diyos sa isang tao o sa isang sinner, bakit ang nagiging resulta ay kamatayan? Yun ang tanong. So, maaring ito ang nasa likuran nitong gustong sabihin ni Pablo dito sa verse 13. Kaya sabi niya, did that which is good, yung law ng Panginoon, then bring death to me? By no means. So again, ano? Yung tanong na yon, did that which is good then bring death to me? Again, ang pumapasok sa isipan ng mga tao, eh mali pala yung batas ng Panginoong Diyos eh. No, yan pala ang nagdala ng kamatayan sa akin eh. Oh, sagot ni Pablo, by no means. Wag niyo talagang sisisihin ang batas ng Panginoon. Walang problema doon sa batas. Tinuloy niya, it was sin producing death in me through what is good. Yung kasalanan sa akin, ang nag-produce nitong kamatayan na to, ginamit niya yung mabuting batas ng Panginoon. O sabi niya, in order that sin might be shown to be sin. So yan ang ginawa ng batas ng Panginoon. Ang batas ng Panginoon naging parang ilaw. Pinakita niya lang kung ano yung kondisyon ng kasalanan natin, na talagang itong kasalanan ito, eh talagang masama. Again, kung dati iniisip natin, eh hindi naman ako singsama noon. Eh hindi naman ganun yung ginawa ko tulad ng ginawa nila doon. Again, ang nangyari, ginawa ng batas ng Panginoon Diyos, inilawan niya, pinakita niya ng maliwanag kung ano talaga ang standard ng Panginoon, at dahil doon, kitang-kita mo ngayon na akala ko mabait na ako, hindi pala. Sabi pa niya, and through the commandment might become sinful beyond measure. In other words, kitang-kita mo talagang masama ka dahil sa batas ng Panginoon. Another illustration, no? Again, yun ang ginawa ni Jesus Christ eh. Sabi ni Jesus, you have heard it was said, you shall not commit murder. But I tell you, anyone who is angry at his brother deserves to face the highest court, the Sanhedrin.
Anyone who says raka, then dinagdagan pa niya, if you say, you fool, you deserve to go to hell. Ano ginagawa ni Jesus Christ? Ginagamit niya yung law para makita natin na yung mga bagay na yun na akala natin mababaw na kasalanan, sinabi ko lang naman sa kanyang, you fool eh. Sinabi ko naman, ano ka talaga? Utak lang mo ka talaga. Pag lumaki ka na, wala mangyari sa'yo. Alam mo, magiging trabaho mo, matindi pa sa basurero. Yan ang buhay mo. Wala kang kwentang anak. Yung talagang pinagmumura mo na siya dahil sa inis, sa galit. Hindi mo naman siya pinatay. Hindi mo naman siya binugbog. Hindi mo naman siya tinorture dahil bumagsak siya sa exam. Dahil ang talent niya pala ganito, imbis na sa math at sa physics at sa geometry, eh, magaling pala siyang mag-drawing, magaling pala siyang mag-landscape at ganito. Pero ikaw kasi gusto mo, dahil bumagsak ka sa engineering, gusto ko ikaw maging engineer ka. Tapos nung hindi nangyari, pinagmumura mo. So ikaw feeling mo, pag tinanong na iba, ah, ba't mo namang ginaganyan na anak mo? Buti nga, hindi ko nga siya tinorture eh. Hindi ko nga siya pinatay eh. Grabe talaga, na-disappoint talaga ako sa kanya. Pagkatapos ng ano, pinag-aral ko siya sa ganito, Ateneo pa naman, bagsak pa. Ano ba naman yan? So, galit na galit ka. O, anong ginawa ng law ng Panginoon? Pagdating ng law ng Panginoon Diyos na sinabing, pag sinabi mo, you fool, you deserve to go to hell, o di ngayon, wala ka ng excuse. Ngayon, pag talagang nabuksan ng mata mo, sabi mo, wow, mali pala ako. Lord, kasalanan pala yun. Ayaw mo pala yun. Galit ka pala doon. Alam niyo sa totoo, maraming bata ngayon na lumaki na, bakit nila pinipilit magpakaayos ng buhay? Kasi gusto nilang baliktarin yung sinabi ng tatay nila nung sila'y bata pa. Sabi niya, walang mangyayari sa'yo. Wala kang kwenta. Sabihin lang, talagang papakita ko sa tatay ko na hindi totoo yung kanyang mga sinabi. Ayusin ko talaga itong buhay ko. Tapos umaman. Pero alam niyo, kanilang kinasasama ng loob ganito. Ang sasabihin nila, mabuti na pinalo na lang ako ng pinalo ng tatay ko kaysa yung kanyang mga sinabi sa akin. Yung mga sinabi niya sa akin, parang kutsilyong, parang pana na natatanim sa puso ko. Hindi na matanggal-tanggal sa aking isipan. Kahit ginagawa ko na mabuti, naririnig ko pa rin yung sinasabi ng tatay ko, wala ka talagang kwenta. Tinan niyo, yung salita na ang tingin ng iba, salita lang naman yan. Wala naman akong ginawa, hindi ko man siya sinampal at di ko binugbog. Salita lang naman. Pero hindi mo nakikita, pero pagdating nung law ni Jesus Christ, when you say, you fool, you go to hell, iba dating nun. Yun yung sinasabi ni Pablo, yun, dun ako namatay. Dahil nakita ko, ayaw pala ng Diyos ito, mali pala ito, nasasa ilalim din pala ako ng puot ng Panginoon Diyos, kala ko nun okay na ako. Hindi, hindi ka okay. Dahil sa mga ginawa mo, impyerno ka rin. Huwag kang akala mo pag grabe talaga itong mga magnanakaw na ito, kung ano-ano, billion-billion akno. Huwag kang magagaganon. Bago mo pansinin ang puwing sa mata ng iba, tinan mo muna yung bloke sa harapan mo. Kanya-kanya tayong bloke sa ating harapan, lalo na sa mga unbelievers. And so, ano ngayon ang nagagawa nito? Alam niyo, isang magandang nagagawa nito, minsan, sa preaching. Marami kasing mga pulpito ngayon, pagdating ng preaching, lalo na preaching about the law, parang ang dating dun sa congregation habang nagpipreach, law yung tinuturo ah, natutuwa pa yung mga tao, parang sa kanilang isipan, nagagawa ko yan. Okay yan. Okay na talaga pala ako sa Panginoon. Dahil ginagawa ng preacher, minomoralize niya. Hindi niya pinapakita ang totoong kondisyon ng mga tao dahil sa standard ng Panginoon. So ang feeling ng mga nakikinig, okay pala ako, pasado na pala ako sa Panginoon. So itong message na to, dapat ang impact nito sa mga preacher, ganito. Next time, lalo na pag magtuturo ka ng Ten Commandments, ituro mo siya ng mabuti na ang magiging dating dun sa mga tao, patay pala ako, hindi ko pala kayang gawin yon. Lagot pala ako sa Panginoon Diyos. Yun! Alam niyo ba yung mga Puritans during the 16th and 17th centuries noon? Yung mga tinatawag ng mga Puritans? Ganun ang ginagawa nila. Gagamitin nila yung law of God to slay. Kumbaga, to kill their hearers.
Until dun sa point na yung mga nakikinig, nag-iiyakan na, nako, lagot pala kami sa Panginoon, anong gagawin namin? Pero yun ang maganda, pag na-realize silang hindi pala sila mabait, hindi pala sila okay sa mata ng Panginoon, then they are more open and ready to hear the gospel. Kaya yun yung maganda dito sa turong ito. Maaayos ngayon yung presentation natin ng gospel. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi tumatanggap kay Jesus Christ dahil yun nga ang kanilang feeling, okay naman ako sa mata ng Panginoon, mabait naman ako, sinusunod ko naman lahat ng mga, hindi siguro lahat, pero may mga iba, pero okay pa rin. Kesa naman tulad nila na lahat na lang sinusuway. Ako, mga 80% ng utos ng Diyos nagagawa ko. Yan ang problema. Kailangan ipakita sa kanila, no. Ano sabi ni Jesus Christ? Ano standard ng Panginoon? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Yan ang standard eh. Grabe naman, ang hirap na magawin yan. Sino mas magaling ka pa sa Diyos? Hindi man ikaw Diyos. Sino ba mas susunod na standard? Pag sinabing, bago ka makapasok dito, kailangan ng napasa mo, 95. Grabe naman kayo, 95. 90 naman na nakuha ko. Eh, pasensya ka. Eh, sino ba naggumawa ng ano dito? Ba't ikaw gagawa na standard? Pag ikaw na nasa position ko, ikaw ang magbigay na standard. Sabi mo, 75 lang, pasado na kayo, pwede na kayo dito sa ano na to. Pero hindi ikaw ang kwan eh. Ano ba tayo? We are the clay. Sino ba si God? He is the potter. So, yung potter, pag maano yung clay, nasa sa kanya kung anong forma. Hindi mo pwedeng hindi sabihin ng clay, ba't mo akong ginawag ganito? Ganito, gusto ko maging paso na ganito, itsura. Oh, wala kang complain, wala ka, clay ka lang eh. Yung potter ang issue. Yan ang ginawa ng Diyos. Binigay niya yung batas para makita natin anong condition natin ngayon. Napalpak tayo sa mata ng Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Pero again, itong maganda. Ang nagagawa nitong ganitong katuruan, eh finally, dumarating ka dun sa punto na sabihin mo, I need a Savior. Again, marami, hindi sila dumarating dun kasi feeling nila okay. Parang pumunta dun sa doktor, tapos nagpapacheck up lang ng ordinary, tapos sabihin ng doktor, alam mo, feeling ko sa'yo, kailangan magpa-MRI ka, magpa-ganto. Ah, ito, papa-MRI, mahal-mahal yan, at ano, ganyan-ganyan. Ito, papa-MRI, Doc, ano yan? Pero ibahin natin ang kwento. Pagpasok mo dun sa clinic ng doktor, sabi ng doktor, tingin niya sa mata mo, bakit kulay dilaw yung dalawang mata mo? Bakit iba yung amoy ko sa'yo? Bakit ganyan? Anong nararamdaman mo, Doc? Lagi ang sakit-sakit ng ulo ko, pero after a while, okay na naman. Gato. Pa-check up ka. Pag ganun. O, tinan nyo ha. Kasi sasabi niya, alam mo kasi, merong pandemic ngayon dito sa atin eh. Lahat ng mga 3 buwan lang patay na, puro ganyan na simptoma tulad na sinasabi mo. O, tinan mo, pag sinabi na niyang gano'n, ano gagawin mo? Doc, please, kahit na siguro 10,000 yung, o 20,000 yung MRI na yan, babayaran ko na, ma-check up lang ako, ayoko pa mamatay. Yan ang nagagawa nitong turo. Yan ang gustong mangyari ng Panginoon na dumating ka sa point, ma-realize mo, you are in a dangerous situation. Your life is uncertain. Yung iba sa inyo, komportable kasi feeling nyo malakas kayo. Ang tingin ninyo, aabot pa siguro ko ng 90. Wrong. Punta nga kayo sa sementeryo, lahat ba nung petsa ng mga nakalibing doon, 90 years old? Yung iba doon, ano, 19 years old, patay na. Yung iba doon, 9 years old, patay na. Yung iba doon, 9 days old, patay na. Yung iba doon, 9 hours old, patay na. Life is so uncertain. Feeling mo, lakas-lakas mo ngayon. Paglabas mo ng ano, biglang, may mga kapatid tayo, tumatawid lang ng kalye. Biglang may nakamotorsiklo. Sinagasaan siya, patay. Eh baka kayo, hindi nyo na kailangang motorsiklo, ang kailangan nyo lang, balat na saging. May nagtapon ng balat na saging, naglalakad ka, pagtapon, nadulas ka, tumamay, ulo mo doon sa, oh, patay ka rin. Oh, hindi mo hawak ang buhay mo.
Kaya ito'y magandang paalala sa atin habang may panahon pa tayo at may oras pa tayo. Buksan natin ang ating puso at sabihin natin, Lord, kailangan ko po kayo. Kala ko, nakasunod na ako sa mga kautusan mo, bagsak pala ako. Kung naintindihan ko ng mabuting batas mo, bagsak ako sa standard mo. Please forgive me. Habang may panahon pa, run to Jesus. Huwag niyo nang hintayin mamayang gabi. Pag nag-pray siguro tayo ngayon at nararamdaman yung kinakausap kayo ng Panginoon, humble yourself before the Lord and say, Lord, bakit ganun? Pagturo ni pastor nung kanyang daliri, parang sa akin nakatapat. Who knows? Maka sinasabi ng Panginoon, anak, dahil gusto kong mabuksan ang mata mo, kanina ka pa ganun-ganun, tapos magbigla kang ginanun, parang, itaka muna, parang ako yun ha. O di, who knows? Maybe God is speaking to you and saying, anak, come on, gising na. Run to Jesus. Receive Him into your life as your Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. I ask, O God, huwag niyo pong payagang ang salita niyo ay bumagsak lamang sa mga tenga na hindi pumapansin nitong mensaheng ito. O baka yung iba, nagsusulat pa sa kanilang mga notebook, pero nananatili lang doon ang mga salita, at mamaya itatabi na nila, lalagay na sa aparador ang kanilang notebook, hanggang doon na lang. O Lord, I pray, may Your Holy Spirit use itong message na to to convict sinners. Buksan niyo pong isipan ng mga hindi pa nakakakilala kay Jesus para ma-realize nila sila ay nasasailalim sa puot ninyo. Akala nila okay sila. Lord, hindi. Ang salita niyo nagsasabi, hindi. Klaro nakalagay sa conclusion ng Romans chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bagsak kaming lahat sa standard niyo, Panginoon. Si Kristo lang ang pag-asa namin. And so, Lord, I pray, kumilos po kayo, hipuin niyo mga puso ng unbelievers ngayon upang wag na nilang hintayin mamaya, ngayon pa lang ay kausapin na nila kayo at sabihin, Lord, para sa akin ang mensaheng narinig ko ngayon, patawarin niyo po ako. Akala ko mabait ako, akala ko okay na ako sa iyo, hindi pala. Lord, please have mercy. Save me. Pinadala niyo si Jesus para bayaran ang aking makasalanan. I receive Him. Please, Lord, have mercy upon me. Lord, I pray, kumilos po kayo at gamitin niyo itong message na to to bring salvation to many. Thank you, Lord. Lord, ang prayer po namin sa aming mga preachers na nagde-declare ng inyo pong salita, lalo na pag law ang aming preach, please help us to be faithful. Gawin namin ang example ng mga Puritans. Help us to preach Your word correctly upang mamunga ang iyong mensahe sa isang paraang magdadala talaga ng buhay na walang hanggan sa marami. Thank you, O God. Lord, again, thank you for Jesus. Bagsak kaming lahat, but because of what Jesus has done, kami napapatawad at sa tulong pa ng iyong banal na Espiritu, masusunod namin ang inyong kautusan, not because may listahan, not because natatakot kami na baka maimpyerno kami, no, but because of the power of the Holy Spirit na tutulong sa amin to live for Your honor and for Your glory. Oh God, thank You so much for Your mercy. This we pray in Jesus' name. Amen.

0: Romans ay nagtuturo sa atin na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ngunit hindi ito kailanman dinisenyo upang magligtas. Sa halip, ito ay parang salamin na walang kinikilingan. Ipinapakita nito ang tunay nating kalagayan sa harap ng Diyos. Ang hamon sa atin ay huwag magtiwala sa sariling kabutihan at huwag sukatin ang ating katayuan sa Diyos batay sa gawa. Sa halip, hayaang ilantad ng kautusan ang ating puso upang makita natin ang tunay nating pangangailangan sa biyaya. Nawa ang salita ng Diyos ay magpapababa ng ating pagmamataas, magwasak ng maling tiwala sa sarili, at magturo sa atin na kumapit kay Kristo lamang. Dito nagtatapos ang mensahe, "The law is good, but sin is the problem."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: In the first century, there was a church facing persecution. Believers were scared. Some were backing away from their faith in Christ. I'm David Wolin, inviting you to join me and hear how the book of Hebrews spoke assurance into this crisis of faith on the next Haven Today in a series called Growing in Assurance.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Sa iyong papawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.
8: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. Thank you very much for being with us right here dito sa 702 DZAS Heartline. Kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta na, mga kaagapay? Anong balita sa inyo? At blessing din na naandito tayo ngayon. Kasama ko kayo, mga kaagapay, dito sa 702 Heartline na napapakinggan nyo sa Radyo TV. Tayo na sa Facebook at naandito rin sa radio, sa 702 AM Radio. At tayo ay patuloy na nagbo-broadcast mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At syempre, ang napakagandang kasama ko ngayon na counselor din. Kasama natin siya last week. And I'm very glad that she's also with us right now. Si Ate, si Doc Adrian Gayataw. Hello! Magandang gabi, Doc.
1: Magandang gabi, Coach Philo. At maraming salamat ulit po at naanyayahan niyo akong samahan kayo sa programa natin ngayon na sa Heartline.
0: Yes. Ay nako, syempre. Paano ko ba naman makakalimutan na isama ka dito? Eh, itong kasama kong ito, si Doc Adrian, naging parte ng paglago ko sa Panginoon doon sa aming organization sa Philippine Association for Christian Counselors. Siya ay currently isa sa mga board members doon. At private practice niya yung maging counselor at clinical Christian counseling ay kinakonduct niya sa kanyang private office or work sa Cela sa UP Town Center. Siya ang founder ng Cela Clinical Christian Counseling. At siya ay nasa Doctor of Christian Counseling and Ministry, partner ng Victory Katipunan dyan sa UP Town Center. Siya ay isa sa mga counselors na naandoon. And makikita niyo siya sa Philippine Association of Christian Counselors na nagbo-volunteer mag-counseling din doon. At syempre, speaker sa iba't ibang lugar patungkol sa mental health, counseling, church, campus ministry, mga government sector din, nakakasama siya maski sa NGO. Ay, nako, bilib na bilib ako dito. Kay Ate, kay Doc Adrian. Doc, kamusta na? Sige, batiin mo na si mga mahal mo sa buhay, ani mga fans club mo. Go ahead.
1: Yes, lagi kong babatiin yan. Sweetheart, sabi nga ni Coach Pilo, yung ating anniversary. I love you so much. Mahal na mahal. Ay, wow, may heart. Mahal na mahal kita. Wow, para kaming ano, no, honeymoon stage kahit na isang dekada. 12 years na po kaming mag-asawa. At syempre, Coach Pilo, binabati ko lagi na lang ang aking mommy, Resi, daddy, sir, yung kapatid ko, si Stephanie. Actually, narito sila ngayon sa bahay. At yung kanyang asawa na si Dave at yung kapatid ko naman na si Adriel at yung asawa niyang si Ricky. Alam mo, Coach Pilo, may mga pamangkin ako na lumalaki na sila, si Arvin at si Raven. Hindi sila magaling magtagalog dahil sila ay mga Chinese, Filipino-Chinese, pero kailangan maintindihan nila to. Ganun nga yung mga pamilya sa atin, ano, talagang iba-iba. So hindi tayo, marami na tayo ngayon na alam na iba't ibang mga wika kasi nga halo-halo na yung mga, ano ba tawag doon, dugo natin.
0: Kaya nga, multicultural tayo mga Pinoy. Napaka-flexible. Mga Pinoy, talagang hands up. Thumbs up sa inyong lahat.
1: Thumbs up.

0: Nandiyan, saan ka man? Dito sa dako ng mundo, sa malayo at malapit na lugar. Ayan, napakasaya. Ayan, well, pinabati ko rin ang mga katropa natin na nakikinig sa iba't ibang lugar. Nadidinig tayo sa Japan, sa Saudi, sa UAE, sa London. Minsan, maabot din pa tayo sa Turkey. Meron din mga Israel. Sa Israel, nakakaabot din tayo. Sa siyempre sa mga katropa natin diyan sa Australia, diyan sa Papua New Guinea, ayan. Kung saan may Pilipino, ayan. Ganon. Damay-damay tayo diyan. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Kung nasaan ka man, hindi ko lang kung umaga o gabi o tanghali sa inyo. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Ano? Wow. Doc Adrian, ano ba ang secret ng pagmumukhang young all the time?
1: Yes, syempre ang secret natin dyan ay hindi secret, si Lord po yan.
0: Si
1: Pero
0: Lord.
1: yes, kaya tayo laging may kakayahan para ngumiti. Sabi nila dahil Pilipino tayo na very, ano ba yung tawag doon coach? Resilient tayo.
0: Brilliant.
1: And at the same time, it's also because of God. And I say this in a literal way, even in psychological ways, 'di ba, na kung
0: Yes.
1: kahit may problema tayo, pero yung psyche natin, yung ating pag-iisip is mayroong hope, mayroong gratitude, mayroong joy, may peace. So nakakaapekto po yun sa ating mga wrinkles, sa mga
0: Ayan.
1: collagen, pati
0: Ay,
1: yung mga
0: totoo.
1: pagtulog natin.
0: Tulog. Ayan.
1: Yes.
0: Ang matulog. Naalala ko si Pastor Resty, naging guest ko a few weeks ago. Tulog ang importante. Pastor Resty Kadyong. Hi, Pastor Stephanie Kadyong. Diyan sa Longa po. Kasama si Resene, tsaka si Rejoice, ang kanilang dalawang anak. Woo! Ang dami-dami kong mga gustong makasama sa mga dyan, sa tropa natin. Well, anyway, Doc, are you ready for our questions ng ating mga kaagapay?
1: Yes, excited na po, Coach Pilo.
0: Yes, well, Doc Adrian, here we go. At ito yung unang tanong natin mula sa ating listener. Sabi niya, I'm 30 years old na po, single, living alone. I have a stable job and my savings kahit papano. IT ang work ko. I rarely splurge sa mga material na bagay and mostly sa bills, necessities, and savings lang naman napupunta pera ko. Hindi rin po ako sanay na makisabay sa mga uso, gaya ng bumili ng kung ano-anong trending o bago. Ay, buti naman, ano? Ayan. I have a couple of friends po. Matagal na po silang friends. More than 5 years na rin siguro. Wala naman akong masasabi sa friendship namin since supportive and helpful naman sila. The only problem is, wala silang disiplina sa pera. Kakain sa labas, kakain sa mamahalin na resto, magta-travel. Pero pagkatapos ng gastusan, sa akin lalapit kasi wala nang natira sa kanila. Okay lang naman sana na magpahiram. Kasi maayos naman sila magbayad. Pero parang nagiging habit na po kasi. Di ko naman matanggihan kasi sinasabi nila emergency daw at importante. Paano ko po ito i-handle? Wow, parang familiar to, no? Alam mo ba, Doc? Taka, nagpunta ka sa social media ngayon. Hindi ko lang alam kung bakit, ano? Pero parang ang dami-daming binibenta ngayon. Puro, wala na akong nakikita ng content na parang, bihira na lang makakita ng content na mayroong message na ibibigay. Puro mga binibenta, lalo ngayon tag-init, yung mga pang-tag-init na material. Mga galo, dami binibenta. Pero, you know, I guess ang galing ng mga campaign ng mga marketing ngayon. But, what do you think? Ano ba ang tamang paraan na matulungan natin ang ating kaibigan para sa kanyang problema ng mga nakakadepend sa kanya? Oh. Kaya, mag-aapay ha? Oh. Sige.
1: Yes, Coach Pilo, yun nga, yung ang nakikita ko dito dun sa tanong ng ating kaagapay, ay isa ito sa mga common relational challenge.
0: Ayan.
1: Yung challenge na may tension between pagiging mabuting kaibigan at yung tension na sa kabilang side naman is yung pagsaset ng healthy boundaries. So, tong boundaries, very common na natin naririnig ngayon. Ito lang is parang ang pinakapayak na pagka-explain natin dito is yung pagsiset ng limitation or kung hanggang saan lang pwede or hanggang saan lang tayo pumapayag na ibigay yung mga bagay o ibigay yung pagkakataon mula sa atin. So, Coach Pila, una sa lahat, okay, bago natin i-address tong tension na ito, is gusto ko rin i-acknowledge yung magandang halimbawa ng ginagawa ng kaagapay natin. Sabi mo nga, ang dami ng mga nakikitang binebenta sa social media, kabila-kabila, pero itong kaagapay natin, mayroon siyang financial self-regulation.
0: Yan.
1: Diba, sabi niya, marunong siyang mag-prioritize ng bills kahit single siya, meron siyang savings. Hindi lahat ng tao ngayon is mayroong ganitong disiplina. So sadly, yan yung situation natin ngayon. Pero habang kinukwento mo rin yung binabasa mo yung sulat niya, Coach, mapapansin din natin na may nabubuo rin, may pattern akong nakikita na nabubuo dun sa friendship nila. So sa counseling, may concept tayo na tinatawag na enabling behavior. Ito
0: Ayan.
1: yung sitwasyon na kahit maganda yung intention mong tumulong, minsan nagiging dahilan naman din yon para hindi matutong maging responsable yung ibang tao dun sa choices nila. Diba? So, halimbawa, yung sinabi mo kanina, yung mga kaibigan niya, may lifestyle na magastos, mamahaling restaurants, travel ng travel, may mga luho. Kasi bakit? Siguro nakakadagdag doon, nakaka-enable yung behavior nitong ating kaagapay na alam nila na kapag nasagad sila, na petsa de peligro yung tinatawag nga siguro, or naubusan na sila ng budget, is mayroon silang malalapitan. So nagiging parang automatic safety net si kaagapay. So for sure, hindi gustong mangyari yun ng kaagapay natin. At maraming nakikinig sa atin na hindi natin gustong maka-enable ng mga pangit na habits or behavior. Pero dahil tumutulong tayo sa kabutihan ng puso natin, gusto nating maging mabuting kaibigan, mabuting, di ba nga may bayanihan nga tayo bilang mga Pilipino, tumutulong tayo pag nilapitan tayo. Pero minsan, Coach Pilo, kung hindi tayo magiging maingat, maaring hindi natin natutulungang maging responsable yung ibang tao. So, kayo, Coach Pilo,
0: so
1: gusto nating yes.
0: Yung pagiging enabler is yung parang nagkukonsente. Parang
1: Parang gano'n na hindi sinasadya, di ba?
0: Ayaw mo naman siya maging irresponsable, kaya lang, dahil tinutulungan mo, gano'n ang nagiging resulta. Ayun,
1: Yes, kasi alam nila na pag nagkaroon ng problema, mayroon silang matatakbuhan parati.
0: Di ko ma-imagine, ano, kung kunwari ako ito, tapos ako'y laging hingin. Hindi ako makapagbakasyon kasi baka maya-maya pagka nawala ako ng matagal, baka magalit. Ay, nasaan ka? Ba't ang tagal-tagal mo nawala? Wala kami mautangan.
1: Oh. Well, actually, Coach Pilo, nung sinabi mo yan, nararamdaman ko rin na parang unfair din sa kanya, hindi ba? Na siya, nag-iipon siya para may emergency fund siya or may pang-bless siya sa mga ibang tao. Pero napupunta doon sa pagsagip sa kaibigan niya, imbis na doon sa kung ano yung pinaglalaanan niyang sa budget niya. So unfair naman din sa kanya.
0: Ito madalas to, Doc, ano? Meron kang kaibigan o meron kang relationship na magkaiba kayo ng lifestyle, magkaiba kayo ng values. Paano yon? Paano i-deal na mame-maintain mo yun sa'yo, mame-maintain mo din yung sa kanila, kung ano man. Kasi right now, yun nga, nasabi mo, may tension talaga. Hindi masabi yung gustong sabihin.
1: At yun ang sagot, Coach Pilo, palagay ko, is yung sabihin yung hindi masabi. Kasi talagang, yun talagang isang primary way is when we really have this communication. At sabi niya, mabuting kaibigan niya itong mga kaibigan niyang ito. So, yung lalim, or sorry, baka nga mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan kung magkakaroon ng honesty, authenticity, and also truth and grace sa pagsabi. So, Coach, paano mo yun... Paano kaya sasabihin yun? Plain and simple, diretso lang na mahal ko kayo bilang mga kaibigan. For sure, mayroong lengguwahe itong ating kaagapay, no? Pero kung maari lang tayo makasuggest is ang hindi mawawala is gusto ko kayong tulungan. Pero ngayon is mas gusto ko kayong, kung kaya niya sa lalim ng pagkakaibigan nila is masabi niya, gusto ko kayong tulungan na hindi kayo masasagad o hindi kayo mapupunta sa sitwasyon na alanganin na kapag hindi ko kayo makakayang tulungan is hindi kayo magigipit. So yun yung mga, kumbaga naging honest din talaga siya sa na i-disclose niya yung pagmamahal niya sa mga kaibigan niya. Coach Pilo, pwede ko bang mai-add din na naalala ko kasi sa Bible, meron yung isang Proverbs na Naaalala ko to parate nung lalo na nung single ako na in terms of finances and in asking for help from other people. Sabi dito sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is slave to the lender. So, hindi man diretso dun sa pangungutang yung punto nung Proverbs na ito is ang point na gusto kong erase is that may nagiging epekto sa relationship kapag mayroong nagkakaroon ng borrower at lender na situation. So, imbis na coming from the friendship is naka-effect, nagkakaroon ng effect doon sa dynamics ng relationship na gusto nating matulungan tong ating kaagapay na hindi lang basta sa pera, pero doon sa para lumalim at lalong maging buo at maging matatag yung pagkakaibigan nila is hindi masisira dahil lamang sa pera or sa finances.
0: Yeah, I remember yung dalawang pastor na kakilala ko. When I met them first time, sabi ko, wow, marami tayong magiging experiences together at malayong-malayong mararating na ating friendship. I wanna make sure na hindi pera magiging dahilan kung bakit tayo, kung ano man yung mangyayari. Eh, hindi tayo magkawatak-watak dahil sa pera, ha? So maging transparent lang tayo tungkol doon. Yun. Kasi it's a very, very good practice. Kapag kunwari, bago mong kaibigan, ipaalam mo na mahalaga sila. Hindi ko sinabi, ayoko na may utang. Pero sinabi ko, mahalaga tayo. So our friendship will really last a long, long time. And I don't want money to be the one that will interfere. Ayoko yung pera maging hadlang sa atin. Ano? Kung meron o wala, maging transparent tayo. Pero hindi pera ang batayan natin. Okay? Yun. So, ang dali-dali makipag-usap sa kanila tungkol sa pera. Kasi we started out na ganun eh. I think it's a good principle. Ganun pala yun, ano? And when you impart value sa mga anak, eh, madali mong masasabi sa kanila kung ano mahalaga dahil alam mo rin mismo kung paano pinapahalagaan ang mga bagay na tama at angkop sa lahat ng sitwasyon. Ayan. Galing, ano?
1: Yeah. Ang galing, galing. Natuwa ko, Coach, sa sinabi mo dun sa kaibigan mo, mga kaibigan mo na, kasi nga marami ngayon kahit business, nagkakasira yung pagkakaibigan dahil sa pera. Merong mga magkakamag-anak, di ba, na sama na, di ba, whether malaki o maliit yung perang pinag-uusapan is na nasisira yung relationship. So, ang ganda ng sinabi mo na sa simula pa lamang is malinaw at na mahalaga yung pagkakaibigan na hindi masisira ng pera. Coach, may ibang relationship na hindi pera naman ang nakakasira. So, itong next question.
0: Ayan.
1: Kung parang hindi naman pera ang naging issue nila. Ito naman ay hindi magkaibigan kung hindi mag-asawa. So, sabi nung kaagapay natin na sumulat.
0: Ay, gusto ko
1: paano
0: yan. Mag-asawa. Yeah.
1: Mag-asawa naman. Oo. Paano po kung ang asawang lalaki ay palaging nakalingon sa ibang babae? At laging nakatingin sa sexy pictures ng ibang babae. Palagi ko po siyang pinagsasabihan, pero lagi lang kaming nagtatalo. Coach, ano ang pwedeng gawin ng ating kaagapay?
0: Wow. Napunta yung attention ko doon sa laging nagtatalo. Bakit pinagtatalunan niyo? Dapat hindi, ano? In fact, ano, yung isa nga sa mga advice ko, lalo doon sa mga mag-aasawa dyan, tsaka may asawa na dyan, pagka naglalakad kayo sa mall, hawakan niyo kamay ng inyong asawa. Ayan. Huwag kayong titingin sa ibang babae. Ayan. Tingnan niyo naman siyempre ilalakaran niyo. Baka matalisod kayo. Ano? Ayan. Kung may makita kang babae, tingnan mo yung mukha lang tsaka paa ang titingnan. Hindi ka titingin sa in between. Ano? Hirap nun. Ano? Pero bilang paggalang din doon sa iyong kasama na asawa, alam mo na nakaka-open naman talaga yun. Ano? So, palagay ko, nagtatalo tong dalawang ito dahil magkaiba ng pananaw tungkol sa kung ano ang value ng pagkakaroon ng pagtingin sa babae. Okay, so, ang common na, di ba, Doc? Ang common na pananaw sa secular psychology, ano, which is, ito yung maganda, kaya nag-aral tayo ng counseling, ng Christian psychology and Christian counseling. Pagka sa labas, sa secular, hindi tinatalaki, ang tingin nila, normal sa isang lalaking tumingin sa babae. Eh, pero yun eh, kultura na idinulot noong Western. Pero the thing is, sa atin, isang disiplina yung tumingin na may ng decently, may decenting pagtingin sa isang tao at decenting pagturing sa asawa mo. So, syempre, gusto mo maging disente sa iyong asawa. Hindi ka titingin sa ibang babae. Okay? So ito. Ngayon, kung meron ka kasi, di ba, Doc, may mga lalaki na nasanay na tumitingin sa mga magagandang babae, minsan, yung mga sexy. Ayan, gaya nga nung sinabi ng ating listener. Sexy pictures. Ang iba, hindi lang sexy, mas malalawa, mas malaswa pa kesa doon. At ito, bantayan nyo maigi dahil kasi hindi ito galing sa Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay may asawa, sa iyong kaluluwa, gusto mo maging masaya at secure ang asawa mo. No matter kung ano yung sitwasyon, priority mo yung security ng asawa mo. Sino yung, kahit na ba sabihin natin, napaka-insecure ng babae, hindi ganun eh. Respeto at pagkonsidera sa damdamin ng iyong asawa. Yun yung nauuna. Ito, mga mag-asawa nagtatalo eh. Ano ba, pinagtatalunan. Ito eh, isa sa mga bagay yung pinagtatalunan. Pero kung magkaiba kayo ng values, yan. Magtatalo kayo talaga. Baka kaya sila nagtatalo kasi ang paniwala ng lalaki, okay lang. Okay lang tumingin. Lalaki ako eh. You know. Pero yung babae, hindi. Pero pagka tinignan mo lang sa Biblia, sa salita ng Diyos, yun ang pamantayan mo. Ang pamantayan mo ay huwag kang titingin ng malaswa sa isang tao. Dahil kapag ginawa mo yun, parang nag-adultery ka na. Nasa Matthew yun. Ganun. Parang nag-adultery ka na. Sasabihin mo parang, ah, sobra naman, wala naman nung ginagawa, tumitingin lang. Pero kahit na ba, yung tingin na yun, ang dulot nun sa puso ang tumbok, sa puso ang tama. Ayaw mong magkaroon ng kalahating puso para sa asawa. Half-hearted
1: yes.
0: Yung asawa. Ayaw mo nang ganun. Kaya hindi ka titingin sa iba. Discipline na yun. Now, si Mrs., kung may problema kayong ganito sa inyong asawa, alam nyo, di ko alam kung ano yung sitwasyon ninyo. Kailangan nyo ng counseling. Kasi kailangan nyo matumbok yung pag-unawang, matinding pag-unawa. Ito eh, ito di ba, Doc? Merong mataas at malalim na pag-unawa ang mag-asawa na naihigitan yung physical na pananaw. Yun yung gusto ko sa pagiging married eh. Pagkakasal ka, hindi lang ito tungkol sa sexy katawan, hindi lang ito sa itsura ng isang tao. Pagkakasal ka, hahanap ka ng mas malalim na dahilan kaya mo mahal yung isang tao. Mahal mo yung tao, higit pa kaysa dun sa nararamdaman mong desires o yung lust o yung nararamdaman mong sa mata, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. May mga bagay na talagang higit pa. Kaya mas madali mong maitatalakay at maitutugma ang inyong relationship dahil meron kayong mas mataas na antas ng pakikitungo at naandun yung values formation. Andun yung formation ng mga certain belief. Andun sa level ng pananampalataya at paniniwala. Pagka umabot kayo doon, pantay kayo. At meron na kayong makakayahang gawin higit pa kaysa sa physical. Na lalampasan niyo, nagiging spiritual na, nagiging transcendent or meron ng pananaw na higit pa kaysa sa physical. So si Mrs., kailangan talakayan niyo yun with your Christian counselor. Ha? Huwag lang sa basta
1: yes.
0: Christian counselor. Kasi sa mga
1: yes.
0: ordinaryong counselor, parang sa kanila, ordinary lang yun, wala yun, okay lang yun. Pero hindi ganun sa pananampalataya ng Diyos, no? Huwag kayong ganun.
1: Yeah.
0: Guys, naku. Doc.
1: Yes. Coach, gusto ko rin i-agree nga yung sinasabi mo dun sa pag-uusap nga nila.
0: Oh.
1: Nung binanggit mo rin kanina yung parang nawawala ng emotional safety na yung binanggit mo, Coach, parang kung ako, yung asawang babae, parang ang nakakatuwa na yung kaagapay natin is binibring up niya dun sa asawa niya. At nung nagulat ka nga, Coach, tama, nagulat din ako na nagtatalo sila. Kasi, like what you said, kung pareho sila ng pinanggagalingan na morals or values, is this is also not a question of whether this is right or wrong kay husband.
0: Mm-hmm.
1: And ang gusto nating idagdag kay kaagapay, I think this is Mrs. or the wife who's sending us this letter, is that Maybe approaching his husband in a not accusing way, but in a parang respectful and a malumanay na way might help na ito ay nagre-request. Sana nga hindi na umabot sa point na nire-request, but kung ito ang magiging paraan kesa pakikipagtalo mataas na boses is kung maayos maipapresent yung kanyang nararamdaman is ang panalangin natin is ay mahubo ma, ma, ma-touch din yung puso nung husband. Yeah.
0: Minsan, yung husband, ito, sa pananaw ng isang lalaki, ha, totoo, may mga pagkakataong hindi mo maiwasan na tumingin sa maganda. Pero isa sa mga Christian disciplines na ginagawa natin, dahil Kristiyano ka, alam mo, hindi mo gagawin yun, hindi mo titingnan ng merong lust o merong pagnanasa ang isang tao. Kailangan, disiplinado ka sa disenteng pagtingin sa isang tao. Tama ka, Doc. Kailangan nasa level kayo ng moralidad na pareho. Kaya ito, tong mag-asawa na to, nagtatalo sila sa moralidad eh. Nagtatalo sila sa mga pananaw eh. Kailangan talaga na ito. May counseling dahil mahirap ito. May mga malalalim eh.
1: Yes, coach, yun sa counseling nga, naku, curious ako, no, kung tayo yung magiging counselor nitong ating kaagapay. Naku, curious ako dun sa asawa niya na what is causing the husband to look at tignan yung pictures ng mga sexy na babae. Ito ba ay ngayon lang lumabas ngayong mag-asawa na sila o maaring ito ay pattern from way, way back na na-discover lang ni Mrs. Kaya I agree with what you said, coach, na sa counseling is maaring ma-surface ito. Anong need yung na-fulfill or ano yung dahilan nitong behavior na ito? Kumbaga parang hindi lang, kasi maaring pagsinita ng wife tapos na-convict si husband is itatago lang din niya na hindi na nakikita ni wife. So in the privacy is itutuloy niya lang din yung behavior. So ang gusto natin, Coach Pilo, dun sa Christian counseling is ma-surface ano yung need, where is it a values conflict ng values, or is there really a need there that's not being filled in the marriage or by sa person, sa kanyang personal na buhay, na maari ding mabigyan ng karampatang solusyon or wisdom and intervention. Yes.
0: Alam mo, ang napansin ko, kasi ang una-unang mga bagay na nagiging sanhi nito, causes are, ay nako, bata pa lang tayo. Kasi ito yung generation na nagkaroon ng indecency. Alam mo, naalala ko nung bata ako, nung mga 6 years old ako, hindi naman mas, maraming mga programa sa TV, sa radyo, talagang maraming sinisensor doon. Naalala ko nga yung movie noon, yung ano tawag doon, yung, there was this movie na ang title is yung, I forgot. Pero, tungkol siya sa love story, ang kissing scene doon, hindi mo makikita. Parang, magkalapit, natatakpan, hindi nakikita yung mga mukha nila, hindi nakikita. Pero, ini-imply na may kissing scene. Eh, pero, dumating yung time ng mga teenager na kami, naglipa na yan. Hanggang sa nagiging public na, nauso na yung public display of affection na nung time na yun. Ito siguro bata ka pa noon, nangyari yun. At tuloy-tuloy yan na hanggang ngayon, eh, mas malala na. Sobrang, sobrang tindi. Kaya naging parang normal na pananaw ng mga tao ay yung ganun talaga kapag lalaki. Kaya kapag lalaki daw, may poster dyan ng sexing babae, kasama yung whiskey, kasama yung mga inumin. Sumobra-sobra na to this point sa generation natin. Ganong katindi. Yan yung unang-unang factor na nakikita natin. Na pinagpipray natin, labanan natin to. Hindi pa.
1: Yes.
0: Kaya,
1: Naaabot hanggang marriage at magiging cycle din siya dahil yung mga anak is ma-expose din sila sa ganong behavior ng mag-asawa. Yeah.
0: Grabe. Kaya, eto yung mga bagay na ito, may pinagdaanan yan mula bata. Natutunan from very young age. At naging parte na ng belief system. Naging parte na ng kanyang pananampalataya na rin, may masasabi. Dahil pinapaniwalaan na niya yun. So, kailangan bantay. Kailangan talaga itong i-deal sa counseling session. Yun, wow. Grabe. Ganun pala, no? Doc, ikaw, as a woman, meron ka bang gustong ipaalam sa mga tao na ano yung damdamin ng babae pagka ganun?
1: Yeah, parang kung lalo na kung ikaw yung asawa ng ganong klaseng husband, it's really disrespectful. It also is parang it hurts the feeling na yung mata ng husband ko is nakatutok sa ibang babae. At kung ako din naman is yung anak tapos yung tatay ko yon, or 'di ba kung mga bata tapos magulang mo yung nakikita mong ganon, is parang nakaka-awkward din yun dun sa mga bata. At actually, iniisip ko din nga, coach, dahil since natanong mo na, kung ako naman yung magulang at nakita ko yung anak kong lalaki, di ba na ganun yung tinitingnan niya or ganun yung pinagkakabalahan niya, parang kahit anong angulo mo tingnan, parang hindi talaga siya, kung feelings at feelings ang pinag-uusapan is, hindi siya pleasant at hindi komportable. At actually, kung umabot sa punto na komportable na tayo, kahit mga babae, naging komportable na makita ito, siguro isang pagkakataon to na, katulad ng sinasabi mo, Coach Philo, is i-revisit what's our values, na paano umabot tayo sa ganito na komportable na tayong lahat, na tinitingnan na lang natin yung mga pictures o larawan ng mga kapwa natin na kung lalo na kung indecent yung pagka-post nito ng mga litrato. Yeah.
0: Yeah, grabe, no? Eto, alam mo, marami pa tayong matatalakay. Pero before we take a break, one last question ito from our listener. Medyo related dahil kasi yung lalaki dun sa nagtanong, eh nakikipagtalo. Eto naman, church worker. Tanong niya ganito, ako po ay isang church worker. Paano po magre-respond sa mga rude and negative comments sa akin ng ibang church members? Minsan po kasi ay below the belt na. Ayan.
1: Wow.
0: Ayun.
1: Yeah.
0: Yung mag-asawa kanina, may problema ng ganito. Paano mag-respond sa mga rude at negative ko ito? Let's see how to do this.
1: Wow. Coach Pilo, sorry na napasagot na ako, no? Kasi nakakalungkot yung ganitong pakiramdam na naglilingkod ka na, binubuhos mo na yung buong puso mo, marami kang sacrifices, kumbaga marami akong kakilala na manggagawa sa simbahan, no, na isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa mga kamiyembro, and their heart's desire is really to serve the church. Pero in return is imbis na hindi naman sa gusto nilang ma-appreciate sila, pero bagkus is ang nadadanasan pa nila is yung mga pagki-criticize or pang
0: sakit po.
1: Masasakit na salita. Kaya ang gusto nating sabihin dito sa ating kaagapay is yung nararamdaman niya is really valid, na masakit nga yung kanyang nararamdaman. At the same time, gusto natin siyang i-encourage na huwag ma-discourage or huwag matigil yung kanyang ginagawa para sa Panginoon dahil lamang sa mga naririnig niya na mga criticisms. So ika nga natin di sa counseling, di ba, coaches, tinuturoan natin yung ating mga counselists na ma-differentiate yung mga criticisms, whether they're constructive or destructive. So may mga constructive criticism na kung may sinasabi yung mga miyembro, mga kabahagi sa church na opportunity para ma-improve yung kanilang paglilingkod o sistema sa simbahan o kung paano yung maaring gawin na mag-grow yung buong iglesia, then these are things that the kaagapay or yung mga manggagawa could listen to and sit with the members. Pero kung yung sinasabi naman natin na destructive criticism na walang basehan, below the belt yung mga sinasabing salita, meaning paninirang puri sa pagkataon na nila na wala namang basis at nakakasakit lang, yun naman ay hindi makakatulong. At dahil hindi yun makakatulong, is gusto nating i-encourage yung ating kaagapay na na protektahan din niya yung kanyang pakiramdam, na huwag niyang hayaang makasira ng kanyang fire o yung passion niya para sa Panginoon. At yung tanong niya, coach, sabi niya, paano ko sila sasagutin? So, ang picture ko dito is may mga binibring up na sa kanya. So, whether constructive or destructive criticism, parang nakakatulong sa atin yung mga proverbs, ano, yung mga kawikaan. Naalala ko sa Proverbs 15, sabi doon, a gentle answer turns away wrath. So
0: Yes.
1: regardless of what type of criticism they're bringing up to our kaagapay, maaring yung gentle na pagsagot niya. Alam mo, ang hirap nun, coach, di ba yung sakit ka na, dumurugo na yung puso mo, nadudurog na yung puso mo, pero para ma-dissolve or ma-diffuse yung tension is sumasagot ka pa rin ng gentle response. Hindi para gawin kang doormat, hindi para hayaan sila na takpakan ka lang o saktan ka lang, pero dahil nga sa kawikaan na ito is alam natin na kapag sinagot niya ng may gentleness, merong pamamaraan na hindi palaban din, is magdi-diffuse yung tension at magkakaroon ng pagkakataon na mapag-uusapan nila kung ano man yung binibring up sa kanya.
0: Alam mo, naalala ko yung pastor na kaibigan ko. Eh kasi ginanyan siya. Ang daming tuligsa sa kanya. Ganito, ganito, ganito. Sabi, alam mo, dapat ganito ginawa mo. Dapat ganun. Eh, bakit hindi mo ginawa? Talagang ikaw, grabe ka. Wala kang kwenta. Ganun, ano? Tapos, ang sagot niya, ganito. Kalma lang siya. And tumawa siya. Wow, grabe, no? Dami natin problema. Buti na lang andyan ako. Naglingkod ako. Siguro, mas malala pa kung wala ako, no? Ano kaya kung wala ako? Walang gumawa nun, no? Bigay ko
1: Magaling
0: lang
1: yung
0: kaya sa iyo
1: pagkasagot
0: yung...
1: niya.
0: Bigay ko lang kaya sa iyo yung trabaho na yun, no? Kasi baka walang gumawa, eh. Pagka umalis ako. Ganun. Somehow, yeah, natutunan ko sa kanya, pahalagahan mo yung ginagawa mo, hindi batay doon sa mga tao na nagsasabi sa iyo. Dahil,
1: Yes.
0: hindi naman tayo perfecto, eh, di ba?
1: Yes.
0: Pero, makikita mo, kahit hindi perfecto trabaho natin, ang Diyos kumikilos pa rin.
1: Yes. At coach, 'di ba sabi nga that our labor for the Lord is never in
0: never in
1: vain.
0: vain.
1: So
0: Yeah.
1: lahat ng mga ginawa niya, nakita man nila o hindi, na-appreciate o hindi, so long as ito ay para sa Panginoon at excellent niyang ginawa at may purity of heart, then we believe na ang effect, it is an aroma to the Lord, it's worship to the Lord, and the Lord will be the one to handle these negative criticisms. But also, a grain of wisdom is that talking about it or facing it, not just turning a blind ear or blind eye, is also not going to help. So pwede ring harapin kung constructive criticism. Kung destructive criticism is harapin ng with gentleness at ipagpa sa Diyos.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Helping one another. Nako, laking bagay.
1: Amen.
0: So, alam nyo, marami pa tayong tatalakayin dyan mga kaagapay, ano? Pero magbe-break lang tayo sandali at pagbabalik ng Heartline. Don't go away. We will be right back. Stay tuned dito sa 702 DCAS.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
2: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Buna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Ito ang 702.

Thank you, mga kaagapay, and we are so happy na andito pa rin kayo. Same channel, same link rate dito sa Facebook and sa radio. 702 DZAS Heartline. Kamusta kayo, mga kaagapay?

0: Pero kung hindi naman kaya ng isang tao, walang masama kung tumulong. Pero pag-usapan niyo mag-asawa. Ayun. Kumare, ikaw, Dok. Kumare, husband mo, gustong tumulong sa kamag-anak niya. I'm sure pag-uusapan ninyo. Pag-uusap kayo.
1: Yes.
0: Pag-uusap.
1: Tama, coach, no?
0: Oo.
1: Yes, tama, pag-uusapan nga. And parang related din to dun sa kanina nating case yung kaibigan, di ba, na
0: Oo.
1: enabling behavior. Baka nga,
0: Oo.
1: more than helping yung kapatid is na hindi natin siya natutulungan na tumayo sa sarili niyang paa, maging responsable, or maging bilang tito ng mga anak is siya yung nag-aalaga doon sa mga bata. So kung hinahayaan lang yung behavior na hindi na bring up, hindi na i-correct, or more than just yung pagtulong is tinutulungan natin siya. How can we help? Not just by giving money, giving shelter, or binibigan ng pangbisyo, is also tinutulungan natin siya na paano tumayo.
0: Nakokonsente.
1: Exactly, ganun ulit yung
0: Oo.
1: case natin, coach. Yes.
0: Oo. Pero alam mo, I mean, coming from someone who's helping a brother, may pa pagkakataong kailangan mong gawin yun dahil kapatid mo to eh. Hindi
1: Tama.
0: ito tutulungan ng ibang tao. Ikaw ang unang may obligasyon na tulungan yung kapatid mo. Siyempre, andun yung punto na kailangan din kasi may values kayo sa family ninyo na hindi kayong magiging palaasa. Kikilos din siya. Minsan, naisip ko lang, sa panahon ngayon, ang hirap talaga makahanap ng trabaho. Ngayon, kahit masipag ka, hindi garantiya na ikaw makakuha ng trabahong sapat para sa pangangailangan mo. Pero, andun yung tiyaga. Kaya natutuwa ako sa mga magulang natin na tinuruan tayo maging matiyaga at maging mag-antay ng maigi pag sumikapan ko ano meron. Ganun. Yun isa sa mga bagay na ituro sa amin. Pagka naitaguyod niyo yun, madali eh. Madaling i-deal. Alam mong meron kang tiwalang hindi magiging addict sa'yo to. Meron kang tiwalang hindi ito magiging palaasa sa'yo. Pero kailangan mapag-usapan ninyo yung asawa niya. Kasi baka napapansin ng babae, ng asawa mo, ay, magiging palaasa to. Ay, tayo na lang lagi ang magiging responsable.
1: Dependent.
0: Oo, ayun, yan yung codependency. Andiyan yung magiging enabler ka. Yung enabler, makukonsente mo. Definitely, pagka natanggal yung konsepto ng pagkukonsente, pagka alam mong hindi mo siya kinukonsente at alam mong kumikilos din naman siya, gumagawa siya, kailangan maitaguyod yun.
1: Yes.
0: O, yun.
1: At
0: Ganon.
1: coach, ang ganda nung sinabi mo na oo, mahirap nga makahanap ng trabaho ngayon sa panahon. So, pero ang pwede nating mabigay siguro is yung sa bahay. Ano yung contribution niya sa bahay na imbis na yung mga, yung sa kaagapay natin, imbis na yung mga anak o yung mga pamangkin niya yung inuutusan niya, is dahil nga wala na nga siyang trabaho sa labas, is siya yung nagsisilbi sa, siya yung tumutulong magsilbi sa mga bata. Naghatid siya sa eskwela, siyang tagasaing, tagahugas, kung ano man yung maiko-contribute niya. Kung habang wala pa siyang source ng finances outside, siya yung tumutulong sa bahay, di ba?
0: Ay, Dok, alam mo, naalala ko noon nung bata kami, mga bandang high school, dinadala kami ng tatay namin. Pinagbabakasyon kami sa probinsya. Iiwan kami doon, mga 2-3 linggo, ganun. Ngayon, ang kabilin-bilinan sa akin ng tatay, tumulong ka dito ha. Huwag kang palamon. Kang ano lang, asa ng asa kung ano yung naandyan. Tapos, pakakainin ka lang. Huwag kang tawag doon. Oh, palamon ang tawag niya. Pero
1: Tama.
0: kung na-realize, eh kasi may bakery doon. Tumutulong sa bakery. Bata pa lang ako noon.
1: Wow.
0: Tinuturuan kami. Minsan, sinabihan ako nung tiya ko na tinuloy ako, uy, alika na. Tumilos ka naman dyan. Para may pakinabang ka naman. Ganon yun sila.
1: Pakinabang yun.
0: Oo, may okay lang naman. Dahil kasi, total, tinutulungan naman kami. Nag-enjoy naman kami doon. So, yun. Tumutulong
1: so,
0: nga.
1: Baka nga, coach, kung ganyan yung sitwasyon, no, baka tong kaagapay natin would be, naku, huwag ka nang umalis, dito ka na lang, di ba? Kasi nga, mayroon siyang naidudulot na contribution o pakinabang din sa mga
0: Ayun.
1: bata, sa pamilya. At
0: Oo.
1: saka tayo bilang mga Pilipino, di ba, common nga to sa atin na nakatira sila tita kasama natin sa bahay, kung hindi man sa compound ba, magkakasama for a certain season. So, yung tulungan na lang ba na hindi, sabi mo nga, hindi pabigat.

0: Di
1: Oo.
0: palamon. Hindi siya parasite, 'di ba? Pero bilang community may symbiosis,
1: Oo.
0: lahat nag may ang tawag doon, coach, yung may na ito na dudulot na mabuti sa
1: Oo.
0: bawat isa.
1: Yes.
0: Yan.
1: I like that, symbiosis. Ganda.
0: Symbiosis.
1: Kasi kultura
0: Wow.
1: naman talaga natin, Pilipino,
0: Yes.
1: nakikipanuluyan ka.
0: Yes, yes.
1: Pakikipanuluyan, merong pakitong dapat gagawin. O,
0: Tama.
1: yun. Nawawala yun dahil kasi hindi na natin pinahalagahan. Kaya ayan. Pero pagka napag-usapan ninyo ng asawa nyo,
0: Yes.
1: tapos ipinakiusap nyo rin sa kanila, magkaroon ng pakitunguhan tayo dito dahil naninuluyan ka, gawin mo to. Tama lang na gawin yun. Kung ayaw mo ng ganun, eh hindi ito yung tamang bahay. Pero hindi naman ako galit sa iyo, ha? Parang, ibig sabihin, tulungan tayo. Ayun, tulungan ka, tulungan mo rin kami. Mapadali yung ating kalagayan dito, no? Tsaka, contribute tayo. Ayan.
0: Yep.
1: And doon makikita, ang dami palang pwedeng i-contribute ng isang tao, hindi lang pera. At yun, I think ang nangyari dito, yung kapatid niya, ay pera ang naging pamantayan o batayan ng pag-survive. Pero pagka natutunan mong hindi pera ang maging paraan na mag-survive, ang dami mong paraan na magagawa.
0: Yes. Tama.
1: Kaya ang daming
0: Tama,
1: tulong na
0: coach.
1: nagagawa ng isang tao na hindi nakaasa lang sa isang bagay. Kaya niyang maging self-reliant, ang dami mong madidiscovering kayang gawin. Yayamang ka dahil marami kang kayamanang kayang i-develop. Yan. Wow.
0: Yes.
1: Grabe. Yan. May ugali yun kasi. Yung ugali yun ang dapat ma-develop. Ngayon, itong ating susunod na listener, eh, tungkol naman sa ugali yung issue. Ito para sa'yo to, Doc, ha? Ready ka na?
0: Okay, sige, Coach Pilo.
1: Okay. Ito, tungkol sa kanyang ugali, ganito. Sabi nung listener, sobrang na po kasi yung anger issue ko. Ngayon po ay konting bagay, konting pagkakamali, nagagalit na ako. As in, para akong sasabog kapag di ko nailabas yung galit na nararamdaman ko. Dahil po kaya ito sa mga experiences at naranasan ko from the past? Lumaki ako na hindi maganda ang trato ng mama ko sa akin. Lagi niya ako pinapahiya, pinagagalitan at sinasabihan na bobo at tanga. Inimkim ko lahat ng hinanakit na yun hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Ano po ang dapat kong gawin? Ay,
0: Ang
1: masaklap.
0: hirap, no? Yes. So, coach, parang yung ngayon, may issue na siya ng anger niya na ang galing na may awareness siya na alam niya siguro na out of proportion yung galit niya at hindi niya alam paano ilabas. At pag naman, so may awareness din siya sa pagkaintindi ko na hindi tamang ilabas kasi kaya niya kinikimkim. Kaya yun yung parang naging, maaring yun yung naging default niya. Pero para naman daw siyang sasabog. So ngayon nga gusto niyang malaman, anong gagawin ko? So, unang-una is gusto nating suportahan o i-acknowledge yung pagkaunawa ng ating kaagapay na maaring may mas malalim nga na sugat. Di ba, coach, sinasabi natin sa counseling na yung anger is a secondary emotion. Di ba? Bakit nagal

0: knowledge niya na maaring may malalim na sugat. Okay?
1: Oh.
0: At sabi niya, may awareness siya kasi hindi po ako okay kay nanay ko. Lagi
1: Oh.
0: akong pinapaya, lagi akong pinapagilitan. So kung bata yon, hindi lang natin alam kung how long that has been, ilang taon na siya ngayon. Yun yung mga tatanungin natin kung counselor tayo ngayon, hindi ba Coach Pilo. Pero kung malalaman natin yon is magkaka-idea tayo na kung sa very early age pa niya nasimulan maramdaman yung mga pagpapahiya, pagpapagalit sa kanya, tapos hindi siya naturuan na ano yung naramdaman niya na response or feelings and response dun sa naramdaman niyang pagpapahiya sa kanya, pagpapagalit sa kanya, magkaka-idea tayo maari na anong nangyari dun sa naipon na yon? How was he or she releasing it? So may ibang pagtingin natin sa counseling nang nangyari is yung iba is it turn it it is having anger turned inwards.
1: In words,
0: Yung
1: yeah.
0: napupunta sa loob. So maaring in terms of thinking is masama ako, may mali sa akin, nakahiya-hiya ako, parati akong pag nagkakamali or I'm not enough. So kung nangyayari yun is naging yung pagkataon na niya mismo yung nagiging issue. At ang problema doon is tuwing may mararamdaman siyang sakit at papasok ulit sa loob, anong gagawin niya is either kung hindi niya makikimkim na yon is mailalabas niya pa rin ng paulit-ulit-ulit. So in essence, hindi na-address yung present na nangyayari dahil yung dating sugat is tinatamaan lang ng tinatamaan ng tinatamaan. So ang
1: Nabubuksan,
0: pwede na,
1: nabubuksan.
0: exactly, nadadagdagan pa, nabubuksan. So hindi niya nare-resolve yung what the anger was showing him or her in the present time. So Coach Pilo, pwede kaya na ang pwede nating maitulong sa ating kaagapay, actually mahabang kumbaga sa therapy or sa counseling is mahabang usapan tong anger, pero ang sa maikling oras at pagkakataon na meron tayo is maaring simulan ng ating kaagapay sa pagtatanong sa kanyang sarili dun sa galit na naramdaman niya. Katanungan tulad ng saan ako nagalit? Ano yung pinanggagalingan ng galit ko? O alin ang naka-hurt sa akin ng most? At kapag na-identify niya kung ano yon is maaring doon siya makagawa ng mga intervention. So what I'm trying to say, Coach Pilo, is kung ma-discover niya yon, ang gusto natin is magkaroon ng healing process. Hindi lang makontrol yung anger na dapat konti lang. O pwede palang magalit kasi kagalit-galit talaga. Hindi yun ang point natin. Pero magkaroon siya ng masimulan yung healing process na maunawaan ano yung pinanggagalingan ng galit, mailabas in healthy ways, at ma-process yung kinikimkim niyang emotions at mailapit sa Panginoon yung kanyang mga emotional wounds, definitely for healing. Naalala ko kasi, Coach Pilo, yung sa Ephesians na verse na in your anger, do not sin. So, in acknowledge na there is anger, there is a place for it, but it doesn't parang give us a alibi or an excuse to sin. So ayaw natin dun mapunta yung kaagapay natin. So hindi itago yung anger, ma-expose ito, ma-process ito, maunawaan ito, at kung maaring mabigyan ng karampatang solusyon or healing yung wounds na maaring daati pang naroroon, Coach Pilo.
1: Yeah, oo, Doc. Yeah, naku, grabe, ang ganda nun. Minsan nga, kapag kunwari ang isang tao nagagalit, kapag hindi mo alam kung saan nanggagaling, stop ka muna. Kalma ka lang. Stop ka muna. Yung galit ay pwede mong tanungin, ano ba ang ikinagagalit ko? Ano ba talaga yung pinanggagalingan ng galit ko? Ano yung naramdaman ko na na-threaten, o kaya meron ba akong kinatakot, meron bang napa-trigger sa akin, may naalala ako. At kapag may naalala ka, alamin mo kung ano yung hindi mo gusto doon sa naalala mo. Tapos, pwede mo nang baguhin kasi ibang araw na ngayon. Pwede mo nang gawin. Ano kaya yung mahalagang gawin na pwedeng mabago ngayon? At kung sakaling may mga bagay na hindi mo mababago, lagi mong isipin, ano yung importante? Ano yung mahalaga na dapat hindi mahadlangan ng aking emosyon? Yan. Dapat hindi maapektuhan. Mare, mahal mo sa buhay. Kailangan, mahal mo pa rin yung tao. Magagalit kami sa mga kanalo. Tanggalin mo yun dahil importante yung mahal mo doon sa tao, di ba?

0: Kaya kung meron kang tinatrabaho, eh, alam naman magalit ka tapos nakalimutan mo na yung tinatapos mong trabaho dyan. O, tapos bigla ka nalang umuwi. O, edi naawol ka pa. And this is a very, very good issue. Nako, sana makausap mo na counselor para ma-deal din yung malalim na mga issue. Pero alam mo, Doc Adrian, natutuwa nga ako doon sa sinabi mo na sa verse na, well, sa James din, sinabi, be slow to speak, slow to anger.
1: Yes.
0: Listen quickly. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kasi yun yung isa sa mga kaparaanan na pwede natin pamantayan sa ating sarili. Aware ka. Attention ka na kaagad. Kapag iyon, naramdaman mo, galit ka na. Ayun na. Ako. Hindi ko ma... siguro one time, pagka may time tayo, Doc, ikaw, mag-share ka ng mga ginagawa ninyo ni husband and wife para controlled yung lahat ng mga sitwasyon mo. Yeah, maybe next
1: Yeah.
0: time. Yeah.
1: Yes, I agree. Tama na. Ang galing Coach Pilo na sa Bible din nga is maraming mga, lalo sa Proverbs, maraming sinabi kung paano nga i-deal o i-express yung ating anger. Well, Coach, ito namang next na question natin. Yan. May kinalaman din to sa anger, may kinalaman dito sa childhood, sa experiences ng childhood. Sabi dito nung ating kaagapay, sabi niya is college na po ang daughter ko. And she is an introvert. Nagsumbong siya sa akin na kahit college na siya, lagi pa rin siyang binubuli. Ayaw daw niyang magsumbong dahil baka isipin nilang duwag siya.
0: Oh.
1: Ayaw na po niyang pumasok sa school. Paano ko po siya matutulungan?
0: Nako, ang dami nating mga kabataan ganun. Ayaw nang pumasok sa school dahil sa nangyari doon sa school, no? You know, ang isang sa mga bagay na kailangan natin matutunan at maituro ay yung may mga bagay na dapat matibay ka such a way na mapoprotektahan mo kung ano yung mahalaga. Naalala ko noon, nung kami bata. Ewan ko, Doc, baka hindi ka pa pinanganak. Nung bata kami, minsan, naglalaro kami sa labas. Ayan, sa labas ng bahay. Eh, bawal na bawal maglaro sa labas. Ayaw kaming paglaruin sa labas nung tiya namin. Tsaka, talagang, ano, eh, gustong-gusto namin maglaro. Ngayon, nung lumabas kami, edi na nadapa ako. Tapos nasugatan ako sa tuhod. So sabi ko, naku, paano yan? Di ako pwede umuwi. Kasi may sugat ako. Malalamang lumabas ako. Ayun. Pero ang mahalaga, kasi nakita ko dumidilim na, ang mahalaga kailangan umuwi. Diba? Yung pipilitin ko umuwi, kahit na ba makapagalitan ako, kailangan makauwi. Kasi kapag di umuwi, gutom ako, di makakatulog, kawawa ako, baka hanapin pa ako, lalo lumala. So doon, siguro nung mga batang yon, doon ko natutunan kung ano yung mas mahalaga. Kailangan umuwi ka. Kailangan magpunta ka doon sa kung ano yung importante. Yun. Importante, kahit kagalitan ka, uuwi ka pa rin kasi iyon yung mahalaga. Ang school, parang bahay din. Ang school, kahit anong mangyari, kailangan makapag-aral ka, tatalino ka. Magiging mahusay. Magagawa mo yung mga... Maganda naman yung activities sa school. Eh. Nararamdaman mo nung bata ka agad na fulfilling ito. Merong mapupuntahan, merong talagang idudulot na mabuti sa iyo. Yung mga bata, they love going to school. Pero yung bullying ang nagiging factor. Pagka mas malaki yung bullying, hindi na sila nagpupunta sa school. Pero ngayon, hindi ko lang, right now, dahil college na yung anak ninyo, kailangan i-encourage nyo siya ng tibay ng loob. Ang pagiging introvert, you know, nagiging ano na eh, nagiging practice, nagiging parang kalakaran na ang tawaging ako, introvert. Para bang sinasabi mong, introvert ako, ganito na lang talaga ako. Hindi totoo yun. In fact, walang tunay na introvert. Yung sinasabi lang, hindi nakikipag-socialize, hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-negotiate, hindi marunong naku, mga Pilipino tayo, madaldal tayo, hindi tayo ganun. Pero kung sasabihin mong introvert ka at hindi na ikaw magiging, hindi ka na mababago, hindi natin pwedeng i-adapt yung ganung kultura. Kasi sa ating mga Pilipino, walang natural na introvert. Lahat tayong Pilipino, natututo at marunong makitungo sa kapwa. Ayun ba? Diba? Kunwari, sumakay ka ng jeep. Kuya, oh, eto bayad. Kuya, pabili nga po ng ice cream. Diba? Hindi mo makakilala. Tapos sabi, kuya. Ayun. Diba? Auntie. Mga ganun. Sa Singapore, ganun din. Auntie naman sa kanila. Auntie, uncle, can you buy me? Ano? Can you give me this? Ha? Mga ganun. Asian would always have a very good way of relating with other people. So it's not true na completely introvert ang isang tao. Hindi totoo yun. So in Filipino culture to, Doc Adrian. In Filipino
1: Yes.
0: culture, madali tayong makitungo sa kapwa. At nakikiusap. Meron tayong kultura ng pakikiusap, pakikisuyo. Meron tayong kultura ng patulong. Marunong tayong humingi ng tulong. Ang isang college student ay isa ito sa mga skills na nire-require sa college. High school pa lang, nire-require na yun. Makipag-collaborate. And collaboration means you try to communicate what you need, what you have to explore on. Yun. College na ito, pwede mong i-discuss to sa iyong anak. Anak, college, ganito ang trabaho, ganito dapat. Matuto kang humingi ng tulong sa kapwa mo. Magkaroon ka ng pakikitungo in such a way na may contribution ka, may contribution din sa'yo, at collaboration yon. Itong bagay na to, makakatulong sa pakikipag-ugnayan sa college para hindi naman mabully ang inyong anak. Ngayon, meron na ring bullying, anti-bullying law sa ating bansa. Kaya pwedeng i-report. Kahit samahan niyo yung anak niyo tungkol sa anti-bullying, pwede, kahit college yan. Kasi krimen na ang bullying. Okay? Baka maganda yung anak nyo. Baka maganda anak nyo.
1: Yes.
0: Madalas nabubully yung mga magaganda. O kaya yung mga matatalino. O kaya yung maraming talent. Yun. Madalas nabubully yung mga ganun. Pero may anti-bullying law na rin. Pwede nyo samahan anak nyo. Kahit college pa siya. May anti-bullying law.
1: Yeah. Actually, coach, nakakatuwa nga na kahit na yung itong anak ng ating kaagapay is introvert, tapos sabi niya ayaw na niyang pumasok sa school, is makikita natin na parang may level of closeness yung relationship nila ni nanay kasi nakapagsumbong pa rin yung bata kay nanay. Kumbaga, she finds comfort that she can run to her mom to disclose what's really bothering her. So, maganda na kanapit sa kanya. Kung pwede rin natin i-add, Coach Pilo, dito kay nanay na makausap yung anak, bakit mahalaga dun sa bata na ang na matakot siyang matignan siya na duwag siya. So college, this age is may kinalaman din sa yung meron siyang identity and role confusion, di ba,
0: yeah,
1: sa Erikson psychosocial theory. So mahalaga sa kanya yung sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pero kung ang papalakasin din ni nanay is in addition to assertiveness training, yung sinasabi mo, Coach Pilo, is yung sense of identity niya na kung sino ako, sabi mo nga baka magaling magpainting, magaling mag sa academics, kung doon yung hubog at doon makakalakas, kukuha ng lakas ng identity si anak, is hindi man niya kailangan kabanggain yung mga nagbubuli sa kanya, is hindi niya rin kailangang matakot or magkaroon ng sense sa bigat sa kanya yung sasabihin nila. So it's not just fighting against these bullies but building her sense of self in her own, sabi natin yung introvert, meron lang siyang smaller social circles. Kung ilang konti lang ang kanyang kaibigan, is for the meantime, is mabuild lang yung friendship na yon.
0: Yeah.
1: And kahit na may mga bullies, meron siyang kaibigan, meron siyang social support sa eskwelahan, mayroon pa rin siyang lakas ng loob na makabalik sa eskwelahan o sa ibang aspeto ng society. Yun.
0: Alam mo, Doc, ang mga kabataan natin ay nangangailangan ng resiliency training. Tsaka kailangan din ng grit and stability of emotion. Such that, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng stability and emotion, hindi ka madaling magapi o ma-overwhelm.
1: Yes.
0: Hindi ka madaling madala ng iyong emosyon. Kaya mong sumagupa. At tayo mga Pilipino, meron tayong mga training sa ating mga anak na natututong sumagupa. Tulad ng pagprituhin mo ng itlog, kahit tumatalsik yung mantika, ayan, sasagupain mo yung hirap na yun. Kahit na ba mahirap at mainit sa araw, naalala ko yung ROTC namin noon. Nakabilad kami sa araw, pero sige, sasagupain mo yan ng isang buong semestre para maipasa mo at gusto mo makagraduate, mga ganyan. Thesis, kailangan mong sagupain. And then you can tell them, pagka nakasagupa ka ng isang bagay, iba'y pakiramdam. Alam mong magtatagumpay ka. Yun.
1: Wow, yes.
0: Gawin mong posibilidad. Mami, ipalitan niyo yung posibilidad na pwede siya magtagumpay pagka humigit pa siya doon. Yun.
1: Yes.
0: Yung naging, ano niya. Yun.
1: Yes, Coach. At speaking of sagupa, ito ring last question natin, Coach, is about pagsagupa naman. Pero ito ay kanina magnanay, ngayon naman is mag-asawa ang
0: Yan,
1: sasagupa.
0: mag-asawa.
1: Yan. So, ang sabi ng ating kaagapay, ang tanong niya, kami pong mag-asawa ay parehong leaders at active sa ministry sa church namin. 2 years ago, tinanggal sa work si Mister
0: Aray.
1: dahil nadamay siya sa maling ginagawa ng mga subordinate niya. Sa ngayon po ay ako lang ang may work at talagang gipit na gipit kami. Sabay-sabay po ang iniisip ko, yung finances and yung kalooban ni Mister na nasa ministry siya pero ganito ang nangyari sa career niya. Lugmok na lugmok po siya hanggang ngayon. Paano ko po ito i-handle?
0: Wow. Ang sakit ano, ang bigat nito sa ministry. Parang pang pang pastora to, pang pastora. Anyway, Doc Adrian, alam ko nasa ministry ka. Pero if ever this happens, you have to understand, lahat tayo papasok, malalagay sa ganitong sitwasyon. Lahat tayo. Kasi ang mundo ay mayroong ganong klaseng pag-uugali at pananaw. Pero lagi niyo pong iisipin at ito magpapatibay ng inyong damdamin. One, hindi kayo lagi magiging ganito. Hindi ito permanente yung sitwasyon. Okay? Mangyayari at mangyayari, nangyari na yung nangyari, yung mga dapat nangyari, yan, andyan na yan, pero hindi ka magiging ganyan forever. May recovery yan. May recovery yung ginagaranti ang Panginoon. That's one. Ikalawa, itong mga bagay nito, lalo na sa ministry, sa ako niniwala ako na hawak ng Diyos ang lahat ng circumstances.
1: Amen.
0: Pangit o maganda, hawak ng Diyos ito. Ang Diyos ay hindi Diyos na duwag na hindi sasagupa doon sa mga pangit na nangyayari. Ibang Diyos natin. Kahit pangit, papasok yan. Tutuloy dahil ganoon ang power ng Diyos. Hindi siya umuurong, siya ay matibay na muog, hindi siya na natutumba sa kahit ano paman. Wala. Lalo kung nasa ministry kayo, ang tawag doon, God will pave the way for you. And there will be things that will happen. You do not know yet, but God has power. God has an arm and a caring heart to change things. So circumstances will definitely change. Ito, temporary ito. Carry on. Do what you need to do. Siyempre, alam ko maghahanap kayo ng another trabaho, another, you can do that. So, right there, you can hope for a better future, okay?
1: Yes.
0: Now, kung may kaya kong kayong gawin right now, move on with what's happened. May mga bagay na nawala, trabaho, nawala. Buti na lang, may mga oportunidad na pala. And what I like about the future is that hindi mo kayang kunin yung oportunidad ng future. Kasi parating pa lang. Darating yun. You will make the most of that. Get ready. Dahil pagka dumating yun, at least handa ka. For example, gusto mo magtrabaho soon, aral-aral ka pa rin ngayon ng Excel o kaya AI applications, mga ganyan. Kung ano man yung nasa expertise mo na kailangan mong i-develop pa, ihanda mo na dahil darating yung big break mo, kumbaga. Darating yung big break mo. Yan. Okay, mag-alala. Meron ganun part sa ministry. And praise God, kung nasa ministry kayo, may mga taong susupport sa inyo. Dahil I tell
1: Amen.
0: You, mga taong mas malala. Walang ministry, walang trabaho, walang katuwang sa buhay, mag-isa. Ang hirap nun. Diba? Praise God, merong grace na available dyan. Make use of that. So, naku, Ang dami ko pang gustong sabihin, kaya lang, very short of ano of time tayo, Doc Adrian. Ilingin ko pa naman sa inyo na ipag-pray itong ating mga kasama. No? Pero bago yon, I just want you to know, mga kaagapay, ang magandang mensahe ng resurrection last week, bakit ba napaka-big deal ng resurrection? Sa ibang tao, hindi big deal yun. Eh. Parang hindi sila naniniwala. Pero, ibig sabihin, when there is God who became alive after dying, that's one of the biggest miracles. That's big. Malaking bagay yun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, anong makakapantay na problema doon sa ganong problema? Yung problemang mamatay ka, tapos binuhay ka ng kapangyarihang wala sa iyo. Ang patay, walang kapangyarihang mabuhay, pero binuhay siya mag-uli ng Panginoon. Imagine kung ano man ang problema natin, hindi papantay doon. That's why resurrection is a very, very beautiful thing. Ngayon, Doc, i-invitein ko po kayo na pag-pray po natin yung mga naging kalahok natin dito sa ating
1: Yes.
0: heartline this time, okay? And please give us a chance to pray for them, and I'll give the microphone for you right now.
1: Tayo'y manalangin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo at amin pong idinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap po ng hanap buhay, ng trabaho. Lord, we believe that you have given us the ability to produce wealth, and so this confirms your covenant. Lord, we believe and by faith that you will provide jobs and sources of income, sources of provision to our countrymen who needs work, Lord, at this time, especially at this difficult time, sa panahon ng crisis, sa panahon ng gera, at sa panahon ng uncertainties. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo yung mga mag-anak na nagdadaan ng, lalo na po yung mga mag-asawa, na nagdadaan ng mga hindi pagkakaunawaan. Lord, we believe that you are the one, you are the author of marriage, and you will cause our marriages to work.
0: Yeah.
1: Lord, touch the hearts of the wives and the husbands, Lord, na nawa po, Lord, na sa kanilang pag-uusap ay manguna po kayo, hihipuin niyo pong kanilang mga puso, yung mga bagay na nahihiyang sabihin o nag-aalangan sabihin. Lord, thank you dahil bibigyan niyo po kami ng wisdom and also the grace and the ability to say the truth in love. Lord, we believe that you will make our marriages work because marriage is your idea. Lord, we also pray for yung mga kabataan namin na nagdadaan ng bullying. Lord, lalo na po yung mga Christian na mga estudyante. Lord, we believe that you are with us. And we believe, Lord, that you will give them the wisdom, the strength, and Lord, the patience, and also, Lord, the courage to conquer their mountains, to conquer their giants, believing in your name, Lord, and also being a salt and a light in their schools, Lord God. Lord, thank you that you've caused us not to be the tail, but the head. Lord,
0: yes.
1: Thank you that you will cause these young students, these young people, to be the leader in their campuses. They will be the ones to carry your name, Jesus.
0: Mm-hmm.
1: And Lord, thank you that you will cause the accusations, you will cause the attacks na matigil na po in Jesus' name. Lord, we also pray for the parents whose hearts are for their children.
0: Yes.
1: Lord, thank you that you will cause them to know your word, you will know your statutes, and that you will cause them to teach it to their children and to their children's children. Lord,
0: mm-hmm.
1: thank you that you will give them the grace to be the parents that you've called them to be. Lord, where there is pain na pinagdadaanan ng kanilang mga anak, you will give them the ability to comfort them. They will extend your comfort, Jesus. They will extend your compassion to them. And Lord, thank you that you will also give them the right ways guidance, Panginoon, kung paano po i-raise yung kanilang mga anak in truth and also in grace. Lord, we pray for our, kung sino man po ang mga nakakapakinig ngayon, hindi man namin po alam ang kanilang eksaktong pinagdaraanan, pero alam nyo po yun lahat, Panginoon. Alam nyo kung sino sa kanila yung nasa dulo na ng kanilang sitwasyon. Lord, thank you that as they reach out to your hand, Lord, you have just been waiting all this time. At hindi po kayo malayo sa amin. Kayo po ang aming amang nasa langit na mapagmahal. At mayroong punong-puno po kayo ng mercy and grace para sa amin. Tulungan niyo po sila saan man pong panig ng mundo sila naroroon ngayon. Lord, thank you that your hand is not too far away for them to reach. We just bless this program, Heartline, Coach Pilo and his family. Thank you, Lord, for FEBC and DZAS. We just bless your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Amen. Praise God. Wow. Ang sarap naman ng prayer na yon. Thank you po, Doc Adrian. Ay, by the way, kung meron po palang gustong makipag-usap sa inyo for counseling, paano kayo ma-re-reach?
1: Yes, Coach Pilo, maaari po silang mag-set ng schedule sa pamamagitan ng pagpunta sa website na selahcounselingph.com. Yan po ay selahcounselingph.com, at pwede rin po sa Philippine Association of Christian Counselors ang website po para makapag-schedule ng appointment ay pumunta lamang sa website na philacc.org. Yan po ay philacc.org. Ayan,
0: wow. Ayan, mga kaagapay, ano, in case na gusto nyo magkaroon ng meeting with a professional counselor, ayan, si Doc Adrian ay available din. Kasama ng mga iba natin mga guests, we are all here to support and give you the ministry of encouragement and counseling din sa inyo. Christian counseling ito, ha. Hindi ito yung ordinaryong counseling lang na labas ng Diyos. But I'm so glad na andito si Doc Adrian. Thank you very much, Doc Adrian.
1: You're welcome, Coach Pilo. Always a privilege po na makapaglingkod sa Diyos dito sa ating programa sa Heartline.
0: Heartline, indeed. Thank you very much. And sa inyo, mga kaagapay, salamat sa pag-stay with us. Ano? Ay, gusto ko palang batiin ang ating mga katropa dyan sa Back to the Bible. Si Dr. Ken Villanueva, Dr. Amaya Ngo, ang ating nephrologist. Si Dr. Ken ay cardiologist. Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry. Dr. Maria Luisa Ako sa OB-GYN. Dr. Bernie Dimacali, ENT. Dr. Brigida Dasales, ang ating dentist. Si Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, and Cynthia Del Mundo sa ophthalmology and optometry. Si Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist. Si Dr. Shirley Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist. Dr. Dong Fabregas, general surgeon. At ang mga sumama sa aming mga nurses, mga kasamang naglilingkod, si Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Nako, thank you very much sa inyo. Diyan sa second floor ng Back to the Bible building. At doon din ako nag-work, nagsaserve as counselor. Kasabayan sa mga doktora na ito. Wow, Doc Adrian, I'm so happy to be with you. Thank you very much. And more blessings to you, ano, Doc?
1: Salamat po, Coach Pilo. Amen.
0: Amen.
1: You receive the blessing.
0: Absolutely. And maraming salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site. So, sila Prodtech on duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, and Reggie Villena. Kasama ang RTV team, sila Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at syempre ang ating engineer on duty, si JB Tabua. Yan, asawa ni Absidy Tabua. Ayan. Thank you very much din kay Ate Kayla Escalante, ating PA. Thank you for being there. And salamat Far East Broadcasting Corporation for going on with this blessing of ministry to the people through counseling. Ano? Salamat Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. God bless to all of you. God bless, Doc Adrian.
1: Yes po, God bless you, Coach Pilo. Maraming salamat.
0: At God bless din sa inyo lahat, mga kaagapay. Take care. See you again next Friday. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Monday hanggang Friday, 9:30 p.m. until 11 p.m. Take care.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong kasama at kaibigan dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Si Ruth Del Ramadison po. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at panalangin sa FEBC Philippines. Gayun din po sa ating programang Reflections. Samahan niyo po ako at sama-sama nating pagbulay-bulayan ang Proverbs 18 verses 10 to 11. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. The rich think of their wealth as a strong defense. They imagine it to be a high wall of safety. Proverbs 18, verse 11.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera po. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon para manalangin. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kung sakaling kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mong kaming hanapin sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. At ganun din kaagapay sa 702-DZAS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng maiksing panalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Ama, aming Diyos, patuloy ka naming pinararangalan, pinupuri at itinataas sa aming mga buhay. Kahanga-hanga ang inyong gawa, Panginoon. Ang inyong mga biyaya, pag-ibig ay patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Sa kabila ng napakadami naming pagkukulang, naroon ka lagi, Panginoon, para kami ay mahalin at unawain, Panginoon. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba sa umagang ito sa inyong harapan upang aminin ang aming mga kakulangan, Panginoon. At humihingi ng iyong kahabagan para kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Idinudulog namin ang aming buhay sa inyo upang maging mabangong samyo sa inyong harapan. Panginoon, ang bawat kaagapay namin na kasama namin ngayong araw sa mga programa ng aming himpilang 702-DZAS ay aming itinataas sa inyo. Anuman ang sitwasyon ng bawat isa, alam namin na kaya niyo po kaming abutin lahat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat tahanan, ang bawat pamilya at ang bawat kaagapay namin ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na maranasan ang inyong kapayapaan sa buhay ng bawat isang kaagapay namin. Maraming salamat, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa kaagapay. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito para pasalamatan natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Isama mo sa iyong mga mensahe ang mga tinugon ng Diyos na panalangin para naman ma-encourage ang iba nating kaagapay. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, pagbulay-bulayan nating mabuti at ito ay napakahalaga sa ating mga buhay. Alam nyo, ang isang napakahalagang kaloob ng Diyos sa bawat isang Kristiyano, sa bawat isang mananampalataya, ay ang tunay na kalayaan. Sabi sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, papaanong paraan mo malalaman na ang kalayaan ay nasa iyo? At ito ay totoo at tunay na galing
sa bukal ng buhay na mayroon ka sa loob. Maari mong tanungin ang iyong sarili, ako ba ay nagliliwanag sa dilim o nagdidilim sa liwanag? Ang mga mabubuting bagay na taglay natin ay hindi natin kailanman maitatago kaagapay. Hindi natin maaaring takpan ang isang bagay na totoo at mga bagay na nasa iyo na. Pati na rin ang bagong buhay na nasa iyo ay hindi mo maikukubli. Hindi ka man nagpapahayag ng salita ng Diyos, subalit halata na nila agad sa kilos mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Maging ang mga hindi mananampalataya ay mapapansin nila ang buhay na mayroon ka. The life within you will define you. Kagapay, nakaranas ka na bang makipag-business transaction sa mga taong hindi malapit sa iyo o sa mga taong hindi mo lubos na kakilala? At may pagkakataon na bang nakarinig ka ng mga ganitong salita sa mga taong ito at sinasabi nilang hindi ko alam kung anong meron sa iyo at ang gaan-gaan ng loob kong makanegosyo ka o makatrabaho ka? Bakit kaya nila nasasabi ito sa iyo? Dahil nakikita nila at ramdam nilang ikaw ay mabuti. At ito ay produkto ng kalayaang meron ka na makikita mula sa iyong kalooban. We are simply free indeed and we just can't hide it. Kagapay, ang kalayaan na nasa iyong kalooban ay laging pinapatotohanan nito ang pagiging totoo at katapatan mo mula sa iyo. Sa kabilang banda, ang iba ay hindi magawang magliwanag dahil wala talagang sa kanila ang totoong liwanag. Ang nakalulungkot, ang madalas lang na makita sa kanila ay ang anino ng kadiliman. Hindi kasi maaaring pikihin kaagapay ang liwanag at ng malayang pamumuhay. Napakahirap magpanggap na nasa iyo ang liwanag kung ang totoo mong kalagayan ay nasa kadiliman. Mahirap takpan ang realidad na ito sa pamamagitan ng mga ginagawa nating maaring religious activities lamang o traditional na pagre-relihiyon. Subalit sasabihin ko sa iyo kaagapay, kung ang bagong buhay at ang banal na espiritu ay nasa iyo, lalabas at lalabas mula sa iyo ang liwanag nito na kahit wala kang pinaghihirapang gawin. Kung totoo kang tinatahanan ng bagong buhay sa loob mo, hindi mo ito maitatago sa sino man. Lalabas at lalabas kung ano ang laman ng puso mo nang hindi na kinakailangan ng iyong gawa na bunga ng sarili mong pagsisikap. Subalit kung dilim ang nasa iyo, lalabas at lalabas yan. Kung kasamaan ang nasa iyo, kusa din itong nakikita mula sa iyo. At kung may masuwayin kang puso, hinding-hindi mo rin ito maikakaila dahil mahahayag ito gaano mo man ito itago. Kagapay, hindi yan ang nais ng Diyos na maging kalagayan mo sa buhay. Ang nais ng Diyos, ikaw ay lumaya at maisapamuhay mo ang totoong kalayaang kaloob niya para sa iyo. Yung buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na hindi ka nagtatago. Yung buhay na kitang-kitang nagliliwanag at kitang-kita si Kristo sa buhay mo. Kahit hindi ka pa magsalita ng napakaraming salita, kung nakikita ang Panginoon sa buhay mo, napakalaking mensahe na ito ng mabuting gawa para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maging malaya tayo, malayang makita ang buhay na binago ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Samahan niyo po ako alalahanin sa panalangin ng ating pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ngayon ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa kaloob na pamilya na kahit iba-iba ang aming pinagmulan, kayo po ang nagbuklod sa amin sa pag-ibig at pagkakaisa. Salamat po sa bawat ama, ina, mga anak at mga lolo't lola na patuloy ninyong iniingatan at pinapatatag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Panginoon, tinataas po namin ang bawat pamilya na narito. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Tulungan ninyo po ang mga magulang na maging mabuting halimbawa ng pananampalataya, katapatan at sakripisyo sa kanilang mga anak. Bigyan niyo sila ng karunungan na magturo hindi lang sa salita kung hindi sa gawa, upang ang kanilang mga anak ay lumaki na may takot at pag-ibig sa inyo. Para naman po sa mga anak, dalangin po namin na sila'y lumaking may paggalang sa kanilang mga magulang at may pagnanais na sundin ng inyong kalooban. Ingatan po ninyo sila mula sa mga tukso at panganib ng mundo. Puspusin nyo sila ng pag-asa at mga pangarap na nakaugat sa inyong salita. At para sa mga single parents, Lord, biyayaan nyo po sila ng kalakasan at kaaliwan na galing sa inyo. Palalahanan nyo sila na sila ay hindi nag-iisa sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya. Panginoon, alam namin na hindi perpekto ang aming mga pamilya. May mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan may sugat na mahirap pagalingin. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng inyong pag-ibig na magpatawad, maghilom at magpanibago. Kaya hinihiling po namin, basbasan ninyo ang bawat tahanan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, pagmamahalan na walang kondisyon at pagtutulungan sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy kaming nagtitiwala sa inyong kabutihan. Ang aming mga pamilya ay para sa inyo upang maglingkod at magbigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Naway makita ng ibang tao sa amin ang larawan ng inyong walang hanggang pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Purihin ang Panginoon sa sandaling ito kaagapay. Simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo na may mapagpakumbabang puso, Panginoon. Inilalapit sa inyo sa umagang ito ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Tinataas namin sa inyo si Bobot Santos, Panginoon, kagalingan mula sa kidney stone ng kanyang pamangkin. Lord, naway maging maayos kung anuman yung medication na kanilang ginagawa, maging epektibo ito, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Ganon din si Sister Virgie Galvez, Panginoon, nag-under siya ng mga laboratory test, Lord, ang aming panalangin ay maayos na result, Lord, at kung may mga dapat gamutin o operahan, Panginoon, ikaw ang maging kalakasan niya naharapin ang sitwasyong ito sa kanyang physical na kondisyon. Nilalapit din namin si Sister Luz Milan Igne, Panginoon, healing from gallstones, Lord, ang aming panalangin para sa kanya at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Tatay Felipe and Tatay Tony, Panginoon. Complete healing po para sa kanila. Kayo pong magbigay ng kalakasan sa aming mga kapatid na ito, Panginoon. Ganon din po kay Napoleon Roque, Lord, isang malakas sa pangangatawan at complete healing po mula sa kanyang karamdaman sa puso, Panginoon. Walang imposible sa inyo, aming Diyos. Pinagpipray din namin si Kaloy Palad at ang aming panalangin para sa kanya ay complete healing and restoration, Panginoon. Ganon din po kay Onyo, Panginoon, para sa kanyang kagalingan at provision ninyo sa mga pangangailangan nila sa kanyang pagpapagamot. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Andrew Dironia, Panginoon, healing at naway makalabas na po siya ng ICU, Lord. Ganon din po kay May Flores, ang aming prayer ay guidance para sa kanya at isang malusog na pangangatawan. Tayaan ninyo, Panginoon, na maranasan niya ang kalakasan na mula sa inyo. Aming kapatid na si Sister Gina Lynn Cariaga mula dan po sa Hong Kong ay amin pong dinadalangin na siya po ay bigyan ninyo ng kagalingan mula sa anumang karamdaman na kanyang nararanasan po sa oras pong ito. Pinagpapasalamat din namin ang buhay ni Tita Faith Nelia Martin, Panginoon, sa kanyang paglilingkod at marami pang matatagumpay na taon ang dadaan sa kanyang buhay na mayroong kalakasan na galing sa inyo. Pinagpapasalamat din namin ang buhay ni Sister Queenie. Yan po sa Jesus Saves Ministries sa Pampanga. Maraming salamat po sa kanyang buhay paglilingkod at patuloy niyo siyang ingatan at ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Clean Razel Jimenez, Panginoon, isang mapayapang buhay at matupad ang inyong kalooban para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Ang prayer din ng aming mga kapatid na si Brother Edwin and Sister She, Panginoon, na nais po nilang magkaroon ng baby, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay ng matagumpay na na panalangin para sa kanila, O Diyos. Walang imposible sa inyo. Ang aming kapatid na Sister Aurora Laksa, Panginoon, ipinagpe-pray namin ang kanyang family. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na manguna. Patuloy po na maging kalakasan po nila sa lahat ng oras. Ganon din po kay Sister Mila Pascua. I-bless nyo po ang buong Pascua family. Amin din po pinagpipray si Sister Ruth Bautista at ang buong Bautista family. Ano man ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, hayaan ninyo na maranasan nila ang katagumpayan, Panginoon, sa kanilang buhay. Amin din pong ipinagpipray at ipinagpapasalamat sa inyo ang buhay ni Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Yan po sa Silang Cavite. Pagpalain nyo po ang aming mga kapatid na ito at sila'y patuloy nyong ginagamit para pagpalain din ang inyong gawain dito sa FEBC. Amin din pong itinataas ang buhay ni Brother Engineer Romeo David sa kanyang paglilingkod. Ang buong David family, patuloy nyong ingatan. Lord, huwag nyo silang pabayaan at kayo laging maging kalakasan nila. Ganon din po kay Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Anuman ang pinagdadaanan nilang pagsubok, naway malampasan po nila ito, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ang maging kalakasan nila. Ang aming mga kapatid na sina Sister Rose and Jenna Santos, Lord, sila po ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Ilang pagkakataon na sila po ay patuloy na ang kanilang buhay ay inihandog sa inyong para maglingkod. Ingatan niyo po sila, huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon. Ganon din, Sister Clarita and Alvin Manyalak, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na ito, kasama na rin po ang kanilang pamilya. Kay Sister Ismaela and Maricar Serrano, Panginoon. I-bless niyo po ang buong Serrano family. At anuman ang kanilang pangangailangan sa buhay, alam namin na sila po ay tutugunin ninyo, Panginoon. Ganon din kay Amelia and si So Kasupan, Panginoon. I-bless niyo po ang buong Kasupan family. Sister Adelaida Duya, Panginoon, anuman ang kahilingan ng kanilang puso, ang kanilang buhay, ay alam namin na kayo ang magpo-provide sa pangangailangan nila sa kanilang pamilya. Pinagpe-pray din namin, Sister Jovita Guevara, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na maghari at mangibabaw sa lahat ng kanilang gagawing plano at akbangin, Panginoon. Ang aming kapatid na Amelia Katagis, Lord, ang aming panalangin ay patuloy na gabayan niyo sila, Panginoon, sa pagpasok nila sa trabaho, lalo na yung kanilang mga anak, Panginoon. Ganon din po kay Champy Candy at ang patuloy na kalakasan ng kanyang asawang si Obet, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Sister Aurora Sablawon, Lord, maayos na kondisyon sa pamilya at magkakasama-sama na muli sila, Panginoon. Lord, amin din idinadalangin sa oras na ito si Eugenia Rivera. Ang kanyang panalangin ay guidance niyo po para sa kanyang mga anak at pag-iingat na sila Joel and iba pang mga anak niya dyan po sa Taiwan at patuloy na paggabay ninyo, Panginoon, sa kanilang buhay. Pinagpe-pray din namin si Grace, Lord, na mabenta na po ang property na kanilang dinidispose dyan po sa Cavite. Ganon din po si Ian Eunice Birong, Lord, na mag-CCPA board, Lord, this coming May 24 to 25, Lord. I-bless niyo po siya, bigyan niyo siya ng katalinuhan. Maraming salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin sa umagang ito. Mapapurihan ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Good morning, Kaagapay! Ikaw pa rin ay nakatune in sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito ang iyong programa na Unang Salmo. Siyempre, ako pa rin ang inyong makakasama ngayong umagang ito, Phil Lagtapon, ang kaagapay mong always ready for action na narito upang maghatid ng pag-asa at kabutihan mula sa salita ng Diyos.

Ngayong araw kaagapay, pag-uusapan natin ang isang topic na napakahirap gawin ng marami sa atin. Ano nga ba ito? Ito ang pagpapatawad. Siyempre, mahirap magpatawad lalo na kapag malalim yung sugat. Mahirap magpatawad kapag yung nakagawa ng kasalanan sa iyo is mismong pamilya.

malapit na kaibigan o taong pinagkakatiwalaan mo na dumurog or nanakit sa'yo. At minsan, umaabot sa punto na napapatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit niyo po ako pinabayaan? Bakit niyo po hinayaan na maranasan ko yung sakit na to? Lord, paano po ba magpatawad? Kaagapay, sa Bible, may isang tao na dumaan sa napakatinding sakit, napakatinding betrayal sa kanyang buhay. Yon, si Jose. Si Joseph. Alam naman natin yung kwento niya, diba? Si Joseph the Dreamer. Hindi siya sinaktan ng kaaway, kundi sinaktan siya ng kanyang mismong mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili niyang magpatawad dahil nakita niya na mas dakila ang plano ng Diyos kaysa sa mga sakit na dinanas niya. Let's open our Bibles to Genesis chapter 50 verse 20. Ang masamang balak niyo laban sa akin ay ginamit ng Diyos sa kabutihan upang iligtas ang maraming tao. Sa English, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kaagapay, makikita natin dito na kayang gamitin ng Diyos kahit ang masasakit na pangyayari sa buhay natin para sa kanyang layunin, para sa greater good. At ngayong umaga, kaagapay, gusto kong pag-usapan natin ang ilang bagay. Paano ba matutong magpatawad ayon sa salita ng Diyos? At paano magtiwala sa plano niya kahit hindi natin nauunawaan ang lahat? Kaagapay, balikan natin yung buhay ni Jose. Mababasa at makikita natin sa Genesis chapters 37 hanggang 50. Si Jose or si Joseph ay minahal ng husto ng kanyang amang si Jacob. Dahil dito, nainggit yung mga kapatid niya. Nakaramdam sila ng inggit kasi parang feeling nila favorite si Joseph ng kanilang ama. At hindi lang yun. Nagsinungaling pa sila sa kanilang ama at pinalabas na patay na si Joseph. Imagine mo yun, no? Sarili mong pamilya ang nagtaksil sa'yo. Sarili mong mga kapatid yung nagpahirap sa'yo. Pero kahit alipin si Jose ng Ehipto, tandaan natin na hindi siya iniwan ng Diyos. Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph. Napakahalaga nito, kaagapay, dahil habang dumadaan si Jose or si Joseph sa sakit, kasama niya ang Diyos. Nakulong siya kahit wala siyang kasalanan. Nakalimutan siya ng mga taong tinulungan niya. Pero hindi tumigil ang Diyos sa paggawa ng paraan. Madalas iniisip natin na nananahimik ang Diyos. There are times na walang parang hindi kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Pero tandaan natin na meron siyang mahalagang plano, meron siyang mas malaking plano na hindi natin nakikita. At doon pumasok yung kwento ni Joseph na hanggang dumating ang panahon na itinaas siya ng Diyos bilang pinuno ng Egypt. At sa panahon ng tagutom, dumating ang kanyang mga kapatid upang humingi ng pagkain. Hindi nila alam na si Joseph yun kasi ang pinalabas nga nila is patay na, di ba? Hindi nila alam o hindi na nila kilala. Sa mahabang panahon na pagkakalayo nila mula kay Joseph, hindi nila nakilala ito. Hindi nila alam na si Joseph ang mismong kaharap nila. At dito pumasok ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. May pagkakataon si Joseph na gantihan sila. Meron siyang power and authority na ipahamak sila, ilabas yung galit niya sa kanila. Pero think of it, kaagapay. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung pinili niyang daan? Ito, yung pagpapatawad. Dahil nakita niya na ang Diyos o ang Diyos pala ay kumikilos sa likod ng lahat ng bagay na nangyari sa buhay niya.
Kaagapay, gusto kong tandaan natin na ang pagpapatawad ay utos ng Diyos sa atin. Colossians chapter 3 verse 13. Magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Oo, hindi magdaling magpatawad. Tao tayo eh. Pero bilang Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos na gawin ito. Bakit? Dahil siya mismo ay nagpatawad sa atin. Despite of all our problems, of all our sins, sa lahat ng pagtalikod natin sa Kanya ng paulit-ulit, pinatawad niya tayo. Second point, hindi hadlang ang sakit para gamitin ka ng Diyos. Si Joseph, tandaan natin kaagapay na ipinagkanulo, inalipin, ikinulong, at kinalimutan. Pero hindi natapos doon ang kwento niya. Dahil kapag kasama mo ang Diyos, hindi nasasayang ang lahat ng sakit. Inihahanda ka lang ng Panginoon sa mas malaking bagay na nais niyang ipagkaloob sa iyo. Sa isang greater treasure na handa mo ng steward o pamunuan. Ikatlo, ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa plano ng tao. Sabi sa Romans 8:28, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Take note, hindi sinabing lahat ng bagay ay mabuti. Pero, kaya niyang gamitin o kayang gamitin ng Diyos kahit ang masasamang nangyari sa buhay natin para sa mabuting layunin. Ikaapat, ang bitterness ay nakukulong o nakakulong sa nakaraan. Kapag hindi tayo nagpatawad, para tayong nakakadena sa sakit. But the forgiveness ay freedom. Kalayaan, kapanatagan, kapayapaan sa puso natin. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa nila. Ang ibig sabihin lang nito, ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang hustisya. At panghuli, ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi naiintindihan. Hindi alam ni Joseph kung ano yung nakaraan, kung bakit nangyayari yon sa kanya. Pero still, naging faithful siya kay Lord. At minsan, ganoon din dapat tayo. Hindi natin naiintindihan ang season natin sa ngayon, pero alam ng Diyos ang buong larawan. Nakikita niya ang lahat ng bagay na hindi natin nakikita. Lahat ng bagay na tingin natin may nakaharang, malabo, hindi natin maunawaan. Kahit yung gagawin natin mamaya, hindi natin sigurado. But ang Panginoon, sigurado akong alam na alam niya. Ngayon kaagapay, baka meron tao na hirap kang patawarin ngayon. Baka sariwa pa rin yung sugat, mabigat yung dinadala mo. Baka hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin lahat ng sakit. Pero tandaan mo, kung ang Diyos ay nagdala kay Joseph mula sa hukay papunta sa palasyo, kaya ka rin niyang iahon mula sa sakit papunta sa malaking purpose. At kung paanong ginamit niya ang sugat ni Joseph para iligtas ang marami, kaya rin niyang gamitin ang pinagdaanan mo para maging living testimony at pagpapala sa iba. Huwag mong hahayaang galit ang maghari sa puso mo. Pagkos, hayaan mong ang Diyos ang maghilom at magdala ng hustisya. Let's pray kaagapay. Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na may magandang plano kahit hindi namin ito nakikita agad.
Panginoon, turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Na despite sa karumihan namin, ipinagkaloob mo ang iyong nag-iisang anak na si Kristo Jesus para mamatay doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para tubisin kami sa aming mga kasalanan. Hilumin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa lahat ng sakit at pagtataksil na aming naranasan. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong perfect na plano. Gaya ng kung paano nagtiwala si Joseph sa'yo sa lahat ng panahon. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.

0: Maraming maraming salamat sa iyo, Kaagapay, na sumama sa akin ngayong umagang ito. Tandaan natin na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay kayang magpatawad dahil alam niyang hindi natatapos ang kwento sa sakit. Bagkus, may plano ang Diyos sa likod ng lahat ng nangyayaring ito. Kaya sa tuwing nagdaramdam ka, sa tuwing nahihirapan kang magpatawad, tandaan mo na ikaw mismo ay pinatawad din. Laging tandaan, si Kristo lamang ang daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Hanggang sa muli, Kaagapay!
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: in at
1: 702.
2: 702 DZAS.
0: Aga pay nang sampayanan. 702 DZAS.
2: 702.
3: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Sa panahon ngayon, marami ang problema ang tahimik na lumalaki sa ating lipunan. Mga problema ang hindi agad napapansin dahil unti-unti na silang nagiging normal sa paningin ng tao at sa ating pamayanan. At kapag araw-araw mo itong nakikita, nawawala ang sense of alarm, nawawala ang pagtataka, nawawala ang tanong na, tama pa ba to? At isa sa mga malinaw na halimbawa nito ay ang vaping crisis sa mga kabataang Pilipino. Ngayon, halos kahit saan ka magpunta, makikita ka na mayroong nagbe-vape. Sa terminal, sa mga palengke, sa convenience store, sa social media reels, minsan kahit pa sa loob ng bahay. At ang mas nakakagulat, hindi lang adults ang gumagamit nito. Marami ng kabataan, marami ng menor de edad. Unti-unti nang nagiging bahagi ng youth culture ang vaping. At iyon ang nakakatakot. Dahil kapag ang isang bagay ay naging normal, bihira na itong questionin. Marami tuloy ang naniniwala na harmless lang ito, na better alternative kaysa sa paggamit ng sigarilyo, na simpleng lifestyle choice lamang. Pero habang dumarami ang gumagamit, lalo ring lumalabas ang mas malalim na epekto nito, hindi lang sa katawan, kundi sa isip, values, identity at direksyon ng kabataan. Magandang morning sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa Angkla. At ito po ang inyong companion, Kael Garcia. Salamat sa pagkakataon na makasama kita ngayong morning sa ating streaming. Huwag pong kalimutan na mag-comment at i-share ang ating broadcast. Kung ikaw ay isang kabataan o may anak, kakilala na young people, don't forget na ibahagi rin ito sa kanila. Alam mo ba, ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, 14.1% o halos isa sa bawat pitong estudyanteng Pilipino na edad 13 hanggang 15 anyos ay kasalukuyang gumagamit ng e-cigarette o yung electronic cigarette. At halos isa sa bawat apat na kabataan ang nakakasubok ng mag-vape. Isipin natin yon. Hindi ito isolated problem. Hindi ito ilang pasaway lang. Isa na itong lumalaking pattern sa ating younger generation ng millennial, Gen Z, Gen Alpha. Mas nakakabahala pa rito ayon sa datos, nagkaroon ng 110% increase sa youth vaping mula 2015 hanggang 2019. At mula 2021 hanggang 2023, iniulat ang 1,100% surge sa youth vaping cases mula 37,513 naging 423,185. Once again, 1,100% surge. Alam mo ah, hindi ito simpleng trend. Isa na itong public health crisis. At siguro may nagtatanong, bakit ba sobrang bilis nitong kumalat? Ang totoo, maraming factors. Una, culture. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan malaki ang influence ng image at online validation. Maraming kabataan ang lumalaki sa environment na sobrang exposed sa social media trends, influential culture at peer pressure. At alam ito ng vape industry. Kaya karamihan sa mga vape products ngayon ay designed hindi lang para magmukhang delikado kundi magmukhang attractive din sa mga bumibili nito. Alam mo, ginagawa nila yung makukulay na design. May mga fruit flavors, candy flavors, mabangong usok, minimalist at social na appearance. Hindi ito aksidente. Marketing strategy nito. Hanip, no? Ganyan sila mag-adjust. Ganyan sila mang-akit ang customer, knowing what's in for their clients. Kapag mas mukhang harmless, mas madaling tanggapin. Kapag mas mukhang trendy, mas madaling subukan. At dahil dito, nakikita natin ang katotohanan tungkol sa temptation at sa kasalanan. Hindi lahat ng nakakasira ay mukhang nakakatakot sa umpisa. Minsan, ang pinakadelikadong bagay ay iyong mukhang harmless. Kaya nga, di ba, sinasabi sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death." May mga bagay na mukhang okay lang sa simula. Mukhang walang epekto. Mukhang kontrolada natin. Pero habang tumatagal, unti-unti pala tayong kinokontrol nito. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mabilis itong kumakalat ay ang accessibility. Napakadaling bumili ng beef ngayon. Meron sa online stores, social media sellers, convenience stores, at yung mga resellers. At kahit may restriction pa para sa minors, marami pa rin kabataan ang nakakabili nito. Sa katunayan, maraming Reddit discussions at online forums sa Pilipinas ang nagpapakita ng concern ng netizen tungkol sa pagdami ng underage vape users at sa pagiging normal nito sa mga public spaces. At habang mas nagiging accessible ito, mas nawawala ang caution ng lipunan. Dahil kapag palagi mo nakikita, pakiramdam mo eh parang normal na lang. At dito pumapasok ang isang malaking issue, normalization. Kapag ang isang unhealthy behavior ay paulit-ulit na nakikita at accepted ng society, nawawala na yung pakiramdam na delikado ito. At maraming kabataan ngayon ang hindi naman talaga naghahanap ng bisyo. Ang hinahanap nila, belongingness. Gusto lang nila makisama. Ayaw nilang ma-left out. Ayaw nilang magmukhang killjoy or KJ. Ayaw nilang maging indifferent. At sa panahon ngayon, napakalakas ng peer pressure. Hindi man ito laging direct pressure, minsan silent pressure lang. Kapag lahat ng barkada may beef, mahirap tumanggi. Kapag influencers at celebrities ginagawa ito, nagmumukhang normal. Kapag online culture, ginagawang aesthetic ang beefing, nagmumukhang harmless. Pero sa likod ng trend na ito, may totoong epekto sa kalusugan. Ayon sa pediatric experts sa Pilipinas, may mga kabataang vapers na nakararanas ng tonsillar abscess, frequent nosebleeds o epistaxis o atopic dermatitis and skin asthma. At meron pa, asthma exacerbation dahil nga sa secondhand vape aerosol exposure. May documented case pa ng EVALI o e-cigarette and vaping associated lung injury sa isang 16-year-old girl mula sa Visayas noong 2019. At ayon sa doctors, ang nicotine ay may epekto sa developing brain ng kabataan, particularly sa attention, learning at impulse control. Ibig sabihin, hindi lang baga ang naapektuhan. Pati pag-iisip, pati emotional regulation, pati yung kanyang decision making. At dito natin makikita na ang issue ng vaping ay hindi lang physical problem. Psychological issue rin ito. Emotional issue, social issue, at maging spiritual issue. Dahil sa totoo lang, maraming kabataan ngayon ang emotionally exhausted. Pagod sa pressure ng academics, pagod sa expectation ng pamilya, pagod sa comparison ng culture sa social media at pagod sa uncertainty ng kanilang future. At minsan, ang beef ang nagiging coping mechanism. Temporary relief, temporary escape, temporary comfort. Pero ang problema sa temporary escape, temporary lang din ang peace. Hindi kayang punan ng usok ang emptiness ng puso. Hindi kayang pagalingin ng nicotine ang anxiety ng kaluluwa. At dito mahalagang maintindihan, maunawaan natin na hindi sapat ang simpleng condemnation. Hindi sapat ang pagsasabing, bisyo kasi yan. Kailangan nating maunawaan kung bakit maraming kabataan ang kumakapit dito. Dahil minsan, ang tunay na problem ay hindi beef. Ang tunay na problema, loneliness, identity crisis, pressure, pain, lack of guidance. At habang lumalala ito, may mga ginagawa rin naman ang gobyerno at iba't ibang civil society organizations. Isa sa pinakamalaking development dito ay ang Republic Act Number 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na naging batas noong 2022. Layo nito na i-regulate ang manufacturing, importation, distribution, sale, packaging, and advertising ng vape products sa bansa. Kasama rin sa batas ang pagbabawal ng bentahan sa minors. Pero alam mo ha, naging controversial ito dahil maraming health expert ang nagsasabing masyadong naging maluwag ang approach. Dahil kasi ang Department of Health ang pangunahing may authority pagdating sa vape regulation. Pero sa ilalim ng RA 11900, malaking bahagi ng regulatory power ay nailipat na sa Department of Trade and Industry o DTI. At para sa maraming doctors at public health advocates, delikado ito. Dahil kapag mas mataas ang trade center ang regulation kaysa sa health-centered, may concern na baka mas maprotektahan ang industriya kaysa sa kabataan. Kaya patuloy ang panawagan ng DOH, ng Philippine Pediatric Society at ng mga iba't ibang health organization para sa mas mahigpit na restriction sa vape industry, sa vape advertising, and when it comes to the flavors and online selling. May mga civil society groups din tulad ng Syntax Coalition na aktibong nagtutulak para sa mas mataas na taxes, mas mataas na regulation at mas mahigpit na enforcement laban sa bentahan sa minors. Patuloy rin silang nagsasagawa ng awareness campaigns tulad ng epekto ng vaping sa youth. Pero kahit may batas at campaigns, marami pa rin ang nagsasabing kulang pa ang implementation. Dahil kahit na may mga restrictions sa papel, napakadali pa rin bumili nito online. Kahit may warnings, tuloy pa rin ang aggressive marketing. Kahit may mga polisiya, normalize pa rin ang culture nito. At dito na rin makikita na ang laban ng contra-vaping ay hindi lang legal battle, cultural battle din ito. Battle for the minds of the next generation. At dito mahalaga ang role ng pamilya, school, churches, media at ng ating komunidad. Kapag walang healthy conversation sa bahay, social media ang magtuturo sa kanila. Kapag walang guidance, peers ang magiging compass nila. Kapag walang strong identity, trends ang mag-define sa kanila. Kaya napakahalaga ng sinasabi sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Hindi sapat na may mga rules sa bahay. Kailangan may relationship. Kailangan may listening. kailangan may guidance. At para sa mga magulang na nakikinig po ngayon, baka kailangan natin tanungin, hindi lang kung nagbe-vape ba ang anak ko, kung hindi, kumusta ba talaga ang anak ko emotionally? May nakakausap ba siya? Nakikinig ba ako? Naiintindihan ko ba ang struggles niya? Dahil minsan, no, kagapay, ang kabataan, hindi naman talaga naghahanap ng bisyo. Naghahanap sila ng comfort. At kung hindi sila makikita yun sa mga healthy places sulad ng ating pamilya, ng ating simbahan, ng ating eskwelahan, hahanapin nila iyon sa mga unhealthy substitutes. Yan nga, no, pero bilang Kristiyano, naniniwala tayo na ang tunay na kapayapaan hindi nanggagaling sa temporary escapes. Hindi kayang puna ng trend ang spiritual emptiness. Hindi kayang ibigay ng addiction ang tunay na freedom. Kaya napakalalim ng sinasabi sa 1 Corinthians 6 verse 12. I-summarize ko na lang itong part na ito. Kagapaya, all things are lawful for me, but not all things are beneficial. I will not be mastered by anything. Napakagandang tanong ito para sa ating lahat. Ano ba ang nagmamaster sa buhay natin? Dahil ang tunay po na kalayaan ay hindi paggawa ng kahit anong gusto natin na kung ano yung matipuhan po natin. Ang tunay na freedom ay kakayahang piliin ang tama kahit na napakahirap. Ayan na, ito yung mga daily decision natin. Napakahirap nito na piliin ang tama sa mali. Diba? At gusto rin nating sabihin sa mga kabataang nakikinig ngayon, hindi mo kailangang sumabay sa mga bagay na hindi naman taga-valuable. Hindi mo kailangang gayahin ng crowd para magkaroon ka ng identity. Hindi mo kailangan nasirain ang sarili mo para sa maramdaman na belong ka, na para matagpuan mo yung sense of belongingness. Because your worth is not found in trends, it is not found in the world. Your value, your identity, and your significance is found in God. Your identity is not built on what looks cool online. At alam mo, minsan, ang tunay po na courage ay yung kaya mong lumayo at tumayo kahit mag-isa ka. Yung kaya mong tumanggi. Yung kaya mong piliin na magkaroon ng wisdom kaysa sa mga approval ng ibang tao. As we conclude our discussion on this very prevailing topic, tandaan po natin na ang vaping crisis sa Pilipinas ay hindi lang issue ng usok. Issue ito ng direksyon ng kabataan. Issue ito sa ating kultura. Issue ito sa ating identity. Issue ito ng influence. At issue ito ng spiritual hunger ng bawat Pilipino. At habang may ginagawa ang gobyerno at mga civil society organizations, kailangan din magsimula ang pagbabago sa bawat tahanan, paaralan, simbahan at maging sa ating komunidad. Dahil ang susunod na henerasyon ay hindi lang nangangailangan ng rules, kailangan po nila ng katotohanan, ng paggabay, ng presensya, ng karunungan at ng pag-asa. Reminding you again, hindi lahat po ng uso ay makakabuti at hindi lahat na nagbibigay ng temporary comfort ay nagbibigay na po ng tunay na kapayapaan. I hope that you receive that peace that surpasses all understanding and that is only to be found sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama mo sa aking program this morning. At kung nakarelate ka sa ating discussion, baka mamaya may kakilala ka na kabataan or anyone or any person na nasa iyong sphere of influence na gumagamit ng Bave, mas maganda na ma-share mo ito sa kanila. Share mo sa iyong Facebook wall, sa inyong mga group chats para makarelate po sila at mas syempre magkaroon sila ng reflection sa kanilang buhay. Muli, ito po ang inyong nakasama kay El Garcia. Thank you po for tuning in dito sa programang Angla. Once again, kung may mga learning ka or takeaway na nais mong ibahagi, continue na mag-comment sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast, sa ating production technician, sa ating RTV, sa ating Bukawe transmitter site, and engineering team. Thank you po for tuning in sa ating program. God bless you and have a nice day.

0: Kla.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited. Flashback Friday.
1: Magandang araw mga kaagapay, magandang araw sa nakikinig sa inyo dyan sa iba't ibang plataforma natin sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa ating YouTube channel, syempre sa ating mga kaagapay na nakikinig po sa sa 702 DZAS FEBC Radio sa ating YouTube channel. Syempre po, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang hapon kaagapay. Gusto ko lang sabihin, bakit tayo naka-jacket at naka-long sleeve sa kainitan?
2: Oo nga eh, no? Parang hindi summer, no? Hindi tag-init.
1: Kaya naman, kaagapay, kung gusto mo kami makita sa pamamagitan po ng inyong FB Live, ng ating YouTube streaming, kami po ni AbCD ay naka-long sleeve at naka-jacket. Kaya hindi ko po maintindihan, pero magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako po, si Brian De La Cruz.
2: Ayan, kung nandyan si Brian, nandito rin po ang inyong kaagapay na si AbCD Ferrer Tabua. At yun nga, naka-jacket ka at naka-long sleeves ako. At ako'y natutuwa dyan sa pa-effect mo sa video. Hindi ko siya magawa. Inattempt ko kanina.
1: Ayan, ganyan mo muna. Ayan, ganyan.
2: Oh, ganyan.
1: Oh, diba? Tapos, hintayin mo. Tapos, biglang mag-heart.
2: Wala talaga. Anyway, yung mga kaagapay natin na present na no, sa ating online platforms, kaway-kaway naman po. Ipadaan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At i-mention nyo rin ang inyong mga family, loved ones, kaklase, co-work, churchmate. And nice yung makasama din natin dito sa ating ongoing streaming para mabati natin real time. At syempre, inaanyayahan din namin kayo na i-download nyo na ang ating DZAS mobile app. Kasi aside doon sa mga nabanggit ni Bri na ating online platforms sa Facebook at YouTube at sa radio, tayo rin ay pwedeng mapakinggan dyan sa ating mobile app. Meron ka na ba niyan? Dahil kung wala pa, download mo na dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. At napakaganda ng app na yan dahil pwede mo i-access sa mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7.
1: Yes.
2: Diba? Anywhere, anytime. Basta meron po kayong Wi-Fi, internet connection, at data.
1: Mm-hmm. Kaya naman, kaagapay ha, hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko na po napapakinggan si ano, si ganito ganyan. Ay hindi na po ako hindi po kaagapay, baka mamaya kailangan mo lang i-install. O di kaya, syempre batiin din natin ab yung mga kaagapay na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng kanikailang PM at regular na radio. Magandang
2: yes.
1: Hapon po sa inyo. Ay batiin ko lang to ab. Si yung ano, naalala ko kasi nung Lunes, naglakad ako mula San Pedro hanggang Muntinlupa. Alam mo,
2: ayun.
1: May nakausap ako na isang listener natin mula ito sa Jesus Above All Church.
2: Wow.
1: Si Sister Aida Javier. Grabe, AbCD. Sabi niya, Sir, ang tagal ko na pong hinahanap ang 702 DZAS. Grabe, nakita ko sila. Dyan sila sa Tunasan. Sa Tunasan, Muntinlupa City, sa ano, sa Buendia, sa Puro 4. Hello po sa inyo.
2: Hello.
1: Magandang
2: po.
1: Hapon.
2: Magandang hapon po sa inyo. At yun nga, sa mga kaagapay nating kanina pa, no, na naka-tune in sa 702 DZAS. And ngayon nga po ay Flashback Friday ng Inspirations Unlimited. At magkakasama po tayo hanggang 4 ng hapon. Kaya naman, i-ready nyo na ang inyong mga pangmalakasang merienda, no? Habang mainit ang panahon. At wag po kayong gagaya sa amin ng mga naka-long sleeves
1: at naka-jacket.
2: Kahit mainit, di ba? So, ihanda nyo na ang inyong mga pinakamalamig dyan na dessert o kaya halo-halo sa malamig. Ano ba masarap na merienda ngayong hapon?
1: Ako, hanggahanap ako kasi dito sa ano namin, parang sa lugar namin, may GC kami.
2: Oh,
1: ng
2: wow.
1: Mga ano. So wala pa nagpo-post ng saging

0: basta makita kaming malinis, makita kami na maayos sa mga nakikinig po sa kanikailang FB Live, sa kanikailang YouTube channel, kaagapay para sa inyo to. At syempre, speaking of para sa inyo to, Ab, alam mo ba? Syempre, alam mo to, di ba? Kaagapay sa darating po na June 6, 2026, sabi mo nga, i-chat mo dyan, sabi mo sa kaano katabi mo, huy, sabi ni ano, ni Absidy tsaka ni Bryce, sa June 6, 2026, magaganap po ang 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Ayun, talagang exciting, no? At ilang week, ilang linggo na lang ang ating hihintayin. Wow. With the effects talaga, hindi ko ma-achieve yan. So, kagapay, kita-kits po tayo dyan sa June 6, 2026. Ayan, ay sa ganap na alas 8, tama? Alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas.
0: Yes,
1: diba?
0: kaya naman kaagapay, kasama mo tayo
1: dyan, ha? Oo.
0: Diyan tayo magko-throwback-throwback.
1: Oo, at yun nga tuwing Friday playlist. Ay, Friday flashback pala.
0: Sige, kasi ganito.
1: Kasi parang simula pa ako Tuesday eh.
0: Ayoko nga.
1: Parang iba-iba na yung programa ko. No? Pero yun, masaya ako dahil talaga nasa ano tayo dito. No? Talaga nakikipagkwentuhan ng ating mga kaagapay everyday sa atin dito sa Inspirations Unlimited. At ngayon nga flashback Friday. Eh ngayon, ang tinatalakay natin dito ay yung mga nakaraan.
0: Yes. Yan.
1: So tayo ay magbabalik tanaw sa mga pinagdaanan natin ng ating kabataan, nung tayo ay musmus pa lamang. Mm-mm. O kung pwede, isama natin, medyo may pagka-history, no? Kung meron kang alam diyan ng mga nangyari nung sinaunang panahon, 'di ba? Pwede nating pag-usapan 'yan dito sa Flashback Friday ng IU, 'di ba?
0: At hindi lang 'yan, Abha. Alam mo ba, speaking nga ng mga babalik-balikan, nako po sa mga kaagapay natin diyan, eto na. Makipagkwentuhan kayo sa amin. Lakasan mo yung radyo mo, yung FB mo. I-share mo ng i-share. Yung sa YouTube mo, lakasan mo. Ilagay mo sa TV mo. Dahil ang ating pagkikwentuhan ay kwentuhang mura. Kwentuhang less gastos.
1: Yun.
0: Kwentuhang sana all. Diba? Kaya naman po, ang ating question of the day. Anong presyo noon? Ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon. Uulitin ko, yung gusto ko maano tayo eh. Anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon?
1: Ayan. So, iwan nyo lang po kaagapay ang inyong magiging sagot sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Ayan. At excited kami ni Bri na makipagkwentuhan sa inyo at maki-throwback, no? Maki-flashback sa ating ngayong Biyernes at malaman ko anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon. Mm-hmm. Diba? Very timely, no? Napapanahon to kasi marami tayong rant sa ganitong usapin. Diba? Kasi lahat ay nagtataasa na ang presyo. Mm-hmm. At namimiss natin yung mga bagay na binibili natin nung bata pa tayo na mura pa noon. Pero ngayon, magugulat ka. Grabe na yung presyo. So, kwentuhan mo kami, kaagapay.
0: Yes, kaya naman sa lahat ng mga kaagapay natin dyan na eto na mga kaagapay. Grabe yung mga sumagot dito. Talagang hindi ko alam kung nagbigay ba sila ng salo o binab, no? Pero masasabi ko na yung iba, talagang napatrobak ako. May mga nagkwento na, Kuya Bri, yung bigas namin, 250. Hindi ko alam kung naabutan ko yung 250 bigas. Ang naabutan ko lang, 19 pesos na bigas.
1: 19 pesos? Talaga ba? Tama ba? Hindi ko na rin matanda. Basta ang inaalala ko, sa 20 pesos ko noon, ang dami ko nang mabibili.
0: Oo!
1: Like, kompleto na yun. Diba? Meron ka na nung turon, may banana cube, barbecue, tas meron ka ng soft drinks noon or juice. Diba? Kompleto na ang merienda mo sa 20 pesos. Pero ngayon, medyo kapos na ang 20 pesos.
0: Tsaka ano, aminin nyo, mga kaagapay, kung nag-grocery ka man o bumibili ka, yung 1,000, ang bilis ng gastusin.
1: Totoo. Lalo parang na pag ano, nabaryahan.
0: Oo. Diba? Tapos ano pa yan, parang the new 1,000 pesos is parang 20 pesos ngayon.
1: Oo nga. Dahil nga sa mahal na mga bilihin ngayon. Kaya dapat talaga mas mindful

0: na tayo no sa mga binibili natin, especially kapag yung mga pagkain. Ako mahilig pa naman ako mag-snack.
1: Ala, yung... hindi ko sinasabi, Hana. Ako, ikaw nagsabi niya na.
0: Ako na lang yung umaamin, no? Mahilig ako yung may kut-kutin ako. Kunyari, nag-go-work or meron tayong iced coffee, di ba? Pero, yun nga eh. Kailangan talaga mas, ano eh, mas maging mindful na tayo sa ating paggasta, di ba?
1: Oo. Parang may tumatawa sa gilid mo. May tumatawa pa.
0: No, tinitignan ko yung asawa ko kung natawa eh. Kumaagri ba siya?
1: So, yung flex mo dyan ha, tinitignan ko yung asawa ko. Oh, sa mga kaagapay natin dyan, oh, baano, hidden yan si Kuya JV. Dyan lang yan. So nakatingin niya, Kuya JV, alam mo, hindi man kita nakikita, para kitang nakikita.
0: Baka nagsa-side-eye na siya, no? Na parang, ano sinasabi mo? Sabay ganon. Pero yun, nandun siya, nagwo-work din siya.
1: Kaya eto na, babasahin natin yung mga sagot ng mga kaagapay natin na kaagapay, hindi rat day ngayon ha, pero parinig naman kami ng inyong mga ano, ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan po. Una, syempre, ng Facebook page natin, only ang ating question of the day, anong presyo noon ang hindi mo na matanggap sa mahal ngayon? Eto na, babasahin ko na ang unang-una sa atin dito. Wait lang, ang dami kasing sumagot eh. Doon talaga tayo sa pinakauna at syempre mabasa na natin. Eto, sagot ni Ate Lala. Sabi dito ni Ate Lala Darnanay. Sabi niya, Kuya Bri, yung concert and ticket and cinema tickets ngayon.
0: Alam mo,
1: ang naabutan ko ha, parang merong pang 100 noon, tapos estudyante 95.
0: Uy, talaga ba?
1: Yes, parang 120, mga ganun. Pero ngayon, ay, di ka na manonood. Aabangan mo na lang.
0: Sa mga online streaming platforms, no? Diba? Kung ikaw ay nakasubscribe. So, hintayin mo na lang na i-up nila doon sa online streaming platforms para at least medyo less yung babayaran mo. Kasi naka-subscribe ka naman. Pero yun nga, no, kapag yung mga theater or cinema tickets din talaga. Lalo na concert, man. Hindi na talaga biro ang presyo ng mga concerts ngayon, hindi ba? At talagang nakakatuwa lang din yung iba na talagang iba yung ipon ano nila, yung pag-iipon nila. 'Di ba? A year before, months before bago sila bumili ng ticket. Kasi nga talagang hindi maliit na halaga ang kanilang ilalabas na pera, 'di ba? So 'yun. At ito naman, isunod natin. Bri, ang sagot ni Ate Mercy, alagad, gera. Sabi niya, ang isa sa mga bagay na hindi niya matanggap na mahal na ngayon ay airfare. Ayun, ayan. Lalo na sa mga mahilig mag-travel, no? Talagang isa yan sa mga bagay na talagang magastos. Magastos mag-travel.
1: Parang nakarelate ka ngayon.
0: Oo. So medyo matagal-tagal ulit bago makarecover, no? Kailangan makarecover muna bago ulit mag-book kung saan naman ang next destination. Pero yun nga, magastos talaga mag-travel. Domestic
1: ano ba ang
0: man,
1: next destination?
0: Pagpe-pray pa natin.
1: Wow! Saya-saya naman ng paglipad na
0: ikaw
1: yan.
0: Ikaw din, di ba? May next destination ka na.
1: Lord,
0: diba?
1: Salamat po.
0: Yun. So, abang-abang na lang, di ba? Abang-abang na lang. Pero yun nga, isa yun sa mga bagay na talagang kailangan maglalaan ka ng panahon, ng oras,
1: amen,
0: para makapag-ipon. Diba? Sa airfare.
1: Grabe naman din kasi, no, hindi ko ba alam, ito ha, ako'y wala naman akong bias, so dahil hindi ko pa naman naliibot ang buong Pilipinas. Pero, grabe, no, sa mga sabi-sabi, ang mahal nga daw magstay dito. So, parang ang mahal lumibot ng buong Pilipinas, sabi nga ng kapatid ko, lalo na madalas siyang lumibot dito sa bansa. Sabi niya, ang mahal nga daw, kumbaga para mas pipiliin mo daw talaga minsan, mamasyal na lang sa labas. Eh, syempre, di ba, kumbaga, nakakalungkot man yun, imbis na kita natin dito sa loob ng Pilipinas. Pero, mapapansin mo, baka nga ang masyadong mahal.
0: Oo, yun nga din, no. Kumbaga, yun yung sad reality. Pero, ikaw eh, kumbaga, depende yun sa nais mo nga puntahan. At ang mahalaga doon, dapat talagang pag-ipunan.
1: No, at pag prepared ka.
0: Oo, 'di ba? Kahit magkano man 'yan. Kumbaga dapat talaga mas maging intentional ka na lang talaga sa pag-spend at pag-iipon.
1: Mm-hmm. At saka ano no, tanggalin mo yung mindset na one day billionaire o millionaire.
0: Ayan, isa din yan sa mga bagay na kailangan ng iwaksi.
1: Pa, pinitigil mga... ba sa gilid mo?
0: Ah, wala naman. O kaya wag ano, tawag yun, mga impulsive buying, ganyan.
1: May natingin sa iyo ha, para to limit clearance ka diyan sa gilid. Ito pa ba sabi dito? Sabi ni Fralins M Sanoy, ito relate ako dito kasi 'di ba medyo sporty tayo dati dahil sporty, sa volleyball. Sporty. Sabi dito, yung yelo po dati ano piso lang isa, ngayon po huling bili ko 5 piso na.
0: Talaga
1: grabe,
0: ba?
1: No? Oo.
0: 5 piso na.
1: Oo, ab, kasi ano, meron kasing yelo na, ewan ko, parehas lang naman sila. Pero ganyan lang naman yung yelong ano, bloke, 5 piso na, dati piso lang yun.
0: Totoo, tapos meron pa niyan, di ba, yung ice tubig.
1: Mm-mm.
0: Na nagtitinda yung mga kapitbahay nyo, yung mga gano'n, tapos bibili ka lang. Tapos piso nga lang yun, ngayon 5 piso na pala.
1: Diba? Grabe. Ang sakit na sa bulsa.
0: Totoo. At ito pa, isa pa sa mga bagay na talaga makaka-relate tayo, yung sagot ni Barge Bell. Sabi niya, kuryente at LPG. Ayan, oo. Ito talaga yung nararanasan natin sa mga panahon ngayon, no? Especially ngayon, pagtaas ng presyo ng langis. Diba? Apektado lahat. Diba? Kala mo, sabi, ay, yung mga may sasakyan lang or yung mga nagpapagas lang yung maapektuhan. Hindi. Lahat tayo. Kumbaga, lahat ng mga basic necessities. Kasi, syempre, tinatransport yan, diba? Yung mga gulay, karne. So, kailangan yan ng petrolyo, no? Produktong petrolyo.
1: Tsaka ramdam natin, Ab.
0: Oo, diba? Ramdam. Sa lahat. Lahat talaga ng antas, no?
1: Ramdam sa mga, yan. Ano, no? Sa mga kaagapay natin na pumupunta from south to north, yung mga pumapasok ng madaling araw, aminin natin, ha? Ang bilis ng makapasok ngayon. Pero hindi siya maganda. Bakit? Unti lang po ang bus na bumabiyahe. Unti lang po ang mga jeepneying bumabiyahe. Kaya nga po, syempre yung iba ipagpapasalamat na naging maluwag na yung kalye, ipagpapasalamat na wala ng traffic. Pero maganda siya in a sense na mabilis kang makaka-uwi. Pero tandaan nyo po, malaki po ang epekto nito kasi po kapag ubos po ang bus natin, kapag wala po tayong masakyan, wala po tayong papunta sa trabaho natin.
0: Oo,
1: kaya
0: hindi
1: po
0: tayo makakapunta talaga. Totoo yan. So, sino ang next natin?
1: Eto na, Ab. Sabi dito ni Ate Marie Chris Ariola. Sabi niya, yung noodles dati, kasi dati akong tindera ng nanay ko sa sari-sari store namin. Dati, 250 lang. 250. Ang isang laki. May ngayon, halos 10 piso na. Saan yung 250?
0: Totoo.
1: Kasi ang naabutan ko, 7.
0: Ayun, same. Siguro kasi yung generation natin. Oo, diba? Pero yung ano, 250.
1: Comment nga po kayo kung saan po yung may 250 noodles.
0: Mga anong year po kaya iyon? Kasi yun, naabutan po namin ni Bri. Yun, tama. Yung mga noodles, mga instant noodles,
1: diba?
0: Na binibili
1: alas
0: natin pang-almusal. Diba, pang-almusal yun. 7 pesos. Pero ngayon parang nasa, ano na ba siya? 10 pesos, 15 pesos. Depende, diba, sa noodles na bibiliin mo. So talagang grabe na ang presyo na mga noodles. At ito naman, galing kay Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, bigas po. Dati isang salop, wala pang 20. Ngayon, isang kilo mo ngayon, kulang pa sa timbang.
1: Ayan.
0: Isa pa sa mga bagay talaga, no? Mga nagmamahal ngayon. Bigas.
1: Kaya, grabe talaga, Ab, no? Siyempre, yung mga lola ko kasi sa Saidang Tunasan, doon ako nakita na 19 pesos na bigas. Kaya sabi ko, naabutan ko yung 20 plus, yung 20 lang talaga yung bigas. Siguro, ano yun, mga 2000, hindi ko alam kung mga early 2000 yun. Basta yun, mga early 2000, naabutan ko pa na 20 pesos yung mga bigas. Tapos pinakita pa akong 19. Depende pa yun sa kalidad ng bigas. Siguro ang pinakamahala dati parang pag nag 40, ibig sabihin it's either yung bigas mo noon, mga jasmine.
0: Oh, mga dinorado.
1: Oh,
0: parang fragrant rice.
1: Parang hala, angat sila. Parang ganun ka, 'di ba? Hala, angat sila sa buhay, 'di ba?
0: Yun nga, totoo yun.
1: Iba.
0: At yun, grabe, no, ang dami sumasagot sa ating question of the day. Pero patuloy ang encouragement namin sa inyo, kaagapay. Nasagot po kayo, ihabol nyo ang inyong mga kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At ang aming katanungan ngayong araw ay anong presyo noon ang hindi mo matanggap na mahal na ngayon?
1: Kaya yes. Naman mga kaagapay, ha, dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong kasagutan dahil sa pagbabalik po ng ating programa, gusto pa naming mabasa ang lahat ng inyong kasagutan dahil yes. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito po si Abcidi Ferrer Taboa.
2: Yat, at ako pa rin po si Brian De La Cruz. Yun. Kanina nga mga kaagapay, nag-iwan tayo ng ating question of the day na anong presyo noon ang hindi na matanggap na mahal na ngayon. Grabe, Abcidi, ang daming naghayag ng kani-kanilang saloobin sa mga mahal nilang nabibili ngayon. At syempre, kasama dyan ang ating certified kumare forever na si Ate Maloy sa Lumbide. Sabi niya dito, pamasahe sa jeep, 75 centavos dati. Whoa. Ang cinema, 50 pesos noong 1990.
1: Ayun, kaya pala hindi natin matandaan. Kasi nga 1990s pa. Diba? Pero grabe nga, no? Imagine kung ganyan pa rin yung presyo ng pamasahe ngayon at yung pangsine. Siguro ang daming dadagsa, puno lagi ang sinihan, di ba?
2: Kung hanggang ngayon ha, baka pati bata ngayon magsini na din, di ba?
1: Ayan, hello po Ate Maloy, thank you po sa answer. At ito si, ang kaagapay natin si Nang Nang Juanita. Sabi niya, bigas, dati 20 pesos maganda na. Ngayon isang kilo may 20 pesos pero hindi niya daw maintindihan. Kung ano pa daw, kung okay pa daw ba or hindi na. Ayun. So, bigas din ang concern ni Ate Nang-Nang.
2: At saka imagine mo ha, yung mga bigas na yan na, ang dami-daming ano pa niyan, ang dami-dami pang ano to, ang dami-dami pang klase, kaya hindi mo rin alam yung ano, yung kung magkano. Eto, sagot naman ni Ate Mary Grace Kisanamal. Sabi niya dito, ang hindi ko matanggap na mataas ang presyo ngayon ay nabili ako noon ng murang bubble gum. Dati ang bubble gum, 2.50 lang. Ngayon, 5 piso na. Sabi niya, 5 piso yung malaki. At may isa pang paborito ako na munggong espesyal na ang isang balot ngayon ay 30. Sabi niya, 30 na ngayon. Napakamura lang po niyan noon.
1: Ayun. At ito, sumagot naman ang best friend ko, si Michelle Giliang. Ang sabi niya, yung favorite kong chicheria, dati nabibili ko lang ng 8 pesos. Ayan, 8.25 yan, pesos. Pero ngayon, 19 pesos na daw.
2: Ang mahal.
1: Same pa rin. And 8 years old ako nung nabili nun eh. Ngayon, 29 na ako. Dumoble na yung presyo after 21 years.
2: Diba? Ang mahal.
1: Grabe,
2: ito, nagpapa-shoutout
1: no?
2: Yung ano, Ab, yung mga kaagapay natin na si Wenmark Balatukan.
1: Hello,
2: pati
1: Wen.
2: Si Kayla Escalante. Hello!
1: Hi, Kay!
2: Gandang hapon!
1: Hello! Anong merienda nyo?
2: Mainit ba ngayon dyan? Kasi best friend natin yung araw.
1: Oo, tas ganito pa yung suot natin.
2: Diba? Kala mo talaga may aircon, no? Alam mo, babukas yung dalawa kong electric pan dito. Napaka-init, sobra.
1: Oo, sobra talaga ang init ngayon. Sino pa next natin?
2: Eto na, Ab. Ang sagot ng ating kaagapay. Eto si Filipinang Guro. Eto si Ma'am Gina dyan sa ano, Ab? Sa San Pedro, Laguna, dyan sa Adelina Elementary School. Sabi niya, hello po, Sir Bri and Miss Abcidi. Ang pamasahi po namin sa trek nung high school, parehas nga, sinangayunan niya si Ate Maloy na 75 centavos. Ngayon po, 25 pesos per tao.
1: Grabe, oo nga. Sa mga ano yan, no? San nga ulit?
2: sa San Pedro.
1: Ayan, sa San Pedro. Oo. Grabe ang itinaas talaga ng presyo ng pamasahe. Maging si James Gideon Tinsay, agree siya na yun talaga yung mga bagay na tumaas na ang presyo ngayon. No? Pamasahe sa jeep at pamasahe sa UV. At meron siyang pahabol. Hindi niya daw sure kung mahal na rin ang presyo ng fishball. Ayan, kaagapay. Ngayon ba, magkano na po ang fishball sa inyo?
2: Ayan.
1: Kasi ang nabutan natin, Bri, is 50 centavos.
2: Oo, oh, oh. Kaya so, yung 5 piso mo, meron kang 10, ano yun, 10 peraso. Kaagapay ito. As a certified lover ng fishball. Wow, certified.
1: Oo. Oh. Oh, oh.
2: may ano kasi certification yun eh.
1: So,
2: alam mo ba, ito kaagapay, ang latest na bili ko po ng fishball, 5 piso 3.
1: Ay, ganun na. Grabe. Yes, pati quick-quick, di ba? Ang latest kong bili ng quick-quick, 5 piso 1. Dati, 2 peso and 50 centavo.
2: Di ba? Kaya ngayon, Ab, yung 10 piso mo sa pagbili ng fishball, 6 na piraso.
1: Ayun. So, kailangan talaga. Hindi na talaga biro ang mga presyo sa panahon ngayon, di ba? Kasi kahit yung mga bagay na ina-expect nating mura lang, no? Ngayon, pati yun, mahal na din.
2: Di ba?
1: Dati natatandaan ko, pangtawid pa talaga natin yun, yung mga estudyante pa tayo, no? Pangtawid gutom natin ang fishball. Di ba? After dati ng klase, after school, ganyan, dadaan tayo sa nagtitinda ng mga fishball, kikyam, ano pa ba, squid ball,
2: yes.
1: Ayan, chicken ball, ang dami.
2: Lahat ng balls na ano doon, mga ano to. Meron pa ang uso ngayon eh, veggie balls, alam mo yun, Ab?
1: Oo, natry ko na nga rin yun. Oo, masarap din yun. Tapos depende rin syempre doon sa sausawan.
2: Oo.
1: Minsan kasi yung sausawan din yung nagdadala sa mga ganun eh.
2: Yes, diba? Sa veggie balls.
1: Oo.
2: Yan, ayun. Eto pa, Ab. Ito pa gusto pang isa. Sabi dito ng ating kaagapay na si medyo mahaba-haba to ha, na si John Lawrence Andaya. Sabi niya, yung soft drinks dati, 7 pesos lang. Tapos ngayon, pati yung 10 pesos lang yun ang maliit na bote at yung malaki naman, 22 pesos lang.
1: Oh.
2: Ngayon, 70 pesos na. Pati yung tinapay dati. Ay, alam mo to, Ab, yung ano,
1: alin?
2: Ano to? Yung parang pan-pan dati.
1: Pan-pan? Ano yung pan-pan?
2: Yung parang pansit kantong pati pandesal.
1: Ah, okay. Oo.
2: Yung pan-pan.
1: Carbs so, sabi on niya, carbs.
2: Yes. Sabi niya dito. Sabi niya ngayon, 70 pesos sa pati yung tinapay. Sabi niya, 70 pesos pati yung tinapay. Pati 7 pesos din, masarap na dati. Wala lang yun. 15 pesos lang yung maliliit. At isang subuan na lang lahat ng candy ngayon. Sabi niya.
1: Totoo.
2: 4 na piraso minsan, 3 piraso. Kaya, kailan kaya maibabalik yung noon? Tapos sabi, yung sabon dati pang laba, 7 pesos lang noon.
1: Oo nga.
2: Ngayon, nasa 10 pesos na. Hay nako, ang mahal na talaga ng bilihin. Shout out po from Bailen Cavite, kay Nanay Amor at kay Tatay Aldolfo Colombo. Sabi niya, pati kay Ika, John Paul, kay Zyren, Angel, John Rick, at kay Jana Bianca Marcelo. Ingat po kayo palagi. Grabe, ang dami niyang throwback dun, ha?
1: Oo, at talagang damang-dama mo yung frustration niya, no? Sa mga mataas na bilihin, kasi napahain ako na siya.
2: Diba?
1: Pero ito, si Kuya Vincent Garcia, nag-comment din sa ating poster kaninang umaga. Sabi niya, lahat ng presyo noon ay nagmahal na ngayon. Hindi man matanggap ay kailangan tanggapin. Kasi yun ang katotohanan, hindi man natin maibalik pero parte na ng ating nakaraan. Ang mura noon ay mahal na sa atin ngayon. Pero ang mga bagong panganak pa lang ngayon, ang mahal sa atin ngayon ay mura pa lang sa kanila.
2: Mm-hmm.
1: So that's price cycle. Oo nga, no? Kasi kumbaga yun na yung kagigisnan nila eh. Yun yung kamumulatan nilang presyo. So, sa tingin nila, siguro nila, ay, mura lang to. Pero sa ating kasi, na nasaksihan yung pag-transition ng mundo, pagtaas na mga bilihin and all, eh, mako-compare mo talaga yung presyo noon at ngayon. Diba?
2: Ito, naabutan ko to. Sabi ni Ate Cyril Jota, itlog before dos, ngayon 10 pesos na. Ako naabutan ko to. Ikaw naabutan
1: talaga
2: mo dos na itlog?
1: Dos? Talaga ba? Wait, hindi ko matandaan. Yung balot. Dati parang, magkano ba ang balot na naabutan ko? 10? 10 pesos? Pero ngayon parang 20 na or 19
2: pesos. May 25
1: pesos.
2: Pa nga eh.
1: 25? Oo. Tignan mo. Tagal ko nang nabili ng balot. Namimiss ko na yun. Pero yun, ganun yung presyong na nasaksihan ko na naabutan
2: ako
1: ko.
2: Ako naabutan ko to, dos na itlog. Tapos
1: talaga?
2: Ano pa yun eh. Naabutan ko pa na, ano, tapos 5 piso na. Tapos naging 7, naging 8. Meron pang itlog ngayon, 13 pesos eh. Sa pag ano ka ha, pumupunta ka ng palengke natin
1: palengke.
2: Dyan sa bayan, doon, alam mo yung pag bumili ka ng 5 pisong itlog, parang walang dilaw. Ang liit.
1: Oo, yun nga din. Tapos meron pa yung mga 3 for 10 pesos. Yan. Yan yung madalas namin bilhin nung bata ako.
2: Diba? Ngayon wala na. Wala yung 20 na pesos mo, wala na pupuntahan talaga.
1: Talagang, ano tayo ha, throwback na throwback at flashback na flashback ngayong hapon.
2: Kaya hindi mo na alam talaga kung, hindi mo alam kung, kasi naniniwala talaga ako ha, na tayong mga Pilipino, sobrang ano tayo eh, sobrang masipag. Una, at pangalawa, hindi tayo tamad, naniniwala ako dyan. Kasi, ano eh, may kakayahan tayong kumita, may kakayahan tayong, alam mo to, may kakayahan talaga tayong mag-earn ng wealth. Pero dahil nga sa ekonomiyang meron tayo, talagang ano, talaga, at lalo na sa nangyayaring war doon sa Middle East. So, nahihirapan tayo. Alam mo, Ab, habang nagkakahuntahan tayo, merong verse na naisip ako ito from 2 Corinthians 12, verse 9 to 10. Sabi dito sa verse 9, pero ito ang sagot niya, sapat na sa iyo ang sobrang kabaitan ko kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko pag mahina ka. Kaya mas masaya ako ngayon na ipagyabang na mahina ako para maramdaman ko ang kapangyarihan ni Christ para sa akin. Sabi ito sa verse 10, Ab, okay na sa akin kahit maging mahina ako, insultuhin ako, magkaroon ng problema, pahirapan ng iba at makaranas ng iba't ibang klase ng pahirap, alang-ala kay Christ. Kasi kung kailan ako mahina, doon ako malakas.
1: Ayun, diba? What a way to end our episode ngayong hapon, no? Kumbaga, sa mga napag-usapan natin, ang dami nating realizations. Diba? Kumbaga parang namulat tayo sa talagang pinagdadaanan ng ating mga kapwa Pilipino, 'di ba? Yung mga struggles nila every day. At 'yun nga napapaisip tayo na ang mahal na ngayon, 'di ba? Yung mga nararamdaman natin na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero minsan, 'di ba, ganun din tayo sa buhay, 'di ba? Parang ang bigat, tapos ang taas ng presyo ng mga pinagdadaanan natin. Pero ang ganda din ng verse na shinare mo, Bri, kasi parang na-remind tayo na kahit mahal or kahit mabigat, sapat pa rin yung grace at grasya ng Panginoon, ba? Diba? Kahit feeling natin, hindi natin matanggap yung pagmahal ng presyo ng mga binibili natin. Which is, kunyari, nakaka-experience tayo ng kahinaan from those things. Doon pala tayo mas pinapalakas ng Lord. Mas na-experience natin yung provision niya sa araw-araw, 'di ba? So 'yun.
2: Tsaka ano, Ab, no? Ang gustong-gusto ko yung word na kung kailan ako mahina, pero doon din ako malakas. Alam niyo, ikaw kaagapay kung iniisip mo na masipag naman ako, ginagawa ko naman lahat, patas naman akong lumaban. Alam mo, your efforts and your alam mo yung ginagawa mo are not in vain in the kingdom of God.
1: Yes.
2: Kasi ano yan eh, nakikita ni Lord na alam niyang nahihirapan ka, alam niyang hindi mo na kaya, pero always remind mo sa sarili mo na sufficient yung grace ng Panginoon. I mean, para sa iba siguro, it's a cliche na sabihing sufficient, pero totoo yan kaagapay, mahalaga ka sa Panginoon, and at the same time, kung kailan ka mahina, doon ka pinapalakas ng Panginoon. Mas doon kanya binibigyan ng determinasyon. Mas doon kanya binibigyan ng pagkakataon na this time, ibigay mo din sa Lord yung nararamdaman mo.
1: Yeah.
2: Diba?
1: So, yun. Grabe.
2: Hay, natapos na naman ang isang oras ng reflection natin. Isang oras ng alam mo yun, ano? Isang oras ng paghahanap ng sana all mabalik pa ang lahat.
1: Oo, yun nga. Pero masaya tayo, no, sa mga kaagapay nating sumama sa atin ngayong hapon, 'di ba? Nakipagkwentuhan, sumagot sa ating question of the day, at syempre, no, nagpapasalamat na din tayo sa mga kaagapay natin sa broadcast, no, yung mga umagapay sa atin na ProdTech. Ayan, sino man yung mga ProdTech natin?
2: Siyempre, salamat tayo kay Kuya Benjo Morano,
1: ayan, kay
2: Nathaniel
1: Benjo.
2: Peralta,
1: yes.
2: Kay Reggie Villena, kay John B. Reyes, at siyempre, Kuya Benji Musura. Siyempre, sa ating RTV team, Ate Aileen. Alam ko si Ate Aileen from 5 to 5 daw eh. Ate Aileen, tap mo sa sarili mo, sa iyo. Good job, Kisel. At salamat sa iyo, Ate Ay. Siyempre, di ba? Sa mga kaagapay natin dyan na umagapay sa atin, kay Phil Lagtapon. Salamat sa iyo, Phil.
1: You.
2: At maraming salamat po, kaagapay. Ngayong Friday, mag-ingat ka, ha? Muli po, ako po si Brian De La Cruz.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang Inspirations Unlimited. Happy weekend!

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Rusel Arama Dizon. Ano po ang inyong naging takeaway sa ating pag-uusap sa araw na ito? Tandaan niyo po, Jesus is our strong tower. The righteous run to Him and are safe. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Mga kaagapay.
1: Yes, Friday
0: Anong
1: once
0: araw na po
1: again.
0: ngayon? May 22? Today
1: Yes.
0: is May 22. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio? Lahat po nakasama natin ngayon sa Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga
1: Good
0: po.
1: morning.
0: Yung mga kaagapay natin, honey, na naka-pre-tuned na sa 702 ang kanilang mga ang radyo sa sasakyan. Good morning po at mag-ingat talaga tayo sa biyahe. Ang init-init ng panahon ngayon, honey.
1: Yes.
0: Kulang yung pinaka-maximum na temperature sa kotse para mapalamig, di ba?
1: Pero medyo umuulan-ulan na rin kahit papano.
0: Oo nga. Yeah. Good morning mga kaagapay. Lahat ng mga kasama natin sa Signal Cable GCTV Channel 185. Lahat ng ating mga kaagapay, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. At syempre, special shout-out sa lahat ng ating mga suking kaagapay all over the world.
1: That's right.
0: Kapit na nating makita yung mga kaagapay natin this 8 o'clock a.m. po sa GCF Ortigas for our 78th year anniversary.
1: Until all have heard.
0: Yes, yan ang ating theme, honey. And excited ako kasi every anniversary, nakikita natin yung mga tao, yung mga kaagapay na nakikita lang natin sa engagement.
1: 2 weeks na lang po ha, so mag-countdown na tayo, magkita-kita po tayo dyan. Agahan nyo po, lalo yung manggagaling sa mga probinsya, honey, para hindi maging issue yung parking, honey. Kasi maraming pupunta.
0: And aside from that, syempre ito rin yung time na nakakasama natin, yung mga kasama natin sa FEBC, yung mga host ng Family Matters, Monday hanggang Thursday, sina Maring Maloy, sina Pastor Romel, sana nandito sila by that time. So very excited talaga tayo. And syempre kayo kaagapay, alam niyo po, you are part of this journey. Lahat po ng victory that FEBC is experiencing right now, lahat ng buhay na ating hinihipo every story of hope na ating sineshare at binobroadcast, lahat po ng mga encouragement at mga program na patuloy na humihipo sa mga puso ng ating listeners at nagbibigay pag-asa. Lahat po yan is because of your faithful partnership.
1: That's right.
0: Kaya naman po, we thank the Lord for really continuously sustaining this ministry, honey, in ways only the Lord can. Imagine, honey, ang FEBC patuloy until now. We don't have any sponsors. We don't have any advertisements, di ba? And talagang yung provision ng Panginoon, steadfast.
1: Mula noon hanggang ngayon.
0: Yes. Faithful and more than enough.
1: Shout out tayo, honey, kay Manong Chris and Shari Patricio and my mommy from South Carolina nandito na nakikinig sa atin.
0: Good morning! Kaya naman po, today, honey, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay. Hindi lang natin to 78th anniversary ng mga taga-FEBC, pero tayo pong lahat ang bumubuo ng ministry na to. Salamat po for continuously being a part of what the Lord is doing through FEBC. Lagi po natin isipin that your partnership is not just support. Blessing po ito to carry out the gospel in sabi nga, until all have heard, di ba? Patuloy po nating dalahin sa puso natin itong sigaw ng FEBC until all have heard.
1: Mabuhay po kayo sa lahat ng mga partners ng FEBC mula noon hanggang ngayon, at ang Diyos po ang magbabalik ng katapatan ninyo sa pagbibigay para maipagpatuloy ang programa dito sa FEBC.
0: Yeah, so together we celebrate mga kaagapay on June 6, and together we continue the mission until all have heard.
1: Amen.
0: Ayan, welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZA. SFEBC Radio TV. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po muli ang Team Pineda, Bong and Claire, para sa usapang marriage and parenting. Ang ganda ng topic natin ngayon, honey, ang topic natin for today is marriage beyond the surface. Kasi di ba minsan, honey,
1: anong ibig sabihin yan?
0: Ibig sabihin nun, sa bawat reaksyon ng asawa mo, halimbawa, nag-uusap kayo, may pinagtatalunan kayo, laging may reaction naman, di ba? So sa bawat reaction ng asawa mo, there is always a story beneath the surface. Kasi what we often see, mga kaagapay, di ba? Parang mga ano eh, parang alon sa dagat. Kanina naghahanap ako ng picture ng waves, di ba?
1: Kumbaga, honey, alamin muna natin yung pinanggagalingan ng emotion. Wag lang yung nakikita natin on the surface, di ba?
0: Yes, kasi po parang dagat nga ho, parang alon, yung pong tone, yung katahimikan minsan ng asawa mo, yung distance, yung irritation, parang alon po yan. Just like the ocean, a spouse is never just what appears on top.
1: Pati pala katahimikan, honey, no? Yung
0: pero ibig sabihin din.
1: Diba?
0: Calm waters nga po, sabi, can hide deep currents, di ba? Kapag tahimik yung dagat, mas malalim daw. Stormy waves naman po can come from pressure no one sees. Kaya po, beyond the marriage surface, sa surface po ng pagsasama natin, there is always something deeper. There is always unspoken words, mga sugat, wounds, unmet needs, silent prayers,
1: yun,
0: and untold stories shaping every response.
1: Yan.
0: Kaya naman po, there is no reaction para sa atin that it's just random.
1: Nakita ko lang, honey, si Sister Dawn or Quico. See you later, Sister Dawn, Pastor Danny.
0: Hi, Sister Dawn, Pastor Danny. See you later, mamaya nasa Batangas tayo. So ayan po mga kagapay, samahan niyo po kami sa ating episode today na pinamagatang Marriage Beyond the Surface.
1: Ganda niyan. Sagot. Sige, honey, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, another day to learn here in Family Matters Friday Edition, para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 22, 2026. Taas ang kamay ng lahat ng mga nasa office na gusto nang mag-alas 5, honey.
0: Grabe, diba?
1: Uwi-uwi na din. Kasi alam mo naman, pag Friday, honey, ito lang yung panahon na nakakapahinga tayo, nakakapag-relax, at nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bata na busy sa eskwelahan, hindi ba? Ito rin yung panahon, honey, ng mga magulang na ipagluto yung kanilang mga anak, hindi ba? Kasi alam mo naman, from Monday to Fridays, busy yung mga anak natin sa school, tayo naman busy sa opisina. So yung panahon ng Sabado at Linggo, ito yung panahon ng ng pahinga at panahon ng bonding ng isang pamilya.
0: Yes.
1: Kaya po mga kaagapay, let's treasure those moments na talagang nakakasama natin yung ating mga mahal sa buhay,
0: Amen.
1: Hindi ba? Minsan yung a simple conversation with your bunso, di ba? O yung check-in upon your panganay, anak, kamusta ka na? Kamusta ba ang school? Di ba? Yung sinecheck natin sila. Ito lang yung panahon, honey, you know, that we could spend quality time with them, and at the same time, i-check natin yung condition ng mga puso nila.
0: Lalo sa mga nag-work, ano?
1: Ganun din sa ating mga asawa, honey, lalo na kung working parehas yung both husband and wife. This is also an opportunity na i-check ninyo yung relationship ninyo sa pag-isa, honey. Kamusta ba tayo this whole week? Di ba? Meron ba tayong issue na pwede natin pag-usapan? O ito rin yung panahon, honey, na, "Uy, honey, parang napansin ko the past few days, medyo dry ka, o medyo meron ka bang pinagdadaanan, di ba? Meron ka bang gustong sabihin?" Maganda, honey, na gawin nating practice yan sa mag-asawa at sa pamilya, na i-check natin yung condition ng ating mga puso, yung condition ng ating pagsasama, hindi lang sa mag-asawa, honey, ganun din sa ating mga anak. Yan. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire, ang nakakasama ninyo from 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:45 in the morning. Mahaba-haba ang oras natin, honey, yes, kasi wala na tayong break. So, mas mahaba po yung ating pagsasama at yung ating discussion. Kayo din po ay sabay na papakinggan sa FEBC stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa GCTV Asia Channel 185. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Ang dami niyan, honey, lalo yung mga nasa probinsya, talagang nakikinig at meron silang PM Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Kita ko na si Jonah Marie Garde. Hi, Jonah. Uy, and Paul.
1: Bumalik na po sila from Canada.
0: Yes, nakabalik na sila. Si Elisa Takan, watching from Cabuyao, Laguna. And yes, Mommy Baby, watching from South Carolina. Good morning din kay Angela Batak. kay Nessa Peñalba, kay Manong Chris and Charity Patricio. Nakita ko rin si Sister Shirley Diansay, listener taga-subaybay po ng Family Matters. Si Pastor June Epifanio Salvador.
1: Good Pastor morning. June!
0: Nakikinig daw siya sa kanyang PM Radio.
1: Yan.
0: Good morning din kay Flora Velasco, kay Geneva Marie Anabeso. Solid Family Matters, number one Radio AM station.
1: Certified ka agapay. Shout out din tayo, honey, kay Tita Marie Alfonso, sabi ng mami ko. Ano na rin yan? Certified ka agapay na rin yan.
0: Yes, honey. And syempre ang aking kaibigan from Minnesota, si Carrie Tividad. Good morning, Carrie. And si, nakita ko din, sabi ni Sister Dawn, see you later. Nasa Laguna na sila. Hindi ko alam kung on the way na sila. Kasi may event tayo mamaya dyan, diba?
1: Shout out na rin natin, honey, ang mga ka-D group natin. Thursday group ng CCF. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: And happy birthday din kay Maning na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan. And
1: happy birthday!
0: Pupuntahan din natin mamaya sa Batangas, diba? Sina Walter. Ayan, honey, bago tayo mag-start, meron munang announcement. Pwede ba natin i-flash lang yung announcement ng UCCP Sabang sa screen? Ayan, ang UCCP Sabang po is inviting all of you to join them for an unforgettable night at the Papuri Concert.
1: Wow!
0: Pag-ibig ang susi. A Century of Grace, a continuing mission on May 23, 2026, 5 p.m. po sa Imo Sports Complex.
1: Mm.
0: So this is in line with the 100 years anniversary celebration of UCCP Sabang Church of Christ Disciples. Grabe, 100 years.
1: Grabe, no?
0: At ang proceeds po ng concert na to will go to the Centennial Outreach Programs and Church Development. So, syempre po, join the Papuri Singers headed by Arnel De Pano with special guest Winces Yana ng The Voice Kids finalist. Ayan. So, magkita-kita po tayo. Nandyan po ang mga tickets nila. May 300, 500, and 1,000 pesos. So, yung pong mga taga-South, mga taga-parteng Cavite, magkita-kita po tayo sa concert ng Papuri. Sponsored and produced by UCCP Sabang.
1: At suki tayo ng UCCP Sabang, honey. No? Lagi tayo naiimbitahan dyan para magsalita.
0: Ayan, honey, mag-Bible reading na tayo so we can discuss our topic for today.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Proverbs 4:23, New International Version. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
0: So wikang Tagalog, sabi sa Kawikaan 4:23, magandang balita, Biblia. Sa lahat ng inyong iingatan, ang iyong puso ang higit mong ingatan, sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay.
1: Bukal ng buhay.
0: Bukal ng buhay. Ang bukal parang ano yan, di ba? Yung
1: spring,
0: parang ganyan.
1: Life.
0: Yes. Alam niyo po, kagapay, sabi sa Proverbs, everything daw po that we do flows from the heart. Totoo naman, ano? Galing sa puso. Ibig sabihin, kung ano po yung lumalabas sa isang tao, tulad po ng ugali natin, our reactions, our emotions, may pinanggagalingan yan. Hindi po to random. Hindi lamang po yan dahil sa nangyayari today. Madalas, may malalim talaga na pinaghuhugutan. Sabi nga po, the heart here is not just emotions. Pero yung puso po natin, it is the inner life of a person. Tulad po ng experiences natin, yung mga wounds, yung mga paniniwala, yung mga memories, lahat po yan nasa puso natin. And for many men po, there are things carried from childhood that were never fully processed. Nasa puso pa rin yun, Bong. Tulad ng mga pressure. Yung pressure na kailangan lagi kang malakas. Meron namang iba, may mga kim-kim sa puso na mga moments of rejection sa buhay nila. Or absence of affirmation and emotional safety. Ito pong mga unaddressed experiences na to don't just disappear, han. They settle quietly beneath the surface. And minsan po sa buhay, lumalabas, sumisingaw, parang bukal nga. Later on in life, minsan sumisingaw siya, honey, in the form of anger, minsan naman withdrawal, yung iba naman defensiveness, or difficulty expressing your feelings. So, Kaagapay, what may look like a simple reaction in the present moment is often connected to something that is much deeper in the past.
1: Mm-hmm.
0: This is why guarding your heart po is really so important, kasi parang baol.
1: Mm-hmm.
0: Para siyang baol, honey, parang Pandora's box na ang daming lumalabas from the puso, yung mga ilang taon na, ilang dekada na talagang nakabaon sa puso mo na hindi mo na deal with, di ba? Mm-hmm. Kaya po, sabi nga sa Bible, above all else, guard your heart, kasi dito nagfo-flow out yung ating behavior, yung ating ugali, yung ating paniniwala. At ganun din nga po sa ating marriage, ating pagsasama, di ba? Understanding this truth really changes the way that we see each other. Kapag alam mo na, oo nga, no, si Bong, hindi lang siya naman yung Bong ngayon eh. Hindi lang si Bong yung Bong na nakilala ko at pinakasalan ko. Pero may story behind Bong, behind sa buhay niya. It reminds us that not every reaction is simply about the moment we are in. Like kanina kaagapay, bubukuhin ko kami ni Bong, nagko-coffee kami, and nagdi-discuss kami kasi meron kaming project ngayon, nagdi-discuss kami, and sa aming course ng pagdi-discuss, parang medyo nagkakainitan kami. Diba? Gusto ko talaga mag-react, natetempt na ako na patulan si Bong. Pero but then, alam ko na for the past week, alam ko yung grabe yung problema na dinaanan niya sa office. So yung reaction niya sa akin kanina habang nagko-coffee kami, na medyo irritable, na medyo sarcastic, na gusto ko sanang patulan, but then naisip ko, grabe, marriage beneath the surface, merong pinagugutan tong si Bong na pagiging irritable niya. Diba? So sometimes, ganun din po. Si Hania, nag-grow ako.
1: You are putting me on the spot.
0: Oy, thank you sa ating mga mentor, si Pastor Danny, Sister Dawn, diba?
1: Grabe.
0: Mabait talaga kami ni Bong.
1: Pastor Danny, ang laki pong pagbabago ni Claire.
0: Sabi ka, kala mo naman, tayong dalawa, we are both work in progress. So, ganun talaga kaagapay, di ba? Sometimes, what we are facing is not just a behavior. Di ba? Hindi lang behavior na kailangan lagi natin i-correct yung asawa natin kapag naiinis tayo sa ugali na yon. But a story that has been quietly shaping that person long before we came into their lives. Alam mo, tandaan natin, Bong, di ba? Lagi natin tinuturo to. When you said, I do to your spouse, nung nag-I do kayo sa altar, 'di ba, at nag-exchange ng vows, hindi lamang po yung asawa niyo ang pinakasalan niyo, but you married a whole story. You married the joys, the wounds, the habits formed long before you met, 'di ba? So if you stay on the surface, you spend most of your marriage confused and frustrated. Magre-react ka sa bawat ugali ng asawa mo. Sa bawat reaction niya, maiinis ka, papatulan mo. Pero alam niyo kaagapay, when you begin to look at the history behind every behavior, may nababago, honey. Like yung kaninang testimony ko, something shifts. Parang mas nagiging slower ka para husgahan yung asawa mo. Mas nagiging compassionate ka. Mas nagiging malawak yung how do you call that? Mas nagiging malawak yung pasensya mo sa kanya. Mas iniintindi mo siya. So instead of meeting frustration with frustration, instead of magpatulan kayo, parang maiisip mo, teka muna, may pinaghuhugutan to.
1: Naalala ko lang yung isang kantahani na mahal kita maging sino ka man. Applicable ba yun? Medyo, di ba? Ibig sabihin, pinakasalan mo siya kahit na ano yung ugali niya, kahit ano yung mga nakaraan niya, kahit
0: kasi
1: ano
0: yung... Kasi pinagyan ang panood si Senator Robby. Kaya yan yung lumalabas sa'yo.
1: Totoo naman yun, honey, hindi ba? Dapat mahalin mo talaga yung asawa mo, maging sino man siya. Even yung mga rough edges ng ugali niya at ng pagkatao niya, di ba? Kasi hindi naman ikaw ang magbabago eh, kundi ang Panginoon, di ba?
0: So napakaganda lang, honey, ano? Naiisipin mo na, oo nga, no, nung pinakasalan ko tong si Bong, hindi lang naman si Bong ngayon o nung nakilala ko siya. May Bong na mula bata siya. May mga wound siya nung bata siya na lumalabas at lumalabas pa rin. So kapag po you have this understanding and revelation, it really creates a space where walls don't immediately go up. Hindi kayo agad maglalagay ng walls between the two of you. Yung pong conversations nyo mas magiging malalim at magkakaroon magkaroon po talaga ng understanding between the two of you. Mm. Instead of pulling away from each other, magtutulungan kayo na ano ba yung mga hindi na di-deal with ng asawa ko sa past niya. Because Tama. Sometimes, what looks simple on the outside carries real weight on the inside. Mm. And when we begin to see that kaagapay, it doesn't just change our reaction, pero it changes also the way we love our spouse.
1: Mm-hmm. Ganda niya.
0: Halin mo siya.
1: Yan. Gusto mo kung tahin ko?
0: Mas minahal kita. Kasi instead na mainis ako sa kasungitan mo kanina umaga, inisip ko na yung nagsusungit na asawa ko
1: hindi
0: ay
1: naman.
0: Isang asawa na isang linggong pressured sa opisina.
1: Yeah.
0: Totoohan. Di ba? And we grow. Di ba? We grow in our relationship.
1: Tama. Gusto mo kung tahin ko yung mahal kita maging sino?
0: Hindi na. Sige na. Ibigay mo na yung spiel mo.
1: Hindi ba mga kaagapay, natatawa lang po ako. Sobrang init kasi ng panahon, honey. No? Very unpredictable talaga yung weather natin. Ngayon, mainit, maya-maya, uulan naman siya, hindi ba? But seriously speaking, honey, gusto ko lang, ano, I just want to add lang, in the natural kasi, honey, yung physical condition ng ating puso is very vital. Mm-hmm. Di ba? Totoo naman, kailangan healthy physically yung ating mga puso, di ba? Mm-hmm. Because it acts as the body's central pump.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, dapat ang puso natin in the natural, nagpa-pump yan siya ng maayos. Mm-hmm. Dapat nagsi-circulate yung oxygen. Dapat yung blood flow talagang kumakalat sa lahat ng organs and removing yung mga all ways and toxic ng ating mga katawan pag nagpa-pump ng maayos ang ating puso.
0: Yes.
1: In spiritual side naman, honey, sa spiritual na banda naman, honey, the heart po o ang puso natin is the core deterrent of our overall well-being.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga kapag maayos ang kondisyon ng ating puso, you expect it na maayos din yung lalabas sa pagkatao mo. Diba sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, diba? So kung ano talaga yung nakikita mo sa tao, kung paano siya, how he reacts, how he behaves, kung ano yung what comes out of his mouth, dun mo makikita, ay ito mabuting tao to. Maganda ang pagkatao nito, maganda at malinis o ano yung Tagalog na malalim sa malinis, busila. Na puso, hindi ba? And minsan merong mga ganyan, di ba? Alam mo that he or she is such a kindred soul by the way he talks, by the way he speaks, by the way he acts. Makikita mo talaga eh, no? Yes. Di ba? And today po, we're talking about something very real in marriage.
0: Yes.
1: Something we often experience but don't always understand. Mm-hmm. Minsan hindi natin talaga maintindihan eh, di ba? Bakit nga ba? Because in relationships, especially po sa buhay mag-asawa, it's easy to focus on what we see on the surface o kung ano yung nasa ibabaw, o kung ano yung nakikita mo. But tandaan po natin, there's always, always something deeper going beneath it. At yan po ang pag-uusapan natin. Today's topic is called Marriage Beyond Surface, the story behind your spouse reaction. Kumbaga, honey, bago tayo maghusga, bago tayo magsalita ng hindi maganda, alamin muna natin kung ano yung very root ng pinanggagalingan ng kanyang emotion. Alamin muna natin yung kondisyon ng kanyang puso. Meron din isang Bible verse, honey, in Proverbs. I think this is in Proverbs 27:19. Sabi doon, as the water reflects on the face, di ba yung mukha natin, nakikita natin sa tubig. Yes. So the heart reflects on the person.
0: Wow.
1: So napaka-importante po talaga na dapat maayos po ang kondisyon ng ating puso. Every now and then, para sa mag-asawa, i-check po natin palagi kung ano yung kondisyon ng ating mga puso.
0: Yes. Sabi ni Sister Dawn Urquito, really appreciate your truthfulness and openness. Praise God for your humility. Glory to God. Sabi naman ni Jenny Ferrer Peña Flor, hi mga kasi you in love yan. Yeah, diba? Blessed Friday. Thank you for sending PM. Friday na pala ulit. Yes.
1: I-promote mo ang CCF that you will be one of the...
0: Yes. I'm a part of CCF May 30. Sayang, hindi ako nakakuha ng poster. No? Sa May 30 po, meron kaming Healing from Within sa
1: ganda
0: CCF
1: yan.
0: Commonwealth. Kaya lang, alam mo, hali sa sobrang ganda. Ano na?
1: Puno na ba?
0: Puno na. And how we wish we will have another Healing from Within. Sister Dawn, di ba? Oh. Napuno na agad sa sobrang ganda.
1: Sino-sino ang lineup ng mga speakers?
0: Siyempre, si Sister Dawn Urquico.
1: Grabe yan.
0: Si Ingrid. Mm-hmm. Si Nachiki Pablo nandyan. Mm-hmm. Si Lara. Mm-hmm.
1: Si Norvik.
0: Si Norvik Catanez. Ayan, sana meron akong ano, no?
1: Mamaya.
0: Yes. Sabi ni Alu Beloved, nakabawi na po sa kanina, sis. Thanks for being honest, proving na no such perfect couple. Yes, that's true po.
1: Nag-isip na rin ako ng pwede kong i-expose si Claire. Wala akong maisip sa ngayon.
0: Wala. Mabait kasi ako. Hindi ako masungit na asawa.
1: Pastor Danny, sister doon, maraming salamat. Laki ng pagbabago ni Claire.
0: Alam mo, pag sinasabi mo yan, parang asawa-asawa ako. Ikaw talaga, sige, pag-ibig.
1: Bago po talaga, as in.
0: Si Bongkong, ano ba, work in progress. Hindi, ayan na, sige na, honey. 7 things to remember when your spouse reacts kaagapay. Ang ganda lang, kasi before we have this discussion, pinarana sa atin kanina ni Lord this morning na pwede kami na mag-broadcast ngayon na nagkakainisan, pero dinaan muna kami talagang sa isang ano, on the job, parang OJT agad, diba? Kailangan maranasan muna natin yung i-discuss natin today. So 7 things to remember when your spouse reacts. Number 1, kaagapay, you married a story, not just a person. Ang ganda, di ba? You married a story, not just a person. When you said, I do, you did not just step into a relationship with who your spouse is today. You also entered the life that they have long before you ever met them. So, syempre, si Bo, meron siyang pagkabata. Maaaring meron siyang mga hurts before na binibitbet, di ba, sa pamilya niya o sa iba, di ba, sa school. Nabully ba siya noon or what? May mga nabibitbit siya. So, your spouse, kaagapay, tandaan, did not just start existing the moment you came into the picture. They already existed years before na dumating ka. So meron na silang mga years of experiences. Meron na silang mga habits. May mga wounds na sila that really naman help them shape who they are now and how they think, how they respond, and how they handle their emotions. And some of those were formed in childhood. Karamihan po, di ba, meron tayo mga childhood wounds na kailangan talaga ma-address natin yan bago ka pa mag-asawa, di ba? Yung iba naman, nagmula from past relationships, past failures, disappointments, and even unspoken pain.
1: Hani, pag sinabi mong childhood wounds, ito yung mga bagay na adult ka na, pero ito yung mga naranasan mo nung bata ka pa, hani, na hindi mo na na-deal, hindi ba, na hindi mo na-address. Halimbawa niyan, for example, yung, kunyari, nung maliit ka, marami kayong magkakapatid, tapos
0: biktima
1: siguro,
0: ng favoritism.
1: Biktima ng favoritism, o siguro, out of stress, out of pagod ng mga magulang mo, yung lagi kang nakokorek, lagi kang nasisigawan, di ba? So yung mga things like that, ito yung mga halimbawa ng mga childhood wounds.
0: Kaya minsan, alam mo, honey, what you see talaga really in the present moment is not just about you, not just about the situation at hand.
1: Yes,
0: reflection to talaga ng something deeper.
1: And you mentioned about favoritism, honey, no? Yan talaga, honey, ang laking impact niyan sa buhay ng isang tao. Minsan kahit adult ka na, but because of you are victims of favoritism, minsan kahit adult ka na, nadadala mo pa rin eh, di ba?
0: Yung reaction ng asawa nyo, mga kaagapay, it's a reflection of something deeper that has been carried for a long time. Matagal na pala niyang binitbit. Ngayon lang minsan sumisingaw, di ba? Sabi nga po, may kwento sa bawat habit, may kwento sa bawat behavior, may kwento sa bawat ugali, di ba? And every reaction you see today has roots in a story you may not fully know yet. And when you begin to understand that, oo nga, no, may storya tong asawa ko, may storya tong sibo, it really changes the way you respond. Instead of quickly judging the behavior na kaganyan, sama na ugali mo, napaka-irritable mo, napaka-palaban mo, or what, you start to realize that there is a history behind it. And that history deserves understanding, not just correction. Kaya nga, nilagay ka ng Panginoon sa buhay ng asawa mo. You have to deal with it. Kayong dalawa, di ba? You have to help your spouse process this pain, this dealt with na mga pain, wounds sa buhay niya. Kaya ka nandyan, hindi para i-condemn o husgahan ng asawa mo, para tulungan siya na, honey, teka muna, yan pa yung because of that, ano, yung kinikwento mo sa akin na ano, no, ano, honey, dasalan natin yan, inuhod natin sa panalangin niya that the Lord would really heal you from that childhood wound.
1: Tama, honey. You mentioned a little later about the word roots, honey, no? Napaka-importante po, mga kaagapay, that we should know the very root of the problem, yung pinakaugat po ng pinanggagalingan ng mga issues ng inyong asawa, hindi ba? Halimbawa, maiinitin yung ulo ng ng asawa mo. So you have to understand, ano ba ang pinanggagalingan nito? Ano ba yung pinakaugat? Diba? Bakit ba ganito yung aking asawa? So pag nalaman mo na yan, then mas lalaki yung puso mo sa pag-intindi sa iyong asawa. And we need to see it in the eyes of Jesus, hindi ba? Kung ano yung, tama ba yun, honey? Diba? Yung makita natin sa tingin ng Panginoon, sa mata, yung sa vantage point ng mata ng Panginoon, para more or less, hindi tayo agad nagre-react, hindi tayo agad nagagal, kasi naiintindihan natin yung pinanggagalingan. Para naman dun, how about, honey, dun sa mga asawa na hindi siya open sa ano sa kanyang nakaraan, di ba? Hindi siya ganun ka outspoken, ito pala yung pinagdaan ko. How do they deal with that? Di ba?
0: So syempre encourage mo lang siya na yung communication, it's really very vital in your relationship. Lifeblood yan, di ba, ng pagsasama. So kailangan i-communicate niya yung nasa loob niya. Kaya nandiyan kayo talaga, honey, kasi magtutulungan kayo mag-asawa eh. May mga introvert, may mga extrovert. Syempre hindi mo naman pipilitin na maging extrovert yung asawa mo kung talagang tahimik. Pero at least yung mga bagay na kailangan talagang pag-usapan, nandiyan ka to remind your spouse na, honey, kailangan nating pag-usapan kung meron sa loobin, if you have something against something or sa akin, di ba, we have to talk it through.
1: At siguro, honey, yung ikaw na mismo yung mag-initiate, honey, no? Yung talagang wholeheartedly lapit ka sa asawa mo, honey, gusto kong malaman kasi kung bakit ka nagre-react sa mga bagay na minsan I find it mababaw, pero parang sobra yung reaction mo. Maganda yung anong tawag dito, yung talagang sa'yo, ikaw mismo yung mag-open up. Honey, meron ka bang gustong i-open? Meron ka bang gusto sabihin para ma-deal natin siya ng maayos?
0: Yes, that's yan. True.
1: Okay, so let's go now to our point number two. Ano uli yung number one, honey, sabi mo?
0: Yung number one natin, you marry the story, not just the person.
1: Ganda nun. Okay, our number two, para po sa nag-jot down ng ating lesson for this morning, it's not just what you see.
0: Yes.
1: So, ang ganda nito. Hindi lamang yung nakikita natin sa panglabas.
0: Yes,
1: hindi ba?
0: As a surface,
1: di ba? Minsan kasi as a human being, madali tayong maghusga eh, di ba? Kung ano yung nakikita natin, ito ganito to, di ba? Yes. Ito masyadong maiinitin ng ulo, ito masyadong rude ang ugali.
0: Yes.
1: Kung ano yung nakikita natin sa panglabas, right away, nahuhusgahan natin agad. Sabi nga natin, it's not just what you see on the surface o yung sa panglabas, but sometimes po, mga kaagapay, in marriage, what we immediately notice is the reaction, like yung galit, di ba? Yung silence, yung hindi nagsasalita, boldness, or even the attitude, di ba? Ito may attitude tong asawa ko na to eh, di ba? But that is only the outside layer. Ito lang, honey, yung panglabas na nakikita natin. What we often respond to is just the expression and not just the emotion behind it. Diba? Ito yung sinasabi natin kanina pa, ano kaya yung pinanggagalingan nito ng emosyon na to? Ano kaya yung pinanggagalingan ng galit niya na to? Ano yung pinaghuhugutan mo? Ano yung very root? Ano yung pinakaugat? Because underneath every visible reaction, tandaan po natin, there is something deeper happening inside the person and that very moment. Kumbaga sinasabi nga natin, sometimes they are just victims of the same hurt. Diba? Victim din siya ng favoritism. Kaya ngayon, ganun din yung naipapasa niya, ganun din yung reaction niya, hindi ba? Meron talagang malalim na pinanggagalingan eh. Maraming factor yan, honey. It could be stress, it could be fear, meron pala siyang mga takot, meron siyang disappointment, or even feeling unheard or misunderstood.
0: Yes.
1: Ganda niyan. And if we stop at what we only see, we miss what is actually going on in the heart. Nakakalimutan natin ano ba ang kondisyon ng kanyang puso. Kaya minsan, we respond to behavior without realizing that there is an emotion behind it. And that is asking to be understood and not attack. Minsan kasi ang tendency, uma-attack ka agad eh, di ba? You attack the person. Di ba? Minsan ganun na nangyayari without understanding yung pinanggagalingan niya. At alam po ninyo mga kaagapay, when we learn to look beyond what is visible, di ba? We begin to respond differently. not just what is shown, but what is truly felt.
0: That is true. Alam mo, honey, may narinig akong isang testimony ng mag-asawa na yung asawa ayaw makipag, hindi siya malambing or hindi ayaw makipag, maging intimate sa asawa niyang lalaki, di ba? And kaya pala, honey, nung dalaga siya siguro, naka-experience siya ng molestation. And it's not until they were able to deal with it at na-set free yung asawa na numbalik yung intimacy nilang mag-asawa.
1: Galing, no? Wala diba? Talagang imposible sa Panginoon, hindi ba?
0: Kasi kung hindi yan sa kanya nasabi, nung pinakasalan siya na namolest ako, nung dalaga ako,
1: yes.
0: Diba? So walang idea yung lalaki. So inisip niya, ano ba to? Frigid ba to? Or ba't ganito to? Parang walang kalambing-lambing o hindi naman pa pwede na wala kaming intimacy. So minsan yung mga lalaki, pag ganun, sige, ayaw mo pala sa akin, ha? That could be a breeding ground for infidelity. Pero kailangan nga, pag-usapan yun. Una muna, what is beneath that? Yung ayaw niya, parang frigid siya. So kailangan ma-deal with nila. Talagang mailuhod yun sa panalangin. At nung na-address nilang mag-asawa yun, grabe, nag-iba talaga yung aura ng kanyang asawa at talagang naging na-heal yung kanilang intimacy bilang mag-asawa.
1: That's a praise report.
0: Yes, may mga away din naman sa marriage po natin na maliliit lang talaga yung pinagmumulan, like yung matataas ang boses or hindi nakaka-text, hindi nakakasabi sa asawa. But suddenly, it really became a big argument. So, because of what's being reacted to is not just the present moment, but something deeper that God triggered inside. Halimbawa, the husband comes from work bong and quiet siya. Walang conversation. Pag kung ano lang yung tanong mo, yun ang sagot niya. Tas tahimik na yung asawa mo. So on the surface, para sa akin, nakakairita naman to, di ba? Ang tagal ko inantay maghapon. And then yung attitude dito, ganito, parang disengaged, hindi siya interesado. So the wife might react na ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Tahimik ka? May problema ka ba sa akin? But what she doesn't see is that he may have just gone through a stressful day. Pressured siya sa asawa, sa opisina, mentally drained. So it's not really rejection, but it's exhaustion. Pero kung makikita lamang po natin yung silence o yung cold treatment ng asawa natin and then magre-react na tayo agad, maghuhusgan na tayo, talaga mamimisread po natin ito completely. Di ba?
1: Tama, honey, no? Sabi mo kanina, i-check yung ano yung mga boses. Pasintabi lang, honey, no, sa mga asawang babae. Kasi normally, yung mga wives, di ba, sila yung matataas ang boses. Kasi kayo naman, ano sa inyo, parang innate sa inyo na talaga marami kayong words, masalita kayo as compared sa aming mga lalaki, hindi ba? So maganda, you mentioned about yung voice, yung decibels po ng ating boses. Minsan naman kasi, kahit wala ka namang intention na masama, but minsan the manner of delivering it, the manner of saying it, minsan doon nagkakaroon ng problema, hindi ba? So maganda, it's a gentle reminder para sa mga asawang babae na sometimes you have to check the decibels of your voices, di ba? Okay. Siguraduhin natin na masabi natin ng malumanay. Last time we went to Iloilo, alam mo, I like people in Iloilo kasi napakalambing ng kanilang mga tone, di ba? And how I wish na ganun yung tone ng mga asawang babae na kahit na minsan galit na, pero yung boses nila maayos pa din. Maayos silang sinasabi, di ba?
0: Mailongga or ilonggo.
1: Pati yung mga taga-Bacolod, honey, di ba?
0: Sila
1: ba rin yun?
0: Sila, kas ilonggo din sila.
1: Yeah.
0: Number 3, small things can trigger big reactions. Minsan po, maliit lang na bagay, pero sobrang laki ng reaction. And that can be confusing in marriage. You might wonder, bakit ganito kalaki yung response ng asawa ko? Ang liit lang naman na nangyari, masyado namang OA, exage tong asawa ko. But the truth is, it's not always about the present moment. Sometimes po, a simple situation can remind your spouse of something painful that already happened before. So it can quietly bring back bong an old memory, trigger ba, diba? A past hurt that was never really fully healed. Kaya hindi lang yung nangyaring ngayon ang nire-react ng asawa mo, kundi pati yung naramdaman niya noon. Yung intensity ng reaction niya ngayon often reflects how deep the past pain goes. Halimbawa, honey, sa pagsasama ninyo, may history ng infidelity sa relationship. Even something as simple as coming home late without a message or being secretive without a phone, 'di ba, with a phone na bumubulong ka, 'di ba, o kaya naman hindi ka nakasagot sa asawa mo agad. Ano 'yun, yung wala naman, nalobat ka lang pala talaga, it can trigger fear. doubt or anxiety, kahit wala kang ginagawang mali ngayon, feeling mo, bumabalik na naman yung dati kasi yung wound nandun pa pala, diba?
1: Right.
0: So in that moment, you're not just dealing with what's happening today, you're stepping into a memory that still carries the weight, yung pain.
1: Mm-hmm.
0: And when we begin to understand that, mas nagiging maingat tayo, mas nagiging compassionate because we realize that sometimes the reaction is not an attack. But a reflection of something that still needs healing.
1: Mm-mm.
0: So kailangan, lalo na yung mga asawa, honey, halimbawa, nagkaroon na infidelity nga, tapos yung misis nyo, konting nagawa mo lang, nagre-react na, instead na magalit ka sa misis mo o husgahan mo na nagger ka, isipin mo na, ah, baka natitrigger lang siya kasi naman may nagawa na ako before. Yes,
1: Mrs. Aguincan. Honey, you mentioned about yung mga issues kasi nung mga kinalakihan natin nung maliliit pa tayo. Mm-hmm. Kami po ni Claire, we highly recommend and we highly suggest kung kayo po meron kayong pinagdaanan nung maliliit pa kayo at hanggang ngayon is still issue, kumbaga lumalabas pa rin sa buhay ninyo, sumisingaw pa din. We highly suggest kung meron po kayong small group or D group o parang isang grupo that you can share kung ano yung pinagkalakihan mo.
0: Yes.
1: Diba? Maganda na ma-share mo at mabigyan ka rin ng godly counsel. Malaking tulong po yan para sa inyo in order for you to address yung issue ninyong mag-asawa. Kasi minsan nga, honey, kung babalikan mo, yung issue, eh yung pinanggal, yung issue niya nung maliit pa siya.
0: Yes.
1: Hindi ba? So maganda na maibahagi mo yan sa D-group leader mo at kapag come up kayo, maipanalangin ka with a possible solution and suggestion na pwede mong gawin.
0: Yes. Parang kami ni Bong, nung bago mag-asawa po kami, sabi ni Bong, masyado kang matampuhin, Claire. Masyado kang sensitive. Halimbawa, kaagapay, kumakain, tapos hindi lang ako inantay ni Bong, tatampo na ako, di ba?
1: Grabe po yan.
0: Oo, kasi may pinagugutan ako, honey. Kasi lumaki po ako sa family na hindi ako favorite, di ba? Na siguro, syempre, I have forgiven my parents, I love them, di ba? And wala na sila ngayon, kasama na sila ng Panginoon, pero masyadong matindi kasi po yung favoritism sa pamilya namin.
1: Mm-hmm.
0: And ako po talaga yung hindi isa sa hindi favorite, kasi ako yung hindi pinakamaganda sa aming magkakapatid, di ba? Mm-hmm. Nung bata kami, ako yung pumaitin.
1: Na-redeem ka naman ng Panginoon ngayon.
0: Di ba? So, hindi ako favorite po talaga. So, para nasa isang pamilya ako na I was fighting my way para makuha yung atensyon ng mga magulang ko.
1: Mm-hmm.
0: And oftentimes, kapag kumakain kami nung araw na bata ko, I remember, nagkakainan na silang lahat. Wala naman tumatawag sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Nasa kwarto lang ako. Parang gusto ko pa maiyak, ano? Pero hindi na ako kaagapay. Parang naalala ko, kasi alam ko yung kapatid, pagkakain na, nagugulat na lang ako, darating ako doon, patapos na sila, tapos nakatakip yung party ko na ulam, kasi syempre, anim kami noon, tapos daddy ko lang nag-work, so kailangan nakaproportion yung mga ulam namin. So syempre, gusto kong kumain na maka-fellowship yung mga kapatid ko, pero wala naman tumatawag sa akin. So laging ganun, parang nagkaroon ako ng trauma or bad experience na hindi nyo malang ako tinatawag, wala kayong pakialam, nasa kwarto lang ako, wala man lang nagsabi na kakain na. So, nabit-bit ko pala yon nung may asawa na.
1: Grabe po ang challenge ko, mga kaagapay.
0: Grabe ka. Yung simple ganun lang, nagtatampo ko na parang, uy, antayin mo naman akong kumain, honey. Kasi hindi ko po masabi na nung bata nga ako, hindi na ako inaantay kumain, pati ba naman ngayon, di ba? Kasi hindi ko pala agad na-deal with. Talaga, hindi ko napaliwanag yun kay Bong. But when I told him and my children about that childhood story, mas naintindihan nila where I am coming from.
1: Mm-hmm.
0: So ganyan din po tayo kaagapay sa asawa natin. Let's be lenient, let's be compassionate sa ating mga asawa. Let us know that there is a story behind every reaction.
1: Mm-hmm.
0: Diba na, yun nga, yung may mga maliliit silang reaction, pero meron palang malalim na pinaghugutan.
1: So kayo po mga kaagapay, ano ang kwento ninyo? Ayan. Pero honey, before we continue, let me give you the assurance that in my eyes, ikaw ang pinakamaganda sa inyong magkakapatid.
0: Malagot ka. Baka nanonood ang ate.
1: Huwag kang maingay.
0: Baka nanonood ang ate.
1: Pero pag sila naman ang kausap ko, sinasabi ko sa kanila.
0: Sila naman.
1: Hindi. But seriously speaking, honey, no, syempre naman, in my eyes, ikaw ang pinakamaganda.
0: Wait, honey, papatiin ko muna si Len Hante ng
1: Yon.
0: Hante's Tourism and Travel, one of our trusted travel agencies when it comes to our travels.
1: Yan.
0: Hi, Len. Nakita ko rin si Jelay. Hi, Jelay.
1: Jelay.
0: And si Char. Charles. Hi, Charles Ginto.
1: Oo, nga magkasama sila ni, ano, ni Bishop Noel. Oh.
0: Yes. Si Agnes Beth Vargas, kasama din natin ngayon. Si Sablawan Aurora. Si Sister M. Layson. Nililigawan ko to, di ba? Sana mag-yes na sila ni Doc Layson.
1: At taga-Iloilo rin, honey, sila, ano, Doc.
0: Sabi sa iyo ni Alu, the beloved, correct ko lang po, hindi lamang po babae ang maingay, meron din po mga kalalakihan na sila ang maingay. Correct po. Sa amin po ni Bong, hindi ako maingay.
1: Hindi rin ako maingay. Ano ka ba?
0: Ayan. Hello din kay Old Gerald Germany, kay Tita Marie Alfonso, and kay Charity Mejiliano. Hello!
1: Sabi ni Gerald Germany, honey, nice topic. Totoo naman, minsan kasi yung ganitong mga topic, akala mo mababaw lang. Yeah. Diba? That it seems very shallow. Pero sa totoo lang, minsan itong mga little foxes na to na pagsasama nyo sa ng mga issues ninyo mag-asawa, minsan little did you know, pag lumaki, nag-pile up, biglang malaking problema pala.
0: Yes,
1: diba?
0: Okay. So pinag-uusapan po natin ngayon is marriage beyond the surface. May storya sa bawat reaksyon ng asawa mo. Sabi po natin, 7 things to remember when your spouse reacts. Huwag tayo agad mag-react din. Number one, isipin natin, you married a story, not just a person. Number two, Bong?
1: Number two, it's not just what you see.
0: Okay. Number three, small things can trigger big reactions. And number four,
1: ika-apat, it's not always about you.
0: Yes.
1: And sabihin po natin nang sabay-sabay.
0: It's not always about you. Sabi nga na anak natin, hindi ka main character.
1: Ano ka lang, supporting ka lang paminsan.
0: Hindi lagi ikaw ang main character.
1: Hindi ikaw ang laging bida.
0: Yes.
1: In short.
0: Pero hindi yan yun. Hindi yan. Ko lang. Okay, so ano ibig sabihin ng it's not always about you, Han?
1: It's not always about you, mga kaagapay. Not everything your spouse does or feels is about you. Okay, tandaan po natin yan. Huwag tayong masyadong paranoid in layman's term, di ba? In marriage po, it's very easy to assume that when your partner is distant, irritated, or emotional, it must be because of something you said or did. Minsan ganun tayo di ba?
0: Siguro may ginawa ako.
1: Ano bang nagawa ko? Ano bang nasabi ko dito? Hindi ba? Wala naman akong ginagawa. But that is not always the case, mga kaagapay. Sometimes, they are carrying stress. Meron palang pinagdadaanan sa opisina. Meron bang pinagdadaanan sa negosyo.
0: Yes.
1: Meron palang pressure or internal struggles that have nothing to do with you or with the present situation or with you personally. Imaginin mo, di ba, hindi naman pala ikaw yun, but because of your assumption, akala mo ikaw palagi, di ba? To the point na minsan, ninangarag mo na o inaaway mo na yung asawa mo. Ano ang problema sa'yo? Di ba, yung asawa mo ngayon mag-wonder, ano bang pinagsasasabi mo, di ba? Kaya minsan po, kahit wala ka namang ginagawang mali, you still feel affected because of how they respond.
0: Yes.
1: Ma, honey,
0: yes, true.
1: Guilty ka ba dyan?
0: Hindi.
1: Guilty as charged.
0: Hindi ako guilty. Mabait ako.
1: But if we make everything personal, we can be offensive or hurt. Totoo naman, syempre, di ba? And that only adds tension instead of understanding. Kumbaga, naka-add ka pa ng problema doon sa pinagdadaanan ng spouse mo instead na makatulong ka pa, naging pabigat ka pa, di ba? Inaway mo pa.
0: Totoo yan.
1: Ano tawag ito? Ninag mo pa, hindi ba?
0: Yes.
1: Learning not to take everything personally allows you to create.
0: Yes.
1: Yan, maganda yan. To pause for a moment and to recognize that your spouse may be dealing with something internally.
0: Yes.
1: Diba? Huwag mong palaging i-correlate sa'yo yung problema, hindi ba? And it helps you respond with patience instead of immediately reacting because you understand that not every emotion po, mga kaagapay, or reaction is directed towards at you. Even it feels that in the moment, na kahit pakiramdam mo, ako to, maybe because of me, hindi pa rin, give some benefit of the doubt na baka may pinagdadaanan yung aking asawa. Hindi ba? Lagi nating isipin, teka muna, baka merong ganitong issue, baka may problema sa office, baka may problema sa negosyo. So alamin muna natin lahat bago tayo mag-react.
0: Totoo naman ako sa sinabi ni Tin Paglinawan. Sabi niya, you're such a joy to listen to, very genuine and practical, and we can really relate to the real life situation. So sabi niya, Miss Claire, you are such a pretty woman inside out. Thank you, T. And God bless you. Ayan. Siyempre, lahat naman kami magkakapatid, pretty, di ba?
1: And that made your day.
0: Yes. Yung po, halimbawa, sa sinabi mo that it's not always about you. Kami po ni Bong, kasi lagi po ganyan minsan yung nangyayari sa amin ni Bong. Galing siya sa trabaho. Siyempre, pagod na pagod si Bong sa trabaho. Stress, ang daming iniisip sa office. Kasi parang halos lahat talaga. Siyempre, pinoproblema mo. So, pag uwi po lagi ni Bong sa bahay, tahimik siya. Tapos, minsan wala sa mood, hindi siya masyadong makausap. Ngayon, ako po, syempre, bilang asawa, normal na mararamdaman ko, maiinis ako or magtatampo kasi

0: Di aakyat ako, kumain ka mag-isa, 'di ba? Aakyat na lang ako, kumain ka mag-isa, huwag tayo mag-usap. 'Di ba? So instead of understanding, nagiging issue ka pa, dagdag ka pa sa pinoproblema ng asawa mo. So minsan po sa marriage, hindi talaga lahat ng reaction ng spouse e patama sa atin. Minsan may pinagdadaanan lang talaga sila. Kailangan po natin i-recognize 'yon bago tayo mag-react. Kaya alam mo, with the flow of our discussion now, makikita talaga natin how important is communication in marriage. So, syempre, yung asawa na pagod, tahimik, you don't have naman syempre the ticket or the permission na ganyan ka na lang porkit pagod ka. Kailangan sabihin mo naman na, honey, wait lang, Hana, medyo pagod lang ako. Ang dami nangyari sa office para ma-assure din ako na it's not about me. Diba? Huwag ka naman tumahimik hanggang mamayang gabi o hanggang bukas kasi mapapraning talaga yung misis mo. So sabihin mo lang, Han, mamaya na, Han, medyo ano, pagod lang ako. Mamaya usap tayo sa bed or ganyan. So kailangan talaga, i-communicate mo yung nararamdaman mo. Importante din talaga na magkaibigan kayong mag-asawa, Han. Napaka-importante yung emotional connection nyo na, Han, pagod ka, ba't ano na naman nangyari sa office? Sige, igu ka muna, kain tayo, and then pag-usapan natin mamaya. Diba? So at least binibigyan mo na pagkakataon yung asawa mo na ma-voice out, ma-rant sa'yo, gumaang yung pakiramdam.
1: And sad to say, Han, you know, meron din mga ilang-ilang couples, di ba, na minsan, alam mo yung nagagantihan, ah, tahimik ka ha, cold shoulder ha.
0: Tahimik din ako.
1: Hindi rin kita papansinin, yes. Di ba? Ah, rude ka ha, sige, I'll be rude to
0: rude
1: you, di ba?
0: Yes, that's true. Sabi ni Len Hante, during a clash with your husband, let the good memories you've built together bring you back to a calmer place.
1: Ang ganda that's niyan. True. And that's wisdom, no? Minsan maganda na sariwain mo o balikan mo yung magagandang moment na together nung yes. Most probably nung nagliligawan pa kayo.
0: And yung magandang ugali rin.
1: Magandang
0: asawa.
1: Ugali ng asawa mo, hindi ba? Oh.
0: So, five po, kaagapay. Ask before you react.
1: Ani, shoutout lang tayo kay Ate Nora Katsela. Ano yan? Certified kaagapay. Lalo na sa Friday. Yes. Diba?
0: So ask before you react is a simple shift. But it can change the entire atmosphere of a marriage. Maraming sitwasyon po, our first instinct naman talaga, syempre ako guilty rin ako dyan, is to respond immediately based on what we feel in the moment. Nasaktan tayo, nainis tayo, so we react right away without stopping to understand what really is going on. So many times we skip the part where we listen, diba? Where we clarify, where we try to see from our spouse's perspective. But when we choose to first ask, diba? Kailangan we choose to first ask, we slow things down and give space for understanding before emotions take over. So it turns a moment po that could easily become an argument into an opportunity pa nga for connection. Tulad nga kanina ng sinabi ko, umuwi yung asawa mo ng late, cold, 'di ba? Sumasagot lang ng paunti-unti, 'di ba? Hindi siya engaging. So yung usual reaction mo, bakit ka ganyan? O ganyan din ako sa iyo, magiging cold din ako sa iyo. Pero natanong mo ba siya, are you okay? Pagod ka ba? May nangyari ba today? So that one question kaagapay can open the door for your spouse to share what they are really going through. So instead of escalating into misunderstanding, yung pong situation shifts into a powerful conversation where both of you will feel heard.
1: Tama, honey, no?
0: Yes, honey, may sasabihin ka.
1: Pero, meron lang comment si Pastor Daddy na tawa talaga. Naku, magbabalik-balik na naman to, Pastor Danny, because of that comment.
0: Saan? Mag-couples cruise na nga tayo ulit?
1: Hindi. Nasa na ba yun?
0: Danny,
1: ito. Oh.
0: Mas maganda ka man daw si Claire kaysa kay pinag-isipan mo na naman si Bong. Ang
1: oo nga, Pastor Danny. Grabe talaga. Lagi pa akong pinag-iisipan.
0: Pastor Danny, pinag-alala pa Diba? Siyempre naman, ano?
1: Oh, pero alam mo, Pastor Danny, grabe talaga. Ang laki po ng pinagbago ni Claire.
0: Pag sinasabi mo yun, baka akala na kagapay. Pastor Danny, si Bong po, hindi po masyado nagbago. Mamaya mo po, pagalitan niyo pa siya. Bumabalik-balik.
1: Number five. Ay, number six na pala.
0: Okay, ayan. Sige.
1: Pero honey, itong ask before you react, ito maganda itong gentle reminder para sa mag-aasawa.
0: Yes.
1: Diba? Minsan kasi pag mag-aasawa na, yung masyado ng palagayan ng loob. Minsan wala, no holds bar na, hindi ba? Minsan out of the, in the middle of your emotion, sasabihin mo talaga yung nararamdaman mo hindi ba? Without even asking, bago mag-react, hindi ba?
0: Yes.
1: So to the point na minsan nakakasalita ka.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay.

0: Ilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 23 ng Mayo. Esther, chapter 1 to 4.
2: Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamakman. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kurtina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at morado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa gintot, pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reina Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang 7 araw na ng pagdiriwang, medyo languna ang hari. Ipinatawag niya sina Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reina Vashti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sinang Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reina Vashti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Sumagot si Memucan, si Reina Vashti ay nagkasala, hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reina Vashti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito ay hahantong sa maraming kalupitan. Kaya, kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vashti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito ay naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na'y gagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakilaman. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memukan at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes. Subalit, patuloy pa rin itong naaalaala si Vashti ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, "Bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegai, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti." Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganoon nga ang kanyang ginawa. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simei na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama ni Haring Jeconias ng Huda. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabighabighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegai na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegai, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Araw-araw naman, nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Bilang tuntunin, isang taon munang pagagandahin ang mga babae. 6 na buwan silang pinapahira ng langis at mira, at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa ay pumupunta sa hari sa gabi at kinabukas ay dinadala sa isa pang harem nito na pinapamahalaan naman ng yunukong si Saasgaz. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari. Dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegai. Nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang parangalan si Esther at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Samantala, si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya. Tulad ng bilin ni Mordecai, sinusunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Isang araw, habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunukong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo. Kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito'y isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hammedata, isang agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, "Bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari?" Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang tinatawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagay Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, "Sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari." Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hammedata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, "Ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong yon." Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na naguutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Bawat lalawigay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang Kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nagiinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga yunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga yunuko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman nito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasabi, "Alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari." Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya, "Huwag mong aakalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon." Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, "Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ko. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay." Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther.
0: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ako po si Ginoong Jose, obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Pakinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda.
6: Ella Arshaga.
4: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw po ulit mga ka-agri. Ito po ulit ang Maulan ng Pilipino kung saan ay hatid namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre po, bago ang lahat, inaanyayahan po namin ang lahat na nakikinig ngayon na manalangin. Sabahan niyo po kami. Panginoon, muli pa ay inaalay namin sa inyong aming mga pangarap at mga plano. Patnubayan po ninyo kami sa bawat hakbang upang ang aming mga layunin ay maisakatuparan ng ayon sa inyo pong kalooban. Lord, patuloy mo po kami bigyan ng lakas, karunungan, at pagsasyaga. Yan, huwag niyo pong alisin sa amin yan sa gitna, lalong-lalo na po sa gitna ng mga hamon. Nawa ay magbunga ng kabutihan at pag-asa ang lahat ng aming ginagawa. At inataas din po namin or tinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pananalig, may layunin ang bawat pagsubok. Magandang umaga po! Ako po si LR Siaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ika-23 sa buwan ng Mayo taong 2026. At dahil dyan, wini-welcome po namin kayo sa Season 8, Episode 21 ng Maunad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakaka-tune in pa lang, syempre, nais namin kayong gabayan, no? Tama po, accessible tayo via online streaming ng dzas.fbc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page po. And of course, sa mga nakikinig pa rin po, old school style, ika nga, sa radyo, sa talapitang 702 po tayo sa AM band. And at this point ay nais nating bigyan ng bahagi ang ating mga listeners na nag-iwan po sa atin ng kanila mga mensahe sa atin pong program link. At unang-una na nga po dyan si Sir Epifanio Salvador na bumabati sa atin ng good Saturday morning. Share na po always while listening on PM Radio. So yun nga, no, kasasabi lang natin ng mga kung saan tayo accessible yung ating mga channels kung saan na hindi limited na lang sa radyo. So thank you po Sir Epifanio for listening via FB and radio. Thank you so much po. From Sir Ronald Young, great life, blessed and victorious Saturday morning everyone. Mula po kay Sir Ronald Young, masayang umaga po Ma'am Ella at sa lahat na nakikinig ng MNP. Mula po ito kay Ma'am Rosa Arigin. At mula po kay Sir Nestor Ballesteros, God bless, blessed good morning Ma'am Ella. Patuloy ang biyaya, kalakasan at pag-iingat ng Lord sa iyo at sa wisdom ng pagtuturo po ninyo. Sa ating mga magsasaka at or sa wastong kaalaman po. At mula po kay Ma'am Irene Salonga. Hi Tita Irene, kamusta po kayo? Good morning po Ate Ella and all listeners ng MNP. Bumabati rin sa atin ng magandang umaga si na Lorna Rugador Rint, Ma'am Nora Cancela, Euphorcina Bernardino, Lilian Guerrero, Evangeline Manggubat, Lizelle Pahimalan, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for leaving your messages. Meron din po tayong mensahe mula kay Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po Miss Ella. Ingat po ngayon din po sa or gayon din po sa lahat na nakikinig ng MNP. Mula po kay may katuloy po yung kay Ma'am Evangeline Manggubat. Thank you so much po. Maraming salamat po sa mga information about sa ating pagsasaka at pangisda. Ito po ay nagagamit ko sa aking pagtuturo. Uy, grabe na yan, ma'am. Maraming salamat po sa aking pagtuturo. Ayan, nagagamit sa pagtuturo sa science or general biology. Thank you so much po. Good morning po, Ma'am Ella. Salamat po sa pagbati sa pangalan ko. Narinig ko. Amen. Kay Ma'am Presi Mitra Nawa, narinig nyo po ulit ito, Ma'am Presi. Thank you so much for listening. Happy listening. Magandang umaga rin po kay Sir Federico Termulo Jr. na nag-iwan ang kanyang mensahe. Maulang umaga, MNP. Poblasyon 2, Marilao, Bulacan. God bless us all. At Ayun po, no? Thank you so much po sa inyong lahat. At kagaya po ninyo, isa po nating, kumbaga may tuturing natin na isa po sa mga ordinaryong maumaya na nakakita ng inspirasyon sa pagsasaka at naging bunga po nito sa kanyang buhay ay maraming maliliit na piraso ng hiwaga, kagaya na nga lang na nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-publish as an international writer, you know, bilang isang urban agriculture enthusiast. So, I had the privilege po of having over sa ating program for this morning ang chance na makapanayam ang isang self-published international writer and urban agriculture enthusiast na si Sir Von Howard M. Villaraza. Kasamahan ko rin po siya or nakasama sa mga klase, virtual classes po ng Toastmasters International. So, thank you so much po for this opportunity to interview you over sa naging kinalabasan ng iyong pag-explore ng urban agriculture. At malalaman pa natin lahat ng tungkol dyan sa ating munting kwentuhan maya-maya lamang para sa ating talakayan mula backyard farming hanggang sa book writing. So, I do hope that like myself na nag-enjoy din sa mga nalaman ko dito sa panayam na ito or through coordination with Sir Von ay maibahagi din natin sa inyong inspiration and why not na magkaroon ng bunga din sa inyo na inspired by agriculture itself. So aside from that, tunghayan din natin ang Regions on the Go kung saan katuwang po natin ang mga regional farmcasters po na kasama namin na naglilingkod sa inyo sa pamagitan ng pamahayag pambroadcast at gayon din po ang ating unlad komunidad kung saan ay katuwang naman din natin ang tinatawag na DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon nga po, no, or actually before ko pong ibato sa susunod na mga tagapagsalita or tagapaghatid ng balita, meron po tayong ibabahaging impormasyon kaugnay po ng ating huling linggo ng pagdiriwang ng celebrasyon po actually ng ating buwan ng magsasaka at mga isda or National Farmers and Fisher Folks Month. Ito nga po ay pangungunahan ng ating rice and corn sectors at we are so happy to share with you na like with the previous weeks kung saan nagkaroon po tayo ng mga scheduled webinars, nagkaroon pa tayo ng Open Government Week last week, yan, na nag-coincide po sa ating third week na pinangunahan naman po ng ating high-value crops at nakisali din po ang ating mga kasamahan mula sa organic agriculture. Ayan, ay for the fourth week of the month of May, ay meron pa din po tayo mga ganitong klaseng gawain kasi ito po ay scheduled. So, dun po sa mga nagnanais na umattend for the, ano po, marami naman po tayong mga upcoming pa ng mga similar events but for the specific activities po na inilatag para sa ating NFFM, ay meron po tayong summary of all the webinars doon sa ating official Facebook page. Yun po yung facebook.com/DA Central Philippines. So, meron po tayong nakapin na post doon. At pwede nyo po yung balikan or tingnan nyo po kung ano ba yung sinasabi ni Ate Ella na upcoming natin na webinar. At kung kayo po yung interested, pupunta po kayo din sa page kung sino po yung magkakonduct ng webinar. Nandun din po yung, ano, yung detail. And I believe it would be the Agricultural Training Institute po for the fourth week of May. Ayan po, so balikan niyo po yung information about that. And dun nga po, no, sabi namin merong mga commodities na kung malapit po kayo sa DA Central Office, sino po ba sa inyo nakakaalam kung saan yung aming tanggapan? Kung hindi pa po ninyo alam, pwede po kayo magtungo lamang sa Quezon City Elliptical Road. So napakalapit po namin sa QCMC or the Quezon City Memorial Circle, and along Visayas Avenue and the pagitan ng North Avenue, nandun po ang DA Central Office, Office of the Secretary. Though kalapit-lapit na po dyan yung mga DA families, so kung if you will be plotting yung inyong lakad, eh, nandyan na po yan tabi-tabi. Kung gusto nyo kumuha ng malibre yung buto, dun po tayo sa satellite office ng BPI or Bureau of Plant Industry. Or kung meron po tayong tanong or parang nais ng assistance sa soil analysis, pwede po tayong pumunta dun sa tatawid lang po tayo sa Bureau of Soils and Water Management. Yan, yung mga similar na mga pwede nyo pong lakarin in a day. Kung talaga pong nais nyo pong sadyain, ay meron pong mga kawani na handang mag-assist sa inyo. So, ganito na nga. Balik tayo dun sa part na pwede kayong pumunta dun sa DA Central Office for the National Farmers and Fisher Folks Month Activities. So, meron po tayong mga booth. Ito po ay sa tulong ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Service, kung saan sila po ay nag-iimbita ng mga exhibitors na magbebenta ho directly, helping po ang ating mga farmers and fishers. And for the last week nga po, syempre dahil week po ng rice and corn, we would be assuming na meron tayong mga commodities to support po ang sector na ito, particular sector na ito sa agriculture. So, dalaw po kayo sa amin. Pwede po kayong pumunta at mag-support. Pakisaya po sa amin dito. Ayun nga po, we advise na tuhugin nyo na po, no? Kung may iba pa kayong pupuntahan, plan ahead para hindi po masayang yung inyong lakad. So, once again, welcome na welcome po kayo, not just on the specified Open Government Week, but for the Department of Agriculture, meron po kaming ongoing celebration ng ating buwan para po sa ating mga food heroes, ang ating po nga mga magsasaka at mangisda. And lahat po, yung ating mga magbababoy, yan, marami pa po mga iba po nating mga kasamahan sa iba't ibang commodities and livestock. So, ayun nga po, no, napahaba po yung ating information tungkol sa ating huling linggo ng pagdiriwang na ito. At abangan pa ang mga iba pang mga activities sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Ipinagdiwang kamakailan ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC ang kanilang ikasampung anibersaryo bilang pangunahing bagsakan at sentro ng kalakalan ng mga Highland Vegetables sa La Trinidad, Benguet. Dinaluhan ang selebrasyon ng mga magsasaka, traders, market facilitators at iba't ibang kinatawan mula sa Department of Agriculture, lokal na pamahalaan at iba pang sektor ng agrikultura. Ayon kay DA Undersecretary Roger Navarro, malaking tulong ang BAPTC sa mga magsasaka hindi lamang sa Benguet kundi pati sa mga karatig probinsya tulad ng Ifugao at Mountain Province. Binanggit din niya ang mga planong proyekto tulad ng pagpapagawa ng processing plants, rehabilitasyon ng cold storage facilities at pagpapalakas ng market linkages upang mabawasan ang post-harvest losses at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Samantala, ibinahagi naman ni Farmer Representative Brent Pashan na isa sa pinakamalaking hamon ng mga magsasaka ay ang market access o ang pagpasok ng kanilang produkto sa merkado. Hinikayat niya ang mga magsasaka na maging agripreneurs o mas aktibong lumahok sa kalakalan at negosyo sa agrikultura. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang mapalago pa ang industriya ng gulay sa Cordillera. Sa kasalukuyan, ang BAPTC ay may lawak na mahigit 4 na hektarya at may kakayahang tumanggap ng hanggang 220 truck sa kanilang trading base. Patuloy itong nagsisilbing mahalagang sentro ng agrikultura at inaasahang magiging world-class trading center para sa ligtas at dekalidad na produktong agrikultural. Jovelyn Valenciano mula sa Cordillera Administrative Region.
2: Naguli sa lahat ng kategorya ng Young Farmers Challenge Program Season 5 National Competition ang mga kabataang agripreneurs ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon sa ginalap na awarding ceremony sa Iloilo City, Visayas. Nanguna sa kategoryang upscale ang Banaha Operations ni Binibining Queen Ansaira Salayo mula sa Lukban, Quezon na itinanghal bilang first place national winner at nag-uwi ng halagang 500,000 piso. Nanalo rin sa kategoryang intercollegiate ang SCUDAS nina Binibining Luis Gabriel Perez at Binibining Maria Regina Badamba mula sa University of the Philippines, Los Baños, na nagkamit ng first place halagang 500,000 piso kasama nila ang mga tagapagsanay na sina Ginoong Chris Edwin Bonalos at Ginoong Ray Chinopua mula sa Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship, UPLB. Ginawara na para sa Startup Food Processing Category ang Arteza Chocolate nina Binibining Jana Andrea Uiza at Binibining Beatriz Rezet Abelieto mula sa Los Baños, Laguna na tumanggap naman ng 300,000 piso. Kabilang pa sa mga kalahok mula sa rehiyon ang Cavi Delicacies ni Binibining Ashlyn Aviles ng Gumaga, Quezon at Manlangit Vermi Production ni Ginoong Oliver Rose De Leon ng Paki, Laguna. Bukod sa kompetisyon, nagkaroon din ng ibang aktibidad gaya ng business pitching, networking at conference, kung saan ibinahagi ng piling mga YFC alumni ang kanilang mga produkto, kwento at oportunidad sa merkado. Kabilang ang iba pang mga kinatawan ng regyon na tulad ng Yas Urban Mushroom Farm, Ciudad Agricultura at Nothing But Ube. Samantala, patuloy na isinusulong ang YFC ng DA upang suportahan ng mga kabataang nais magtayo o palaguin ng negosyo sa agrikultura at pangingisda. Ang startup ay para sa mga nagsisimula pa lamang ng agribusiness. Ang upscale ay para sa may mga kasalukuyang agribusiness na nais palawakin at intercollegiate naman ay para sa mga mag-aaralan mula sa kolehiyo na may agribusiness na proyekto. Ito si Glenda Marquez para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon.
3: Monica Vergara para sa DA Mimaropa. 40.7 million onion cold storage ipinagkaloob ng DA Mimaropa sa kooperatiba ng mga magsasaka sa Bulalakaw. Pormal nang itinurn over ng Department of Agriculture Mimaropa ang isang makabagong onion cold storage facility na nagkakahalaga ng 40.7 million sa Bulalakaw Development Cooperative o Bodeco, isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Barangay Kampaasan, Bulalakaw Oriental, Mindoro. Pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HVCDP, ang pasilidad ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags o 540 metric tons ng sibuyas. Sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ang mga magsasaka ng mas magandang pagkakataong maibenta ang kanilang ani sa mas paborableng presyo. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary for Logistics Daniel Alfonso Ataide kasama si Regional Technical Director for Operations Emerson Yago ang ribbon cutting at turnover ceremony ng pasilidad kina Bodeco Manager Danny Festin at Chairperson Dayoner Escares. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pagsisibuya sa lalawigan, gayon din ng mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facilities para sa mga kooperatiba. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
4: Sa layuning mapabuti ang pagsasaka at antas ng kabuhayan ng mga taga-Ibahay Aklan, isinakatuparan ng Department of Agriculture Western Visayas ang bulig sa mga mangunguma ginpasangkad nga agri-services caravan. Isinulong ng ahensya ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Ibahay. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at maihatid ang iba't ibang serbisyong pang-agrikultura sa mga lokal na magsasaka. Humigit kumulang 150 magsasaka ang nakinabang sa aktibidad kung saan sila ay naturuan sa tamang pagkuha ng soil samples para sa mas eksaktong pagsusuri ng lupa, gayon sa kahalagahan ng FEDIS registration at PhilGAP certification. Kasabay nito, isinagawa rin ang soil testing upang makabuo ng angkop na rekomendasyon sa nutrisyon ng lupa, partikular sa wastong paggamit ng taba para sa mas mataas na ani. Naging bahagi rin ng caravan ang Animal Health Services mula sa Office of the Provincial Veterinarian kung saan nabakunahan ang mga alagang hayop ng mga residente. Tinutukan din ng mga eksperto ang mga umiiral na suliranin sa peste sa mga pananim at agad na nagbigay ng angkop na solusyon at rekomendasyon para rito. Bilang dagdag suporta na mahagi rin ng iba't ibang kagamitang pangsakahan, IEC materials, dekalidad na binhi, at mga punla ng punong prutas upang higit pang palakasin ang produksyon ng mga magsasaka sa lugar. Para sa maunlad na Pilipino, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
6: Para po sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, thank you so much po sa ating isa po sa mga kasamahan sa tinatawag na Toastmasters International. Ayan nga po, no? Pero for this episode, he's wearing the hat of, ipakilala ko lang siya as a self-published international writer and urban agriculture enthusiast na kamakailan po ay namataan nating na feature sa isa sa mga major na pahayagan po ng ating bansa. So thank you so much for accommodating us in this interview, Sir Von Villarasa. Welcome po sa ating program. Kamusta po kayo?
7: Yes, magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-guest dito sa Maunlad ng Pilipino, kaagapay sa agrikultura at turismo.
6: Ayun, ating pinagsama nga po yung ating agricultural tourism. We could say that po, no? So welcome sa ating program na Maunlad na Pilipino. And ang una nating katanungan para po sa inyo, ano ba yung ating nag-udyok? Ano yung nag-udyok po sa inyo na pagtuunan po yung ating hilig sa agrikultura? Parang hindi po to usual. Ano po kayo writer, and I'm assuming reader din po. Kunwari hindi po tayo acquainted before, but writer po kayo na interested din sa urban agriculture. So, kumbaga sa mga kabataan ngayon, ang sinasabi nila, make it make sense. Ano pong meron dito, sir?
7: Ayan. So, magandang umaga po ulit. Hindi ko pinalano or parang ito siguro yung tadhana ako. Hindi ko naisip na mapupunta ako sa ganitong pagkakataon. Gusto ko lang yung isang ordinaryong mamamayan. Pero dahil sa hindi nga natin alam kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. So, dito ako napasok. Siguro yung pandemya, nawalan ako ng trabaho. So, mahirap yun. Wala kang pambili ng pagkain. At walang talagang kapera-pera. So, naisip ko yung aming bakanting lugar dito. So, meron ako nakitang bakanting lote. Tapos, napapanood ko na nun mula sa aking pagbabasa din sa mga libro na tungkol sa mga agrikultura. At wala namang ginagawa noon. At nakita ko rin sa mga online noon, yung mga tungkol sa agrikultura, urban gardening. At nakaisip ako ng paraan. At subok lang. Then, ayun, nagustuhan ko na siya. At higit sa lahat, gusto ko dito yung yung nalilibang ka na, tapos nagkakaroon pa siya ng epekto sa mental health mo. Tapos noon, pag nakita mong tumutubo yung halaman, meron ka ng pagkain.
6: Ayun. May fulfillment dun sa part na yon na natugunan po through that need. Kasi yung action yes. Yung kasunod na katanungan is, dumating ba ito sa punto ng pangangailangan kung kaya't ito ay inyong inumpisahan? Definitely, mukhang dun po talaga nag-stem, no? Kung bakit tayo na nagkaroon ng interest and nakita nating inspiration yung vacant lot or bakanting lote natin. Ano po yung mga unang mga tanim? Sir Von, nauna nating in-explore doon sa ating bakanting lugar.
7: Una kong sinubukan dito yung kamatis, sili, okra. Yan kasi yung mga madaling tumubo na hindi mo kailangan alagaan, yung biglang susulpot na lang, provided na may mga nutrients kang nilagay, ganun. Aloe vera, alugbati, yan, madadali lang yan. Nung nakita kong mabilis sila tumubo na kahit hindi mo masyado alagaan, syempre tinesting ko kung pwede siya kainin or something, konting research din. Ayun, in-apply ko siya at naging maganda naman yung resulta. At the same time, tulong na rin nung mga grupo tulad ng Urban Container Gardening, na i-share ko ito sa kanila. At nagkaroon din sila ng pagkakataon na bumili at impluwensyahan ko sila sa pagtatanim.
6: Mm-mm. So talagang na from the pandemic time po ito, no? So para some years ago na po kayo nag-start din. And ito pong grupo ninyo, Urban Container Gardening? Parang ito po yung
7: Apo.
6: naging exchange ng mga halaman na ito na una nyo lang tinesting kung kinakain ba yun or na, ano ba yun, masarap ba yun. So, paano nyo po ba na papalago or siguro paano po yung mga paraan natin para ma-maintain yung ating garden? Sabi nyo po, ano yan eh, bakanting loteng nyo po yan. Ano po yung parang, bakit siya umokay dun sa environment na yon? Ano po yung mga naging adjustments natin?
7: Siyempre, dun sa, kung ikukumpara natin sa ibang mga farmers na may talagang may mga lupa at may gamit, so ako, ano lang, tumingin ka lang sa paligid mo, tapos yung aking mga abono or kitchen waste lang, tapos kumuha lang ako ng lupa sa bakanteng lote. Ngayon, regarding dun sa mga hakbang ko, steps para mapabuti yung pagtatanim ko, paglago nila, ang ano ko lang dyan, of course, online, sa YouTube, hugas bigas, ang pamatay peste ko naman dyan, yung sabon, dishwashing liquid, sili, bawang sibuyas. Yan, pahaluin mo lang yan, tapos pag may peste, sprayan mo lang siya, tapos yung hugas bigas. Yung lupa naman, since bakanting lote dito, mataba naman siya, haluan mo lang ng mga compost at saka mga kitchen waste. Iyon na. Tapos ano lang, maaraw, ganun. Kahit hindi mo actually alagaan, basta na nabigay mo lang yung sapat na nutrients, magugulat ka na lang biglang tutubo ng maganda.
6: Mm-mm. Kunwari, hindi ko to nabasa dun sa artikulo kung saan na inspire akong bigyan kayo ng panahon sa panayam na ito. Pero masasabi niyo po ba na malaki ang role ng pagiging isang tinatawag na green thumb sa inyo pong naging karanasan sa pagpapatubo po ng inyong mga gulay at halaman?
7: Sa aking pagbabasa, nung una, naniniwala ako dyan sa green thumb. Pero nung napanood ko kay Kuya Don Bustamante, yung aming pong president sa Urban Container Gardening, sabi niya ay hindi kailangan maging green thumb ka. At napatunayan ko yan kasi nung una nga, ganun yung kaisipan ko, no? Pag green thumb ka lang, makakapagpatubo ko ng bulaklak or gulay. Pero hindi pala. Ang kailangan lang pala is tamang pag-aalaga, yung basic dun sa pagtatanim, mahusay na sunlight, tamang pagdidilig, yung mga abono at pamatay peste, ano, magiging maganda na ang tubo ng iyong pananim.
6: Ayun. Sa mga listeners po natin na, ay, yung ano, MNP, lagi nag-guest lang ng mga parang ano na, season, yung mga technical ano na, mga tao. Well, may balance po tayo na tayo ay sa perspective naman ng mga talagang nag-eksperimento lang sa kani-kanilang mga bakuran, kagaya nga po ng panauhin natin ngayon sa araw na ito. At nakikita natin na it really works. So may mga insights na po tayo na nakukuha dito. Kumbaga sa aming mga talakayan sa Toastmasters, ito yung mga tinatawag na gems, ika nga. So yung ilan sa mga gems or insights natin ay daanin natin sa obserbasyon. Ayan, dapat may tama tayong kaalaman para i-apply yung ating mga nutrients na sapat lamang upang hindi tayo maging sobra o kulang sa pagpapalago ng ating mga halaman. At syempre, nandun yung ating passion at kagustuhan na ito ay ipagpatuloy kasi dito sa setup ni na Sir Von, wala nga tayo ng mga parang usual na kagamitan. So ito yung pinagana lang natin yung mga kung ano yung mga meron tayo sa ating kapaligiran at tayo ay nagkaroon ng tinatawag na return of investment dahil ito ay tumubunga na at lumago. So para po sa ating kasunod na katanungan, kanina nababanggit na natin yung samahan natin na urban container gardening. Sorry, napag-mix up ko siya. Ito yung ating community, kumbaga, Sir Von, ng mga like-minded individuals. Pwede kayong president. Of course, it's a samahan ho talaga siya. Pero before po dyan sa naging exchange natin ng mga quality natin, mga tanim, ano po yung naging inspiration nyo sa inyo? Maybe sa self nyo, sa family nyo? Meron ba kayong parang tinutugunan na health concern? Something like that.
7: Oo. Nung pandemic, hindi ko akalain, no, na mapupunta rin ako dito dahil syempre nag-pandemic, iniisip mo yung kakainin mo. Ngayon, dahil sa pagtatanim ko, gaganahan ka kasi nakita mo, tumubo yung kamatis, tumubo yung okra, yung alugbati, yung talong, ang palaya. Ngayon, ano lang, no? Puso na ngayon yung Instagram or selfie, Naisipan ko magpicture habang nagtatanim yung aking kamatis, yung aking halong ampalaya. Ngayon, doon ko na nga na discover at sinali ako dito sa isang grupo, yung ating Toastmasters Club. At ako ang ginamit na panlaban kasi may mga competition ito. Dahil yun lang naman ang ginagawa ko, pandemic, pagtatanim, gumawa ako ng, ano, ng isang speech patungkol sa pagtatanim. So ito ay may kinalaman sa paggamit ng natural na medisina or tinatawag nating organic medicine or medicinal plants. So gumawa ako ng speech tungkol doon at mga nutrients or nakukuhang positibong bagay maging sa ating mental health ng pagtatanim. At yun, nagulat na ako, biglang nanalo siya. At the same time, inalok na ako kung pwede ito mapublish. So, alam mo yon, yung bigla ka nalang mapag-isip na nagtatanim ka lang tapos bigla ka nalang ilalagay sa pagpapublish or na hindi ko inisip na matutupad ko yung aking pangarap na maging isang writer.
0: Ayun. Congratulations on your published book, Sir Von. With that, meron tayong question. Siyempre, ano na lang, byproduct na lang tong katanungan na to, no? Yun nandun, may fulfillment part na tayo sa napatubo natin yung halaman. Hindi natin akalain na nagbunga ito na na-inspire tayo enough to write a book. Of course, nung ano po, nagsistart tayo, hindi naman natin primary goal to. Ito yung para kumita. Parang yun po ba yung later on na ginagawa na natin ngayon doon sa mga tanim po natin? And ano po ba? Kumita rin po ba tayo doon sa book or what? Parang ano po ba yung status nito sa, is it for sale? Yung mga ganong tipo po?
7: Oo. Nung nanalo na ako, of course, yung pagpanalo ko sa speech, may profit na yon, may gain na, may ROI na. Ang nakita ko pang isang magandang kinalabasan nito, of course, yung pagkain. So, meron na akong self-producing pagkain at the same time na pagkakakitaan ko dahil naibibenta ko ito through ornamental plants, gulay, herbal sa mga kagrupo ko dito sa Urban Container Gardening. It's a nationwide group, no? Buong Pilipinas or international member ng UCOG. At the same time din, ang concern ko dito dahil nagbabasa rin ako syempre, nalalaman ko yung epekto or kahalagahan ng isang gulay, bulaklak, herbal. Yung pagkakataon din dun sa aking nanay ay may sakit pong diabetes. So nalaman ko po na itong insulin plant, ayan, ay isang mabisa rin ng herbal na halaman na nakakatulong sa pagpababa po ng sakit sa aking nanay po sa diabetes.
0: So ito nga yung mga, I'm sure na after ng pandemic ay nagpatuloy ka because nandito ka sa mga, ano eh, para may tinutugunan ka mga purposes, yun nga sa health ng parents, yun nga sa curiosity natin about yung sa pagpapalago ng halaman, and of course, nung time na medyo challenging kasi wala tayong source of income, ito yung mga nagtawid. So ngayon masasabi, ayun na, na-touch din natin briefly about sa mental health. Kaya parang nakatulong din ang gawain na ito para maitawid tayo sa mga challenging times na ito. And TM Von, meron ba tayong parang plans pa po na mga parang activities pa din? Ano ba yung current status natin na ito nga, nabanggitan natin na ipinagpatuloy pa rin natin yung ating naumpisahan ng pandemic time. Ano po yung plans natin when it comes to writing and then of course yung ating passion for agriculture.
7: Ayan. So, naging maganda po yung bunga or epekto nito na hindi ko akalain sa aking pagtatanim ay maitatawid dito yung aking pangarap sa pagsusulat. Sa ngayon po ay kinuha po ako ng AG Literary Press bilang kasapi nila para ipagpatuloy yung pag publishing at ganoon din po ang book coaching. Pangalawa po, meron na rin po mga offer sa akin sa pagsusulat ng mga libro. So tinatapos na po yan, pinapakinis pa po. At the same time, tumutulong po tayo sa agrikultura at turismo. Dahil dito po sa ating pagkahilig. So nung Naging malawak na po ang aking kaalaman sa urban container gardening. Tayo po ay inanyayahan sa mga farms dito sa Bulacan at naikot ko na po ang karamihan dito sa mga lungsod sa Bulacan na mga kakilala po natin sikat, mga retired employees ng government, mga dating sundalo na nag-invest po sa farming, sa resorts, at nakita ko pong gaano kaganda ang epekto po nito sa isang komunidad. At the same time po, hindi po kayo mahirapan na maghanap ng inyong kakainin. At napakasaya po, promise po. Ang dami ko pong nakilala at natutunan sa mga farm and resorts dito po sa Bulacan.
8: So marami na tayong narating, Sir Bon, sa atin nga pong curiosity lang talaga yung nag-start eh. Tawa ba? Kasi parang from that, na na-inspire ka sa what's around you, ay nagkaroon ka ng community, nagkaroon ka ng book, and meron pa tayo mga upcoming pa natin na mga projects na kababanggit mo nga lang.
7: Ano po yan? Hindi ko po yan pinilano. Hindi ko po yan pinilano. Basta kung ano lang yung available, gawa lang tayo na gawa, magtanim. At yun, bigla na lang magsusunod.

0: composed ng 16 writers and authors at nakabilang po ako doon at mapalad po na sama sa magagandang mga talumpati o speeches, mga champion o kumbaga ay mga nanalo. So meron po ako doon entry na 5 at dahil din po yung mga akin pong kasama ay mga sikat na writers din po, na authors, isipin nyo, no? Ako po yung walang kaalam-alam at biglang sumulpot na lang at na-publish pa internationally. So yun po, sobrang natutuwa po ako at nabigyan ng pagkakataon. At dahil dyan po sa pagtatanim na yan, ay nabigyan po ako ng kamalayan sa pagsusulat pa at maging produktibo pa sa inaharap na pagkakataon.
1: Ayun, baka may mga nais kang batiin o pasalamatan as we wrap up yung ating interview. At siguro marahil ay makarinig na rin kami ng maikling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga siguro nasa kaparehas mo na na sitwasyon at nais nating hikayatin sa sektor ng agrikultura.
0: Ayan. So maraming salamat po unang-una sa Maunlad na Pilipino, ang tagapay po sa agrikultura at turismo sa pagpapaunlak po sa akin dito. Binibigyang hugay ko rin po at pasalamat si binibigyang Coach Ayo Gutierrez na siya po ang nagpaunlak para mapublish po ang aking mga speeches kay TTM Donnie Oliveros, na kung hindi po dahil sa kanya, na-discover niya po ako sa isang bookstore po sa Fully Book at inihan niya ako dito sa book club at naging Toastmasters nga po. Si Ginoong Kuya Don Bustamante na po, na leader president po ng aming Urban Container Gardening. So nagkaroon na po kami ng meet-up or reunion at nakilala ko po ang buong Bulacan at iba pa ng mga karatig na members po nito at very active po sila at namimigay ng mga libreng buto or binhi para magtanim po. So hindi nyo na kailangan bumili. Meron na po nito, itatanim nyo na lang at aalagaan para po kayo magkaroon ng pagkakakitaan, paglilibangan, at tigit po sa lahat ay may makakain. So ang payo ko lang po, magbasa, magtanim, at magsulat. Ayan po. At higit po sa lahat, wag po natin kakalimutan magpasalamat po sa Diyos na nagbigay po ng lahat ng blessings. Minsan po kasi, no, ako po hindi ko po, kumbaga wala po ako idea, basta nagtatanim lang, nagsusulat, ayan na po ang mga blessing sa ating kapaligiran.
1: Ayan, and with all that acknowledgement sa mga pinasalamatan natin, baka may nais ka ding i-share ng mga social media pages, baka may mga, yun nga, yung mga interested na like-minded individuals to keep in touch with you.
0: Yes, gusto ko pong yung imbitahan nyo po, i-follow nyo po ako sa aking Facebook, yung Tuklas Pahina at Tuklas Gardening. Ganun din po, abangan nyo po yung aking launching book or libro. So pinapakilis pa po, ito'y patungkol po sa isang horror. Ayan. So sana po maging maganda po. At higit po sa lahat, isa rin po akong advocate ng agrikultura turismo dito po sa Bulacan. Kung may gusto pong mag-artista dyan, gusto mag-tour, ayan po. So meron po tayo niyan. Hindi lang po tayo pang-agrikultura, pang-showbiz pa rin, di po.
1: Ayun, oh, 'di ba? Parang hindi po secluded na sektor ang agrikultura. It's very much alive sa mga buhay po natin. And thank you so much po Sir Juan Villaraza for gracing our program and balancing po yung mga usual namin na mga nagigest. And of course, kayo po ay real person na nagbabanggit ng inyong karanasan sa urban agriculture. So, greetings na rin po sa ating mga urban agriculture na mga enthusiast, kagaya po ninyo. Once again, we had po yung ating self-published international writer. Abangan nyo po ang kanyang polishing na libro na coming soon, ika nga. Pero maaaring tunghayan na yung kanyang unang na published na libro. So once again, another of the many na mga urban agriculture enthusiasts natin, si Sir Von Howard and Villaraza. Welcome and thank you once again sa ating time na binigay sa ating program.
0: Yes, ma'am.
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Ayan, mula po sa ating light-hearted na discussion earlier, narito po ang Unlad Komunidad o UK, kung saan katuwang po natin, as mentioned earlier, ang Philippine Rural Development Project. And makasama po natin for this morning si Bexme P. Humauas, manunulat mula sa RPCO 7.

0: ngayong umaga dito sa online komunidad. Ating sundan ang pinakabagong pangyayari sa kagaganap lamang na deliberasyon ng Regional Project Advisory Board sa Region 8. Ito ay parte ng pagpapatupad ng mga proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up, ang Philippine Rural Development Project na nagalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng kabuuan ng pagsasaka mula noong taong 2014. Isang mahalagang hakbang ang muling nakamit sa pagsusulong ng kaunlarang pang-imprastruktura sa bayan ng San Jorge, Samar matapos matagumpay na makapasa sa deliberasyon ng RPAB ang improvement and concreting of the Buena Vista Matalod Farm-to-Market Road with Bridge noong ikapito ng Mayo 2026 sa Tacloban City. Naging mahalagang plataporma ang deliberasyon upang masuri ang teknikal na katatagan, kakahiyang pang-ekonomiya at kahalagahang panlipunan ng masabing proyekto. Sa isinasagawang komprehensibong presentasyon, binigyang diin ng mga proponents ang kakayahan ng proyekto na tugunan ang matagal ng suliranin sa accessibility na nararanasan ng 8 barangay na sakop ng road influence area. Masusing sinuri ng mga miyembro ng board ang mahalagang bahagi ng panukala kabilang ang saklaw nito, inaasang benepisyo at ang pagkakatugma sa mga layunin ng PRDP. Sentro ng talakayan ang potensyal ng proyekto na magdulot ng malaking pagbabago sa komunidad sa oras na may sakatuparan ang 5.20 kilometrong farm-to-market road kasama ang 102.2 linear meter na tulay ay inaasahang magpapalit sa dating mahirap at panapanahong hindi madaanan na ruta tungo sa isang maaasahan at all-weather access road. Tinatayang mahigit 2,100 residente ang direktang makikinabang dito kung saan karamihan ay nakasalalay sa agrikultura ang kabuhayan. Isinaalang-alang din ng RPAB ang matitibay na economic indicators na ipinakita sa deliberasyon. Taglay ng sub-project ang economic internal rate of return na 12.8% at net present value na lampas 70 million pesos na napapakita na malinaw nitong kakayahang maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Ipinapakita ng mga bilang na ito ang potensyal ng proyekto na makalikha ng pangmatagalang benepisyo sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos sa transportasyon at hauling, pagbawas ng post-harvest losses at pagpapahusay ng kahusayan ng pamihilihan. Mahalaga rin ang inaasahang epekto nito sa sektor ng agrikultura at sa komunidad. Inaasahang mababawasan ng malaki ang oras ng biyahe, mapapadali ang mobilidad at mabibigyan ng oportunidad na mapalawak ang nalilinang ng sakahan sa higit 2,200 hektarya ng agricultural land. Makikinabang dito ang mga magsasakang nagtatanim ng niyog, palay, sagong at iba pang high-value crops sa pamamagitan ng mas maayos na access sa pamilihan, farm inputs at mahalagang serbisyo. Sa isinagawang deliberasyon, kinilala ng board ang masusing paghahanda ng sub-project at ang pagkakatugma nito sa layunin ng PRDP na isulong ang isang moderno, inklusibo at market-oriented na sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nagbigay rin ang board ng mga konstruktibong mungkahi upang lalo pang mapagtibay ang panukala at matiyak na sapat na matutugunan ang lahat ng teknikal, pangkapaligiran at panlipunang safeguard sa mga susunod na hakbang. Ang matagumpay na deliberasyon ng RPAB ay isang mahalagang yugto tungo sa tuluyang pag-aproba at implementasyon ng sub-project. Higit pa sa isang procedural achievement, sumasalamin ito sa sama-samang hangarin ng iba't ibang stakeholder na mamuhunan sa imprastrukturang magpapabuti sa buhay ng komunidad at magsusulong ng napapanatiling pag-unlad sa kanayunan. Habang papalapit sa katuparan ang Buena Vista Matalod FMR, nagsisilbi itong patunay sa kakayahan ng collaborative planning at evidence-based decision-making na maghatid ng mas maayos na mga kalsada, mas matatag na ekonomiya at mas magandang kalidad ng buhay para sa mga mamamayan ng San Jorge. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
1: Special thanks po goes to our info ace, especially po kay Ma'am Julie Ace Brandon Arbaraw, and to the rest of the team for helping us bring ang ating Unlad Komunidad segment for this morning. And with that, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP once again dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad Pilipino 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment.
2: Magandang umaga ang ating Agri-Trivia segment ngayon ay magpo-focus sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation o ang PISAT. Batid ba ninyo na inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang kauna-unahang malaking programang pang-agrikultura sa bansa na gumagamit ng results-based financing upang mapalakas ang produksyon ng pagkain at matulungan ang milyon-milyong magsasaka. Noong 15 ng Mayo, inilunsad ng DA ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PISAT program na may pondong umaabot sa $1 billion mula sa World Bank. Layunin ng programa na gawing moderno ang sektor ng agrikultura, pataasin ng ani, papatagin ng supply ng pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change. Ayon kay Francisco P. Chu Laurel Jr., ang kalihim ng DA, malaking tulong ang programang ito upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan, maprotektahan ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipinong umaasa sa agrikultura, at mapalakas ang rural economy ng bansa. Nakatuon ng PISAT sa tatlong pangunahing layunin: pagpapataas ng produksyon sa rice-based farming systems, pagpapahusay ng value chains at climate resilience, at pagpapalakas ng institutional performance ng sektor ng agrikultura. Kaakibat din ito ang Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT grant na nagkakahalaga ng $24.5 million katuwang ang pamahalaan ng United Kingdom. Samantala, sinabi naman ni Sarah Hulton na mahalagang mapabilis ang transformation ng agrikultura dahil direktang naaapektuhan ng matitinding bagyo, pagbaha at climate change ang food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Patid ba ninyo na sa ilalim ng programang ito, inaasahang makikinabang ang hindi bababa sa 5 milyong magsasaka sa pamamagitan ng mas modernong serbisyo, mas matatag na value chains at mas manatibay na sistemang pangpagkain. At iyan ang ating Agri-Trivia segment ng Batid Maninyo. Ito po si Ira Cruz.
1: We are so happy that we have been able to bring sa inyo po once again ang MNP or ang Maunlad na Pilipino. Ito po yung programang pang-radyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. We're so happy to have this in opportunity na makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan nito. At para sa pagkain kay Sipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 19, Unang Talata. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayun, I guess it's safe to say that by this time, meron po kaming special announcement. Ayan, a few weeks from now, meron po kaming inihanda sa inyong something special. So, abangan po ninyo yan. Specifically, coinciding. Na medyo, ano po, no? Sa madaling, ano, hindi siya madaling sabi eh. Pero parang ayon sa iba, parang medyo luto na. So, parang we're sharing with you na sa, natatapat po ito sa 78th anniversary ng ating station. At with that, we would like to greet po in advance ang ating DZAS family na magdiriwang po ng ating anibersaryo sa darating na unang Sabado ng buwan ng Hunyo. At yan nga po ang ating 78th anniversary. We're so like having the chance to be of service sa inyo through our radio program dito po sa ating station. Masaya po kami because with this mission sa radio ministry, we are one with 702-DZAS-FEBC until all have heard. So yun nga po, the mission continues. Maraming salamat po sa halos walong dekada na pagsama. Definitely, I'm just cog in the machine. Kumbaga, M&P is one of these ano po, parang instruments na nagagamit para po maipalaganap yung ating mga kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura through our radio guests and the segment producers, lahat po ng nagbibring together ng ating program. We are so lucky to be alongside with you all na mapakita po yung magandang gawa na ating Panginoon through this program. So thank you, Lord, for always blessing us with overcoming all the challenges. Ayan. So, ayun nga po. Ito yung madaling sabi. See you po sa June 6. Same time, same day. And watch out for announcements pa po. Kumbaga, mag-atabay po tayo sa mga anunsyo pa po kaugnay ng episode na ito. More announcements from all of our official channels, including po ang aming facebook.com/maunladapilipino. Yun po, pwede po kayo mag-abang-abang doon. Or dito po, habang nakikinig po kayo, may one Saturday left pa po kami for May. So, baka meron pa kaming mas definite mas sure na mga details patungkol po sa ating anniversary episode 1 in celebration or 1 in mission with our station FABC. Thank you so much, 702-DZAS. And of course, with that, magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan nyo kami ulit muli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At kasama ang lahat na aming katuwang sa programang ito, sa ngalan po ng mga bumubuo ng DA AFID, ang mga regional field offices, regional agriculture and fisheries information sections, lahat po ng mga katuwang nating mga ahensya at mga tanggapan pang nasa ilalim nito sa DA family. Maraming salamat po. Kasama ko po si Ira Cruz. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Mga kaagri, ako po si Heller Siaga. Enjoy the rest of the weekend!

0: maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Isa sa mga paboritong programa ngayon sa DZAS ay ang Family Matters na nag-uwi ng Best Radio Magazine Program sa katatapos lang na 21st KBP Golden Dove Awards. Alam mo ba na noong 1962 ay meron na rin ganitong uri ng programa ang DZAS? Ito ay ang Platter and Chatter. Ang host ng Platter and Chatter na si Miss Dulce Ison ay tumatalakay sa iba't ibang mga isyu sa pamilya at sa ating mga sambahayan. Siyempre ay hindi rin nawawala ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga listeners. Ang mga programang pampamilya ay talaga namang malaking tulong sa ating mga listeners.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Hopeful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasabang mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS at gayon din sa 702 DZS app. Kaagapay, bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming Diyos, lubos ang aming pasasalamat at nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na hindi kayang sukatin, Panginoon, ni hindi kayang ipaliwanag ng isip at damdamin namin. Ngunit, Panginoon, nararanasan namin ito. Kalakip nito, Panginoon, ang patuloy naming pagpapakumbaba sa inyong harapan sa patuloy na nagagawa namin na hindi karapat dapat sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Paging dapatin niyo po kami sa araw na ito. Kami po ay lumalapit sa inyo ng buong puso at idinudulog ang bawat kahilingan, bawat panalangin, Panginoon. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Alam po namin na ikaw ay laging naroon sa kanilang kalagayan, sa kanilang sitwasyon, Panginoon. Ama, anuman ang mga nangyayari ngayon, naniniwala kami na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kaagapay na mayroong mga karamdaman, Panginoon, kagalingan mula sa inyo ang amin pong kahilingan. At ganun din yung mga dumadaan sa mabibigat na challenges, mabibigat na problema ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Lord, kayo po ang maging kalakasan nila, kayo po ang maging sentro ng buhay at ng kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo. Kayo ang aming Ama na kahit kailan hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya kaagapay upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman na sinagot na ng Panginoon ang iyong mga prayer request, pasalamatan din natin siya sa pag-comment ng inyong praise reports. Para sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayon, pagbulay-bulayan natin ito kaagapay ng sama-sama. Ayon sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kagapay ang nakalulungkot ay ang mga panahon na ang isang tao ay nagbabalat kayo o nagpapanggap sa tunay na sitwasyon ng kanyang buhay, na tila bagang nagpapanggap na maayos ang kanyang spiritual na kalagayan. At ito ay sa mga taong nasakop na ng relihiyon o tradisyon.
Ito ay isang sarsuela at walang kapagurang pagmamaskara at pagpapanggap. Ang relihiyon ang magtutulak sa iyo na ikaw ay magiging matuwid kahit wala si Kristo sa buhay mo. Ito'y kadalasang nakatuon kung papaano maisagawa ang mga religious activities. Commonly, it is motivated by pride at magbubunga ng pagiging bulag sa katotohanan at kalituhan. Kagapay, gaano ka na katagal na nagpapanggap sa isang bagay na hindi naman ikaw? Ito yung mga pagkakataong pipilitin mong maging makadiyos katulad ng mga Pariseo noong panahon ni Jesus. Kailangan nilang magpanggap at bumuo ng imaheng banal dahil hindi naman talaga sila tinatahanan ng Espiritu Santo. Hindi naman talaga sila nabago at hindi naman talaga sila na-transformed. Kaya kinakailangan pa nilang magmaskara mula sa pananamit hanggang sa kanilang mga pagkilos. Lahat ng ito'y kailangan nilang pag-aralan. Ngunit hindi ito para sa mga mananampalataya. Ang bagong buhay na nasa atin ay hindi pinipilit. Kusa itong lumalabas, hindi mo pinipeke ang pakikipag-fellowship mo, ang pakikitungo mo sa mga kapwa mananampalataya mo, at maging sa mga hindi mananampalataya. Hindi na tayo pwede doon sa pagpapanggap dahil mayroon ng katotohanang sumasa atin. Ang relihiyon pipilitin at itutulak kang maging banal na wala naman ang Kristo sa buhay mo. Gugustuhin nitong maging mas banal at espiritual higit sa iba na parang mga modernong Pariseo ngayon. Ngunit ito ay bunga lamang ng kataasang nasa kanila. Hanggang kailan ka magpapakadalubhasa sa pagpapanggap sa sarsuelang ito at magsusuot ng isang maskara na hindi naman ikaw? Ang nakalulungkot kaagapay, maraming modernong Pariseo ngayon sa mga simbahan. Bagamat mayroon din namang mga tao sa labas ng simbahan na ang gawa nila ay bunga lang din ng kanilang pagiging relihiyoso, marami din sa mga mananampalataya ang nagdarasal, subalit ito ay bunga lamang ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya maraming hindi makausad. Hinding-hindi natin matatapatan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa kaagapay. Ang nais ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang siyang tunay na makapagpapabago sa iyo. Hindi ang iyong sariling pagsisikap. Yung tipong ang buhay spiritual mo ay nabago dahil sa tulong ng banal na Espiritu na taglay mo. Kagapay ang pakikitungo mo sa kapwa na dati ay dry o matamlay ka, ngayon ay nag-iba na. Ramdam na yung pag-ibig sa puso mo. Mahalata ng iba na kung totoo ang ginagawa mo. Yan ang totoong simbahan. Ang simbahan ng Panginoong Jesus ay isang extraordinary na kung saan ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos ay nakikita at nadarama sa kalagitnaan. Hindi na nakapagtataka na ang Diyos ay malayang nakakakilos sa ating mga buhay at nagagamit tayo ng Panginoon upang maranasan din ito ng ibang tao. Kagapay, madaling mahalata kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang sa kanyang pagsamba dahil siya'y madaling maboring, at ganun din naman kung ang iyong pananalangin ay hindi taos sa puso, hindi mo ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Katulad din ito ng mag-asawa. Kung ikaw ay nagpapanggap lamang na masaya ka sa piling ng iyong asawa kahit hindi, hindi mo ma-enjoy ang buhay may asawa. At ito ang pagsisimula ng kaguluhan sa pagitan ninyong dalawa. Kung ito ay hindi tama at hindi mabuti sa iyong relasyon sa kapwa, bakit hindi mo isipin ngayon at sikaping ilagay sa tama ang relasyon mo sa Diyos na hindi ito pwedeng pikihin? Kaagapay, alinmang pakikitungo mo sa Kanya at alinmang ginagawa natin sa Diyos
ay hindi maaaring gawa-gawa lamang. Kung ang kalayaan naman na taglay mo ay galing talaga sa Diyos, bakit naman kailangan mo pang pikihin? Kung totoong ligtas ka, lahat ng bunga nito ay makikita sa pamumuhay mo. Dahil kung ano ang totoo at tunay, lahat ng bunga ng iyong kaligtasan ay makikita sa iyo. Dahil totoo at tunay ka ngang malaya. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Samahan mo ako, tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, dumudulog at isinasamong muli ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Inilalapit ko po sa oras na ito ang aking kapatid na si Rose Santos. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan at ang kanyang buong pamilya. Ikaw po, O Diyos, ang maging kalakasan nila, ang buong Santos family. Ganon din si Jenna Santos, Panginoon. Ingatan niyo sila, lagi niyo silang abutin ng iyong pagpapala, Panginoon. Pinagpipray din namin si Sister Clarita Manyalak, Panginoon. Ayaan ninyo na lagi kayong nararanasan ng aming kapatid na ito, anuman ang sitwasyon na dumaan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kayo po ang laging maging gabay niya at kalakasan. Pinagpe-pray din namin sa oras pong ito si Ismaela Serrano, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, ang buong Serrano family, alam namin na ikaw ay laging naroroon. Kasama nila, kalakasan nila, Panginoon, pundasyon ng kanilang buhay. Amin ding idinadalangin si Sister Amelia Kasupan, Panginoon. Abutin niyo sila lagi ng iyong pag-ibig at pagmamahal, ang inyong biyaya ang kanilang laging maranasan. Amin ding dalangin para kay Sister Adelaida Duya, Panginoon, na kayo ang laging maging kalakasan ng aming kapatid na ito at ang kanyang buong sambahayan. Pinagpe-pray ko rin si Sister Siso Kasupan, Panginoon, na kayo, Diyos, ang lagi pong maging kasama nila, kalakasan nila sa kanilang pamilya, ang buong Kasupan family. Ganon din si Sister Maricar Serrano, Panginoon. Lord, hayaan nyo na ang buong Serrano family ay maranasan lagi ang inyong biyaya, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Panginoon, ay lagi po kayong naroroon, sinasamahan nyo po sila. Amin din dalangin pa kay Sister Jovita Guevara, Panginoon, ang kalakasan na galing sa inyo, karunungan, at ang kanilang buong pamilya ay patuloy niyo ingatan, lalo na sa kanilang kalusugan, Panginoon. Ganon din kay Alvin Manyalak, ang pagpapala ninyo, ang maranasan ng aming kapatid na ito, na si Alvin Manyalak, at ang kanyang buong sambahayan. Sa oras na ito, Panginoon, pinagpe-pray po namin si Sister Ginaline Cariaga dyan po sa Hong Kong. Panginoon, ang aming kapatid na ito ay may pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, Panginoon. Kaya ang aming dalangin ang complete healing para sa kanya ay maranasan niya anuman ang problema sa kanyang kalusugan, kung may karamdaman man ito, Panginoon. Lord, hayaan ninyo na ikaw ang kanyang maging pagkatiwalaan lagi sa kanyang buhay. Although siya po ay maka-schedule na magpatingin sa doktor, Panginoon, hayaan ninyo na ang kalakasan, kagalingan ay maranasan niya mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ipinaglilingkod ni Sister Ginaline Cariaga, Panginoon. Amin din pong ipinagpipray sa oras pong ito si Brother Edwin and Sister She, Panginoon. Lord, ang kanilang dalangin na sila po ay magkaroon someday ng baby, Panginoon. Lord, hindi nyo bibiguin ang mga anak ninyo na nagtitiwala sa inyo. Ayaan ninyo, Panginoon, na sa kanilang patuloy na paglapit sa inyo, makitaan nyo sila ng totoong pagtitiwala, Panginoon, at hindi nyo sila bibiguin sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa inyo, Panginoon. Anuman ang kahilingan ng kanilang puso, Panginoon, alam namin na ito po ay igagawad ninyo at mararanasan nila ito mula sa inyo, Panginoon. Akin din pong inilalapit sa panalangin, Panginoon, ang panalangin ni Sister Aurora Laksa, Panginoon.
na dumadaan sila sa pagsubok, lalo na po sa kanyang pamilya, Panginoon. Ano man ang problema na kanya pong tinatahak ngayon sa mga oras pong ito, lalo sa kanyang mga anak, Panginoon, ay kayo po ang mamagitan. Bigyan nyo ng kalakasan, Sister Aurora Laksa, sa kanyang buhay, Panginoon, lalo na sa kanyang pananampalataya sa inyo. Nanaway laging magtiwala at kayo ang kanyang pagkatiwalaan sa buhay ng kanyang mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat alam namin na hindi kayo nagkukulang, hindi kayo nagpapabaya. Patuloy ko rin inilalapit sa panalangin na aking kamanggagawang Reverend Hostino Carrion, Panginoon, sa mga oras po ito. Ano man ang kanyang pinagdadaan ng karamdaman or sa kanyang physical health, Lord, ay walang imposible sa inyo. Akin inilalapit at idinadalangin sa inyo. Ang kagalingan at kalakasang physical ay igagawad ninyo sa aking kamanggagawang ito, Reverend Hostino Carrion ng Jesus Saves Ministries International. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Lorena Pascual, Panginoon, ng kanyang panalangin ay gumaling ang kanyang bukol at hayaan ninyo, Panginoon, na maranasan niya ang kanyang kalakasan at kagalingan mula sa inyo. Lord, pinagpe-pray din namin si Michelle Dizon, Panginoon, financial provision at protection, ganun din ang kalusugan ng kanyang buong pamilya, ang kanyang panalangin kahilingan. Pinagpe-pray din namin si Angelica Ramos, Panginoon, ang aming dalangin para sa kanya ay para sa kanyang asawa na si Eduardo Ramos na sana po ay tuluyan ng makarecover mula sa kanyang naging karamdaman, mild stroke, Panginoon, at bumalik ang normal niyang lakas, Panginoon, physically. Nagtitiwala din kami at ipinagpipray din namin sa inyo si Kenneth, Ken Navarro, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain niyo siya sa kanyang maliit na negosyo, Panginoon, na sana mas dumami pa ang kanyang customers or yung mga nag-o-order sa kanya, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo sa mga taong laging nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Amin di dinadalangin kay Rosalie Fernandez, Panginoon. Ang kanya pong panalangin ay para sa kanyang asawa na si Alan Fernandez na marilis na po yung visa na in-apply niya sa UAE, Panginoon, at maging maayos na ang trabaho ng kanyang anak na si Carla doon sa lugar na yon, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Janine Mercado, Lord, na ang kanyang panalangin ay paggabay, pag-iingat at bigyan ng kapayapaan ang kanyang buong pamilya. Ganon din po, Panginoon, inilalapit namin ang panalangin kahilingan ni Sister Gloria Santos, ang nalalapit po na CS delivery ng kanyang apo na si Micaela, Panginoon, na sana maging safe siya at maayos ding mailabas yung kanilang baby, Panginoon. Ganun din ang financial provision para sa kanila. Lord, ganun din, pinagpe-pray namin si Brenda Valdez, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Orlando Valdez na patuloy ang kanyang paggaling at tuluyang mawala na ang kanyang sakit, Panginoon. Healing na galing sa inyo ang kanyang panalangin. Pinagpe-pray din namin si Patrick Lim, Panginoon, guidance, wisdom, and financial breakthrough sa plano nilang pagninegosyo at ng kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din, namin dinadalangin si Maribel Cañete, Lord, na makahanap agad ang kanyang anak ng maayos at ligtas na malilipatang bahay para sa kanyang bagong trabaho, Panginoon. Maraming salamat po. Idinadalangin ko rin sa oras pong ito aking kamanggagawang Pastor Reverend Celia Enriquez, Panginoon. Patuloy na kayo pong magbigay ng kalakasan sa aming kamanggagawang ito, si Pastora Celia.
Lord, anuman ang kanyang mga plano, Panginoon, panalangin, alam namin natutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban sa kanyang buhay. Lord, alam namin na hindi po kayo nagkukulang, lalo na sa mga anak ninyo na laging nagtitiwala sa inyo. Patuloy kong idinadalangin sa oras mong ito yung aming mga kapatid, mga kamanggagawa dyan po sa ibang bansa. Panginoon, si Engineer Romar David, Panginoon, ay patuloy niyo sa ingatan sa kanyang paghahanap buhay sa barko. Panginoon, lagi niyo siyang gabayan, proteksyonan ang kanyang buhay, Panginoon, at kalusugan, magandang kalusugan para sa kanya. Ganon din po kay Cesar Castro, Panginoon, ay pinagpe-pray ko na lagi niyong ingatan ang lingkod niyong ito at nakikita niyo po ang kanyang buhay paglilingkod na kahit siya nasa ibang bansa, kahit siya nasa barko, ay tuloy pa rin, Panginoon, ang mga gawain na iniatang niya sa kanyang balikat. At alam namin ang pag-iingat ninyo maging sa kanyang pamilya rito sa Pilipinas ay hindi niyo pababayaan ang kanyang may bahay na si Eden at ang kanilang mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat. At patuloy ko rin na ipinagpapasalamat ang aking mga kamanggagawa dyan po sa Jesus Saves Ministries Incorporated dyan po sa Pampanga, na sila po ay patuloy na tumutupad at gumagawa ng iyong kalooban sa pamagitan ng kanilang paglilingkod. Salamat po sa nagdaang gawain nila, yung kanilang leaders and pastors convention, isang matagumpay na gawain ng kanilang naranasan. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa kanilang buhay paglilingkod. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, lahat po ng mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, kahit pa doon sa mga hindi na po namin nabasa. Lord, kilala niyo po sila, abutin niyo sila ng inyong kabutihan, kahabagan at pagpapala, anuman ang maging kalagayan nila, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Iyan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Alam mo ba na taong 1995, nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Mas magandang kita, flexible na oras at mas mataas na posibilidad na maranasan ang work-life balance. Ilan lamang yan sa mga advantages bilang isang freelancer. Kaya nga dumarami ngayon ang mga pumipili na pasukin ito. Karaniwan sa trabahong available ay mula sa pagiging writer, virtual assistant, online teacher, graphic designer, digital marketer at iba pa. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, pwedeng-pwede na ngang kumita at magtrabaho kahit pa na sa bahay lamang. Sa pagpapatuloy ng ating labor series ngayong buwan, atin namang pagtutuunan ng pansin ang mga freelancer. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusulit.
3: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
6: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEDC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEDC stations sa buong bansa at maging sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din po tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa kabila ng mas convenient na setup, kasabay nito ang mga kaakibat na hamon. Ano nga ba ang pagkakaiba nila sa mga regular na empleyado? Ang tanong pa nga minsan ay sigurado ba ang kita sa pagiging freelancer? Mayroon po bang magbibigay ng benepisyo sa kanila? Paano rin ang kanilang job security, buwis at ang proteksyon sa kanila? Mahalaga nga itong talakayin dahil ang katotohanan, hindi lamang naman ito pansamantalang hanap buhay o di kaya naman ay sideline. Dahil ito na talaga ang kanilang pinagkukuhanan ng kita. Trend man sa ngayon, pero ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mga freelancers sa Pilipinas? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
5: At napakagandang pagkakataon na sa ating pagsusuri ay suriin natin ang kalalagyan ng isa sa mga mahalagang mga manggagawa natin sa ating bansa. Lalo na ngayon, siyempre, within the month of May, ang ating focus ay ang kalalagyan ng ating mga manggagawa. At puntuhan naman natin ngayon ang mga tinatawag na mga freelance na mga empleyado. At napakaganda pong pagkakataon sapagkat nasa piling natin ang Commissioner Leonard Vince Ignacio ng National Labor Relations Commission. Magandang araw sa iyo, Commissioner Vince.
7: Magandang araw po, Bishop Ruben. Maraming salamat po at inimbitan niyo po kami na sa National Labor Relations Commission para dumalo sa inyong programa.
5: Oh yes, maganda ito. Alam mo, sa dami ng mga issues na nagpapaligid sa atin, magandang tutukan natin ang kalalagyan ng mga manggagawa, ano? Ang puntuhan natin itong tinatawag na freelance ng mga empleyado, ano ba talaga ang ibig sabihin nito?
7: Ang freelancer po, hindi naman po yung bagong kataga. Dati na po yung freelancer na terminolohiya. Katulad ng freelance artist namin yan. Siya yung gumagawa ng webpage ng aming stasyon. Pero ginagawa din niya yung webpage ng kabilang istasyon. Isang ehemplo, hindi po ba sa comics si Spider-Man, si Peter Parker ay freelance photographer? Hindi siya sinasahudan, wala siyang sahod, pero bawat litrato niya ng Spider-Man, binibigay niya, binabayaran siya. So ang freelancer po ay hindi po bagong terminolohiya. Yan po yung mga manggagawa na may kalayaan para ibigay ang serbisyo po nila sa kanilang mga kliyente.
5: Ayun. So very pointed pala ang kanilang ambag na serbisyo sa mga kumpanya. Ito ay talagang dun lang sa kanilang expertise, no? At ibig sabihin yung kanilang pagiging employed as a freelance ay naroon sa galing nila sa field na iyon.
7: Tama po kayo diyan, Bishop Ruben. Ang isang freelancer o ngayon ang tinatawag natin diyan ay independent contractor ay malayang nagbibigay ng kanilang serbisyo dahil nga magaling sila, may unique skills or expertise ang isang freelancer, kaya malaya silang nagseserbisyo sa maraming mga kliyente.
5: Okay. Iba naman yung sinasabing volunteer sa mga ilang opisina.
7: Well, Bishop Ruben, ang volunteer, siguro ang magandang ehemplo dyan, hindi po ba nung pumutok yung sa Subic, yung pumutok yung vulkan? Di ba maraming nag-volunteer sa Subic Bay, sa SBMA? Yes. Yon, walang mga sahod yon. Walang mga allowance yon. Ang volunteer, pagmamahal. Pagmamahal lang yan. More or less libre. Siguro binibigyan niya ng konting allowance, pagkain para sa araw. Pero ibang-iba ang volunteer kaysa sa freelancer or independent contractor po.
5: Okay. So bilang independent contractor, eh ito ay ang negosyasyon nila ay individual sa kumpanya. So very defined ang area

0: kontribusyon ng bawat freelancer.
1: In a way, ang mga tinatawag na consultant parang independent contractor din.
0: Totoo po 'yan. Totoo po 'yan. Ang terminology yung ang terminology ng consultant ay katulad din, maihahambing din sa freelancer dahil walang employer-employee relationship.
1: Yun.
0: Ang kaibahan sa consultant, normally po ang consultant mataas ang tungkulin sa
1: Yes.
0: kumpanya. Yan po yung mga retiradong empleyado, dating vice president, dating direktor, dating head ng isang departamento na sobrang galing nila, kailangan pa rin sila ng kumpanya. Ngayon, ang freelancer, hindi nangangahulugan na mataas ang iyong pwesto. Ang freelancer, kasama rin niya yung pinaka-manual na trabaho, katulad ng motorcycle rider, katulad ng gumagawa ng mga webpage, katulad ng gumagawa ng mga advertisement or posters.
1: Yes. Ang mga researcher, halimbawa, meron din yung kategoryang ganyan, di ba?
0: Ang mga researchers po, freelancer po 'yan. Kung
1: Yes.
0: naaalala niyo po, nung panahon ng pandemya, ng COVID-19, medyo nabawasan yung sahod pang arawan. Dahil kuminsan, dalawang araw lang, tatlong araw lang pinagtatrabaho ng kumpanya. So para ma-augment o madagdagan ang sahod ng isang researcher, kumukuha siya ng ibang kliyente, miski na work from home. 'Di ba? Uso po ngayon 'yan, yung
1: Yes.
0: gumagawa ka ng thesis or term paper ng isang
1: Right.
0: estudyante o gumagawa ng research o yung mga magagaling sa AI, tuturo, kukuha ka ng project mula sa inyong mga kliyente.
1: Okay. So, ibig sabihin, kung halimbawa, ikay papasok ka bilang independent contractor or freelancer, you practically take a risk. Hindi ba?
0: Merong may risk involved pag freelancer ka, ngunit sa panukalang batas ngayon, bibigyan ka ng kaukulang proteksyon o benepisyo.
1: Ayun. That I need to appreciate. Ano ang nasa panukalang batas bilang proteksyon sa mga freelancers?
0: Napakagandang observation po, Bishop Ryuben. Sa panukalang batas ng Senado at Kongreso, binibigyan ng karapatan, maraming karapatan na ilalagay sa kasulatan ang isang freelancer. Unang-una, ang bayad sa kanyang serbisyo, nakalagay po sa panukalang batas, may 30% down payment.
1: Oh.
0: Or yung nakikita natin pag ang trabaho niya ay panggabi o sa gitna ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, bibigyan siya dapat ng night shift differential. O even yung hazard pay na madalas nating makita sa mga kontrata ng mga health workers at OFW, bibigyan din po ng karapatang proteksyon ang mga freelancer. Napakaganda po ng adhikain ng mga panukalang batas na ito, Bishop Ryoben.
1: Okay. Kanya nga lang, siyempre, sa mga areas na yan, talagang dapat tutukan. Pero yung security ng tenure nila, mahirap i-define yan within those parameters.
0: Tama po. Ang kaibahan po ng isang empleyado, may security of tenure sila.
1: Yes.
0: Ayon sa Ligang Batas, ang 1987 Constitution, ayon sa Labor Code. So ano yung kaakibat o kaparehong proteksyon sa freelancer? Yan yung kontrata. Bawal
1: Ayun.
0: kang mag-breach, bawal mong sirain yung kasulatan. Yun na po yung parang pinaka-security of tenure ng isang freelancer na susundin ng kanyang kliyente kung ano po yung nakipagsunduan doon sa kasulatan nila.
1: Eh dapat pala ang mga papasok bilang mga freelancer, meron silang magandang kaalaman kung paanong gumawa ng kontrata. Otherwise, kapag hindi naka-define doon, medyo talo sila, lugi sila.
0: Kaya
1: So meron silang

0: dapat, oo. So meron silang dapat na parang training on how to secure such.
1: Ay, opo. Pag sa kasalukuyang panukalang batas, marami pong mga probisyon sa batas na binibigyan nga po ng proteksyon ang bawat freelancer. And yung sinasabi niyo pong training, meron nga pong probisyon. Meron nga
0: Oh.
1: pong probisyon dito on training, merong probisyon na streamlining sa BIR, sa DTI. Marami pong mga benepisyo, proteksyon at training na ibibigay po ng mga panukalang batas na ito sa mga freelancer.
0: Alam mo, palagay ko sa isip ng mga Pinoy, porque ang mga Pinoy, eh, syempre, creative, innovative, pero mas parang dumadami sa ating mga mas nakababatang mga manggagawa would rather have parang control ng kanilang schedule, ayaw nila magkaroon ng boss, ayaw nila magkaroon ng attachment. So, given this, mas lalago ang kategoryang ito ng mga empleyado.
1: Ay, unang-una nga po, eh, ganyan siguro ang pananaw ng mga mas nakababata sa atin, mga millennials. Gusto nila, independyente sila, autonomous. At lalong-lalo na ngayon, nausong-uso ang gig economy o yung mga virtual companies. Doon nangangailangan ng maraming freelancer. Hindi po ba dumami nga yung mga delivery riders na mga
0: Tama.
1: platform industry na ngayon nakasaad dito sa free sa mga panukalang batas, pwede silang maging
0: Totoo.
1: freelancer.
0: Yes. At alam mo, eh, mas ma magiging maganda, hindi lang sila magiging freelance sa mga more established na mga kumpanya, kundi baka magbahay-bahay pa yan.
1: Wala pong masama na dumami ang iyong kliyente, wala pong masama na dumami ang iyong trabaho, dahil ang katumbas po niyan, mas marami kang naiuwi sa inyong pamilya. So
0: Correct.
1: maganda po yan, ang freelancer, hindi po masama. Mas
0: Yes.
1: nakakatulong yan. Miski na sa developing country or sa developed country, sometimes you need to get a second or third job to get by. Medyo
0: Tama.
1: mahirap po ang global economy ngayon dahil sa nangyayari sa Middle East. Kaya tamang-tama, napapanahon talaga itong panukalang batas na freelancer law.
0: Alam mo, napakagandang ideya ito at konsepto at prinsipyo sapagkat sa totoo lang, dito tumataas ang kalidad ng serbisyo. Di ba? Tama ano? Eh sa Amerika, iba ang level ng independent na mga services. Eh. Kahit yung mga nagpipintura lang ng bahay, oo eh, maglalako sila sa mga subdivision kung nangangailangan eh. Eh yun, mga ganun din yun, mga independent contractor din yun, yung mga hardinero. Di ba? Ang dami eh. Eh lalo ngayon sa social media. Yung mga web, nabanggit mo, web developer. Ang dami niyan. Now, sa more established na mga kategorya ng ating mga industriya, naisip ko, ano-anong mga fields? Halimbawa, sa medisina, sa medical, marami, di ba? Yung mga nangangailangan ng mga personal services, yung mga seniors, yung mga PWDs, di ba marami dyan?
1: Ah, yes, opo, opo. Hindi naman po tayo pwedeng miski na lumayo sa ganyang usapan. Hindi po ba parang ang mga doktor, ang mga abogado, ang mga nurse, kuminsan hindi naman po
0: Tama.
1: talaga sila empleyado ng ospital. Kuminsan
0: Tama.
1: hindi naman talaga sila empleyado ng law office. Kundi individual sila na nagbibigay ng kanilang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Kaya nga may tinatawag pong home service sa mga physical therapy.
0: Yes.
1: Hindi po ba? Or yung mga private nurses? Hindi po ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero yon, dahil kami po nagkaroon na po ng private nurse ang aming pamilya, walang kasulatan yon. Pero dito
0: Yun.
1: sa panukalang batas, talagang bago kami mag-hire ng isang freelancer na nurse o isang freelancer na physical therapist, dapat may kasulatan at ito po ang kanilang mga benepisyo. Walang masama doon.
0: Actually, pareho tayo ng experience sapagkat yung nanay ko mismo, dahil bedridden siya for many years. You know, I had to employ, ha? tatlong sets ng nurses sapagkat round the clock yun, 8 hours each. Kaya iba-iba ang nung panahon ngayon, parang wala rin, totoo, walang kasulatan. Pero alam mo, ang nangyari, parang naging kamag-anak na namin, parang miyembro na ng pamilya, no? Pero magagaling yung mga pasado sa kanilang board bilang mga nurses. So palalawigin pa ito. Okay? So napakaganda ng bagay na ito na sila ay mabigyan ng protection. Okay? At anong tawag yan? Anong kategorya ng mga services? Hindi naman white collar yan. Mga blue collar ba yan?
1: Lahat po ng uri ng paggawa, miski na management yan, or rank and file, or supervisory, pwede siyang maging freelancer. Katulad ng ginagawa po natin ngayon. Meron kang programa sa radyo, pero sumusulat ka sa dyaryo. Hindi po ba? Hindi ba parang freelancer po yan? O ako po, opisyal ako ng gobyerno, pero sa gabi, nagtuturo po ako bilang teacher. Di ba parang freelancer din po yan? So kahit anong uri ng trabaho, pwede sakop po ito ng panukalang batas ng freelancer.
0: Kung halimbawa ikaw ay employed, regular, sa isang kumpanya, pagkatapos outside of your work schedule, ikaw ay nag-freelance, ikaw ba ipaparatangan ng iyong empleyado na moonlighting?
1: Napakagandang obserbasyon po, Bishop Ryoben. Wala hong prohibisyon ang labor code sa multiple employment.
0: Ayun.
1: Wala po, wala po. Balibalik ta rin natin ang labor code, wala po. Pero lang kung may company policy on non-compete clause, etc.
0: Ayun.
1: Pero kailangan po talaga eh. Kung minsan maliit lang ang take home mo, kailangan mong gumawa ng parang tinatawag na using the term, kailangan mong rumaket para mas maganda ang take home mo at matulungan mo ang pamilya. Wala hong prohibisyon. At dito sa panukalang batas, talaga pong nililegitimize nila ang pag-freelance. Even yung moonlighting, wala hong masama sa moonlighting.
0: Naalala ko nung araw na nasa industriya pa ako, marami ako mga freelance na mga salesman. Oh,
1: Ayun, yun nga po,
0: depende.
1: yung mga commission-based na salesman
0: Yes.
1: Na lahat sa isang insurance company, nagbebenta sila ng insurance policy, pero nagtatrabaho rin sila sa mga iba. Especially kung walang non-compete clause yan, pwedeng mangyari.
0: Oo. Eh, minsan nga, sabi sa akin ng freelance salesman eh, Sir, actually, mas maganda pa kita ko eh. Anyway, at lalo na ngayon, talaga na pag-usapan natin yung protection, yung pagiging lehitimo ng kanilang industriya. Nako, Commissioner, maraming salamat sa pag-uusap na ito. Yung talagang pagsusuri. Ito ay napakagandang aspekto ng papapalawig ng kaisipan para sa mas magandang oportunidad sa ating mga manggagawa. Maraming salamat sa iyo.
1: Walang anuman, Bishop Ruben. Maraming salamat po sa pag-imbita sa National Labor Relations Commission sa inyong programa.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: So, kung napakaganda ng napag-usapan sa pagsusuri, ano, itong lalo na protection para sa mga freelance o mga independent contractor. Naalala ko tuloy yung sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 3 and verse 13. Ito po ang sinasabi, every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Kung kaya nga po, base dito, meron tayong magandang gabay. Every man. Yung pagpapahalaga sa manggagawa, however independent he may be. Sapagkat yan po ay isang napakagandang pribilehiyo at isang bagay na dapat ay maghatid sa kanya ng bunga ng kanyang pagod bunga ng kanyang galing. At ang maganda po dito, ang sabi, ito raw ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya sa bagay na ito, hindi lang po ito protection sa manggagawa o sa mga independent contractor. Ito po ay isang napakagandang na tayo ay consistent sa kalooban ng Panginoon, na ang kaloob ng ating Panginoon sa bawat manggagawa ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Alam niyo po, sa lahat ng area ng ating paggawa ay dapat pagyamanin natin ito. Lalo na sa mga mas nakababatang mga edad ng ating lipunan. Napakaganda. Sana ang pagpapala ng Panginoon ay mas malawig pa sa bagay na ito. God bless us all.
3: Sa FEBC Radyo TV.
4: Sa pagtatapos ng ating talakayan, may kalayaan nga ang pagiging freelancer, ngunit may kaakibat na responsibilidad at mga hamon. Kaya nga, kasabay ng patuloy na paglawak nito, mahalaga rin na patuloy na maging maalam ang mga kaagapay nating freelancers. Sa mga susunod na linggo, patuloy po nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan patungkol sa usapin ng trabaho dito sa Pilipinas. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Thor on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito, kayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-maximize ang ating weekend. Medyo mainit noong nakaraang mga araw, umuulan at medyo guminhawa. Noong napawi na po yun, ang init ay nandyan. At by the way, minsan biglang umuulan, ano? At pagbuhos ng ulan, biglaan at malakas. Kaya sa ilang areas, binabaha. No? Kaya kung kaya may mga lakad, may mga activities po tayo, makibalita lang sa lagay ng panahon para hindi po tayo malagay sa bingit ng alanganin. At kung umiinit man, makibalita rin sa heat index no? Kahapon. Araw ng Biyernes, medyo nakakapanghina yung init. At kailangan po na maproteksyonan ang kalusugan ng ating mga kalagayan. Yan po ay ating friendly and loving reminder mula po dito sa ating programang Konektado. Well, ang ating discussion ngayon no, ay may kinalaman naman sa life ng isang personality sa Bible na ang pangalan ay Job. No? Siguro kung meron hong sasabi nating top 10 personalities ang Bible na pwede ho nating naalala from the top of our heads. Yung pangalan ni Abraham, ni Jesus syempre, no? Nandiyan si Daniel, yeah, si Job, I think nandun eh. No? Kasi yung kwento ho ng Job, bagamat mahaba hong aklat ito, mga 42 chapters, ay nakaka-relate tayo from a human standpoint. Dahil ito po ay tungkol sa isang tao na maganda naman ang kanyang pamumuhay pero eventually dumating yung pagsubok na pinahintulutan ng Diyos at dumaan siya sa matinding paghihirap. Kaya I think merong connection sa atin kasi yung buhay nga dito sa lupa hindi po perfect. At the same time, may mga pagkakataon na papaisip tayo. Bakit nga ba yung mga baluktot ang pamumuhay, minsan parang pinagpapala pa. At yung mga namumuhay naman ng matuwid ay dumadaan pa sa matinding mga hamon ng buhay. Yun po ay ilan sa mga palaisipan sa atin. At hindi lang naman yan sa atin. Maging doon ho sa Biblia, yan po mga katanungan na yan ay nasasambit din no, ng mga tauhan ng Bible. You can find that in the book of Job. Sa aklat din ng Psalms, no? Ay meron ding ganung klase ng expression. Pero ano ba ang background ng Job? Ang Job ay kinakategorize as one of the wisdom books. No? Pag sinabi natin wisdom books, ang typical ay yung Ecclesiastes, Job, and Proverbs. Pero kapag in-extend mo yung listahan, may dalawa pang pwedeng idagdag, yung Psalms at yung Song of Songs, no? Yung Song of Solomon. Siguro pag pinag-uusapan yung wisdom, dito sa Ecclesiastes, ang aking simpleng pagbubuod niyan sa mga ginamit na rin natin in the previous episodes natin, nandyan ho yung sabi ni Solomon, sinubukan niya ang iba't ibang layaw ng mundo. Pero sa dulo, ang sabi niya, everything is meaningless, no? Walang kabuluhan. And then yung kanyang natutunan sa huling kabanata, chapter 12 ng Ecclesiastes, ang sabi niya, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. So siguro sa aking pagtansya, isa sa mga kaunawaan na ibinibigay sa atin doon, kung ikaw ay magtitimbang ng options mo, kalooban ng Diyos, kalayawan or pleasures, tatandaan natin, ito isang tao na nasubukan niya ang matataas na uri ng pleasures on the basis na prinsipe siya at naging hari din ng Israel, pangatlo. At yung klase ng pleasures na kanyang mga naabot, malamang ay nakahihigit sa pangkaraniwan. Pero nasambit niya yung walang kabuluhan, yung mga dinulot din sa kanya mga peligro ng mga hinabol niyang kalayawan sa buhay. At yun nga, kanya ring nakita din naman ang buhay nung siya ay nasa pabor ng Diyos, nasa sentro ng kalooban ng Diyos. At yun ay kanyang binibigyan ng sabi nga natin paunawa, yung mambabasa ng Ecclesiastes na doon ka tumuon. Yan. yung Proverbs naman, parang fear of the Lord, no? It's very important. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon natin nababasa yung Proverbs 3, 5, and 6, no? One of the more popular, sabi nga natin, verses sa Bible. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. At yun nga, isang aklat, mga 31 na mga kabanata na nagpapahiwatig sa atin na iba talaga ang takbo ng buhay if we make a decision to follow the pathway of God. So, pwedeng ikaw ay sumunod sa ibang mga direksyon ng buhay, pero hindi yan magdadala nung reward at nung favor of God. So, kinakailangan itahakin mo yung landas, yung matuwid na landas na binabanggit. Galing ho yan sa aklat ng Proverbs, and it leads to God. So, very important, and the fear of the Lord. Pero dito sa book naman ng Job, ano kaya ang ating makukuhang wisdom dito? Kasi nga, ito ay about suffering. Pero I think sa pagtingin natin ng mga themes dito, ay makikita rin natin yung essence ng tinatawag nating faith. Ano ba talaga ang pananampalataya sa Diyos? No? Well, lagyan lang natin ang dalawang extreme conditions ng buhay. Number one, during the time of blessings, ang isang tao pwedeng maging thankful sa Panginoon at siya ay maging mapagpasalamat. At yun nga, high point ng buhay. Pero hindi naman ho laging ganun. May mga tao pinagpala ng Diyos. Kaya lang, yun pa ay naging daan para sila ay lumiban sa Panginoon. At yun nga, naalala niyo yung Psalm 30 natin. Maganda yung binanggit ni David sa verses 6 to 7. Yung your prosperity, and then I will not be moved. So, ibig sabihin, pinagpala siya ng Diyos at hindi na siya mauuga pa sa paninindigan sa Panginoon. Sa basis na napatunayan na niya ang faithfulness and love of God. Pangalawa, ayaw ni David na yung prosperity binigay ng Panginoon ay maging kalaban o karibal pa ng Panginoon sa ating buhay, because it can happen. You have received good things from God, kaya ang nag-lead sa pathway ng paggawa ng hindi ayos. So, may ganung experience, may other side. Yung kabilang extreme would be challenges or difficulties. May mga pagkakataon, yung difficulties can make you turn away from the Lord. No? Parang sama ng loob, galit, mga pagkakataon na hindi mo maintindihan bakit nangyayari sa iyo yung mga bagay-bagay. Pero dito sa aklat ng Job, it's different. May kabilang option. Hindi ko sinasabing madali, pero it's a learning you can get from the book. Na kahit na ikaw ay malagay sa matinding pagsubok at hamon ng buhay, pwede pa rin pala yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay nabubuo. So, yun ay ating titingnan. Yung iba tinatanong, no? Ano ba ang panahon ng pagkakasulat ng Job? Yung mga Bible experts, ang sinasabi nila, ang pagkakasulat daw nito, yung timeline, somewhere sa panahon ng Genesis, so mga panahon nila Abraham or ng mga patriarchs. And iba, Job is considered one of the oldest books of the Old Testament. So, yan po ang ilang mga factoids about Job. Pero meron pa, no? It's a book of literature daw. Eh, no? So, as a wisdom book, it's also a book of literature. So, kung yung Ecclesiastes is more parang ito yung mga categorization na ilang mga nababasa ko. Sabi, medyo philosophical yung Ecclesiastes. No? Parang existential siya, yung tungkol sa being and becoming. Yeah. Yun namang pagdating sa aklat ng Proverbs, it's basically yun nga. Yung pamamaraan ng kanyang pagtuturo naman is mga excerpts, mga principles, no? Yung mga nuggets of truth na nagbibigay paunawa sa iyo kung ano yung mga dapat mong hakbangin sa buhay. Dito, yung style of writing nito is a form of prose and poetry. Ang sabi, yung beginning o yung prologue ng Job at yung ending, yung epilogue, ay parehong nasa form ng prose. No? It's written as prose. At yung pinaka-gitna or the whole rest of the book is written in Hebrew poetry. So yung style of writing niya ay ayon po sa literatura in relation to Hebrew poetry. Pagka gusto nyo po pong matuto niya, research nyo na lang. Kasi ang ating gustong focus is basically the content of the book. Now, tinignan ko rin po ano-ano yung mga themes na meron. Well, lima yung nababanggit madalas. Of course, obviously, yung number one is suffering. Kasi yan po ay may kita natin sa magiging experience ni Job. Yung second is the idea of justice. No? Back then, sa sinaunang panahon, basic na basic pa po ang pananaw ng tao. Ang tawag doon ay retributive justice. Pag meron kang magandang karanasan, malamang pinagpapala ka dahil maayos yung ginawa mo. Pag meron ka namang masamang karanasan, malamang pinaparusahan ka kasi may ginawa kang hindi ayos. Well, very basic pa lang sila noon. Pero of course, through the book of Job, medyo mas tataas at lalawak ang ating unawa. Na hindi naman dahil ang isang tao ay may material na mga taglay-taglay sa buhay, yung favor ng Panginoon ay nasa kanya. Dahil ngayon nga, may pagpapatunay na may mga taong masasama ang kapamaraanan ng pagkuha ng yaman, pwedeng immoral or illegal. No? Kaya yung corruption is one form. Hindi mo naman pwedeng sabihin pinagpala ng Diyos yung kumurakot. No? Dahil yun ay isang moral evil. No? At hindi naman porke nagdurusa, at yan eh, may kita naman natin sa buhay ni Job, ibig sabihin yung tao ay maraming ginagawang kasamaan. Pwedeng yung tao ay talagang dumadanas lang ng regular na karanasan sa isang broken world katulad ng ating kinalalagyan. At dulot nun, may mga hamon na dumadating. No? So, justice. No? And then yung third is righteousness. Sino ba talaga ang magiging, sabi nga, panukat ng matuwid? Pwede kong tingnan ang aking kalagayan at karanasan, sabihin ko matuwid ako. Pwede kong tingnan ang isang sitwasyon, tingnan ako ng ibang tao at sabihin matuwid ako or hindi ako matuwid. Yan nga, nakakalito na. Hindi mo na malaman kung sino yung totoo at sino yung hindi. Umabot na tayo sa ganun. Hindi mo na mapagkatiwalaan sino nagsasabi ng totoo at hindi. Yan na nga kasi. Parang ang idea ngayon kung sino ang malakas ang boses, sinong magaling magturo, sinong magaling magpaikot, halo-halo na, nagugulo na ang lipunan dahil nga, ganyan, pagka kaisipang pang tao, yung matuwid, depende na lang kung sino yung mas magaling mangumbinse. Pero yung tunay na matuwid ay ayon sa pamantayan at panuntunan ng Diyos. Kaya nga ibinibigay ang kanyang salita para makita natin ano yung tinatanggap na tama, ano yung sinasabing mali. Pag hindi ka nag-align doon, diba, sa kalooban ng Panginoon, mali ka. Pag naka-align ka sa kalooban ng Panginoon, kahit marami pang kumontra sa'yo, tama ka. So, yun yung panuntunan eh. Now, righteousness ay nandito sa Job. Sino ang matuwid? No? At makikita natin yan sa interaction ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yung fourth is lament. No? Isang uri ng panaghoy. Merong mga hinanakit. Mga experience na hindi necessarily positibo. No? Mga losses. Mga anyo ng tinatawag nating physical evil. Now, by the way, clarify natin. Pag nagbasa kayo ng book sa theology, ang evil po ay kinakategorize. Pag sinabing God is the author of evil, kailangan maging clear sa inyo. Ano yung tinutukoy? Obviously, God is not the author of moral evil. Kasi ang point noon, walang bagay na makasalanan o baluktot sa katauhan or yung katangian ng Panginoon. So halimbawa, yung motibong masama, yung paggawa ng masama, hindi yan likas ng Panginoon. Pero yung tinatawag nating physical evil, iba po yun. Ano-ano ang mga physical evils na ina-identify? Kamatayan is a physical evil. Yung trahedya, kahit yung mga natural disasters like the flood, no? Noah, physical evil yon, kung tawagin. Sakit, physical evil. So, pag binanggit that God is the author of physical evil, ang ibig lang sabihin, yung mga bagay na pwedeng sa feel ng tao ay nakasasama sa kanyang karanasan, ay pwedeng pinahintulot ng Diyos o ang Panginoon ang pinagmulan. But God is never the author of moral evil. No? Magkaiba yung dalawang yun. Pero, dito, pagdating dito sa lament, bakit nga ba magluluksa si Job? Magkakaroon kasi ng maraming kawalan. mawawala ang kayamanan, mawawala ang pamilya, at magkakaroon siya ng sakit. Mga bagay na pinahintulot ng Panginoon. But then there's the fifth one, and that fifth lesson daw from Job is called faith, pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang ito yung, ay alam ko naman nandyan siya, iba yun eh. Ang pananampalataya dito, gaano ka magtitiwala, tatanggap sa kalooban ng Diyos at magpapasakop pa rin sa kanyang kapangyarihan, kahit minsan ay masakit ang karanasan na kanyang ipinahihintulot, no? Ibang klase po itong pagbabasa ng Job. Marami ang nariringgan ko na pag binabasa ito, parang pagkatapos medyo na-stir up yung mind and yung heart. But ganun kaya? Ayan. Well, actually, it's a book of literature. Bahagi yun ang intention, I believe. No? Na talagang palabasin sa iyo yung kaisipan at damdamin na parang hindi typical itong naging karanasan na ito. Pero si Job, hindi rin pangkaraniwan yung nabuong pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat. And of course, tatalakayin din natin yung detail niya. Now, yung Job, kagaya ng ating nabanggit sa simula, ay napapansin natin, kaya tayo nakaka-relate is because we are seeing it from a human experience, from a human, sabi nga natin, interpretation. Ang hirap mabuhay bilang tao, ang hirap humarap sa mga pagsubok na mabibigat, ang hirap dalhin ng mga negative experiences. Yun. Pero ito rin, Job, ay dapat ding makita from God's standpoint. Ang tawag po nila doon sa isang pananaw is called theodicy. From the word theos, which is God, and dikaios, which is justification. Ang theodicy, it literally means a justification of God, even with evil in the world. Ibig sabihin, hindi mo pa rin masasabing ang Panginoon ay mali. Kahit meron siyang pagpapahintulot sa mga karanasang negatibo dito sa mundo. So, ibig sabihin, may dahilan siya at yung dahilan niya ay tama. Yung kanyang adhikain ay desisyon niya, siya yung Diyos. At yung kanyang ginawa na yon ay siya ay nakakaintindi ng higit sa atin. So, yung mga bagay na yan, pinaglakip-lakip, ay related sa theodicy. So, yung theodicy, yung manglilikha ay may mga desisyon gagawin. Hindi natin lubos ang maunawaan, pero mas tama yung kanyang mga kilos at mga hakbangin. At yun nga po, makikita natin yan sa Job. Actually, dito sa Job, makikita natin yung contrast, the wisdom of God. Sobrang lawak yan. Higit-higit sa ating kayang unawain. Very obvious. Dahil kaya niyang lumikha. No? And tayo, inilikha lamang niya. At yung kanyang unawa ay malawak. Ang tao naman, ang tawag doon ay the wisdom of God and the foolishness of men. Yung foolish hindi naman ibig sabihin ay yung negatibong foolish. Eh, kamang-mangan na lang siguro ang gagamitin natin. Hindi ka maalam katulad ng Diyos. Dahil ang kanyang unawa, mas mataas sa unawa natin. At ang kaya nating sulyapan sa buhay ay piraso lang ng panahon. So, nung panahon nagkaulirat ka, hanggang sa panahon na ikaw ay mamatay na, yung naalala mo at naiintindihan mo, gandong ka lang eh. Hindi mo nakita yung simulain. Hindi mo kayang tingnan yung lahat ng nangyayari sabay-sabay at the same time. At hindi mo alam kung paano ang ending na didesisyonan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang aking opinion, pwede naman ako mag-opinion, pero tiyak yan, hindi pwedeng pumantay sa mas malawakan at mas nakakaintinding opinion ng Diyos. So, that's part of how you read Job. No? Limitado ang tao, so maraming bagay ignorante tayo. Ang Diyos ang lumilikha at may control ng lahat ng bagay. Ang unawa niya ay mas mataas. Well, ang prologue ng Job ay composed ng first two chapters, no? Pinahiwatig anong klaseng tao si Job. Well, mayaman siya. Matuwid. No? Umiiwas nga sa kasamaan eh. Pero sa langit, si Satanas daw ay hinamon ng Diyos tungkol sa integridad ni Job. No? Na kaya lang naman naglilingkod at nagtatapat si Job daw sa Panginoon ay dahil pinagpapala siya. So kung aalisin yung pagpapala, ang ang panukala dito ni Satanas ay hindi na ganun si Job, hindi na magtatapat. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. Kahit ipahintulot niya na tanggalin o subukin, no, si Job, tanggalin yung kanyang mga tinatamasang biyaya maliban sa pagkuha ng kanyang buhay, no, ay mananatiling tapat itong si Job sa Panginoon. So yun yung conversation sa pagitan ni Satanas at ng Diyos, na si Job ay mananatiling tapat kahit alisin ang mga pagpapala sa kanyang buhay. So pag tinignan natin yung kanyang background, ito siguro yung Job chapter 1:1-5. Habang binabasa ko po, tandaan niyo yung bilang na makikita niyo dito about yung wealth ni Job. At tandaan niyo rin ano yung mga qualifications ni Job. Okay ba siyang tao o hindi? So allow me to read verses 1-5 of Job chapter 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. Now his possessions were also 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. Now his sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus, Job did continually. Yung introductory portion na yan would show si Job ay mainam na tao. At ito nga, unang 2 kabanata pa lang, napaka, kung ito'y pelikula, masasabi niya, napaka-action na agad. Bakit? Ay matindi ho agad yung nangyari. Yung una, nawala lahat ng kanyang ari-arian, yung kanyang livestock. Dumating daw yung raiding parties ng mga Sabians and Chaldeans. At nagkaroon ng apoy galing sa langit at naubos po yung kanyang mga ari-arian. 500 baka, 500 asno, 7,000 tupa, 3,000 kamelyo. Basically, bangkarote na ho siya. Nawala na lahat. Yung servants niya, yung kanyang vast household, ang staff niya ay namatay sa pamamagitan ng raids or by the fires. No? So, lahat ng kanyang servants ay naubos din. Yung mga anak niya. Sabi, there's a massive windstorm that destroyed the house where his 7 sons and 3 daughters were feasting, killing all of them. Naubos yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, yung asawa niya na buhay. And then his health, no? So nawala na ang kanyang pamilya, nawala pa ang kanyang yaman. And Job was afflicted with severe agonizing boils, no? Yung tawag minsan ay sores, covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. So grabe itong karanasan na ito ni Job. Pero may conversation si Job sa chapter 2 sa kanyang misis. Tandaan natin, yung kanyang asawa ay meron din sigurong hinanakit. Kasi kung nawalan si Job ng yaman, ay di nawala rin yung yaman niya. Kung namatay mga anak ni Job, ay anak din yun ng misis niya. Pero ito, sa dalamhati niya, nakikita pa niya yung mister niya. May mga sugat sa buong katawan. So yung kanyang sinabi kay Job, so verses 9-10 ng Job chapter 2, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Sumagot si Job, "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" Grabe yung interaction dito ni Job, no? Naiisip niya, sumagot, nakontrahin pa yung kanyang misis. Yung misis niya, bakit kaya nasabi yun? Sumpahin na lang ang Diyos at nang mamatay ka na. Well, siguro naawa na rin siya kay Job. Namimighati na silang pareho. Baka may sama ng loob. At si Job, nakikita pa niya, hirap na hirap na. Pinakamainam siguro kung matatapos na buhay mo. Pero sumagot si Job. Sabi niya, para kang mangmang kung magsalita. Puro lang bang mabubuting bagay ang tatanggapin natin mula sa Diyos. Doon makikita mo na ang pananaw ni Job is totally different. Hindi pangkaraniwan. At yung pananampalataya niya at kilala sa Diyos ay mas mataas sa pangkaraniwan. Ano pa po ang matututunan natin dito sa aklat ng Job? Bukas po araw ng Linggo, itutuloy natin yung ating summary at overview ng Book of Job and try to understand bakit nga ba may mga pagkakataon, no, na meron tayong mga in-expect, pero yung paggawa, pagkilos at pagpapaliwanag ng Diyos, iba doon sa ating ginugusto. So, nagpapakita lang siguro at dito tayo magwawakas ngayon na hindi tayo ang in control. Yung book ng Job is telling us that if ever somebody is in control of all of creation, including yung ating buhay at sitwasyon, walang iba kundi yung Creator, ang Panginoon. So, patuloy pa po tayong titingin dito sa aklat na ito, sa mga tema na pwede natin maungkat. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpilan ng radyo? Ito ay sa kadahilanang itong tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
1: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
2: Sumasahing papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: pagiging handa, pagiging ready, pagiging prepared, pagiging alert, at marami pang salita ang pwedeng ma-describe kung usaping responde lang din naman ng isang tao o yung tinatawag na ERT o Emergency Response Team ang pag-uusapan. Ang pangunahing tungkulin po ng ERT ay ang paghahanda at pagsasagawa ng mga hakbang, pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng paglikas tuwing may kalamidad, merong dilubyo, merong kaguluhan, at maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pag-uulat ng mga nangyayari sa isang location. At ito po yung mga karaniwang pag-responde na dapat alam nating lahat. Ano? Ang una ay ang cardiopulmonary resuscitation at paggamit ng automated external defibrillator. Alam mo bang gamitin yan? Ako hindi ko alam gamitin yan. Sana ay meron tayong matutunan ngayong araw na ito. Pangalawa din ay ang maging handa o sa sunog at kalamidad sa pamamagitan ng tamang paglikas at paghanda sa go bag. Pangatlo, mahalagang may tamang komunikasyon sa oras na emergency at pagbibigay ng suporta, di lang ng pisikal kundi ng emotional. At meron tayong grupo po ngayon sa programang Ehemplo. Ang organization na to ay nakatuon sa pagtulong, paghahanda sa sakuna, pagtugon sa emergency at pagligtas ng buhay. Ang purpose po nila, palakasin ang kakayahan ng mga individual, komunidad at organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay at kaalaman sa larangan ng search and rescue. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ikaw ay nakikinig sa programang Ehemplo sa 702 DZAS. Halika, sabay tayong matuto at tayo ay makinig mula sa isang eksperto. Tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube channel ng 702 DZAS, ganun din po sa GCTV channel 189. At maaari niyo po kaming sundan sa aming mga Facebook pages. Please like and subscribe. Sabi nga nila, always there's a room for improvement. Kaya naman sabay-sabay tayong matuto mula sa ating bisita ngayong araw, si Dr. Gerardo Navarro Carual. Isa po siyang PhD, CSP, LTD, LSC, founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation Incorporated. Magandang araw, sir.
1: Magandang araw po, Ma'am Jo. Salamat po sa pag-imbita.
0: Yes. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po, medyo alerto lang tayo dahil nagpaparamdam yung bulkang mayon.
0: Mm-mm. At ang atin pong bisita ay isang batikang leader at expert sa larangan ng disaster resilience. Dati po siyang Director 4 sa Office of the President noong 2001 hanggang 2010, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na makaikot po sa 65 countries bilang bahagi ng kaniyang tungkulin. Dr. Gerardo,
1: Jerry.
0: Ayan, Doc Jerry, ang lawak po ng inyong experience sa disaster and resilience at pagtulong sa nakararami.
1: 16 years na po yung aming foundation, Search and Rescue Unit Foundation. Ang composition po namin is active reserve and retired military personnel. Marami kaming teachers, marami kaming iba't ibang individual na merong kanya-kanyang expertise, no? At sabi nga natin, ang pagtulong sa kapwa na walang hinihing kapalit ay naglalaan ng tatlong bagay na mabigat, ano? Time, yung talent natin, at yung ating treasure. So ang mga nagawa namin na sa tingin namin ay malaking kontribusyon sa ating mga kababayan is yung aming unang 7 taon ng aming existence ay minarapat naming turuan yung ating mga kababayan. Ano? Kinuha po natin yung hazard area kung saan yung mga maraming Pilipinong nalalagas pagdating ng dilubyo. At amin pong tinuruan yan. No, nung ma-identify namin yan, sa 7 taon, nakapagturo po kami face-to-face individual ng 1,000,000 katao. Ang target po naman natin dito is pamilya, di po ba? So, ang amin pong naging objective dyan ay magkaroon ng isang team leader sa bawat pamilya at iligtas ang kanyang pamilya para naman pagdating ng disaster ay safe na sila. Sabi ko nga eh, mabuti pang puntahan na natin sila, tulungan na natin sila, buhayin na natin sila. Kasi alam niyo po sa dami ng aming mga na-respondehan, ano, 80s pa, masaklap po yan kasi kahit anong dala mong kagamitan, yung iyong mga pinag-aralan na talagang halos, ang gusto nga namin, lahat ng pinakamalupit na pag-aaral tungkol sa pagliligtas sa kapwa. Kahit pa gaano kalayo, katagal, kamahal lang iyong investment dyan, ay gusto namin yung maximum skills ay makuha na namin. Ano. Pero ang sadly, ang katotohanan po niyan, pagdating nyo po dun sa impact area kung saan nandun yung dilubyo, ay wala po kayong gagawin kundi mag-ukay-ukay ng kapwa Pilipino. So minarapat namin yung aming 7 taon nung sinimulan ko po yung aming foundation. Kaya nga ang aming battle cry, makikita nyo sa aming website, we cross danger to save lives. Ano? Talaga pong nagtataya ng buhay ang bawat taong gustong makapagligtas. At ang protocol po dyan, tandaan po natin ano, kung hindi tayo handa at tayo ay sakasakaling tayo isa dun sa ililigtas, 7 tao po magtataya ng buhay.
0: Grabe.
1: Kaya po ang maganda po, turuan natin ang ating pamilya magkaroon ng isang team leader. Eh kung 5 po ang minimum number ng family members, tatay, nanay, 3 anak, eh ilan pong 7 katao yan kung sakaling irerescue yan. Mm. So ibig sabihin po, habang dumadami yung ating natuturuan, dumadami yung natututo, eh lalo pong dumadami ang maliligtas. Ang sagot po dyan ay amen. So at, po, 1 million in 7 years po. Mm.
0: Paano po kayo nagsimula nitong organization po ninyo na Search and Rescue Unit Foundation Incorporated?
1: Okay.
0: And ano po yung nagtulak sa inyo na kailangan na talagang magtayo ng ganitong organization sa Pilipinas?
1: Unang-una po, no, ito pong SARUF, no, yung Search and Rescue Unit Foundation. Kapag wala po yung letter F, yung foundation, lahat po ng branch of service ng military, Army, Navy, Air Force, Marines, lahat po yan may SARU. No? May isang division dyan, tinatawag naming SARU, Search and Rescue Unit.

0: nangyari na nag-pursue sa inyo, nagsabi sa inyo na dapat meron kang ganito, Doc Jerry, dapat magpasimula ka ng search and rescue organization or group?
1: Well, unang-una po, no, ako po ay survivor ng maraming pagsubok. Number one, ako po ay dati rin nasa media. Ako po ay naging national president din ng media, yung mga photographers natin dyan. Lifetime member din ako, National Press Club. KBP member din ako. So during that moment, no, ang dami kong coverage na nagkaroon ng threat sa buhay ko. In fact, meron akong napatanggal na pulis noon at ako'y hinabol. At meron akong death threat noon. Actually, nakasurvive ako sa ambush na dalawang beses. Dito naman sa...
0: Anong taon po yun?
1: Mga 1990s po yan. 92, 93 po yan.
0: Pwede nyo po bang ikwento po sa amin, pahapyaw, paano yung ambush?
1: Ano po yan? Meron pong demolition sa Taguig, no? At yung mga squatters po dinidemolish ng mga miyembro ng PNP noon. At kaso po, ang ginagawa na, pinapuputok niya yung kanyang armalite sa putik, no? Hanggang sa yung mga taong tumatakbo, nasa harap po natin, nilampasan na ako. So, ang ending, sa akin tinutok yung armalite.
0: Ikaw na lang ang last.
1: Sabi ko, brother, kuya, kapag yan ay tinututok, pinuputok yan.
0: Hinaamon mo pa.
1: Kasi pag hindi ganun kalakas ang aking dibdib noon that time, sabi ko, ako ay nagtatrabaho din lang. No? Pareho tayong duty bound. No? Ako bilang isang media. Kaso nakatutok sa kanya yung aking camera, so naubos yung film ko sa kanya. The following day, front page siya ngayon. At yung police na yan, immediately, pinatanggal ka agad ng PNP that time. Kasi, alam mo naman, pag Linggo, walang masyadong istorya, magpipigaan ng istorya yan, no? Maghahanap ng kwento, ng istorya ang pwedeng gawin. Agad-agad, nakita nila yung sa dyaryo. Kaya ako yung naging istorya niya. Tinawagan agad yung PNP at sinabi, bakit naman gayo ka sa mga media? Pare-pareho na tayo nagtatrabaho. Tututukan niyo pa ng armalite. So, naka-front page kasi nakatutok ng armalite. Yan yung one instance, no? Pero during the time na ako naman ay nasa Malacanang, alam mo yung ating dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, is scuba diver, no? So wala akong choice kundi kukunan ko siya sa ilalim. Ako yung
0: scuba dive din po kayo.
1: Nagda-dive kasi siya ang presidente.
0: Kayo
1: po. Ako yung close in na kailangan mag-document, no? So, ang ginagawa ko, titingnan ko sa ilalim kung saan ko siya iba-blocking. Saan ko siya ipapwesto? Kasi bawal hawakan yung corals, baka masira, no? So, hahanapin ko yung area na yun. And then, sabay na ulit kaming bababa. So, that time, dyan sa Pescador, sa Cebu, no? Yung Pescador Island kasi is parang cone ng ice cream, no? Pag ganyan. So, nandito ako, paglalapit ako doon, nahahampasin ako papunta doon sa cone, pahampasin ako ng alon. Pagdating doon sa cone, gigilingin ako doon, so kailangan mag-struggle ako pabalik. And half hour, ganun ang ginagawa ko that time. Kasi nauna akong bumaba pagbaba niya, kailangan ko i-document ng video tsaka ng pictures. So, medyo naubos yung hangin ko, kaya gusto ko nang umangat. No? Ang problema nga, hinahampas ako ng ano. Nakasurvive ako dyan, isang local na fisherman ang nakapag-rescue sa akin dyan. And then, meron pa
0: ano
1: ako...
0: Ano po kayo nakaangat?
1: Hindi na ako umangat.
0: Nawala na kayo ng malay.
1: Nawala na ako. Inabot ako ng 10 minutes doon, wala na, hindi na ako makaka-recover. The following day na ako makikita nakalutang, no?
0: Oh.
1: So, nakita ako nung local fisherman, hinabol ako at inangat ako, no? Yun yung pangalawang ako. Pangatlo, meron akong shopper accident.
0: Wait lang, sir.
1: Oh, marami tayong story.
0: Pero kasi sabi nyo, within 10 minutes, talagang fatal na. Pero gaano ba katagal kaya ng katawan na nasa ilalim?
1: 3 minutes lang ang ating breathing na kakayanan ng isang tao, no?
0: Oh.
1: Maliban dun kay Phelps, kasi umabot siya ng 5, yung gold medalist
0: kasi
1: na,
0: naman swimmer na, naman
1: swimmer,
0: po siya.
1: Umabot ng 4 minutes to 5 minutes. So, within 3 minutes, pag na-deprive ka ng air, talagang mamatay ka.
0: Hindi
1: na
0: po napansin ang mga kasama nyo.
1: Medyo malayo na ako kasi... Dire-diretso na silang tinututukan yung presidente.
0: So, mabuti merong...
1: Merong nakakita sa akin.
0: Heaven sent na mangingisda.
1: Meron po. Yun ang talagang, hindi ko makalimutan yung kanyang apelido, matematiko. Si Mr. Matematiko.
0: Kalkulado niya ang pagbabasa.
1: Dahil siya, abisado niya yung lugar. Alam mo naman ang mga mangingisda natin.

0: kabisado yung mga alon, yung hugis lang ng pitik ng alon, kilala nila yan. Alam nila din kung saan yung mga critical point, no? So nakuha ko doon, isa yun sa mga survival na yung aking survival pack na aking buhay na nangyari.
1: Hindi naman po kayo sa DPR noon.
0: Ang pagka ganun kasi dive incident, dadaling ka sa decompression chamber.
1: Ano po 'yun?
0: Yung isang parang ataul yan na mahaba, no, pahihigain ka doon and then i-compress yung air para ma-recover mo yung mga bubble sa loob ng katawan mo kasi kung hindi yan ang ikamamatay mo. Mag-ano ka diyan, magko-convulsion ka and then papasukin na lang ng hangin yung iyong mga ugat at yun ay ikamamatay mo. No, ganyan ka-dangerous yung pagda-dive. Eh. So si-simulate yan para matanggal yung bubble sa katawan mo using the decompression chamber at isi-simulate yung nagda-dive ka kunwari. Kaya sinasabi sa akin dun sa mikropono, oh, ano ka na, 70 feet ka na, matulog ka lang. So, yun ang pinaka, para sa akin, yun pinaka mas nakakatakot na pakiramdam. Kasi, imagine mo, para nakahiga ka lang dyan. Para kang, nakakulong ka doon, hindi ka pwedeng umalis doon hanggat hindi na i-equalize yung mga bubbles mo sa katawan. So, 7 oras yun, talagang yun ang pinaka...
1: Para kang nakapasok talaga sa katawan.
0: Para ka nasa taon na talaga. So, tapos may bilog na butas na maliit, kinakatok ka lang doon. Sabi, matulog ka dyan. No? So,
1: pero sandali lang po ah, going back doon sa site kung saan kayo na rescue.
0: Pescador Island.
1: Opo, anong ginawa sa inyo nung mangingisda?
0: Nung na-recover na ako, no. So
1: na CPR pa po ba kayo?
0: Hindi ko na alam kasi nag-pass out na ako. So ang sabi sa akin, dumating na yung mga PSG tsaka yung rib boat, yung speedboat, sinakay na ako sa speedboat at dinala na ako sa PNP Maritime decompression chamber.
1: Diretso na kayo doon.
0: Diretso na ako doon kasi pag diver kasi iba ang sitwasyon. Hindi siya bastang nalunod lang eh. So talagang magkakaroon ng bubbles ka sa iyong mga...
1: Pero nung dinala po kayo doon sa chamber, may malay na kayo?
0: Wala po.
1: Ah!
0: Ginising lang ako doon na ipapasok na ako sa chamber noon. Eventually nagkaroon na rin ako ng malay noon. Tapos medyo matagal ako doon sa...
1: Nung nakalabas po kayo sa chamber.
0: Dahil Cebu yun, hindi ako pwedeng lumipad ng aeroplano kasi yun na talagang matutuluyan na ako. Pagka kasi, pagka bumaba ka, no, nag-descent ka, hindi ka pwedeng mag-ascend ng biglaan. So, gradually...
1: Ganun pala yun?
0: Hindi ka pwedeng biglain mong pababa, biglain mong pataas. Kasi lahat ng butas ng katawan lalabasan ng dugo yan. Kasi ganyan yung very critical yung scuba diving na
1: yan. Oh, buti na lang pala.
0: So, isa yun, ano? Bali, pangalawa yun. Pangatlo na.
1: Sadali lang po. Wait lang. Dami kong tanong eh. Di nagbarko na lang kayo pa uwi.
0: Opo, dun sa yate ng Pangulo. At saka dun sa barko ng...
1: Ano po pumasok sa isip nyo noon? Ako eh. Kaya na-practice na kayo sa kabaong.
0: Hindi yun, ha? Nung nag-i-struggle ako dahil halos kalahating oras nga ako nakikipaglaban sa alon eh. Napas ako ng alon papunta dun sa cone. Para akong gigilingin dun pagka dumikit ako eh. So babalik na mahanga. Yung struggle ko na yun, nung nakakalutang-lutang pa ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Kung ito na yung panahon na kailangan mo na akong sunduin, eh, ikaw na po bahala. So yun ang isa sa mga aking na...
1: Parang defining moment.
0: And then, ang unti-unti ko naramdaman, eh, nagdidilim na. Didilim na hanggang sa nawalan ako na. Nung nagkamali naman ako, unti-unti naman ka nagkaroon ng liwanag. No? Puting-puti siya, and then, liwanag na.
1: Parang slowly lang parehas.
0: Parang yung lente na hindi siya nakapokus din, unti-unti nagkaroon ng clarity.
1: Ang sarap naman kausap ni Doc Jerry, very descriptive. Sakto-sakto yung po kayo sa radyo. Sige po, okay, next na tayo. Anong year po yun? So, una, yung ambush incident, anong year po yun?
0: Mga 1993.
1: And then, itong scuba diving incident nyo?
0: Accident, mga 2008
1: recent
0: yan,
1: na lang din. And then, ano po yung next?
0: Mas nauna dyan, mga 2003 or 4. Chopper accident naman. Bumagsak kami sa Kipungan, saka Benguet. Sa nung nagkaroon ng air pocket, no?
1: Ilan po kayo sakay?
0: Bali, apat kami, no?
1: Bibihira lang po ang nagsasurvive.
0: Doon sa area na yun, ang sabi sa amin, sa Kibungan, walang nabubuhay doon kasi doon lagi ang bagsakan ng chopper. Nawawalan ng kakaroon ng, nawawalan ng hangin, no?
1: Saan po kayo papunta yan?
0: Papunta kami sa isang town sa Benguet, no? May kaming event doon. You know? Tapos sa, nung mga 10,000 feet hanggang 7,000 feet, talagang ang ginawa ng pilot, tinodo niya yung LEC, no? Nilaksan niya. Kasi wala nga hangin. Then, nung babagsak na kami sa ground, tsaka niya biglang pinatay. Kasi pag hindi niya pinatay yun, iikot kami doon. Yung katawan ang iikot, hindi yung propeller, no? At tsaka, swerte naman, ang binagsakan namin, gilid ng bangin, Pechay Plantation. Kasi kung ito yung mga batuhan, wala na kami. Talagang hindi namin makasurvive. So, bumagsak kami sa Pechay Plantation, at na i-pull out pa namin yung mga kasama namin and very surprisingly
1: nag-survive kayo
0: apat. Nag-survive kami doon pero total wreck yung ano. Pero ang nangyari diyan, dinala kami kaagad sa hospital ako sa Biluna at nilagyan ako ng bakal. So meron na akong 8 screw na titanium sa likod ko. Mm-hmm. No.
1: Mabilis lang po
0: million
1: yung
0: pesos, man. Dati may 6 million dollar man, di ba? Yeah. Ako 2 million pesos man.
1: Mabilis lang po yung pag-rescue sa iyo.
0: Matagal. Kasi nasa hill kami. So talagang nag-struggle pa yung kumuha sa amin doon. Tapos byland kami for 4 hours para makababa doon sa area. And then, tsaka kami nilipad ng chopper naman, another chopper going to Angeles University Foundation, yung hospital sa Angeles.
1: Doc Jerry, nangyari yan before yung scuba diving?
0: Bago yung scuba diving, yan muna ang chopper crash. Bago yung chopper crash, yun muna ang ambush sa when I was a...
1: Nung nasa site po kayo, nasa Pechay Plantation kayo, nakahiga, ano ang tumatakbo sa isip niyo nun?
0: Well, doon nakasurvive kami. Nagpakasalamat na kami kasi nakasurvive na kami. Pero ang challenge is medyo padilim na, no? So, ang kagandahan naman, dahil since then, meron na akong mga communication system noon, nakatawag ako sa amateur radio at naisabi ko na pakihanap naman yung government, any government official, pakisabi na kami ay nandito at kami ay nag-crash.
1: Buti may nakatanggap.
0: May nakakatch doon sa radio sa akin. At very important talaga yan, yung communication at that time. Eh noon, wala pang cellphone noon that time. Noong nangyari sa amin yun. Medyo very rare pa.
1: Kung may cellphone man, baka walang signal
0: din. Pero nasa uphill kami, sa highland kami, definitely siguro may baka may. Pero talagang radio ang nakatulong.
1: Okay. Kung kayo po ay kaka-tune in lang sa 703KS, ito po ang programa kayo. Ang kausap po natin, si Dr. Jerry Navarro Parwal, founder and president ng Research and Rescue Unit Foundation at meron po siyang siyam na buhay.
0: Hindi ko pa nga nabibilang.
1: Baka nalampasagin na yung siyam. Ano?
0: Marami po tayo yung mga challenges. Ano?
1: Doon po sa kinuwento nyo, sorry sir ha, ano yung pinakamalala? May mas lalala pa ba doon o okay na ako?
0: Siguro dun sa mga responses namin na mga medyo critical.
1: Hindi po yung sa inyo, yung experience.
0: Personal ko? Siguro yung ano, yung dun sa,
1: aba, meron pa
0: sa scuba diving.
1: Okay. Hmm. So, ito pong mga karanasan nyo, salamat sa Diyos.
0: Ang tinanong nyo sa akin pala kanina, I remember. Bakit nyo naisipang itayo to?
1: Yes po. At okay. Ito yung nag-inspire sa inyo.
0: Yan po
1: no?
0: Yung nag-inspire kasi sabi ko nga,
1: sabi nyo nga, 7 tao ang kakailanganin para ma-rescue
0: ang
1: isa.
0: Kaya ang battle cry nga namin dyan is, we cross danger to save lives.
1: So, you have already crossed the dangers.
0: Oo, kaya sabi ko, para tayo makatulong, talaga magtataya tayo. Pero ang kailangan nating i-focus dyan is paano tayo magiging capable, capacitated tayo. So dapat meron kang skill, meron kang commitment. At saka handa kang suungin yung mga pagsubok na yan para makapagligtas ng kapwa-tao mo. So yun yung amin talagang objective, ano. Nasa mission namin yan, to make every able and willing Filipino to be a rescuer.
1: Okay, maganda po yung mandate po ninyo. Every able and willing Filipino. Oh, kasi maraming able but not willing, ano. Mm-hmm. And then hindi na yung mga life-changing, life-threatening experiences po ninyo, hindi na sayang kasi ito yung naging foundation po ninyo para maitayo naman itong Search and Rescue Unit Foundation. Anong year po ninyo ito itinayo? At ano yung unang sabak ng grupo ninyo?
0: 2010 po yan. No? Actually, when I'm still in the government, 2001 hanggang 2010 ako sa government. So, gusto ko na talaga, eager na ako niyan. Kasi 1990s pa, is ginagawa na namin yan as military and as reserve military force during peace time. Ano ako talaga, dapat ako teacher eh. So, industrial education, major in electronics ako.
1: Aba!
0: So, ang aking talagang kurso is yung electronics na magtuturo sana ako. Kaya ang naging focus ko, yung communication system. Actually, nung nag-apply ako sa tatlo yung in-applyan ko eh, yung telecom, Siemens, at saka yung transmitter ng broadcast radio. Kasi yun nga, gusto ko na sinan. Pero ang nangyari sa akin, tinanggap ako sa Defense Radio, nung nakita ni Tata Orly, oh, meron nga palang radio, nagre-report ka na ba? Opo, nag-volunteer na ako. Sige, basahin mo tong dyaryo na to na English. Opo, sir. Pero habang binabasa mo, i-convert mo ng Tagalog at i-report mo na. Sabi ko, ayos yun na. So, nung nagawa ko naman, and then, so instead na technician ako, napunta ako sa broadcasting. Kaya, since then, nagkaroon ako ng programa, ganon, sa radio, sa iba't ibang radio, tapos napunta rin ako sa newspaper. So, yun yung aking unang background. Pangalawa nga, napunta ako sa government, no? When I'm covering the Senate, doon ako nakabit, nakita ko ni former President Gloria Macapagal-Arro. Senator siya noon, ano? So ako yung ginawa niyang official na taga-document ng kanyang activities hanggang naging vice president niya. Suddenly, biglang naging presidente. So talagang humaba na yung ano namin, yung aming pagsasama na.
2: Ang ganda ng pwesto niya sa government.
0: That time, director po ako. Ako yung head ng ano, ng noong 2001 hanggang 2010.
1: Ang ganda na po ng pwesto niya sa gobyerno.
0: Mm-hmm. So, ano po yun kasi, I stayed there for 9 years, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi 9 years ang ating former president. So, after that, nung nag-speaker siya, tinawag niya ulit ako. But now, I'm also in the government na ngayon. Bumalik lang ako kasi nahabol ko yung aking GSIS pension.
1: Oo nga.
0: So, bumalik ako. Under ng Office of the President pa rin yung aking opisina. And I'm serving the Secretary of Commission on Filipinos Overseas, si Secretary Dante Klingkang. So, nandiyan ako sa kanya ngayon.
1: Mm, pero kayo pa ay doktor?
0: Ano po tayo? Doctorate in Disaster Management.
1: And, oh.
0: Humanitarian.
1: Mm-hmm. At yung pong, syempre, malawak yung naging karanasan po niya, 2010. And kumusta po kayo doon sa isa sa pinaka-highlight din ng disaster sa Pilipinas, Yolanda?
0: Apo,
1: kasama po ba kayo?
0: Yan po yung sinasabi ko kanina na 387 cadavers ang aming collection dyan. At we stayed there for 1 month. Day 2 pa lang, nandyan na po ako. Kasi nga, wala pang lalakas dyan sa bagyo na yan.
1: Mm-hmm.
0: Sa buong mundo. Wala pang lalakas dyan. At sa atin, sa Pilipinas, tinesting. Ang laging nga namin tanong, bakit dito sa atin tinesting? Kasi nga, tayo ay una, dahil tayo ay nasa ring of fire, no? Tayo po yung talagang tinetesting ng lahat ng klase ng dilubyo.
1: Mm-hmm.
0: 23 typhoons a year.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po yung palagi naming pinaghahandaan, ano? Pagkaparating na yung mga tag-ulan, yan po, nung umpisa na yan. So, during that time, ay nakaready naman kami at marami na rin kaming napagdaan ng bagyo. Yung Typhoon Pablo, Typhoon Sendong, diba? Typhoon Frank, napakarami na po niyan, ano? Even yung mga incident na yung sa Ginsaugun,
1: sa Leyte.
0: Super Perry 14.
1: Mm.
0: Tapos yung sa Cherry Hill. Napakarami na po niyan, ano? Pati yung pagoda sa Bulacan na madaming namatay. Lahat po yan, tinitingnan namin as matinding pagsubok sa atin. Pero anong solusyon? Kasi palagi naman natin iisipin dyan, paano tayo makaka-cope up dyan? Mm-hmm. Anong solusyon na pwede natin gawin? At ang naisip nga namin, yung caravan namin, ano, yun, in 1 million, in 7 years, nakapag-train kami ng 1 million individual face-to-face, no? Yan yung mga direct beneficiary, pero dahil siguro, sabihin natin, 5 minimum members of the family, ano? Nanay, tatay, tatlong anak. So at least meron kaming 5 million, 4 million indirect beneficiary. Mm-hmm. Kasi kung hindi po natin sila ipiprepare, marami pong malalagas na kababayan natin. Ano? Importante po na ihanda natin ang ating sarili. At bago tayo mangarap mag-create ng ating emergency response team, eh, training muna natin ating sarili na tayo makasurvive. Kasi sabi nga natin, before you can help other people, you have to survive. No, sa company po, sa mga corporate, meron tayong tinatawag na CSR, di ba? Yung Corporate Social Responsibility. Pero sa batas po dyan, sa ating Republica 1021, meron tayong tinatawag na BCP, Business Continuity Plan. Paano ba susurvive ang company mo, itong inyong company, paano susurvive yan before, during, and after disaster? Dapat meron po tayong disaster plan, meron tayong mga occupational safety and health committee na mag-handle ng ating safety in our workplace. During actual disaster, paano tayo maglalatag ng ating escape plan, no? 50 employees po. Pag meron kayong 50 empleyado, kailangan nyo nang may sarili kayong emergency response team. Kahit anong kumpanya po yan.
1: Mm-hmm. Kailangan po yan. At ang ating kausap po ngayon ay si Doc Jerry Carwal. Siya po ang Chairman Emeritus ng National Society for Search and Rescue at kinatawan ng International Rescue Corps sa Pilipinas. At patuloy niyang pinapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay, kabilang nga ang kanilang pangarap na magkaroon ng maraming mga individual na prepared sa disaster. Bagamat ayaw natin isipin ano na darating ang mga disaster, pero nangyayari po kasi.
0: Opo.
1: And so si Doc Jerry always forward looking. So sa panahon po ng like papasok yung June, kamusta na po yung magiging kalendaryo po ng grupo?
0: Meron po kaming ongoing na mga training. We are continuing our caravan. Kahit na nga po sabihin natin na medyo, yan po ay galing sa grant eh. So, hindi namin kakayanin yan kung kami-kami lang. So, nag-aambag-ambagan lang kami at kami ay kumakatok sa mga puso ng pwedeng makatulong sa atin.
1: Kasi
0: pwede
1: voluntary.
0: Pwede po kayong mag-areglo ng inyong community-based organization. And then you can invite us para i-training po yan. Po ay libre, no? Kailangan lang po ay makaproduce kayo kahit na 50 hanggang 100 katao para punta namin at turuan namin po kayo. Ang inyo pong magiging role diyan kung kayo po isang community company base ay ano po, kailangan pong tulungan nyo kami makarating sa inyo. At saka yung food ng mga ite-train.
1: Transportation and food.
0: Dapat po yung food ng mga ng participants ay kayo na po ang bahala diyan. Ano? Yan po yung aming commitment sa ating mga kababayan na lahat ng mga tao ay dapat matuto. Kasi kung darating mga pagsubok ay dapat po, ang dilubyo po ay pagtakas. So, ibig sabihin, maging eksperto kang tumakas. Ang una nga namin training eh, kailangan maging expert victim ka. Kasi hindi yung pasaway ka.
1: Baka naman expert survivor, palitan na lang natin yung victim. Di ba ayaw nga natin magpa-victim?
0: Ang victim kasi, kailangan maintindihan mo ano ang naranasan ng isang biktima. Uh-huh. Of course, para makasurvive ka, kailangan maunawaan mo ano bang damdamin ng isang naging victim.
1: Mm-hmm. No?
0: So, ibig sabihin, ang nakasurvive, may nakasurvive na yan. Pero once you become a victim, dapat ang kilos mo ay naaayon doon sa mga taong gustong iligtas ka. Diba? Like, for example, huwag ka na magwala.
1: Halimbawa, sir, eto. Sabi, totoo ba yun? Halimbawa, nalulunod. Kasi nalulunod talaga, kakawag-kawag yan kasi gasping for air. May isang natutunan din ako sa swimming lesson naman na para mo maligtas ang taong nalulunod, kailangan lunurin mo muna siya. Kasi para hindi na siya makapalag. Otherwise, hilahin ka rin
0: po,
1: yung pababa.
0: Hindi naman po. Medyo taliwas yun sa amin. Kasi ang pagliligtas ay priority dyan yung safety ng ating drowning and near drowning victim.
1: Mm-hmm.
0: So ang gagawin mo diyan ay kung malalim talaga yung kanyang kinalalagyan, dapat marunong kang